0: kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we'd like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadaan.
1: Ang pamayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Magnum News of the Week.
1: Mayo 15, adlaw nga Bernes, sa gikonfirma ni punong barangay Pablo Pagara, bara sa barangay Baluarte, Tagulan, Misamis Oriental, nga gilusad ang search warrant sa personahe gikan sa NBS Central Office sa USA Castle Corporation sa maong lugar. Mato ni Pagara nga adunay giimbestigahan ang NBI nga giyong delikado nga kemikal sa nasampit nga planta.
3: Dili makasulod dito kay mando man sa NBI nga di makasulod ang bisikin sa nga tao. Mga official man, abogado ka di kasulod.
1: Di ay?
3: Na, oh, muna nga, patawagan ako ang NBI nga babae nga abogado nang istoryahan ni Dea sa highway, gawas sa Sandia. Nagingon siya nga bawal ang pagpasok dyan sa Sandia. Kay nagpadayon pa ko rin sila sa inspeksyon. Nung tanong na kita nga, narabo mo yung papel, sa suwaran. Yan naano daw sila. Nagtuo sila nga naay kinikal diya nga makadaot. Yeah, ang kinikal niya kasi nga kanaman ang itunos po tao. O naulas na kabalugon sa pailain nila ng tutuyuan kay secret man.
1: Ang pamayaga ni Bunong Barangay Pablo Pagara sa Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental.
4: Og sa susamang adlaw gipaubos sa heightened alert gikan sa full alert ang hanay sa kapulisan human sa gipahigayon ng imbestigasyon sa shooting incident sa Senado. Kinimato ni COCPO spokesperson na pulisa Captain Evelita Simona nga bisan pa man pag ubos sa alerto padayon ang ilang pagmonitor sa border control point ug anti-criminality campaign.
5: Wala man tayo na monitor, so maupo itong naka-receive ko takagahapon sa Los Cuatro nga. Though downgraded na siya sa heightened alert, but si COCPO, padayon ang instruction sa city director to monitor yun sa atong palibot, especially atong mga border control point. O kuban pa ang mga area of convergence na ito. Hatagan gid niya instruction sa atong city director ang atong mga kapulisan, especially atong station commanders, nga i-monitor yun ang ilang tagsa-tagsa ka area of responsibilities. And also, conduct yun ning mga anti-criminality campaign sa ilang tagsa-tagsa ka AOR.
4: Pamahayag ni COCPO spokesperson Police Captain Emilita Simon.
1: Sa samang adlaw, gikonsidera nga person of interest sila Senador Robin Padilla o Senate Sergeant at Arms, mao aplas ka

0: Mayo, this is Ice, adlaw nga Sabado.
1: Magnum News of the Week.
0: Ning adlaw gisiguro sa Department of Department of National Defense kon na DND Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. nga kasuan sa ahensya ang musulay sa pagpanginlabot sa investigasyon sa 69 ka mga undocumented Chinese national ug usa ka Filipino, usa ka Pilipino nga gingong illegal nga nagtrabaho sulod sa usa ka steel company sa Pebrec Industrial Estate diha sa sitio Nabulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Mato ni Teodoro nga gipaubo sa inquest proceeding ang maumang langyaw sa Kapinoy humana sa operasyon sa NBI.
2: Binabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay Pebrec Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Ang PBDEC ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ang mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate ito. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security.
0: Ang pamahayag ni DND Secretary Gilbert Teodoro samtang ibotyag usab ni ini nga padayon pang gisuta ang report kalabot na usab sa gingong peligroso nga kemikal sa naisgotang planta.
2: Hindi pa established yun. Hindi established yan, kaya nandyan yung PNRI at pinag-aaralan nila.
0: Ang dugang pamahayag ni DND Secretary Gilbert Teodoro.
1: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
0: Motobaygala nyo, moto nyo nabati ang ato ang mga balita at sa milabay nga simana ning tungura to sang balik-balikan nato mga kauban karon sa tong napadayo nga bayaning Magnum Bloodletting Mission diya sa Lenket kay Ethereum ato balikan report ni Magnum Hunter 20 and Gia Sado.
3: Ang kalusino ni mga panahuna sa ato ang abaga monitor sa mga nagahimo sa pagduna sa dugon ini nga takna abot no ika na kaganiha sa pagsugod na to alas 5:51 na naman to iya nagamalang puso no sa pag-donate ng dugo. So, si aton lang yun, no, kagigan sa 6 to 8 karon po magdoma ching mga datos. At ang makauban ko roon si Sir Aris Olaes, ang Quality Assurance Officer sa PRCCDO. Aron matataw na itong pila na magyod ang successful blood donors na ito. Huwag akong pila po, no, kung mga sisikini ang atuagi pong pwedeng mapahimuslan po, no, sa mga nanginamlan yun o dugo din sa ito sa Northern Mindanao. Kaya sa dili naman si Diog Miss Orang ila pong kinakater, malakit na mga kliyente, no, sa Dibuok region, mananginahang sa abunong dugo. Hi sir, may buntag live test Magnum Radio pa ba ni mo Magnum Angie Alzado. Sir, yun sa mga detalye karon nato sir, no, kalabot din po nga ihimo nato ng bloodletting mission. Napila na ba ang mga datos po nato?
4: Karon tak na ano na kita ay natala nga 240 blood donors.
3: Tama gin sir?
4: 240 blood donors nga nag-successful nga naghatag sa ilang dugo. Ang itemized ana no, ang U ana o nga blood is 106, ang A 58, ang B 61 ug ang AB 15. So total 240 ka blood donors sa karon nga orasa na hatag nakahatag na sa ilang dugo.
3: Pero sir, wala pa na ito nabil ba na ay mga dugo nga itong wala na kumpleto nila ilang donation or halos na nangyong sa itong complete kit po no, ang ilahang pag-donar o dugo?
4: Sa among pag-tukidiri sa mo ang base, no, na ay mga pipila lang, mga duha or tulog ka mga wala na successful na ka-donate tungod kay medyo naglisod po ang pangita sa ilang mga ugat. Pero most of the donors nga na-diri sa ito ang venue diri sa Ethereum, successful ang ilahang pag-donate sa ila.

0: quality assurance officer, no, kung sa'yo pasabutan ni sir, nga kaning mga natigom na gitna to, nga mga dugo ka itong 210 na good for, kung sa'yo siya nga mga kaning nga purposes na dahil sir?
1: Ang isa ka dugo, no, pwede sa tulog ka, kung nang gitawag na itong component, no, na nang gitawag na itong pag-RBC, kaning platelet, sabi na sa mga gablading, mo nang ginahatag po platelet. Kung kana ato ang ibasihan, no, 240 times 3, daghan na gyud kayo ang matagwangan. Pero tungod kay daghan po ang nakinahanglan sa dugo ng mga leukemia patient, mga anemia, katong mga nagmapdus, no, nga nakinahanglan sa dugo, unang akong giauhag ang tanan, nga muapil, umusalmot ni ining ato ang ginabuhat nga bloodletting mission nga makadungag sa kinabuhi sa tao. Ang pagboluntaryo ninyo paghatag sa dugo, kini usa ka gasa alang sa uban.
0: Sir, pila ka cc ang usa ka bag, sir?
1: Ang isa ka bag, 450 cc. Okay. Oo.
0: So, kani siya, sir? 240 times
1: ka nag 400. Yes. Kung kuan siya, 240 man ato ang collection as of now, times, 240 times 450. Mao ka na ang ato ang number of CCs nga na-collect sa pag sa karong orasa.
0: Okay. So, kana siya, sir, pwede na gina siya magamit diretso or kinanglan pa i-process?
1: Ang dugo nga gi-collecta karon, kailangan pa na siya i-proseso. Ato siyang i-proseso sa lain-lain ng mga kagaw, no? Atong inatawag na itong Transfusion Transmissible Infections or TTI. Kani sila ka ng mga malaria, syphilis, HIV, Hepa B o Hepa C. Kana sila gina-process na mo diha sa muang blood center para ang madawat sa mga ato mga pasyente wala ana ng mga kagaw.
0: Mao
2: na to, kalama kani kinayaga na kita ni Magno Maggi.
0: Lagi mo rin mapautala. So, ginang quality sa check sa Magno Maggi. So, mo na nga, lagi kaning pag-abot mo PRC na ibayaran din. Ano, dili bayad para sa dugo.
2: Magbagot po traba, Magno Maggi.
0: Bayad para sa pagka-proseso sa dugo.
1: Sakto ka na, no? Kay usahay natay mga misconception nga mayingon kita nga libre ang dugo. Tuhod, libre ang dugo. Apan, ang dugo, kailangan siya iproseso. Susama ka na sa tubig, no? Libre ang tubig na makita nato, pero mupalit manggod kita o mga mineral water, kay kapalo kita nga magamit nato sa pag-inom. Susama lagi po sa dugo, kailangan nato ang atong dugo nga ihatag sa mga katawan, safe, no? Kay para po nga, dili siya nga maduwagan ang sakit, no? Kundi ma-extensionan nato ang kinabuhi sa usa ka pasyente. Unang daghan kayo salamat sa mga nag-donate karon. Daghan kayo, gikan pa sila sa alas 4, alas 5 sa kadlaw ni Gawas, no? Unang dako among pasalamat in behalf sa Philippine Red Cross, uban sa mong chapter administrator, Ma'am Nancy Joy Tolinero, o Blood Center Manager, Ma'am Doktora Cristina Pelaez, sa inyong madasigon nga pagsuporta, pagboluntaryo og donar sa inyong dugo, kay kini usa ka misyon, no? Nga pagtabang sa atong mga isig katao, no? Salamat sa ayo Magnum Radio sa inyong pagpahigayon ni ining bayaning Magnum. Dili lang si donor ang bayani, kundi pati po si Magnum, kay sila nag-organisaan ni sa pipila na katuig o daghan na po ng mga katauhan ang nahimulos sa dugo nga nakolekta nato karong panahon na.
0: Sir, balikan lang natin, sir. So, kumenta karon na.
2: Okay, Magnum
0: Manji. Pila ito tanan sir, ang ato ang nakulagtag yun nga dugo karon.
1: So far, ang ato ang number of kanang amount sa dugo is 108 cc. 108,000 cc nga dugo ang ato nakulag karon karong orasa, no? Kung nagpadayon paghihapon kini, hantod karon kay daghan paghihapon ang misalmot o mutabang nga mudunar sa ilang dugo. Munang dagang salamat sa inyo ang tanan.
2: Magnum Anji?
0: Yes, Magnum Anji.
2: Makakiotro sa ito, Magnum Anji, itong type A, type O, type
0: Pwede,
2: A.
0: Pwede, mabalik lang daw kanang Sir Ari.
1: Ang
0: type.
1: Ang type. So, ang sa type na ito, no? Ang sa type O, 106. Sa type A, 58. Sa type B, 61. O sa type AB, 15. Medyo gamay, gud ni si AB, no? Medyo pangitaunon, gud ni siya nga blood type. Pero dako-dako na pud ning numero. Kaya na labi na kung magpadayon pa kinihantod sa hapon. Muda po pa ni siya.
0: So, kato siya mag-nunching, kato mga numbers, no, kato naman siya. So, kato itong mga tao, mga bags ni mag-nunching sa dugo, sa matang tao nga nag-dinito. Kaya dinisa ka ng O, mag-dagan din o ang mga type O. Mag-mauni siya ay common, so, makatawag siya yung common ang type O.
1: So, pinag, according sa to ang statistics, no, nga, pinaka-common good nga type is O, no? Musa, mga tingala ka usahay kay nganong gagahutan o ko tungod sa blood type O nga mga do, mga kuan mga pasyente paspas pod ang pag kuan pag hot or release o sa mga unit mo nang even though nga daghan tag O daghan mangyapon sa og O nga nakinahanglan pod mo nang mo atong balabanaon ang supply o ang demand no kana mura mo to siya.
0: Sir, na yung mga kaning nabay yung makonsider, sir, nga yung dugo nga pwede siya sa uban pag compatible na yabuno sa lahi, mag universal lugar, makonsider
1: na? Kuan na siya, no? Kung sa panahon nga nai emergency, labi na kung grabe na yun ang bleeding, no? Si type O ang inatawag na itong universal donor, no? So, pwede siya sa tanan. So O, A, B, o A, B.
0: Pero,
1: pero sa emergency, kay ako nga nag-trabaho po kanhi sa kausap sa Cagayan de Oro, ang numilindot yun kung unsay blood type sa pasyente, maugod ang abunuhan. Pero in kaso kung nag-emergency, labi na ka ng mga vehicular accidents na to, nga kailangan na siyang abunuhon, na ay kailangan pa nga proseso nga paghahimuon, ana siya mabunuhan sa katong O. No? Kay dapat magod sa proseso, kailangan na to siya i-cross match.
0: Salamat kay sir nga sa dugang mga pagpasagot. Kaya dito di kayo po
2: mag-usino.
0: Kadit lang kayo, na kuya pa. Kadit sa
2: Okay. May gala no so napamina ka mo sa tong coverage karon din sa Lamy kat kay itrim na sinapadayon kini nga tuang bayani magam bloodletting mission mga higala so as of 8 AM karon nga buntag mga higala no number of donor naa na
0: din madungag na to
2: sige
0: ay sa mga matching na giasin sa man pati no ano para sa mga igsuunan basin na balaka sila na ning nakuyapan pero giasin din po sa mga tuyos na higikan sa Philippine Red Cross kay
2: naman din po sa kauban na waka pa mahuguro
0: pero sa iya mas siguro yung kauban ni bata
2: saan pa siya magdaman yung wild din na guwagdugo or kanang napa siya sa kanang waiting area
0: na siya sa mag-claim.
2: Okay. Sa recovery na siya.
0: So, ang imo ko lang ipaisa ang iyahang tiil. Ipaisa ang iyang tiil. Dayon, ang iyaha din pong nag-imo ko na nagigda na siya. Siya kaninga tapdeds. No? Ay, ma...
2: Uy, ay, kabalakan ka naman itong mga doktor di rin. Iba magnaman, G?
0: Hindi, mag-larat. Ato lang pa, assist po sa kong kauban. Basin ma-transfer. Basin sila si Magno, Magnumkia, no? Basin ma... suggest din na nila ni Magnum Kia nga side Magnoma first basin makamonitor sila nambo sila dito magtagan ng gudang na Magnoma Kia kasi no din na nila ni Magnum first galing kuranan kay na dito sa king area manggo dagan lingkuranan bakante niya din sa kaning kuha nak din sa redemption na inang lagdugang lingkuranan kay nahin kuya pa nanay na kuya pa manggo ko da Magnoma ang Kia no
2: sige. Sige, no? May gala, no? Magatag sa tag-update ka.
0: Parang Magnoma, Chingy, assist na ang nahisgitan nga batay nga na kaning kuya pa, no? So, ipakalma siya karon na sila si Sir Aris, na sila ang mga doktor po nato sa PRC. Ang ihang TL, nag-isaka, no? Sa kaning naibox, nag-ibutang para ma-elevate lugar. Dayo ng nikalipan mo siya sa lukukod, no? Dini sa maong basin po, no? Wala po siya kapamahaw sa baka. Din lang natin natin
2: sige,
0: sa
2: okay. Pero na-assist naman ka siya magdaman, Jay. Wala niya hangat kamalakan. Hindi ka naman itong doktor na ba daghan? Okay.
0: Oo. Ato nang ipa. Dungagan ang lingkuranan mo. Sa ito sa PRC, yapon ito magdumching.
2: Pero wala may kabalakan, di ba?
0: Magdumching na para sa kuan si Magdoma Joel. O ito pa rin po mga kabanan po din sa kaning... kung alam ka kay Santer, nagdugang na mga lingkuranan karon kaya para ang katong magpahuway, no, kaya madaganam kayo kay mga claimants karon po sa ilahang mga pasalamat item. No, pasalamat lang po sa kanya po, itapad niya nga taga BSP, na aware na po, no, si Mambarasan po dahil po sa BFP, atin po siya karon po noon eh. Atin po din eh.
2: Ay, nalay si Mambarasan. Oh, good.
0: Oo, naanin po siya.
2: Salamat na ni
0: ma'am. Atin lang po siya dyan. Napo rin po ugal po mga personal sa BFP. Namin po siya sa 50 kabuo ko no, ka mga kalinga personal sa BFP.
2: Iba sa pasago naman naman naman dyan, diba?
0: Oo, naghapot na karon sila si Magnum Jewel po, the Magnum kaning Chino, si Magnum Siegfried. Kay dumaga ng lingkuranan kay tungkol lagi sa kadaghan sa nag-claim karon. Okay, gumayon tag 240 dito sa mga kaning successful blood donor out of 8 a.m. Lapan man po yung kaning sa mga pila ka mga minuto, paspas man na yun po no, paspas na magutod ang ato ako nga pa distance na yun po mag-machine mo yung mas daghan na dahil sobrang na nagdugang na po sa lingkuranan para dito sa mga mag-claim na sila mga pasalamat item. Sige lang, ato lang po ipaniguro po sa mga kaisunan nga naaman na no, well taken care of ang ato ang mga individuals na nag-donate o gado po karong mga oras. Sige pa, relax po no, mga wala ganun, ang ugan mag-machine kayo maski na lingkuranan, di good! Dili sila na paling nalingkod kay gusto nila nga magbarog kay awa dito sa Magnoma Island o di na sila makahalos liho kay dikit to dikit tapos sa maghalo palang nagway sa kanya nagplay mo ba sila no nga nasa tiga distribute dili sa redemption area kay dili lagi mo sibog dili mo lingkod kay ingnan na sila ni Magnoma kaya si ganiya nga lingkod kung di gusto sila galingkod Magnoma Chengke gusto lagi na makuha na dayon no gusto na magulitan na dayon ang lahat din pong mga pasalamat item so muna karon nga udang gito no lagi hangyong gito na sila nga lingkod para makarelax no, lingkod magrelax kaya udang kaso lang di hindi po lingkod kung sino mo no maganiha ito lang pong ginunaga na nagdugang pa no mga lingkuran natin sa likod aron na maplaster po dahil sila magulo po sa pagdugang pa sa pagsupply para ng lingkuranan aron na makakanang okay na ikuan ng BP ang katong nahisutan nga ginang pero ito sa ganawag ipakaon sa shag chocolate pa rin no, okay walang alam na hindi pati ma'am. So at least, okay na po mag-imching na ito na hinabi. At doon sa mga kaugan mag-imching na, kahit saan na po si Magnum Kia.
2: Salamat, Magnum Angie, Magnum Kia.
3: Mag-imching na doon sa karon sa may waiting area. Di na kaugan na ito Magnum Angie, ito nga suod kayo nga higala. Ito nga ito sa pinaka-uptick nga kanyang hepe sa fire station diya sa may Lumbia Fire Station. Si Fire Inspector Sam Bilarde nga. Ito nga, nasayro Magnum Angie sa'yo dahil kaayon niya siya kaganin na doon sa
2: kaugan. Oo, sa'yo.
3: Sabon siya nga mga tao kay
2: sa atin.
3: Ganito ka ba? Tanya pa lagi kulit man tayo ganit.
2: Inala siya ka-friendly.
3: Tayo gano'y kayo sa nek. Yan gano'y lang yung maragdagan. Kaya po, maragdagan po yung kinala.
2: Maragdagan. Ino niyo siya, bayaning Magnum ka.
3: Grabe niyo siya ka, bayaning is kayo ni Sam. Magkuha nga na mag-set na po niyo sa itong uniform at Magnum Singh kay Pilpon siya nag-assist dire sa kaning waiting area. Sa kanyang nga kapasulod. At siguro ni Paula ba itong uniform sa iya Magnum Singh kay marag na naimo na po niya siya nga volunteer karong buntaga. So, sir, may yung buntag no, Magnum Kia na sa, si Magnum Singh sa pagkasi niya. Sir, kumusta pinaka po katao yung mga natatanda diri karon sa itong ipagayon nga bayaning Magnum, sir?
4: Yes, unang-una no, Ma'am Singh, Ma'am Kia, mayong buntag sa tanan. Sila binagayon sa mga kay suno na to nga wala ni ilang ihikaw o donate ang ilang precious blood. Well, as far as the personnel for the Bureau of Fire Protection is concerned, sa Cagayan de Oro City Fire District sa Regional Headquarters, umabot ng more than 50 ka mga personnel ang naadini karon gani hapit na ni Mahuman. Ini ka humanan ni station ni sila and then nanapuna yung mga tropa nga sa BFP nga nasa station nga mo-proceed na po din eh, aron sa pag-donate sa ilahang precious blood.
3: So sir, may nga naman yun nga din nag-bayaning Magnum. So for bayaning Magnum, nag-yun ka sir, kay galunar naman ka sir, no? So, unsa may maka-motivate sa imo sir nga magpadayon gihapon sa pag-donate o gadugo ni mo sir?
4: Well, unang-una no, dako kayong kalipayan para kanato nga gamay ng precious blood nga atong gi-donate pila na ka tao nga nanginahanglan nga maabunuhan og dugo nga atong naluwas. So pinagi ni ana dako nato nga kalipay, dili bali dili sa bayan nga bahala magsige kita og donate og dugo basta kay atong pangayoon sa atong labaw nga makagahom nga hatagan lang tanya kanunay og gapasbog sa paglawas.
3: Kaya gusto nga ipakutaan na sa itong suod nga igala nga sa ka super bayaning magnum na yun siya Magnum Ching.
2: Nage, okay, bayaning magnum ka, sir. Bita, sir, no? Salamat kayo, sir, sa pag-aduyog, sa bayaniho ng mga suporta sa ito ang kalihukan na karon, sir. So, taas pagid ang oras sa subli, sir, sa ito ang pag-agat sa ito ang mga magdunar pagdugo, sir.
4: Salamat kay Ma'am Ching, no? Unang-una sa akong mga kauban nga off-duty karon, akong aghat nga muani sila din sa limkit kay Atrium adunay usa ka dapo kayo nga kalihukan din gihimo ang Magnum Radio uban sa tong Philippine Red Cross nga nag bloodletting. So kini usa kini siya sa talagsaon nga talagsaon nga maayo ngayong ug dalaygon nga gihimo ipahigayon sa Magnum Radio. So sa mga kaiso na nato nga gihatagan sa Ginoo sa kapatbog sa panglawas, akong paghangyo nga ayaw ninyo ihintaw ang pag-donate sa inyong precious blood aron sa ingon nga makahatag kita og tabang sa mga tao nga nanginahanglan.
3: So, matunay naman siya na itong suod nga igala nga si Fire Inspector Esam Bilarde. So, siya po ang mag-last man ani magdumat siya nga mag-donate sa dugo kuman sa iyang mga tao po mag-dumasing. So karon dire sa may waiting area kalma kalma naman po ang mga tao dire mag-dumasing o niya paspas git po ang pag-sipog sa kaning mga tao dire mag-dumasing. So ang medyo madugo lang sila dire lang man sa kaning pag-check sa mga vital sa mga vital. Pero once ka na dire sa waiting area siguro magpaabot na ng mga siguro mga 2 to 3 minutes mag-dumasing o pinakataas na ng mga 5 to 7 minutes patawag yun yun ka o makakaayo na yun ka o gato po magdumasing. So matawa paglagay ganito sa itong lokasyon sa may waiting area. Kini si Magnum Hunter 33 kaya binyan nasa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat o Magnum Hunter 23 kaya Belianosa. Mapasalamatot na no sa itong mga kaisunan karon din ha sa ilahang pag-ana sa Lemkit kay Atrium. Alang sa basa nagpadayon nato karon nga bayaning Magdob bloodletting mission. So ato ang pagsaludo sa itong mga kaisunan no sa ilang paghatag og oras. Alang usab sa ito ang pagduyog sa ito ang pagpahigayon sa maong bayanihon nga kalihukan. At ang indugang detalya sa itong Magnum News Express human sa mga pahinumdom. Oras alas 8:29.
5: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genotox Possible Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
17: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
18: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
19: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina energy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
6: DTX 500.
5: Masalrikan DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
10: Gusto ka magkadawat ng 4,000 pesos? Umudawat o galawans nga 2,000 pesos o usag ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sok de Rosario sa Imparawagan.
11: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA na alamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
10: Para sa kalidad ug libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Oras, alas 8.42.
6: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Vietnam News Express.
1: Sa pagpadayon sa tuang mga balita, dirita sa tuang mga igala, no? Kung katong wapa makadalikyat diya sa Lemkit kay Itrium, nagapadayon pagyapon na itong kalihukan na karon diya sa may Lemkit kay Itrium karong mga panahon na dirita sa tuang Magnum National. Giklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala nila gitaguan ang CCTV footage na itabong shooting incident sa Senado. Kinisokway sa akusasyon sa pipila ka mga tao nga gitaguan sa mga senador ang kuha sa insidente aron dili mabutiag ang kamatuuran. Mato ni Cayetano nga human sa mismong pinosilay sa Senado, gilayon nilang gisecure ang CCTV aron magamit sa mga otoridad ang sa investigasyon.
2: I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami theories, marami pong haka-haka, marami nagpupush ng narrative, no? Una, isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant-at-Arms, sinabi ko na para ting dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya, may kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant at Arms, of course mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to, kailangan full transparency, hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG.
1: Ang pamayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Dagto si political scientist Luisito de la Cruz nga kinahanglan dunay independent ang grupong mag-imbestigar sa shooting incident sa Senado. Mato ni de la Cruz nga kini aron mawagtang ang pagduda sa mga tao sa kamatuoran sa maog panghitabo.
4: Mukhang hindi lang ang taong bayan ng litong lito. Miski sila, litong-lito na sila, no? Sa kanilang mga istorya, no? Kaya makikita mo yung mga inconsistency doon sa kanilang mga narratives, no? Ito ay hindi lamang sa narrative ng NBI, kundi maging sa narrative ng Senado, no? Hindi na rin nagtutugma-tugma, no? Ang mga kwento nila. At ano nagiging epekto nito? Ito na nga yung sinasabi ko sa iyo, no? Na napakasama sa isang demokrasya. Dahil nga ito ay nakasalig sa tiwala, dahil hindi nagsasabi ng totoo ang mga may hawak ng ahensya at institusyon. Kaya na-erode ang tiwala ng mga taong bayan, which is very dangerous, no? Sa isang democratic institution o sa isang democratic country.
3: Pamahayag ni political scientist Luisito de la Cruz.
1: Og garon sa itong Magnum International sa Thailand, patay ang 8 ka mga tao, samtang 35 ang samda na to sa panagbangga sa train o di paserong bus sa Bangkok, Thailand. Sa initial report, gingong mihunong ang bus sa rilye sa train, rason nga wala nasira ang crossing barrier o gatungod nini may bangga ang train o doon ay karga mga container humana sa pakyas nga paghunong. Gingong tungod sa impact, miulbo ang kalayo gilamoy niini ang bus. Uban pa mga sakyanan nga naasulod sa lugar sa pagkakaroon. Gipalawman pa sa otoridad ang investigasyon kalabot sa maong insidente. O karon sa itong Magnum Business, mikunod ang kinitaan sa Pilipinas sa electronic gaming sector sa unang quarter ni Tuig 2022.

0: sa krisis sa guba sa tunga-tunga nga sidlakan tungod niini. Dili pa usaba mayo ang performance sa mga sektor nga gilangkuban sa duha sama sa A-Games, i-bingo, bingo o poker samtang nang hinaut usab ang buhatan nga unta mawagtang ang gubat og mahunong na usab ang krisis nakapiktar ang daghang sektor. Samtang sa to for exchange rate, ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 61 pesos o 49 centavos Canadian dollar, 44 pesos o 81 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos Australian dollar, 44 pesos o 39 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 94 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 71 pesos o 47 centavos. O karon sa tong Magnum Entertainment.
1: Gibot yung ni actress Shubi Etrata nga pipila ka tuig pauna niya sugton si Anthony Constantino nga nangulitaw kaniya. Bato ni Shubi nga posibleng maabot pangadto sa 10 ka tuig unang masakmit sa ulitaw ang iyang tamis nga oo. Samtang gidayeg usab pag-ayo ni Shubi si Anthony labi na nga pangisip ug ang batasan ini.
2: Kaya po kami nagka-jive. Pero syempre, crush ko talaga si Donnie. So sabi ko, kung hindi ko makuha si Donnie, pagkala-pura kamukha niya. Kaya ko nakita si Avery na sobrang wapong version na sobrang talino, sobrang nasa kanya naman talaga lahat. Hindi pa po kami-kami, pero nag-meet po kami January 24 last year. Nagliligawan. Kami yung liligawan po talaga. As para sa akin, 10 years more. Yung mga lalaki, di ba, pumisang po sinasagot mo doon pa siya maaaning.
1: Ang pamahayag sa Tres Shubi Itrata. O karon sa itong Magnum Sports, nakaabanti na sa semifinals ang TNT Tropang 5G sa nagparay nga PBA Season 50 Commissioner's Cup. Kinihuman nila pildiha sa eskora ga 118-112 ang Inlex Road Warriors sa ilahang quarterfinals game. Din matod ni TNT coach Chat Reyes nga nahibong yawi sa ilahang kadaugan ang hustong lineup sa maong player.
3: The key was finally getting the lineup that we wanted on the floor. I think Kenito hit it right on the head when he said that these were the only games that Roger has started. Because remember, he was coming off injury. Then when he was healthy enough, he was under minutes restriction. So we couldn't really start him because we were managing his minutes. And then when towards the middle of the tournament, of the eliminations, Brandon went down with injury as well. So we couldn't really put in the lineup and the rotation that we wanted, unlike what it is now with Roger starting, because aside from Roger's scoring ability, he's really our best perimeter defender. I think that was the key. When we got everybody in, everyone got healthy, we lifted the minutes restriction of Roger and he could play as much as he could, then I think that was big in our turnaround. Like I said, he does a lot for this team.
1: Ang pamahayag ni TNT coach Chat Reyes.
0: Magna-mention, no, sa itong napadayon karon nga bayaning Magnum Bloodletting Mission dito sa Lemket kay Itrium. Good news, magna-mention, tungod kay ang AMC Security Agency, di ba, sa una nila nga, tungod silang kadasig, nakita, magna-mention nga sa itong mga kaigsuunan nga blood donor karon dagan kay istanan, gihimo na nilang 500 kabuok, magna-mention. So, ang matagaan sa 100 pesos nga mumantong pamplite, di ba, kadi tatagika sa Lemket kay, 300 pa mato ilang nauna, nagibot niya, gamoy tagaan nila ta 100 pesos. Pero karon magnomensyo, good news kay dungagan nila 200. So 500 na ka mga successful blood donor ang makadawat sa 100 pesos nga pangpliti, di ba? So naay na dugang nga 200. So tuning atangan kay murag as of kaganina alas 8 magnomensyo naka na naman tay number of donors 240. So, pila na lang to. Sa isinta na lang, kay 300 man. So, good news, kay ang dugang 200, makalawat sila 100 pampliti lang magnumensyo. Okay. Diba? Nakalawat pa sila bugas, 10 kilos of rice, katong first 1,000, diba? Napagid sila ay bayaning Magnum t-shirt, napagid sila ay food packs, napagid sila ay token item. So, magbagod sila og
1: Dala.
0: Gawas nga nakatabang sila sa itong isig katao, nakahatag bagod sila ag binipisyo sa ilang lawas, makabenepisyo po sila magnomensyo. Pasalamat sa itong mga partners, sa itong mga sponsors, sa pagduyog sa itong bayanihon nga kalihukan. Ngayon nga tungura, ito sa nawaton karon si Magnum Hunter 20 Angel Sado. Mga dugang nga balita karong mga panahon na kay si Magnum Angie na siya sa mga pasalamat item. Siya po ang

0: magwa sa mga battling sa ato ang mga kumusta ato ang blood donor karon dira. Magnum Angie. Oo, kay si Magnum Angie, og ikaw human din dito na sadga. Oh, di ba? Sa transportation na Magnum Encho, di ba? Kaya tong i-cater man po nato to makaigsoonan nga sa SDO Guesting nga bahin diri sa tuwa sa syudad og sa Misamis Oriental. Oo. Si Magnum Encho mga higala no ang in charge for sa transportation mga higala. So, ang concern katong mga kay na may nahatod diha sa Malemket kay area ay balik na sa nila unya mga higala pero daghan pa kay karon dito karon mga panahon na dito sa area. So daghan to mga Magnum Hunters unya Magnum Encho magpakuha ka.
1: Depende sa kung makuan sa doktor.
0: Pero kuan gyud kana.
1: Kuan gyud punta
0: willing ta. Last year na kuan maka?
1: Wala pa noon
0: kay. First time ni mo karon kung kuan ka.
1: Oh, first time ni karon kung kung di ta malipong.
0: Makasaysayano na adlaw ni Magnum Encho kung successful blood donor. Magnum Angie. Oh, sige si Magnum Angie karon no kay na siya. Sige, Magnum Angie.
2: Yes, magdawa sing no nini nga tungura dun na po ya laing babae ko na medyo nag-action sa uga nagkapuyapan magnumatching.
0: Okay.
2: Pero kamuna ni siya nga gikuhan uga dugo maraga mag-action sa galipong.
0: Ah, sige lang.
2: Mura mapo na tarantang kaya itong mga taga Philippine Red Cross get trained na mapo sila.
0: Ano na sila ani magnumkiya?
2: Oo. Ang agibot sa yung magnumatching maraga while gahigda siya sa bed gipataas lang iya nga tiil maraga gipatong uga bangko para gato nga iya nga dugo mag-securate pag ausapon magnumatching. Kay siguro base sa iyo to nilakaw si ma'am or pwedeng ubaga siya kapamahaw siya nga pag-anhi dili po magnamalsing pero yun noon ipa-relax raman siya o gagi pa higda lang ugati was hangtod sa nga marang iyang ginhawa po magnamalsing marang iyang gibati yun noon karo nga mga parauna kung itong masalbaran dili magnamalsing mas dagan pagin gihapon ang nagpaabot diri sa maya waiting area kay kung itandi diri ka niya mas tutok po diga kinagdaganan galing diri sa mga successful blood donors po magnamalsing sa mga waiting bubay paghihapon na sila dito niya ato lang po niya idugang magnamatching no si sa tao-tao dani mga alas 10 mag second round trip na po ng conductor girls.
0: Ah, okay. Ano sa man ka? Conductor?
2: Conductor.
0: Grabe naman din siguro, no?
2: Esteng bahin.
0: Conductor Hunter. Ano gaile?
2: Conductor Hunter. Conductor slash Hunter. Wala. Unya, mag-round trip
0: na po sa unya. Dagan na kay kagawan ka ron.
2: Dagan kay kagawan sa kinabuhi.
0: Bitata lang ang pasiya mga igala, no? Magnum Kia, mag ni mag-cater ka ninyo. Labi na karang. Asa kita yung Magnum Kia? Asa ka nga bahin?
2: Sa east side ko, Magnum Kia.
0: Asa ka napit?
2: Sa este, ana, atong, ato lang balikon, Magnum Kia.
0: Sige ka na, para mag-iha na itong mga kaman.
2: Itong mga wala kapaminaw o wala baka sila na sayon po, Magnum Kia. Ang dira sa may east side, na po ya, dito sa may east side magdumatsing, itong mga drop-off points diya sa may Taguluan nga Municipal Hall, makita ito diya magdumatsing. So, pag-abot sa mga sakinan dira, magana tayong mga waiting time, siguro nga mga around 3 to 5 minutes po para po makapaabot ha, sa kaning mga busugid po nga musakay po magdumatsing. So, gigan diya sa may Taguluan nga Municipal Hall, isbog na po ito diya sa may Alae Bridge nga area po ito magdumatsing, kanang maragbaon diri sa Taguluan o sa Bugo. So, wagi ka na dirawit na urata po tagapira ka minuto po magnamatsing. So, pagkuman direto sa oga, paabot niya sa maya Alae Bridge, sibog na punta dito sa magnamatsing sa maya, diya sa may unahan lang may, sa may Del Monte, diya sa maya Barangay Bugo. So, ito nga mga, itong mga, no, mga sugin magsitig paminaw nga naga diya sa taga Bugo, taga, nga, diya sa maya Taguluan nga, dodo na po magnamatsing. Pwede na po nga diya sila magpaabot, ilang atanga na ito ang kaninga kailan po magdumatsing, gikan sa magdumang express niya, dito po sila ingon nga kaninga mainitan, kay bugno, kaayo, ang kaninga sakyan po nila magdumatsing, so hamugaway, comfortable, uga kanang dinig yung kaigangan, well, nagabiyay po kapatulang din sa may limkit kay atrium. So, gagikan diya sa may kaninga may Bugo area magdumatsing, ilaw sa punta dito sa may police station 6 sa Puerto, diya sa may overpass magdumatsing, pwede tayo na magapang katong mga taga Puerto, tayong mga taga Bugo, madudul na lang po niya, pwede na po nga diha magpaabot para git po nga makasakay sila sa ito ang sakinan po nga kaninga agapang karga, ani mga buhot nga mag-donate po magdumatsing. So, magi ka na dira sa may Puerto nga police station, ang sunod na ito nga drop-off point, dira sa may Agusan nga Barangay Hall. pagusan nga barangay hall magnumatching, pwede nga dira po na magpaabot, dira po nga magatagat, aron po nga makasakay magnumatching. So, gikan din sa may agusan nga barangay hall, dito na po tayo nasunod sa kaninga tablon nga barangay hall. Dito po may magahunong gitpon, paabot sa mga 3 to 5 minutes para po sa kaninga mga gusto po sakay, mahurata, nagpa-accommodate po tayo ng magnumatching. O nga, gikan din sa may tablon nga barangay hall, at ang last and up of point nga sa may kugman nga barangay hall po magnumatching. So, kaning accessible na po siya noon, yan, sagad yun po niya, dahil po kaya siya makita o kung na mapantayan or ma-locate po sa kata mga gusto pa mag-donate, kanya kaning dili po sila kaning ilagay tungkol kayo sa pamilya tipo magdumatching. So, kanya, at ang atangin may mga around 10 to 10.30, dami din po nga mga area karon yun po sa pag-pick up ito mga gusto nga mag-donate upon medyo distance. So, labi na din sa may SA nga bahin po na magdumatching. So, katong mga nga may magyan ra po sa atong atong sakyanan, pwede ra po manawag sa kaninga number magdumatching kay para po nga magatawag sa ato ah, kung asa na lumina kung dagan sila magdumatching, isa na kagrupuhan or isa baka sila ka pamilyan barkadahan, pwede ra manawag sa number number nga 0953-360-4902 para sa katong mga diya sa may ente nga bahin lang na magdumatching nga, kaya layo po ito ang adjuster lang nga magdumatching. So, pwede rin makontak ang number para po nga ma-pick up. Labi na kung anong gawin na po dyan sa may ST nga bahin po magnumatching. So far, ito nga balikon, dahil karoon na maraga upside man o kanyang accessible naman po ito ang pagpahigayon sa kanyang bayaning magnuming orasa po magnumatching. Kanya, nagkaragan tagihapon o ang mga tao din sa palibot. Pero ito nga makita sa mga nagway, nalipay yung po sila umat po nga makadawat po sila sa ilang mga pasalamat item. Ikan po sa ito ang mga sponsors, ano yung itong ipag nga bayan nga mag-zoom. So, ikan din rin sa itong lokasyon. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Sa Balitaw, Sir Piso, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Live report gikan sa Malem Kit Kai Trio. Masarap pa dayon ato bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission na karong adlaw ni mga higala. So karon na nadiha daghan ato mga igsoon no. Salamat among pagsaludo kaninyo sa inyo hang pagdonar og dugo karong mapanahona sa among mga bayaning Magnum partners, sa mga bayaning Magnum sponsors. Kay kung wala kamo, di gapon ni magmalampos on pinagi sa inyong tabang ano, makita na to ang resulta karon na sa tuang kalibayan na iyong kalihukan mga higala. Sa tuong balikon, ang EMC Warrior Security Agency, nagdugang sila og 200 ka mga successful blood donors. So, maabot na sa 500 ka successful blood donor ang ilang hatagan sa 100 pesos nga pliti sa ilahang pagpauli. Kaya naman sila karon diya sa Malemkit Kaya Center. So, sa ilang pagpauli, na sila 100 pesos. Ilahan itong pamplite ang 100 pesos mga higala. So, nakulaw sa kining atabang, no? Salamat sa EMC Warriors Security Agency. So, mga higala, anyong nabati ang kinatibok ang detalye sa itong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Mayo 17, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Lokal, ihap sa mga successful blood donors sa napadayang bayaning Magnum Bloodletting Mission. Nagkapig na. Daghan na mga higala. Og sa tong Magnum National Senate President Cayetano, namugos nga wala nila tagui ang CCTV footage ito sa shooting incident sa Senado. Magnum Third National, 8 ka tao patay ya samtang 35 ang samtang sa panagbangga sa train o bus sa Thailand. Magnum Business, kita sa electronic gaming sector sa nasud sa unang quarter ng tuiga. Mikunhod sa 15.87% sa itong Magnum Entertainment should be itrata. Mibotya nga doon na pa dugay pasugton ang iyang ang nangulataw kaniya nga si Anthony Constantino. Og sa itong Magnum Sports, TNT Tropanggiga nakasunod na sa semifinals sa nagpadayong PBA season. Mga higala, paliog, like, share, follow our page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life, 99.9, o Twitter, Magnum Radio, 99.9. Timani lamang sa usa ka gawas nung katilingban. Katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod, sunod Domingo, alang sa tong Magnum News Express, kini nyo matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
1: Ug Magnum Mencho Kabakturan.
0: Uban sa itong mga Magnum News writer, Lani Delgado, April Borhaug News Manager, Aileen, ako rin, dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod di gayon, dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 9:03.
4: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
5: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Velez JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon alami na kaya akong paminaw. Niadto ko sa kanang doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlawa ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post sa aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila ay 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
7: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ako
11: ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
14: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
15: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Sa Rika
18: Epic
17: Tipo.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang ngakon panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
23: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
21: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
25: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
27: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: In 5 meters, turn around.
30: Ha? Asa ko no?
31: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
32: GCash G-load!
33: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
32: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
34: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
35: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
34: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
39: It's 9:15 on Magnum Radio.
40: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
41: Kapadakit ba ang joint sa imong mga tudlo ng hubag o ng bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka Alkaline Vitamin C gabupaubos sa uric acid sa imong dugo mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo Cebu.
37: Pagbantay sa fake nga DTX X 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
42: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500 makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
43: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
44: Mabahal sa mga butika.
45: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese together.
0: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
4: Telephone numbers 857-4123.
3: Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Hi, Cagayanans. This is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
9: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
34: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
35: Congratulations to Bea Milan Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
34: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
40: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Star Choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
11: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
12: Tas bang imo blood sugar?
13: Ato na kamay diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: Charantine,
13: nagkapo mo buo sa gluco.
12: Visine
13: controls blood sugar.
12: Ug polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
15: Inaang kape ko.
14: DTX Coffee Mix.
15: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka
14: sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit-ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mahinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug lawas.
1: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!
8: Mighty C! Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
9: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubo sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Exxon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pagyod ang tuition, uniform, ID lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card o PSA, birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
15: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
16: It's 9:25 on Magnum Radio.
17: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

kaning ato mga matikdang magdoma Gilbert no nga na daghan gid karon ang nagatang nga makaangkon puno sa ilaha pa din po nga nagriya nga mga pasalamat items dahil lagi daghan man puno ang napaspas naman gid po ang ato ang pag-imo sa kaning nga proseso gid po da magnoma Gilbert kay kagani ano ang pagsugod ng gid po ang medyo kuan yung struggle lang gid kay mudumog naman gid po ang tao maglumba nga makapila sa form maglumba nga mga kapatimbang maglumba nga makakuha puno sa ilaha pa din po nga BP o nga magpatas din po mag-screen sa ilahang mga dugo o magpa-physical check-up. Pero pag abot na din nga karoon mag-dimension o nga amagong Gilbert ni nga orasa ni Kalma na kayo na kung naman na neutralize naman o ang gidaghanon sa katong may sugat lugar sa ato ang mga personahe. Kaya kung itandig ito na ito mga personal nung aga buha sa ilang mga kaning BP, sa ilaha din po ang mga timbang, sa ilaha din naghiwa sa physical exam, di mo biya po pa gidaghanon po mag-dimension Gilbert. Di ba itang 1:1? So, daghan yun ang ilahang kalaban sa itong mga health personnel na nagahimo na sa pag-screen sa ilaha. Then, pag-abot din po din he, sa kaning pakuha sa dugo, ano, din hinadayon pag kaning hinadayon sa kaning cut beds, din hinaman po din po malangan sa paghulat na lang dahil nung mo agas yun ang dugo, ano, mo kaning smooth ang yahapan din po na pag nga paingon po na sa blood bank ba. So, mura po na ang gulatan. Kaya kung hinay o hinay ang kanang flow lugar, so mo na makalangan. Ang uban po, kaya tungkol lagi kay magalisod sa pagpangita po na sila mga pulso kay pangitaunan po kaayo. Pero okay. Right after, ana, dinhinadayin po na sa tuang po din pong kuhan po na magdang Gilbert no, sa pag-claim na dayon. Sa pag-claim na dayon magdang Gilbert, malangalangan din po kay lagi, daghan magdang po sila madala. So, salamat sa itong mga sponsors nga nagahimagin na sa pagpaluyo po na nini aron nga magbalapuso na nga itong napagpahigayin sa bayani nga Magnum. Taliwala pa man nga, wapag isa na human Magnum Gilbert. So, nakita nga po na itong successful yun. Ang kalihukan kaya kanino nga mga event taliwala sa crisis nga itong yatubang. So, di ba ni Paya sa itong mga panahon Magnum Gilbert nga wala tayo pagmahal sa ito po yung plitihan, pagmahal sa ito po din pong kaning tubil. So, nabit ay crisis karoon na mahal kayo nga ito mapalalitong galing karoon kay matuta sa bagong report sa PSA Region 10 nga sa bulan sa Abril na atay 8.2 no, nga inflation. So, inflation na ito 8.2 na sinatianig na ang impact sa ito nga katauhan. Mahinundan nga ato pong anticipate no, base na doon na po yung demand. Pero, nakita mo yapon na ito kaikang sa mga katauhan kaya tukod lagi yapon po

0: sa ilaha pong kaning mga pasalamat items. Kita muda kaning take down sa ilaha mga pasalamat items. Kita sa ilaha dugo, mugis po din ta sa ilaha. So, kung parestra nga to din po nga kaning nga nahitabu po na karoon po no, nga sitwasyon. Nakabay mo lang sa nga boss no, nga kaning participant. So, nga kita po din po dahil ini po magdamagil din sa bahin nga nga tuwa po no, din sa atong kagalingon nga pagpahimulot ni Magdang Gilbert. At sa atwa po din no, nga PSR ka, kaning atuwa nga po nga pagpaningkamot nga taliwala po man nga sa private sector makahimog yapon ta sa pag kaniya lusad o mga aktividades nga para no sa itong komunidad. So tungod nini lagi mga nangyawat nga nagsaba kaganihang uban nga may nalang yun nga naani kaya at least makaulis lang alas na ibugas na po yung kagana na ningit po magdamagil po itong laon ta daw po no at lawad lawad lisod po magyong gilbert mga hotan pagdugo
1: lagi lawad lisod di ba po pwede di ba di ba pwede lagi di ba sa pwede nga kada adlaw kay murag after 3 months 2 months siguro di ba
0: 3 months ako itong mga batanon pa niya healthy magdama Gilbert din kaya po kaya natidala na no ang pinaka maximum 2 months na at twice
1: a year
0: 6 months so twice a year so ang ato pa rin pong kaning mga kaisunan po niya ng dalikyo din he ato pong namatikdan po no nga daghan ang mga batanon daghan ang ato ang kaning mga magtutungha kaning film students na to na si magnum Risa po gani dito atong kaning nakita po din ang tubangan halang po din ato ang mga criminology students na karon kasi na hatar po dito nga matampit po si Magdong Risa kay kabulo ng kaway po huway po sigira po na siya o kaning giya dito po sa ato po nga mga nagpaskuin po na Magdong Gilbert kaya lagi para mga orasa daghan pong yapon po na ang nagpaskuin kay nguban po na nagsayo kay gusto muli na yun pero ang nguban po dagigan siguro na nimbar na ito mga personal nga lakaw nagpahayin relax sa agad sila kayo. Siguro nila nakompleto ang ilang po nga tulog. So, at least naman lang, labo sila din hinga. Kung na sila, no? Kaming press ko na, nakapang, nakaligo na, kapahuway ko rin maayo. Kahit ka nang base niya po na Magdang Gilbert, ka nagbilar. So, dili yun ba po tayo po sa kanyang maayo, kini Magdang Gilbert na kompleto na diretso nga magpakuha ang dugo.
1: Lagi.
0: Kung base niya gani,
1: kaya po mga bilar, magsaba po mga bilar mo. Di mo po pwede nga makak bitaw nga, dili ko bilar. Di ba? Dapat muingon good siya sa iyang gibuwat, good gabi eh, para at least, para mo po na sa iyang kaglingon.
0: Oo. So, karoon po na magnama, Gilbert, sa kung makita yun po, no? At kinugan nga kita, no? Kanang mabilar ta, pero mawala yun ang imuhagin po nga kahapo, no? Kumbrang kung ano mo, malimta. Nga, ay, huwag mo na tayo pa, huwag po tayo hihapon ng apel. Pero, kung tayo madating ka makita nga sila magani po, no, nga, kaning gusto nga mo donate, nagsayo man po sila. Mula, makaikag po sa kasing-kasing nga, uy, daghan na ita, ano nga, willing na makiga, makigalayon po, no, sa atuwa po din po ng mga kadaiya po nga, kaning ahensya. Kaya naman din eh, no? Din eh ang ato ang PRC. Napanin po na itong ubat sa mga sponsors po o mga partners po na ito. Na para lang yun nga makatabang lagi sa katong mga nanginahanglan sa abunong dugo. Katong mga nanginahanglan, katong mga bagong nanganak, na-disgrasya, higikan sa operasyon. So, sagad nung moment na sila ang nanginahanglan mga abunong dugo. Katong po na yung mga balatian po, no? Like katong mga severe na gipot kayo ng mga balatian, yung kinanglan gipot o abunong dugo. Katong mga nakakemo, therapy, magnoma, Gilbert, kinahanglan na bagid kayo na kayo. Hindi na bagid ka makapusin sa pagpakemo mong nung Gilbert kung kuhan ka kaning loha, ang imuha din pong kaning dugo. So, kinahanglan din nga kaning okay, ang imuhang sitwasyon sa imuha blood pressure, imuha hemoglobin ni nana. So, dili din ka makapusin sa imuhang kaning pagpakemo kay kung inana ang sitwasyon mong good, madelay ang imuhang chemotherapy. So, muna yung uban, no, nanginanglan dito sila sa blood transfusion. So, kasalamat lang po sa kadaghan karon ang miki mo, no, sa pagbalikya at tinikaroon sa ito ang venue. At sa ito, po ang dugang kalabuhan, magdawa ang Gilbert, no, kaya nasa po tayo ito po nga mga kaling dugang i-update po na karoon sa ito. At pero niya, mga last days, maghatag po sa o lain na po na mga resulta sa ito po nga pagpahigayan po sa, pag, blood, sa pagpahigayan sa blood loading machine na ito din sa malamkit kay atrium. Kay matag oras, doon na rin tayo ihatag mga po na update. Ikan yun po no, sa ito ang batang sa PRC. Kung may buong mo magdama, nga Gilbert sa medyo kuan lugar na idepera niya siya sa mga dato sa kana siya magdama Gilbert kay kuan mo na sila gikan sa hinguho bukid no nila ni ababa siya sa pantigikan sa PRC iya iya din sila transmit sa electronic ang transmission niya nila nga dito din silang main nga mga server lugar kaning basahon ni Sir Aris dito din niya kuntahon kina Excel niya

0: ila ang ipanghahatag ani nga datos nila karon o pila na dugang lakaran so ila na ang mahitabo magdumgil so dai uban nga late lugar nga maka send so as of bang kanang magkapos man dito kada oras magdumgil bet yun oh. Dito sa pagtutal so mo na karon nga nata sa 170 plus 1000 sa mga CC pa sa dugang. Sa po nga na-report ka nga sa attack na ato. Kung sa tutukong kaluan, kalambuan, kay Blaster sa punta tutukong nga kahibanan Magnum Gilbert na huwag na sinay makaapas with Magnum Gilbert. Malihog lang ta din ha, no? Basi na yung madalang mga kaning charger. Charger sa ato nga radio.
1: Murag naka, dala naman si Magnum Sigfred, eh, siguro?
0: Ipahita
1: ka lang. Kay ano, cute rock ito siya.
0: Oo, kapalungo na po. Sige, balik lang ta karang tatat Magnum Gilbert
1: ha. Alright, salamat Magnum and Jim Sado. Mga ito mga Magdum friends ha, live na live may gala sa Limkit kay Atrium si Magdum Angel Sado. So tangilang dugang ano ha, update kay every hour pag hatagtag latest update may gala sa mga nakuhaan og dugo mga Magdum friends. Mga successful blood donors may gala nga nakabit-bit nagbugas, agoy! Nakadalag food packs, agoy! May gala no! Nakaangkon pag Magdum, abayaning Magdum t-shirt. Unya na pay 100 pesos gikan sa ano ha? Kanisa AMC Warrior Security Agency may gala. Nga 300 lang tato ka tao pero lang gihimong 500 na may gala. Oh, grabe may gala. 500 ka tao na makaangkon og 100 pesos pangplite. Uy, patsada kayo no. Og uban pa, napay mga paraffle diri may gala oh, kaning paraffle mga Magdum friends, tsada kayo atong ipaginaparaffle may gala. Na electric kettles, rice cookers, dust pans, thermos, o kuban pa mga higala. So, unsa pa yung giulat, Magdum friend? Kung feeling ni mo okay mong paminaw, kanabitong wala ka nagilanat, wala ka gisup, gisipon, giubo. So, anto na, sa Limkit kay Atrium may gala. Magdonar tag dugo para sa atong isig kaingon mga Magdum friends. Kay kung makadonar kag dugo, syempre, bayaning Magdum ka mga higala. Okay? Mubalik tayo mga Magdum friends ha, sa ito nga programa. Sa ito nga programang Magdum Instant Request. Oras alas 9:55 na!
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice.
3: Lock it in.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
2: Magdum Radio 99.9.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa manukan. Sa kalami. Swak sa timpla. Barato na. Ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Aduna usab sila'y branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paboritong manok sa Cagayan.
3: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsa. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko Mari oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
10: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka Mari. Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
10: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
2: Time Check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 10 sa kabuntagon. May galang balita karong orasa. Giauhag ni Fire Inspector Sama Bilarde, Hepe sa Lumbia Fire Station, ang katawhan sa pagadunar o dugo, nunot na sa nagpadayon karon nato nga bayaning Magnum Bloodletting Mission diya sa Lemket kay Etrium. Mato ni Bilarde, nga bililhon ang pagdunar o dugo, tungod kay makabinipisyo kini sa paglawas o pagtabang sa mga katawhan malugwayan ang ilang dugo alang sa paghatag o supply ato nang inahanglan ni ini.
6: Maapusap na dihang yung atong mga kaigsuunan na qualified nga pwede magdonar og dugo nga sa dili pagsikaw sa ilahang precious blood. Kaya kanang ila, kaning atong pagdonate og dugo, adaghan kinabuhi na maluwas na ito. Kining nanginahanglan na mabunuhan o atong iaghat ang atong mga kaigsuunan nga pakanti karon mga adlawa nga atong igahin. Muhani din ni sa lingkit kay Etrium. Kaya dunay usa ka dako nga aktibidades nga gihimo ang Magnum Radio ug ang Philippine Red Cross sa paghimo aning kalihukan.
5: Ang pamahayag ni Fire Inspector Sam Bilarde Hepe sa Lumbia Fire Station. Samtang giawag sa Department of Budget and Management kung DBM ang tanang ahensya sa gobyerno, bisan ang ilang partner civil society organization nga mugahin og open house day sa ilang buhatan aron na makita mismo sa publiko kung unsang operasyon sa ahensya og institusyon. Matod ni Assistant Secretary Ryan Leta, Local Government and Regional Operation Group sa DBM nga pinaagi niini. Dili lang serbisyo ang mahatag sa katawhan, apan igo nga kasayuran, adon maduso ang open participatory o inclusive governance.
7: Ang bawat ahensya ay inasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
8: Yun.
7: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor. Publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization.
5: Ang pamahayag ni Assistant Secretary Ryan Lita, Local Government and Regional Operation Group sa DBM. O karon sa tong Magnum News Hunter, atong sutaon na karon ang napadayon na tong bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemket kay Etrium, kay matod pa. Padayon paghihapon ang atong mga katawhan atong mga blood donor, dagsa karon daghan paghihapon nakalinya sa my screening area. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
9: Yes, magdamatsing no, nagyapon sa kinipang gatusan, no, sa mga kinipang lugar, ang nag-screening karon magdamatsing. Ngayon na pag-screening ko, hindi siya naging madugay, ay hindi pa magiging makita magdamatsing kung para kanibang na hindi ba sila makapusig na tupon sa pag kanibang check sa doktor magdamatsing. Kaya ang hindi pa lang sa screening kung masangit ka, hindi pa magdamatsing, nag-edad o basta kasabay ko itong mga first time. 55 na gitama ng mga first time magdamatsing. Kung ilaban sa 55, natay unom ka mga sa mga babae magdamatsing ng mga may edad na. Kaya nangyong gitong taon na makuhaan sila kung umalis na yung para sila yung dibate magdamatsing. Pero Tapos lang ilang edad, labi na first time lang magpakuha ang dugo. Ito sila na kung i-refer sa doktor, kay mo may ingon po sa mga nurse nga na screening, screening station. Dalo na sa doktor o ga, depende na ng doktor kung masugot. Kaya lagi ko ang bisig doon magdumating, 55 years old na siya. Niya mo ganyan pinakaunang magkuha niya ang dugo, o mo may pinakaunang niya nga magdunar ang dugo. Kaya bitaw nga dugas mo yanik magnong blood dating mission po na magdumating. Good man, ang doktor na inagahatag ko ga iba nga lugar pag explain nga dito sa nung mga nag-edad ng 55 anyos na first time pa magpakuha ang dugo magdumating. Tapos niya na, ang mga estudyante magdumating, no? Na paghapon doon, gabi na ganang estudyante. Uban na po, wala pa. Tapos, madugan sa screening magdumating. Ang BP, wala na sa juice magdumating. Sisa yung din na uman. Tapos nga po yung nagsud, huwag yung po yung paghahumas-humas magdumating. Tapos binagsa, magaling karo, labi na sa gawas ng bahin. Ganyan magdumating na doon na po yung mga trabahante sa call magdumating. Ang mihimo sa pag-fill sa mga form type. Ubay-ubay sila magdumating, mahimo sa pag-dunar o dugo. Sa kinibang nag-ibigay, kabayanin ko. Yung oras sa magdumating, nag-ibigay mas dagan, mag-ibigay ang kanibitang nag-assist ng mga Garit Cross magdumating. Kasi nakita nga kining dunar, pas-pas ko ng ilahang pag-operate. Pag kanibang assist nga pas matag-isa, ka mga mudunar o ga, dugo magdumating, labi na kanibang mga blood donors. Ang uban yun magdumating, labi na, di yun, makarunan katungod. Pag-ung kanibitong i-vaksinan sa kini anti-rabies, labi na, uban, bisang pagtulog ka bulan na months pa, so wala sila nakapanayin o gapakuha o dugo magdumating. So na kami sunod noon, ayaw mo pagawalag paglaong, na pwede pagyapan itong edad, wala tayong mga maintenance nga. Nagabi kaya itong maintenance magdumating, kung gugunay gipaabot sa doktor, doon na ba yung mga maintenance? Doon na ba yung, kanabi itong gigwitter siya magdumating? Kanang dako na kayong Twitter, wala ba siya, wala siya kanang maintenance, pero wala siya nagpasikap sa doktor, kung dito siya masangit niya po sa mga doktor to baka magdumaching sa screening, okay man, wala mag-ipo siya gibati, labi na yung dugo, okay man siya magdumaching. Namatod pa sa kining nurse nga naka-duty, nga matod pa niya, dito na siya masangit sa doktor, pero yung alang ma'am, kasi wala, yes nga na magdumaching. So, wala magdumaching, no, sa to nga, sa may screening station, para yun, pag-ihapon nun, wala pa yung pag-ugas, magdumaching. Baka po nga ang kining nag-i-assisted sa mga nurse. Kaya sa lokasyon, sa tuwang na area, kini si Magnum 113, Risa Cruz, sa Balitaw, Servicio, Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 13, Ariza Cruz. Diha po ada sa mga screening area Mahigala. Kahit hindi man ni masuta Mahigala, no? Yung mga vital sign at sukwao ng ang pagsuta sa doktor kung ikaw kwalipikado pa ka. Pagkaman yan eh, mato din ka sa physical exam. File na tayo, no? Tagaan na kag authority sa itong mga kadokturan aro sa mga makuaan na ka o gadugo mga higala. So, padayon na nga ito ang bloodletting mission na dina sa my Kit kay Itrium karong mga panahuna busa katong makaigsuunan nato nga modalikyat kay karon alas 10 pa may galaw mirag bugno pa balibot pagabot sa alas 12 pwede ka pud magsuri-suri dia sa my Lemkit kay Itrium mga higala. So atong pagasutaon karon uban pa natong mga Magnum Hunters kung kumusta ila mga sitwasyon na karon na dina kung kumusta lang obserbasyon na labi na kay dagan kay malipayo na itong mga kaigsunan kay sila nakatabang sa itong mga kaigsunan na malugwayan o kinabuhi ka itong inahanglan o dugo apan doon nagyapon sila yung mga pahalipay gikan sa ito ang mga ato mga sponsors sa Magnum Radio lang usab pahalipay nga ito sa ila sa ilang pagka kining pagtubag sa ito ang panawagan atong bayaniho nga kalihukan atong bloodletting mission na karong mga panahon na. Atong sutaon na si Magnum Hunter din ha, kaya dagan ubay-ubay po sila, no? Karoon na din na karong mga panahon na sa naisgutan po nga lugar. Atong sutaon na mga higala diya sa to ang location sa maong area mga higala. Mm-mm. So, din ha, atong ato lang daw aton andugan pa nga mga report kalabot na sa basta na padayon natong bayaning Magnum bloodletting mission atong balikon mga higala, no, bukas pagyapon atong Lemkit kay Atrium karong mga panahuna busa katong ato mga higala mga igsuuna nato ang mga nasa isti o westi nga bahin na diya sa may west na portion. Doon natin mga sakinan din na mga higala sa ito po nga isti nga portion. Ito po nga sutaon nakaroon diha ang ilapong sitwasyon karon mga panoka do na pa sila pag suroy pagwa diha sa inyo ang location mga higala. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 10:11.
2: Time Check was brought to you by Sign and Prince. Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-157 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
8: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas. Ung katul-katul.
11: DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ung pag-ayo sa bugas-bugas. Ung katul-katul.
10: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giloyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
2: For your construction and repair needs, Logo Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Logo Mac General Merchandise na.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
2: Looking for a school that build skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Akot Street, Cityo.

0: mababae.
1: It's 10:15 on Magnum Radio.
2: Kininga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: What you request is what we play.
3: Magnum Instant Request.
4: M-I-R.

0: ako, mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
3: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
6: Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
7: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
8: Magnum Radio Time, it's 10:25.
9: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto, made from rice.
10: Sa musika! Balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: What you request is what we play.
10: Magnum Instant Request.
11: M-I-R.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: What you request is what we play.
2: Magnum Instant Request.
3: MIR.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tatil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa ka butika.

0: Mission karong May 17, 2026. 6 a.m. sa Limcatkay Atrium. Give blood, give hope. Together, we save lives. God bless kanatong tanan.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: What you request is what we play.
4: Magnum Instant Request.
5: M-I-R.

0: Oras may gala, alas 10:45 na.
1: Time check was brought to you by Joquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Joquick na araw-araw.
0: Balik tayo may gala din nilamang syempre sa yung number 1 FM station sa Cagayan de Oro. Magnum Radio 99.9. Syempre kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Uy, sa ating mga Magnum friends nga kanabitong nag-ready na para sa ilang lutuunon sa paniod to. Kay happy naman din alas 11 may gala o. Siyempre, naning orasa, mag-una-una na ang mga ginikanan, mga nanagtatay. Kung unsay lami nga kaunon, karong ting paniod to, karong paniod to may gala. Di ba? O, kamunang busy na sab ang mga nanagtatay karong panauna ha. Ang uban kay nag-ano na, nagsugod, nag-hiwa-hiwa, so dapat hiwaon. O uban pa may gala, okay, para makapaniod to. Ang ilang mga pinanggang mga anak, mga Magnum friends. Siyempre, sa mga anak, sab, dapat kanabitong, mutabang sa mudya, ha? Mutabang sa mudya sa inyong kanabitong trabahong panimalay, uban pa. Di lang magsigi og cellphone may gala kay di maayo. Di ba? Magsigi lang cellphone, makadaot sa mata mga Magnum friends. O dapat mutabang mo sa mga ginikanan kay happy tarabang klase may gala. Pila na lang kaadlaw, ting klase na sab. Oh, pila na lang kaadlaw may gala. Oh, pila na lang oh, be. Oh, mudaga na lang duwa ka semana may gala. Back to school na dayon. Paspas kayong adlaw mga Magnum friends, mga estudyante, mga kabataan, kaya di pa ganaan mo eskwela. Di pa ganaan mo tunga sa eskwelahan, kaya nakulangan sa bakasyon. Di ba? Gamay na lang yun. Gamay na lang yun, kanabitang bakasyon sa mga kabataan, maiyap na lang ang adlaw may gala. Okay, happy na sabang June. Mm-hmm. So nagsugod na sabang enrollment sa mga estudyante. Kanang mga estudyante mag-eskwela may gala sa public o private schools mga Magnum friends. Munang ang mga ginikanan sab, medyo gapangatol nag-ulo may gala. Kanang bisan way kaspa, sig pangatol mga Magnum friends kay nagproblema unsay ano bitaw? Kanang para sa enrollment, ipalit og mga notebook, mga libro uban pa may gala. Tungod sa kanang hapitang klase mga Magnum friends. Shout out di ay sa ato may gala sa may Opol Misamis Oriental. Maayong buntag Magnum Gilbert na minaw mi sa Magnum Radio karon. Okay, salamat kayo ha.

Naka sa El Salvador City may gala sa sentro, diya sa may City Hall may gala. Pwede ka magulat diya mga Magdum friends. Para makasakay ka sa Magdum Express Shuttle may gala, okay? Pwede dito mga Magdum friends. And pwede usab kanang kung medyo kanang sa mga kanabitong sa taga Opol may gala nga duol lang sa El Salvador City. Pwedeng mudiretso mo sa dito gyapon sa City Hall sa El Salvador may gala. Kay para kanabitong dito mo musakay mga Magdum friends. Gawa sana sa Opol Highway duol sa Panagatan, Panagatan may gala. Ipunan Highway, City Hall, Bulua Highway, Barangay Hall, doon sa overpass. And Kauswagan Highway, doon sa NHA Kauswagan, mga Magdum friends. Okay? Doon sa Jollibee. And sa East Portion may gala, ha? Sa may taguluan, Misamis Oriental, dito mo magulat sa Municipal Hall o sa Police Station. Taguluan area, sa Alay Bridge, pwede gyapon may gala mo diretso sa Bugo. Bugo Highway, doon sa Del Monte, Puerto Highway, Police Station, Overpass. Agusan Highway, Barangay Hall, Overpass may gala. Tablon, Agusan Bridge, Waiting Area, Waiting Shed mga Magdum friends. Dito sa Tablon Highway, Barangay Hall, Kugman Highway, Barangay Hall may gala. Dahil mo diretso na siya sa Limkit Kaisan or mga Magdum friends. So, musulundayan mo at tunayan mo sa Limkit kay Atrium, okay? Sa dugang ano ha, pangutana kung naamoy ano, mo request mo may galang sundoon mo. Pero kung magpasundo mo mas maayo kung muabot bog pinaka minimum anak may gala 10 katao. 10 katao may gala. Kung naay magpasundo mga Magdum friends. Okay? Ang number may gala ni Magdum Mancho, ang pwede yung tawagan 0935 0950 0860. At ay balik ka, 0935-095-0860. Tawagi lang si Magdum Mancho Kabaktulan. Kung naamoy pangutana, naamoy gustong iklaro, guban pa, para maka, ano, may gala ka ng, basin di ay masundo mo ni Magdum Mancho dito. O na siya may gala, ha? So, alas 10:51 na, tuloy-tuloy pagyapon ang atong bloodletting activity dito sa Limkit kay Atrium mga Magdum friends. Kung tanaw ni mo bitaw sa atong Magdum Live nga Facebook may gala, Facebook page, pakita ni mo daghan kayo ang galingkod dito mga Magdum friends ng atong mga kaigsunan nga nasa waiting area, naglinya, anak bitaw, kay aron mag-donar og dugo mga Magdum friends. Daghan kayo! Puno kaya mga lingkuranan may gala. Ubay-ubay yun mga Magdum friends ang kadabitong nisuporta sa bayaning Magdum bloodletting mission mga Magdum friends. Og syempre sa inyong pag-claim sa inyong mga pasalamat items, syempre maglinya gyud gyapon ta para walay ano bitaw, walay kanabitong maguba ang padagan di may gala. Linya lang kita mga Magdum friends, ha? Para ano, para hapsay ang paghatag og mga palipay sa inyong tanan mga Magdum friends. Salamat kayo ha sa atong mga sponsors. Daghan kayong salamat sa atong mga sponsors may gala nga naimong kaabag nato karon panauna sa atong bloodletting. And syempre pasalamat po ta sa atong mga bayaning Magdum partners. Sa tanang mga katawhan nga ano gibtaw naghatag oras may gala para lamang makadonate og dugo yato karon sa Limkit kay Atrium. Salamat kayo sa tanan may gala. Unang nga tinuod may gala nga bayani bitaw mga Magdum friends nga mutabang gid sa isig katao sa atong isig kaingon mga Magdum friends, so, di ba? Kay ang dugo mo ang dugo mong donasyon may gala kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magdum ka, mga Magdum friends. Okay, muna siya may gala, ha? Ang ato oras, mga Magdum friends, alas 10:53 na. Shout out di ay sa ato mga Magdum friends may kauswagan. Naminaw sila karon sa Magdum Radio. Salamat kayo sa inyong tanan may gala sa pagpaminaw sa atong programa ang Magdum Instant Request. And also, good morning, Sab. Kay Pepay, kay Janjan, o kay Loloy. O,

may puntod na Minaw karon sa Magdum Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw mga higala. And also mga Magdum friends, uy, oga, grabe no. Pwede pa ba kumakaan to Magdum Gilbert sa Limkit kay Atrium? Ah, pwede pa kayo. Uy, wala pa yung ano. Taas-taas pa rin nga oras na itong panag-uban dito sa Limkit kay Atrium mga Magdum friends. Kaya tama na pa'y mag-donate may gala. Ay, tuloy-tuloy ang bayaning Magdum mga Magdum friends. Hulatan ka na mo may gala, no? Oh, hulatan ka na mo dito mga Magdum friends kay para maka-appeal ka o makatabang ka Magdum friends sa itong mga isig kataong nanginahanglan o bunong dugo mga higala. Anyways, salamat sa iyong pagpaminaw ha. And musunod na ang Magdum Top 10 Countdown. Alas 11 hangtod sa alas 12 sa Udto. Natay replay niyang gabi may gala alas 6:30. O tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio may gala kay every now and then. Kuna ay mga dagkong balita, mga breaking news may gala. At una ipasupot dahil mga Magdum friends. Para di mo ma-behind. Oh, importante ng updated na may gala sa mga pangitabo karong panahon na. Okay? And ang mga latest updates sa nagpahigay sa atong bayaning Magdum na nagpadayon pagyapon dito sa Limkit kay Atrium may gala at ang ilang paminaw lang mga Magdum friends kay atong masayran unya na sab kung pila na ang successful blood donors karong panahon na. Okay. Ga-increase siya may gala. Oh. Gataas mga Magdum friends ang mga successful blood donors. Okay. Munang ikaw diya Magdum friend. Adto na sa Limkit kay Atrium samtang napay oras. Okay, mag-alas 11 na biya may gala. Medyo init atong panahon. Pero syempre, ang importante di may gala kanang asin makasakay ka sa Magdum Express Shuttle may gala, mas okay mga Magdum friends. Okay? Salamat may gala ha? And ugma sam sa udto sa hapon mag-uban-uban ta das 2:30 sa kapunon para sa Magdum Music Jam. All right? Salamat may gala. Ang pinganunay, happy Sunday. And syempre, later sa mga tuta dito sa Limkit kay Atrium kay mukanta ko dito. Joke lang may gala. Alright, salamat sa pagpaminaw. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 11:01 sa kabuntagon, maigala ni ang balita karong orasa. Gibot yag ni Ares Reyes, Quality Assurance Officer sa Philippine Red Cross Cagayan de Oro Chapter, nga tulo ka component sa dugo. Alang sa usa ka successful blood donor, ang iyahang makuhatag, matod ni Reyes, nga bililhon ang pagatabang, ilabi na sa tong isigkaingon, kay pinaagi sa pagdonar og dugo, maka

0: be back in a moment, right after this station.
1: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasa ka butika.
5: In 5 meters, turn around.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load!
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
10: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, baliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: May gila na may balita sa mga panglawas ang toxin muna sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungo sa mga toxin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Kung matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper, ayaw pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupagagasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the Countdown with Magdum Gilbert. With Magdum Gilbert. Magnum Top 10.
2: Countdown. Magnum Top 10 Countdown.
3: Number 6.
0: Our number 6 song this week is from Forum Spades with Cabisado. Last week at number 7, it climbed by a notch.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: Sa side ka ba nga dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makapatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipo na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina, El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw
5: ug pagpamhinod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag DTX 500
6: epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag DTX 500.
6: Karon dayon,
7: mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga na ilinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out. Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto. Tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, CDO. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
11: 45 minutes after 11 on Magnum Radio.
12: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: My favorite show in the planet.
15: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
15: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.
14: Magnum Top 10
16: Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
16: Number 4.
13: Here's BTS with Swim. Number 4.
17: Swim.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: pizza ng mga mababae.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: My favorite show in the planet.
3: Magnum Top 10 Countdown.
2: Magnum Top 10 Countdown.
4: With Magnum Gilbert.
2: With Magnum Gilbert.
5: With Magnum Gilbert.
2: Magnum Top 10 Countdown.
6: Number 2.
1: Magnum Friends, here's our second most powerful song this week. It's from The Ones with Ngiti. Last week at number 5, Irap by Three Notches.

0: gala. Kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
1: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
3: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19. Tungod nga pareha sa ubang viral infections, ang sobra sa usa ka kondisyon gapalisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang giga gamit nila stand-alone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
5: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2526.
6: 2533. Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Hey, gara, may balita. Gusto ka bang makadawat sa oga 4,000 pesos o mudawat oga allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard oga insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imo nga card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA min campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sa inyo kagendioro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
8: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: Inom na og Mighty C!
7: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang, sa Aurora Macugan. At na po sila sa Salayag sa Prince Supermart. Balingasang bisamis rin

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang mire. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers o working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo! Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagandingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Villa Street Studio.
1: Ang DTX Pabarit Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Pabarit doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Pabarit, putiktado ka sa delikado ng fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubag sa bagatay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayret Rural Center o mga butika sa Kayan de Oro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon pa nulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
9: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15. 524297. Enroll now.
10: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.

0: Mga higala, welcome sa tong Magnum Noontime News karong adlaw, Domingo, Mayo 17, Tuig, Dusbel, Bindisay. Sa niya to mga headline sa Magnum Lokal, 474,500 cc sa dugo ang natigom gikan sa 949 ka mga successful blood donor sa bayaning Magnum Bloodletting Mission na diya sa Lemketkay Atrium. Magnum National Law Expert Attorney Domingo kayo sabi butya nga sayop nga wagi ila sa pipila ka masenador ang arrest warrant gikan sa ICC bato kang senador De La Rosa. Magnum International Taiwanese President Lai Ching-ti gipamagos nga nagpabiling independente ang ilang nasud. Magnum Business usa ka programa gilusan sa gobyerno kauban ang World Bank og UK alang sa modernisasyon sa sektor sa agrikultura. Sa tug Magnum Entertainment, Gazani Ganarus excited na alang sa pagasalmot sa Miss Grand International All-Stars sa Thailand. Magnum Sports, sa Pinay is netter Alex Iyala nakasulod sa Menro sa International sa di Strasbourg sa Pransya.
1: Magnum Noontime News.
0: Maigson, kumusta maayong adlaw karong adlaw Domingo, Mayo 17, Tuig, 2026. Kini nyo matig balita Magnum Chingintirina Enriquez.
2: Ug Magnum Mencho Kabaktulan.
0: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Muabot na sa 474,500 cc sa dugo gikan sa 449 ka mga successful blood donor ang natigom alang sa nagpadayong bayaning Magnum Bloodletting Mission diya sa Lemketkay Atrium kini gilakipan sa 885 ka blood donor gikan sa type O alang sa type A anaa sa 268, 242 sa type B o 54 sa type EV. Gilakipan ang mga Philippine Red Cross chapter gikan sa Cagayan de Oro Misamis Oriental chapter, Malaybalay City chapter, Osamis City chapter, Hingoog City chapter, Iligan City, Lanao del Norte, Tubod, Lanao del Norte, ingon man ang Orokita. Dugtong nini, among padayong pagdasig, alang ni atong mga himsog og panglawas sa voluntaryong pagdawanar sa ilang dugo, tungod kay daghan pa ang mga pasalamat item nga naghulat kanila. Ning tungura to sa nawaton karon ang live reports tumakauban, direkta gikan sa Lemketkay Atrium sa nagpadayong bayaning Magnum Bloodletting Mission karong mga orasa. Aniya, si Magnum Hunter 20, Angie Asado.
3: Sa malugsing na ano mga panahuna, ubay-ubay ng iyon ang mga nakabang kuha no, sa ilaha po nga dugo. Aron nga sila po na magnumatching makatabang sa itong mga kaisunan po at ganangin hanglan o baabo. No, o gatungod po din eh, ubay-ubay na usap ka mga kaisunan po na nato ang nga nakaangkon po na magnumatching sila po mga pasalamata item. So ganini, ganini nga mga panahuna no, sa tuwa po nga, na-mention naman po dani mo, ano-anag yun sa hapit na no, mga 1,000 sa mga individual ang nakuhaan na sa dugo ni ini po nga itong paglusad sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission diin ang nasa 474,500 cc. So equivalent rin yapon ha guys sir sa pan yapon ni po na Magnum Ching no sa so diin ang nahisitan po niya kalihugan na karon na himagi po nga posible sa abag po na sa mga kaming tuang bayaning Magnum. Kaniyo itong mga bayaning Magnum, Magnum Ching na gikan pa din sa Dakman sa Kagandioro na ay mga kasilinganan po na to sa lalawigan sa Misamis Oriental na mihimo sa pag-donate nini pong nahisit ang mga dugo. Alayon po na nini po na Magnum Ching din sa tapon no sa ato sa nabiyon po ang atuwa po din po ng mga person na gikan sa PRC kay sila magiging po no ang magiging po na sa pagman aning pagkuha sa dugo kay lagi ang atuwa nga pagpahigay na ini Magnum Ching di man po pag kaninga malampusan po wala gid po ang PRC kay di man tapo din ato nakita lang po Magnum Ching so ato sa hinabingan na karon ang atuwa nga kanin City Councilor na si Dr. Dante Paho ang acting nga director sa Blood Commission. Ako sa yung sulayan din. Hi sir, pwede maka-interview gamay sir. Ato akong director na sa Blood Services Committee sa PRC, Miss RCDO Chapter. May nga, gusto sa mo sir, may hapon na ba?
0: Unto pa
3: Magnum Radio. Sir, as of 12 noon, na nasa 949 na nga ito ang mga blood donors nga nakadalikat din yung mga bayani nga Magnum. Sir, unsa ba yun kabili ho, no, ang kaninya dugo sa usa ka tawo nga mahimo, no, mabuno nga tupod siya ang isig kaingon?
4: Mayong hapon sa atong mga tinugyanan sa Magnum Radio.
0: May hapon, Doc.
4: Bili yun yun kayo ang maghatag dugo. Una sa tanan, kung ikaw maghatag sa kadugang kinabuhi sa nagkinahanglan. Maunang salamat kita kayo nga ang atong Magnum Radio nagpahigayon sa Osaka Black Letting Project. Kani Osaka dako ng proyekto nga gihimo agi kay apo sa amo sa Philippine Red Cross. Salamat kayo ninyo Magnum Radio kay kabalo kita nga daghan kayo na kinahanglan yung dugo. So pinaagi sa pagdonar ninyo sa dugo, nakahatag kita sumpay kinabuhi sa atong igsoon.
3: Sir, kung may nantaga sa ato ang mga mahimong beneficiaryo po nini po nung dugo, mga individuals nga pwede na itong donaran. Dunaran, kung sa manin sila sa unsa mga pamaagi po no, nga para maka-avail lugar ang mga tao, makakuha dugo, maka-access, no? Katong mga nag-donate karon din, he, ay simbako puhon sila, manginanglan pong dugo. Unsa mga pamaagi po, sir, nga makadalikyat po sila din sa inyo hapong abuatan sa PRC, makagamit po, no, o gadugo?
4: Nagan pa pamaagi, actually, tanan entitled, as long as pagpa-check sila sa atong mga doctors, kaya na may mga doctors na ito nga naka-line up, to determine kung ang ayan bago qualified baka nga kuha ng dugo. So tanan yun qualified except lang sa katog yung naigi mga pambati Magnum Angie o mulagi na. Salamat kayo kay so far almost 1,000 na ang nag-donate og dugo. Dako na kayo nangatabang sa Philippine Red Cross. Nagkang kay salamat sa inyo Magnum Radio.
3: Kumienta sir no sa inyo ha din sa kaning sini sa Northern Mindanao. Asa ba yun nga kaning area yun po no, ang labing nang inahanglan yun po na nganong kung nganong kinahanglan yun nga na consistent ka Black Nation na drive na himuon?
4: Siguro tanan yun nga chapters ang nakinarang dugo. Muna nga tungod sa kadaghan kayo nga vehicular accident. Ilabi na yun kaning motor. Nga muna nga ang dugo kanang usay gagakulang kay ang atong regional center, Cagayan de Oro, some of our chapters coming from Iligan, Lanao del Sur, Lanao Norte, Lanao Sur, and then Oroqueta, Uzamis. Mali pa din is Cagayan de Oro para magkuha sa dugo. So muna nga, of course, kalipay gid na mo kayo nga gihimo kani nga bloodletting nga gisponsoran sa atong Magnum Radio.
3: Kasi na kay gusto no, mensahe sa mga gustong mo apa sa padinhi kay kagania, dasok naman, karon na arang-arang na no, kay medyo higit na magkaning sinikana, ipagsunod din ikaw venue, labi na netong karong hapon pa no, makahigayon sa pagpakuha ang dugo.
4: Akong ipanawagan ng atong mga katauhan, labi na ginilis na bayan sa Cagayan de Oro o kasikbit nga lugar sa Misamis Oriental. Nga pwede pa kita mo apas dinhi sa atrium sa Limkit Kay para magdonar sa dugo. Aron kita nga makahatag, makatabang sa atong mga isuon po nga nagkinalang sa dugo. So, ubay-ubay pa man gihapon, apan ready na ang atong Red Cross team to accommodate you all. So, kamuntanan nga naminaw karon, welcome pa mo nga muanhi din sa Limkit Kay Atrium para sa paghatag o pagdonar sa inyong dugo.
3: Salamat kayo si Dr. Nandipahay Magnamachino at ang kanhi City Councilor of Director and Chairman sa Blood Services Committee sa PRC CDO Miss Orr Chapter. Dili sa pabalik po sa itong mga data po Magnamachino. Gulad po na ito ang ato po rin kung usas sa mga personahe po dahil po na ito nung kalabot po sa katong 949 sa mga individual. Out of 12 lang ito. Yeah, running mo yung atong total Magnamachino. So, na po rin po
0: siguro tayo. Magnamachino sa itong karoon ng mga sisi nila Magnamachino.
3: Oo. So, kanisya Magnamachino.
0: Sige.
3: Para makakaro lang ito. 474,500 sisi. So, dinita, makikonsulta pa sa ito po din pong dinino sa lahat pong sa records para maklaro na to kung sa bagid ni ka daghan di ay ang 474,500 cc no, kung sa makadaghan ang matabangan po dani ini kay kumingon ta Magnum Ching no sa kaning dugo ingon din eh kasi lahat bigid po ng mga lahang siya man siguro nilapod magdulsing naman ang tawagan ni na every drop counts gaya sa dugo makisayo sa tabi niya haba siya. Ay ma'am, mama, pwede mo i-disturbo sa imo.
0: Sumatong so, mga higala noon, nagpadayon ka noon ang ato ang bloodletting na di na magahigada. Ito ang bayaning Magnum bloodletting mission karong mga panahon na diha sa May Lemkit kay Etrium.
3: Magnum Chino, ni Magdina sa Larga, ang atong sa donor sa Larga, ang atong donor's recruitment na in charge po Magnum Chino, na usag yapon po dyan ka na. Ma'am, na ato sa 949 at sa mga individual ang successful yun nga nahimo nga blood donor as of 12 noon equivalent to 474,500 ka CC. Ma'am, kumingon tag inana kadaghan no unsa pud na kadaghan ang matabangan anang tao?
5: 500 CC naman ba? One bag is good for isa po na siya ka tani ta no one bag isa po na depende mangod sa request sa tao kay it's patient mo request mangod siya og tag tulo ka bag and then kano siya kung magtulo po ang matabangan pero one donor is equivalent tulo ka tao ang matabangan kay ma-process mangod na into platelet pag RBC then na ay mga frozen plasma. So, one single donation can help patient, three patients. Ang
3: depende sa ilang needed.
5: Depende sa ilang needed. Kay each patient, like, kung need siya platelet, pinakalista nga platelet nga ilang i-request is 6 units. So, unong po na siya katao sa isa ka, requestan lang sa isa ka patient. Kung may hong kagkana, then, daghan gipod ang ma- kung makaisimit. Depende mag-un sa request sa patient.
3: So, kung karon ma'am na umiingon pa sa running na itong total na nato sa ang 949 man to as of 12 niya karon ang padayon mang gihapon. So, karon na sa ato po ding porsa na daghan po itong personal nga gideploya din eh. Ang ubang mga chapter ma'am nakakota na ba po sila sa giginanglan nila nga mga nga kono bag sa dugo?
5: Yes. Ang malay-balay actually nakakuha na sila 108 and then Iligan 114. Ang Hingoog is 101 pero ongoing pa sila and then Tangub is more or less na siya sa mga 150. Then the rest Red Cross na dayon sa our Red Cross, I mean sa Mizor CDO chapter na gitabangan namin nila karon sa pag-collect kay napamatay more or less napatay i-collect na itong mga 300 siguro.
3: So bumiyo no nga kaning ilahang gimo din ni pag kuno ni augment lang ni sa inyo ha sa inyo ha nga para sa og kaning sa inyo po needed nga mga kaning ads karon.
5: Yes, mo na mong gi-advise sa ilang kung maka-target na mo can help us kanang sa the remaining donors kay para pud nga dili pud ma-declog ang mga dili pud ang mga tao magdasok ma-declog pud sila kung daghan mang good leaders nato.
3: So, karon man kumingin tanong sa gidaganon na sa mga participants sa nato no na himo nga bayani nga Magnum. Wala ra pud tay kaniya problema if ever no. Nahisgutan ang storage aning nahis niini nga mga kaniya dugo nga na donate karon.
5: Wala naman so far kay morning nag-invite ni other chapters kay para pud nga ang dugo ma-distribute pud to other mga Red Cross nga mga Red Cross chapter. Kay dili man po yun na mo ni ma-cater kung more than 1,000 sa isa ka sa amo ang blood drive. So mo nang invite na mo sa para ma-distribute ang uban. So far, ang mabili, dili pa may ma-problema sa amo ang kuhan kay maigo pa man sa amo mga blood drive.
3: Kaya yung basin doon na kay minsan para sa mga mo apas pa mintras tanto nga karon ng mingaw-mingaw na po dyan para sa'yo punta makauli if ever nga gusto na magpadugo.
5: Ako lang gi-invite ang mga donors those are coming na kung pwede makaani na sila kaya as of now medyo na mingaw na kanyang screening and then naanata sa bleeding so far kung maani na sila karon sa'yo ta makahuman.
3: Salamat kay Ma'am. So si Ma'am Dina Magdaman Chino. At least nga sa mga kaisunan na karoon na di na sila yun magka-siku-siku magdaman siya. Ganihan ang gawin. Pero nga, di ni exaggerated. Yung po nga, kaniha to po nga pagbalita. Kaganiha, dikit yun kaayo niya ang mga tao po no, nga nagpapakuha ga dugo. Gikan na, gikan po dito sa entrance. Pagabot din sa kaning screening. Huwag yan po ng sitwasyon. Buto si Magnoma Riza, murag papagaw na po to. Kasi Magnoma First Aid po, grabing balik-balik no, ga instruction lagi. Pero mga tao, di yun magpabuto. Kaniya ching na magbuot yun sila silang kagalingon. Di sila gusto na instruction niya. Plasta lang sa, ligon lang sa, di magliyo-liyo. Ayar mo baro. Pero pag una-una, yun ang uwan. So may nung na ito po na matiktan po dahil din po na Magnoma ching kaganiha. Nung naagi kaniya, mo kuan lang no, mo lihok lang yung gamay. Makuha na dahil magkaiganay na dahil yun po ang mga tao. Pero at least nga karoon, may kalma na, may nga nawala. Dagan ang mga bakante nga lingkuranan dito sa likod, no, kaniya din sa mga sa screening area. Dayon din po din to sa pasalamat items po na to para sa itong mga isunan po na mag-redeem na lugar sa ilahang bugas o gauban pa ang mga kaninga token luag na gipod mag-damching. So, natuwan lang din he, at pagpadayon na to no, sa pag-kaninga palusot na lang dayon sa taga-PRC, hinihinip po ng mga naana sa waiting area kay excited na nga magpakuha dugo. Ang karoon na lang yun, no, medyo malangan-langan na ito lang pasag-tutunungan, hindi man dayon sila makapakuha dugo. Kaya karoon mag-damching, ukupado halos ang ng mga cat beds. So, kung ukupado mag-damching, so, kung nagtansagid, no, nga makakaninga blade sa tanan na ang mga individual nga nagtinguha nung mahimong successful bayaning Magnum. Kaya di man kinangla nung, di man yun na ito sila mapugos na mapadali ang pag-bleed lugar. So, mahinong na nga hulatan sa gid nga mapuno nila ang bag aron na makonsidera sila nga successful blood donor. At nga pasutang dugang kalambuan na napunod itong mga kaubang yapon na sanay po Magnum Joel, ako po Magnum Chain din sa bleeding area. Alam po nung sa assist po sa mga kaisunan po nato nga gusto na gid nga muhigda Magnum Chain aron po nung makuhaan o dugo nga mahimong successful blood donor. Din sa taas, sa tuwa pong lokasyon sa Maya Batling area o sa records area sa Maya PRC. Kinis po 220 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 20 Angel Sado. Standby lang mahigala no sa dugang update diya sa Lemkit kay Atrium. Sa tuwang nagapadayo nga bayaning Magnum Bloodletting Mission. Sa ato sa andawaton mahigala no, putla sa dato diha ang napita sa Lemkit kay Atrium. Ato sa andawaton na karon report gikan sa ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Update sa gamay nga sunog mahigala diya sa Zayas Carmen. Pasalamatan ta mahigala no, kadlong Domingo. Inaani na ba? Makukuan na yun. Masiaw na yung mga sunog-sunog. Labi na nung Domingo. Pero karon masalamaton takagamay lang ang sunog o nadali usab nga natabang. Hania, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
6: Yes, Magnum Hunter 13, Gibut Sag sa Tagabiro, o Fire Protection sa May Carmen Fire Station, Magnum Hunter 13. May sunog, gamayin sunog sa Usaka. Bagante nga kinibitang lugar nga abandonado nga balay. Karahan kayo nga building, Magnum Hunter 13.
0: So, kisa mo na kayo, naglaglaag nila mga kuan.
6: Tambay. Siguro mga tambay. Nagaliyo.
0: Ayun na sa balay Magnum Riza.
6: Distansya na Magnum Hunter 13. Wala yung mga balay. Mga palibot. Kay private lagi Magnum Hunter 13. So, nasimutan na building. Mabumasahid ang taga BFT. Kinsang tagya. Pero, former na Magnum Hunter 13. Nasunog. Gani. Gicharge as rubbish fire. So, sa taga Bureau of Fire Protection. Kaloy sa ginoo Magnum Hunter 13. Kay, wala ko mga distansya ang mga balay. Isudlan gapon sa mga inibitang silingan Magnum Hunter 13 o sa manangaso. Dahil po paano kay ipagnagi sa pag kinibutong gamit ang baldi mag-dumatching punong sa tubig, so dahil kinapata paano nga ang kining kalayo mag-dumatching. Ngayon po nga ito ano sa taga-biro ng protection na nawag mag-dumatching ibagipagot man doon nga kinibang na paano nga kung wala nga yung kabalagan na amping lang yapon sa mag-dumatching sa patigyong kinita, naglagiting ang kainit sa gawas ng bahay na ano sa syudad mag-dumatching manang karoon doon ang ganiya doon ay kinibutong alingihing.
0: Alingaling kayo karon diya sa imong palibot na magikas gawas gikan yes, ka sa bugdong dapit na di sa Limki Ketrium na napakas init kayo
6: o bugno dito magdumatsing na pagabot sa gawas init kayo na nausap atong tingog pagkata
0: diba, ka diba ganina mura naman to yung mga talit-talit-talit ganina Magnum Riza diba
6: kayo sa bugdong magdumatsing no karon balas mo lang kayo mo nang kani magdumatsing huwag yung sa pagkata gani ba itong subaw ning ubo magdumatsing mo nang ligay kita sa pag-inom sa bugas tubig ikang init na magdumatsing inom din ka dahil po kita na kining subawan magdumatsing gano'n sa gano'n magdumatsing mamayang kabalakan na buwas nga napanong na o nagmano nagmagkilibangan awagan ang taga Bureau of Fire Protection sa Carmen nga mag-amping lagi magduman siya labi na ang netabong nga gamay nga so salamang ka foam doon sa Visayas sa Carmen abang report magduman siya so ganyan sa lokasyon no isa to ang kilibang galabot nilang sunog may sunog doon sa Visayas Carmen si Magnum 118 Luisa Cruz sa Balita Observisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum 113 Ariza Cruz. Salamat kayo no sa tuang mga pag-ampo nga nadungog gyud ka. Wala in tawi mga residente katawhan nga biktima karon sa sunog labi na sa Barangay Carmen. Gamay lang to mga sunog may gala foam lang o sa kabandalanon nga balay adi na sa nisgutan pod nga location. So ning tungura balikan nato ang ato ang napadayon na bayaning Magnum Bloodletting Mission diha sa May Lemkit kay Atrium. Aniya, si kaya karong mga panahon na mga higala, mapasalamaton kita no sa inyohang pagduyog sa itong mga bayaning Magnum at mga successful blood donor ang ato mga katawhan nga mi anak yun, mi tubag sa itong panawagan alang sa itong bayanihon nga kalihukan na mga higala. So naano, ito mga katawhan karon din na mabisag unsa kaning hutong mga higala, mga sudyante, na ito mga gikan sa gobyerno naapod ang ato ang mga sibilyan mga higala naapod naghatag sa ilahang pagkining tubag sa ilahang paghatag akuhan pagdonor pagboluntaryo nga pagdonar sa ilahang dugo. So gawas nini nakahatag kita og pagkining kano tabang sa tong mga kaigsoonan nga nanginahanglan aron sa malugwayan nilang dugo kita pod makabenepisyo pod niini mga higala og napod dai mga madala nga mga pahalipay pasalamat items no gikan sa update sa Magnum Radio guban pa natong mga sponsors sa ato ang bayanihong kalihukan ning tungura to sa dawaton karon report ni Magnum Hunter 23 Kiabil ina sa Magnum Kia.
7: Salamat naman, Sing, no, karong nga tungura. Salamat kay wala nang yung tuwingon nga nag-apunti. So, kaganyan magnuman, Sing, nga katong mga init kayo ang ulo. Pero kay Antis Karon, kung daw, nag-inang palibot magnuman, Sing, labi na kay Ubay.

0: Dugo po magdamaging. So far, kaganiya sa to ang pakitayod po magdamaging. Doon na to yung murag pipila ka mga nako na maringmaingon nga.
1: Okay, magdamagiya?
0: Makaning na, naglayan na nga ginhawa, pero at least na naman po sila nga natabang po magdamaging.
1: Okay, gana naman po no, nga taliwala pa man mga ingala, di ginaman to mali kayang yang uman mong gol sa yung manhi dinhi, mala sa tong venue.
0: Sige. So, balik na magdamatsing no. So, karo mga panahon na, katong mga nag-daso ka ganyan magdamatsing, wala na inoonto sila kay na. Saga nagpun na human na sila magdamatsing o kakaroon, nag-relax na lang po sila sa karong mga panahon na gawain ka pa abot. Ang kaliuban din sa waiting area, paabot niya makuha ang dugo. Well, kanil po mga uban nga na humanagin po doga kuha ang dugo po at magdamatsing, kuha na lang po sila sa ilang 5 kilos rice dire sa may kaninga kuhaanan po nila magdama Aileen po at magdamatsing. So, hinoon, kung isikutan dire sa may gawas nga bahin po at magdamatsing, dala lang po yung mga gamay po ng mga gapaabot na kaning kani makuha sila ga dugo magdamatsing. Kaysa itong mapag-isay dito sa maya secretariat ng area magdamatsing na naya dos mil nga nakakuha og form. Pero sa ito pala para nga dos mil nga siya nakakuha og form po magdamatsing. Pero ang diri po kaning uban diri magdamatsing kaning ang uban maraming nakakuha naman sila sila mga items. Karoon din lang sila maraga pagbugna-bugna o gamay niya kaninga kalma-kalma. Aron po tawag po tayo ng magdamatsing. Uli na po sila sa ilang balay o kaning madaya na po nila ilang mga items po yung nadawatan po ng magdamatsing. So, karong mga panahon na pwede pag-iit kaayo kumuapas katong mga gusto pag-iit nga mo-donate po ng magdamatsing. Dabi na, kaya dagan pag-iapon to nabilin ng mga items din. Katong mga gaduha-duha pa. Ayun na mo pag-aduha-duha. Pwede pag-iit kaayo kumuapas. Aron po nga makasalmot po aning bayanihong kalihukan po karon dire sa may limkit kay atrium po magdumatsing. So far, ito nga pag-ulagoy ang sitwasyon karon dire sa may limkit kay atrium sa nagpunayon nga bayaning Magnuma 2026. Ikan din sa lokasyon sa may limkit kay atrium para sa Magnuma Time News. Kini si Magnuma Antay Jonah Trikia Villanosa sa balita o servisyo Magnuma Radio.
1: Salamat na Magnum Hunter 3023 Kia Villanosa. Atong mga kauban, no? Diya sa nisigutan po ng location na diya sa nisigutan po ng area. Kaya karon medyo milurang gamay, mga igala, pero napag-yapon, no? Napag-yapon sa mga cutbed, ipangkuhan gapon. Palayon gapon ang pwening pagkuha o bleeding diya sa nisigutan po ng location. Ato dawaton si Magnum Hunter 24, Jane Luna. Magnum Jane?
0: Sa magdamatsing yun, din sa entrance ka mahin na ito smil na ka mga form mga to nga na distribute nga ito po lugar sa mga buot ang magdonaryo sa naasa ka pig do smil na no wala pa mga giniabot po do ga 200 ka paid lugar ang mga individual sobra ni ini pero ato nga nabantayan nga tako na yun nga kini lugar nga kadaghanon lugar ni ini po nga mga tao sa tulogang gi-expect lugar magdumaching no gali 1,000 ang ato gi-expect pero ni abot sa 2,000 ka mga form mga tuwang na distribute gali magdumaching no doon naman gihapon ka fill up pagyapon sa gawas kabahin na ay mga ginagmay na lang po magdumaching di po kita tong daghan kayo sa ko iskutan sa lugar po na diri sa gawas wala na tong mga tag-at ng mga linya magdumaching no so katong mga gusto nga muapas pwede pagyapon sila maapas magdumaching niya kung buot lugar nila nga musakay na nga pagyapon tayo libre sa payo niya magdumaching no lugar nga libre nga sakay ko niya sa weste magdumaching alas 2 sa imedya padulong sa lugar kung alas 3 sa hapon padulong lugar sa alas 4 sa imedya. O kaling ka din magdumatsin no itong nabatayan ka ron na amang ipagpunod yun no sa ihapugas ng individual din sa gawas gabahin magdumatsin no pero hinoon ang sulog gabahin medyo na po mag-iapoy taas-taas gaya po na linya magdumatsin pero din nagkita sa mga lugar ka ganina kaya mas nagan mag mga tao lugar ganya sa isugusag magdumatsin posible kaya din na sila gusto mainitan labi na nga nakuhaan sa lagdugo. So, suga ka ron magdumatsin no na amang iapoy kapang-abot galing lang medyo minus na ganoon siya so kaya lugar ka ganiha. Mas daghan man yun noon kaganina ang nangabot lugar po din sa area. Mas hindi magdamatsin, no? Ang ngayon nakablakan tungkol ka wala may mga natala. Lugar nga mga nalipong, lugar din yung lugar sa gawas po din siya. Labi na din sa may entrance. Sabi kay Hapsay man hapon po noon, no? Din sa ako nga area. Sa may gawas gabahin ko sa entrance sa point, you know, sa may atrium. Si Magdum 124. Chain doon na subito ang servisyo magdubradyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Kalabot ang Saba Report. Labi na, mga higala, no? Salamat kayo sa inyuhang mga pagkining pagtubag sa itong panawagan sa inyong kadasig sa pag-ana

0: sa Lemket kay Itrium atong nasa rin mga higala. Kapig 2,000 na ang kamanga blood form ang na-distribute karon alang usab sa itong mga kaigsoonan nga buot nga mo donar og dugo. Sa ito ang napadayon bayaning magnum bloodletting mission dia sa may Lemket kay Itrium mga higala. So thank you kayo sa inyohang bayanihon nga kining sa pagtubaga sa maong kalihukan mga higala. So kadili mo no wala angay usab kami pasalamaton kay kaninyo ato sa nawaton karon na dugang report pa ni Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez. Magnum Nika,
1: signal so far madulsin sa itong lokasyon na sa dilim mismo sa may breeding area karong panahon na madulsin na nagpadaan paghihapon. Bilas na makita magdungsing bisan tuon nga naanana sa tak na alas pit na magalauna magdungsing no apa na doon na paghihapon yung kapangabot magdungsing Okay, siya ingon nga kanang dagan-dagan yun pero dahil kapangabot yun yung pagkapangapas karo nga kapon na magdungsing gani marki ang upana. Abras na gito sila habakanti ng mga oras ang upana doon na po yung trabaho kasi baka magdungsing mauna nga nang bakanti po nila mga oras mo Jimmy dalikit po sila dali karon gani man sa makita po sa dali sa mga batal o mga tom sa baran karon mo Jimmy ang ipangatas pa karon ipangkuhaan o dugo karon pa na mo Jimmy samtang dili po sa may redemption nga area mo Jimmy no makita sa dato dali karon nga dili kayo yun nga kada karon dito ka makatawa na dali karon mo Jimmy gani man ang uban mo Jimmy nga naginahinay na po git pag sa pag panguli mo Jimmy no o gakaron wala po tayo nga angaya
0: nagko kayo mga smile mag Nika kay burag nagpingit sila kay naigo sa kining dagom paguman sa sakit gamay smile na pod dayon
1: smile na pod magdungsing dako lagi kay ilang karibe nagiri ko nagiri to ganin na magdungsing no nga ang ilang yung gift to you kanang t-shirt magdungsing na pod ni ingon nga ma'am na po may t-shirt ma'am unya kay samanta sa 1,000 so mo to nga ilang na dawat ag yun hindi nga 5 kilos nga bugas pod magdungsing pero bisan taman niya na magdungsing dako sa bilahan nga kalipay kay labi na nga yari gidyo pod nga kariukan kailaman sila makatabang sa mga katawhan magdungsing no apan kanang doon na gyapon sila yung madawat magdungsing kana makatabang gitpo sila pagadlaw-adlaw nga hanglan magdungsing pero so far karo po na magdungsing no sa atong pagmonitor gitpo dali sa pagasin sila bina dali sa may redemption nga eh at kagaling na magdungsing grabe yung kaayo kaya diligid mahalikag yan nga doon ay panaglalayso ka ng panagbikir sa mga magdungsing pero tungod matag pa sa pag-assist gitpo sa mga katawhan nga house gitpo ng dagat sa mga kalita magdungsing asis kita sa tagsa magdungsin na ilabi na nga ubay-ubay po sila magdungsin na ay kapangapot apoy kapangapas so
0: karo so, na kita kaginawa sa talagang gawin magnaw lika was na bigger ka na mura gusto yun sila nga makauna ba ana lang
1: gusto yun sila nga mauna magdungsin
0: mauna mura siguro sigga na hindi siya gusto maunan mo siguro nga medyo kanamitang mura gawagikwa na alam mga gesture na nadigin yung managbigger kay atong tuyo din na mauman na to ang voluntaryong paglunar sa tondo, Magnum Nika.
1: Sakto, magdungsing. Doon na lang yung gamay nga wala nagkasinapot magdungsing. Pero ka na, tulpad na na magdungsing. No? Kaya labi na magdungsing. Ang katuyan po dali magdungsing. Gawa sa makatabang po ka magdungsing. Para git po ka ng ikaw magdungsing ka na maka-experience. So halos na git po dali karang magdungsing. No? Doon na git po yung mga first timer. O bayo-bay git po. O okay, labi na ka itong mga nakakuha na gadugo ka dito magdungsing. Nagbalik-balik na po sila magdungsin no, sa pagkuha git po ang dugo. Labi lang sa mga estudyante magdungsin kay requirements po dito nila. Ang mga magpakuha silang dugo, mo na nga sila, wala git sila yung choice kundi magpakuha po ng dugo. Labi na nga kinipod kring tabang sa mga katao nga doon na nangihalan git po og kana mga dugo. Yung klase sa mga dugo git po ni. So hi sir, kapon sir, sir na okay na yung mukha sir, nakakuha na ka? Nakuha na kag dugo ka ganina?
2: Oo, nakuha na ko ma'am.
1: Oo. Na kayo na rin sir?
2: Ako yung na-receive nga 5 kilos, oh. Pero wala pa yung grocery.
1: Ah, okay ka nang nalangas mo sa 1,000 siguro, sir. Karoon pa mo? Karoon pa mo?
2: Buwan, mga ganina na yun.
1: Ako sa muras pag gaganan lang abot, sir.
2: Alas 9 siguro, ana.
1: Ah, alas 9 na dahil mo. Ang uban na rin po ka, alas 4, sir. Kanang usan manin mo ang masulti, sir, no? Ilabi na nga yung ano yung kalihukan, sir.
2: Ah, dako kayo kong pasalamat. Unang-una sa Diyos. Ikadawa sa Magnum Radyo nga nag-facilitate aning blood donation drive, no? Kaya dako kay kinikatabang sa atong mga atong nanginahanglan nga mga pasyente sa dugo sa mga ospital. Munang salamat kayo sa mga nagsuporta, mga tao nga nagpakuha og dugo, ilabi na sa mga sponsors o ilabi na po sa unang-una sa kanang Magnum Radyo nga nagsigayon aning blood donation drive.
1: So, mo ni mo first time no ni sir nga napakuha kag dugo, sir?
2: What? Ako pagkuha na mo, nasukin ako sa Magnum Radyo nga si pagkuha og dugo.
1: Oh,
2: nagpakuha ko. Oh. Last year. Dayon. kuan mong God ka ng usa nga kanang usa sa mga choke ko sa sige pagkuhag dugo sa Magnum Radio. Usa po ko sa number one listener sa Magnum Radio.
1: Wow,
2: o sa kalaanan kanituan.
1: Ah, taga kalaanan kasi sininga naman
2: ni Shout out dahil sa mga dagal-dakal sa ilong sud. Sa mga dagal-dakal o mga ilong sud pamilya sa Bukid nun.
1: Pina din mong edad ka rin, sir?
2: Buwan na mga 39 na.
1: O,
2: 39 yan.
1: Kung pakay pang lawas.
2: Sawa tulong ng Diyos. Sawa tulong ng Diyos. Napay persa nga para makatunar og dugo.
1: Kumusta man ang imo experience karon?
2: Ah, so far sa akong obserbahan mas daghan karon
1: kay
2: wala na man ko nagka-receive gani grocery nga first month.
1: Pero okay ra makasay mo sa makatapod ka sa uban.
2: At least ang importante ang mong kudani nga makatabang ta sa uban nga matagingon nga give blood share out share blood gives life sa para sa uban no. Kay dili sayon biya manginanglan og dugo especially kung kita may apektado nga kailangan kay gid diretso nga dugo sa ospital namo no. Manang ang importante gid hay ma. Ang importante gid nga makuha ang tagdugo and at the same time makatabang kuno sa atong inadlaw nga kuan inadlaw nga pangyuklihok murag refreshing sa atong kuan ba. Pang-refreshing sa itong kuhan, lawas.
1: Isa kito pangalan, sir?
2: Rolly Dagal-Dagal, eh, mo.
1: Rolly
2: Dagal-Dagal.
1: Salamat kay Sir Rolly. Yes, magdumching, no? Karipot magdumching kay estudyante po ni Hi, ma'am. May hapon, ma'am. Sa Magdum Radio, ma'am. Ay, kanang imag bauban, ma'am? Kanakamati ni mo?
3: Oo.
1: Kung saan na siya, ma'am? Kanakuyapan siya kaganina?
3: Wala, nagsukahan siya. Karoon lang, magulang.
1: Pero nakuha na siya dugo, ma'am?
3: Oo, magulang.
1: Nakaani na mo dali sa redemption area?
3: Wala pa, magulang dito naman. Yan, nagsuka si siya ni Gaktor.
1: Ito man yung first time niya nga pakuha paglugo?
3: Pila ka kuha, nakastop ng ano? Nakastop siya. For almost 1 year ata. Ayan din siya pakuha outro.
1: Okay, pero kaysa may na-assist na rin siya, ma'am? Na-assist na?
3: Wala pa, nangayaw lang kung kuha sila ka na katong Philippine ba, kaya kasukaw na kayo siya niya. Wala may dala.
1: Tapang punta sa kada mga staff po diri karon ma'am ha. Tama ha. Kumo to magdunching no, estudyante ya po to magdunching kana wala gyud na kaya si hang lawas magdunching. Dabi gyud kayo karos pa gyud po dang iha nga kana gibati
0: karon. Mara sa kuhaan og dugo.
1: Kuhaan magdunching. Mara makita po nato sa itsura karon magdunching. Halos ang ihang simot ina gyud ba itsura tungod sa karos pa.
0: Sige lang ay nakabalaka na magnom na ka kay naman na to ang mga doktor.
4: Okay. Hatag sa ilang blood donor.
1: Sige, ito pangalan sa'yo, Tagata?
4: Taga Patagra.
1: Miyembro ka sa'yo sa Agila nga,
4: Tagata? Oo,
1: miyembro sa Agila.
4: Oo, New Gitri Girls Club.
1: Ah, okay. Kanang sir, kanang ikapila manin mo ka beses nga napakuha po sa utubo, sir?
4: Yearly, ma'am, yearly.
1: Ah, kanatuwi, kaya kagapakuha.
4: Last atong February. Itong February itong...
5: Lipapo, no?
4: Sige, Lipapo ba ito?
0: Lipapo.
5: Katong sa Bulwa?
0: Lipapo.
4: Lipapo. Otoy, last ako. Kinikaroon.
1: Sige. Sige
4: po nga ang grupo.
1: Sige, with regards sa nga kalimutan, sino unsa manin mo nga masulti good food, sir? Labi na sa Magnum Radio good food, sir. Sa uban pa mga kawani good food, sir, nga mga kanang matukot din nga mga nga kalimutan, sir.
4: Medyo okay lagi ang dagan kay nga no, nag-participit ng kadaghanan tao nga maghatag sa ilang.
1: Kayo mo kagani na, sir, kayo mo?
4: Medyo mga nana sa mga alas 9 kapin na, ma'am.
1: Wala na mo kapas ato sa 10 kilos nga, right?
4: Wala na kay bali pang 2,000 na ni kapin eh, sa tambiring na, ma'am.
1: 2,000 na dahil mo, ananapas na gina mo. Pero at kaya na kuhaan po ng dugo sa iba, wala na po mo yung nga nalangay po sa ganina?
4: Okay naman. May man ilang proseso sa ilang pag accommodate sa pamagi nga para makuha ang dugo.
1: Kaya kinakantot sa ayo.
4: Wilmar Angos.
1: Yes,
4: nagapatag.
1: Salamat kay Sir Wilmar. Pero mo ka na magdumsing na ito pag hinabigin po doon sa upan niya nagapakuha. Sige. Kaya kulugugar pa na magdumsing. Gani mas tono sa barana. Tingnan nga angay kabalakan. Nila pinangakaroon magdumsing na nga. Bisa tuwad nga minus na ang mga tao karoon panahon na magdumsing. Pero ano na paghihapoy ka pangabot ka pangapas. Para gitpod ka na nga sa ilang mga bakante gitpod na oras. Sila pinakatong mga trabahante. Huwag ka na nga estudyante magdumsing. Kanang nagatagit po sila o igayon magdulsin sa papakuhagit po ng tubo para agit po usap sila nga makatabang sa mga katawahan nga nangyayahanan po din. Sa mga karatubo po nito sa Pagulagway, ikan din sa lokasyon, din sa may redemption na si Magdum Hadrix Tinica Fernandez sa Balita o Servisyo, Magdum Radyo.
0: Salamat ang Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, dugang mga balita.
6: Balampuso na nakadonate og dugo si Mr. Gerson Sodaria, ang pinakaunang blood donor nga taga Villanueva, Misamis Oriental. Kinitungod na ubay-ubay pagkapasalamat items ang nadala ni Ining Buntaga.
7: Alas 3.
8: Alas 3.
7: Alas 2. Pero sa'yo ka natulog
8: po? Sa'yo, alas 8.
7: Pero sige, bati rin mo sir, ikaw ang pinakaunang yun, nakuhaag dugo, nga karoon na. Basta ka pinanarin mo?
8: Ikatulo.
7: Katulog,
8: kumusta? Okay naman.
7: Sir, anong
6: yun na gatako kagulo? Para makatabang. Hayag ni Mr. Gerson Sodaria, ang pinakaunang successful blood donors at taga Villanueva, Misamis Oriental.
0: Salamat, Magnum Hunter. Minsyo makamagtulan, no? Ito may galan, no? Ang ito nga pinakauna, sab, nga successful blood donor, mga higara sa tuon pa na yung bayan ni Magnum Blood Dating Mission. Daghan ang malipayon, nga miulio karon og dunay dalang, ubay-ubay ka mga pasalamat items, sa napaday yung bayan ni Magnum Blood Dating Mission, karong adlawa, diya sa Lemkit Kai Atrium, ni nga panahon, ha? Ato sa paminaon, ang pipilaw, sab, ka mga successful blood donor, sa ilang mga pahalipayon. Lipay nga nadawat mga higala.
7: Kapila na ni sir?
9: Upat na ako ni
7: sir. Okay, salamat. Consistent po. No. Sir, imo hangi kay sir, sir, nga ubay-ubay niya po. Imo nadala nga item. Sama ka ni Adto.
9: Uy, salamat kayo. Ubay-ubay niya po kung nadala na. Kung 100 kilos nga rice o nagkagay food box. Salamat kayo ka. Nag-sponsoran niya si Leo Clarix o
7: Congressman
9: Ropo. Salamat kayo sa inyo.
7: Napakay. Unsa pa imo nadawatan?
9: Ay, napag-iigan. Salamat sa Magnum. Din ako yung dawat pang sertifikat sa t-shirt sa Magnum.
7: Dahil na kayo pang tanaw sa pang kuhaan, imong kagwapo. Sa amin ko, no, sa Graphic Gadget Store.
9: Oo, nakakadawat. Huwag ka na. Upak meron.
7: Alam ko, para permanente yun yung machot yung self magdumetro no, yung kagwapo. Gawas na na po yung kanilang kuhaan. Nagawatan yung mga 100 pesos. 100 pesos.
9: Oh, yes. Nakalimot. Salamat yun. 100 eh. Pabliti. Doon.
7: Hindi na siya mag-iisad pabliti yung magdumetro.
9: Uli mag-upilya, pundugan sa akong pamasay.
7: Okay, salamat, sir!
10: Ako si Cecilia Laurenti, taga-Upol. Mapasalamatan kay ko sa Magnum. Ay, nagpahigayon ako sa blood letting. Hindi ako ninibuha at sa unang panahon ng anak ko, kailangan sa dugo. Muna kong
7: advocacy na lugar.
10: Nga maghatag ito dugo kay Binilalim. Binilalim, promise.
7: Okay.
10: Nakadawat po, mag. Nakadawat po 10 kilos na nakatawag ko kahalipay ng 100 pesos sa Congressman Rufus na D-PAC. Salamat sa ayo.
7: Oh, bugas ni Mayor Clarence.
10: Bugas sa Mayor Clarence. Salamat sa ayo.
7: Sige.
10: Ako si Cecilia Laurenti, taga-Upol. Mapasalamatan kay ko sa Magnum.
11: Diyan punton ba?
7: Okay. Kung si pangalan?
11: Paul Linciano.
7: Okay. Eh Paul, andiyan din mo sa Magnum. Kumusta ang experience mo sa mong pagpagmagdugong?
11: Okay kayo ma'am, walang problema ma'am.
7: Kapila na na?
11: Ikatulo.
7: Ah, okay. Di naman hadin mo kung gagawin Magnum Chains. Kung sa mag-ibati sir, nag-hawid ka karoon mo, anong pong mga pasalamat items? Kuna, kanin niyo mong bigit-bigit karoon?
11: Ako kayong pasalamat kay may nalang na may konsumo. Kaya medyo krisis kay karong panahon na.
7: Okay.
11: Kuna nagpasalamat ko sa Magnum o sa blood mission karoon nga ilang hindi pa apil din rin sa isko lang ang pagpapagdugo.
7: Okay, dahil yun.
0: Motabay nga lang, no? Ang tipik sa mga pamahayag sa tuang mga blood, sa successful blood donor, sa ilawsab nga pag voluntaryo, nga pag donar og dugo, pag atabang, sa iaron sila makatabang sa itong mga isigataw, o gingon sab, dako ilang pasalamat sila mga nadawat nga mga pasalamat items gikan sa Magnum Radio o itong mga sponsors o guban pang nagpaluyo sa nagpadayo na itong bayaning Magnum Blood Latin Mission. Ning tungura to sa dawaton karon si Magnum 120 Angel Sado, kadugan pang mga kalambuan, labi na kay misaka na ang iha po sab karon sa tuang successful blood donor. Magnum Angie?
1: Yan sa Magnum Chino, niliwa pa lang una atong nasairan Magnum Ching na nagisa sa lapas sa kalibo ang nahimong successful blood donor. Kani Magnum Chino, lapas sa magit po na napay mga pending po na din dito. So, kani, cut off lang din ito nga 1 p.m. Mo ni ang natotal na ito no, sa kaninga mga nagkaninga nga chapter nga nag-participate ang karon. Walo man din no, dala sa CDO Miss Or. So, naigikan malay-balay naman siya naman ito ni Mukha Galiha. So, gani man, kato silang mga napuno na dayon po ng ilahang silbi. Okay na ang ilahan din po nga staff Magnum Chino nga gikinahanglan lugar sa ilahan po din po nga kaninga blood bank dito po sa ilahang mga lugar. So, nagabian na. So, ang nagpamilin karon kaninga like Iligan, kaninga uban po daw zami, so uban pa. So, dinita ato sa kairo ni Sir Ari Sorais, ang insurance officer sa PRCCDO. Sir, pila git po no, ang atuang kasamtangan nga ihap sa mga donor karon.
12: Sa pagkakaroon na kipakita ay anaata sa 1,062 ka mga successful blood donors, no? Ang O blood type no na sa 425, ang O is 425, ang A is 312, ang B is 264 og ang AB is 61.
1: Sir, pilagi ka sisi sir ang kaning tanan karon as of 1 p.m.
12: So matotal makabat sa og 531,000 cc's nga blood nga ato na collect sa pagkakaron. Then naapakita yung mga uban nga naapadiri sa atrium no nga nag-donate pa. So giawag ang tanan nga kung kinsa tong bakante na mo uban ka na mo sa donate sa dugo.
1: Sir, ang atong nabilin din ni sir kay na may mga pipilano ka mga chapter nga nagabiyaan na ang nabilin ko rin din eh.
12: Ang nabilin diri sa 2A is si Ozamis. Then ang kaning uban nga chapters nga nagpabilin is kaning nagtabang para sa ato ang sa Cagayan de Oro nga chapter no.
1: Okay na sila.
12: Na sila sa ilang kota kay gina-distribute na mo man po. Dayon kita man ang pinakadako mo kay Mindanao Regional Blood Center man kita diri sa Cagayan de Oro no. So ang uban nagtabang na silang Iligan, silang Tubod ug silang Tangkub nga chapter po. Oo. So sila nagtabang para pud nga mapaspas pud nato kay medyo ubay-ubay pud ang ato mga blood donors karon nga misalmot sa maong bloodletting karong adlaw.
1: Sir, salamat kay sir. Salamat sa update no sir. Alas si Magnum Ching karong orasa nag-abot ng tag 113 nga daghan pa man pud no ang kaninga kwan pud nila kay kaning human na po no, gidala na po din sa battling area ang mga blood bag Magnum Ching. So, madungagan pag yun ni, no, ang nahiskitan nga ihap. So, as of karon, subliyo na ito no, hananata sa tunga na sa milyon, kapig tunga na sa milyon ka CC sa dugo ang nakolekta ni ini pong orasa. So, 531,000 ka CC Magnum Ching. So, ubay-ubay na po na matabangan po ni ini no. So, gani man na sa tuang pagpadayon po karon no, sa pag-asikaso po ni mga nag-himo sa pag-donar o dugo, naghanagyapon po no ang kaning bakante karon Magnum Ching ng mga lingkuranan para sa itong mga kaisunan po no nga mag-claim na din sa redemption area sa ilang mga pasalamat items kaya itong lagi napakaroon na sangit ang kanaghanan din sa bleeding area kaya naghahimo ba no sa pagpakuha wapa na kuman kini magundi mo ma tagaan Magnum Ching kung kinsay umauna yun po no or maski magdungan pa mga nagpakuhang dugo di mo yun na ma sigurin mo nga ikaw yun kamag yung duha dungan po mo makuman kaya depende mo na sa pressure po Magnum Ching sa imong dugo kung pastos na po siya mo gawas yun po. So, kung yan na to, ato yung pasukot ng Dugawa Kalabuan, labi na niini nga nagpadayo na to, nga bayaning mag ng Share Blood, Give Life, Blood Losing Mission, dito sa mga lungkit kay A3 sa Uban, ang PRC CDO Mr. Chapter, uban pa nila mga chapters, mga ni suporta po nini, na hispitan nga kalihukan. Live, ikan dinig hapon sa mga bating area records area sa PRC, kinis mag 120 Angel, sa dito sa mga servisyo, Mogim Radio.
0: Moto mga higala no, update mga higala sa tuang bayaning Magnum update. Kinigipaluyuhan ni Cagayan de Orsica District Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Sa mga higala, sa update adon natay 1,062 ka mga successful blood donor o 531,000 cc of blood mga higala. So atingi ang dugang pang mga kalambuan na regard kalabot na sa tuwa na padayong bayaning Magnum Blood Letting Mission karon diha sa Lemkit Kai Atrium. Inyong mabati ang dugang detalye sa tong Magnum Noontime News suman sa mga pahinomdom oras ala 1:15.
13: Time check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
16: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Nagila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga maoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga maoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
23: Unsaon hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
22: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
22: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o lousing servisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan na sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at timanong ka diretso, paspas pa ang servisyo. Anantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West Chirio or District 1. Anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apilang, Camp Ibangilista, Bulwa, kanito ang Apilang, San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na, pag-converse na. Kuno ka pa fiber internet na pakunik na sa Converse Fiber, ang ilang abotan ni Mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner, Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 o sa 0917-555-4777. Ang Converse Fiber Internet palayong mudawat o ang mga aplikante pagka sales agent, fullman o part-time, bukita hangtod 45,000 pesos matag bulan. Isabit lang ang inyong application letter to Converse Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City.
2: Oras ala 1:23.
1: Ito kanato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Magnum Noontime News.
2: Pagpadayon sa tuma balita dirita sa Magnum National. Gibot yang ni Atty. Domingo kayo sa usa ka law expert o gani presidente sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP nga giingon sayo pangawa giila sa pipila ka mga senador ang arrest warrant gikan sa ICC kon International Criminal Court bato kang senador Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Domingo nga klaro nga nalatid sa Rome Statute nga adunay residual jurisdiction ang ICC sa mga kaso nga gisugdan sa wala pa mipahawa sa ICC sama sa Pilipinas.
5: Merong ng litigation sa tribunal sa crimes against humanity at yan Pilipino na sa ating teritoryo, may option ng gobyerno na isurrender ito doon sa international tribunal. Ang linaw-linaw po yan, walang nakalagay na isurrender pagkatapos padaanin sa local courts natin. So, dapat alam yan ni Senator Cayetano sapagat isa sa gusto mga gumawa ng batas na yan noong 2009. So, wag ko silang magpaang-paangan.
2: Ang pamayag ni Atty. Domingo Cayusa, usa ka law expert o gani presidente sa IBP.
6: Ukram sa tong Magnum International, sa Taiwan, gipamugos ni Taiwanese President Lai Ching-ti nga nagpabili ni independente ang ilahang nasud na kinibisan pamana sa pagpahimangno ni US President Donald Trump nga delikado ang pagpamugos sa Taiwan nga sila dili kabahin sa China. Mato ni President Lai nga dili na kinahanglan formal maideklarar sa Taiwan nga sila independente tungod kay nakita na nila ang ilahang soberanya. Hisara na nganing baguhay lamang ang nagtagbo silang Trump ug Chinese President Xi Jinping sa Beijing ug lakip sa naisgutan ang mahitungod sa Taiwan.
2: Ug karon sa tong Magnum Business. Gilusad sa gobyerno ang usa ka programa kauban ng World Bank o United Kingdom aron alang sa modernization sa sektor sa agrikultura nini sa nasud. Gipanguluan sa Department of Agriculture kun DA ang Philippine Sustainability o Agriculture Transformation kon PSAT o Technical Assistant for Sustainable Agriculture Transformation kon TASAT tumong sa proyekto nga mapalambo ang produksyon sa mga mag-uuma o paliuguna ng seguridad sa pagkaon sa nasud. Matod the day spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga gilauman nga makakuha ang ahensya sa unang release sa budget nga nagkantidad sa $300 million karong tuiga. Pinaagi niini makatabang kini para mapalambo ang panginabuhian sa sektor sa agrikultura, ilabi na sa mga mag-uuma.
7: We need to deliver these effective results prior to payment. Hindi kagaya dati, nandiyan na yung pera, gagawa kami ng mga activities, paksada, etc. Kumbaga ngayon, baliktad. We need to do these results first.
2: Ang pamahayag ni Day Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sometimes ito foreign exchange rate ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 61 pesos o 49 centavos, Canadian dollar 44 centavos o 81 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 44 pesos o 39 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos, Korean won 4 centavos o euro 71 pesos o 77 centavos.
6: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Excited na si beauty queen Gazini Ganados para sa iyang pagsalamot sa Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Matod ni Gazini nga excited siya bisan pa man sa pressure alang sa nasangpit nga prestryoso nga kalihukan na din gidugang pa ni Ganados nga buhaton ang tanan aron makuha ang corona ilabi na nga All-Star kun diin magkumpita ang mga beauty queen nga misalmot na sa mga international pageant.
8: The pressure will always be there, pero this time around, since I've been to Thailand and I know that Thailand is a lucky charm for every Filipinos and Filipinas out there, then definitely I am more excited than the pressure that I feel. A lot of preparation, especially elevating my A-game when it comes to pasarela and embracing my identity this time around as a Filipina.
6: Pamahayag ni beauty queen Gazini Ganados.
2: O karon sa tong Magnum Sports. Nakasulod na si Pinay ace Nater Alex Yala sa Mendros International di Strasbourg nga sa Pransya kini ang di na kinahanglan ni Yala nga mopawos pa sa qualifying round aron lang makuha ang ticket sa Mendro. Mismo ang organizer ang mikonfirmar nga sigurado na ang pwesto ni Yala alang sa knockout stage sa gipagawas nga draw. Sa organizer, wala pangani si Yala sa qualifying event tungod ni ini gidagsa gilayon ang mensahe alang sa Pinoy fans sa social media sa accounts ni ini. Ang WTA 500 level tournament kabay usab sa pagpangandam ni Yala alang sa Prince Open na nga sugdan karong Mayo 24 sunod semana hangtod kini Hunyo 7 dito sa Paris. Maadugtong ni ini naglaom si Yala nga maayo ang yahang pag performance alang sa risgotang torneo human ang kampanya ni ini sa milabay nga clay tournament. Mga higalay na bati ang kinatipukan detalya sa itong Magnum Noontime News sa langkarong adawa Domingo, May 17, tuig 2026. O karon sa itong Headline Review. Magnum Lokal, 531,000 cc sa dugo ang natigom gikan sa 1,062 ka mga successful blood donor sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa napadayong Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit kay Itrium. Magnum National Law Expert Attorney Domingo Cayosa mibotyag nga sayop nga wag ila sa pipila ka senador ang arrest warrant gikan sa ICC batok ang Senator De La Rosa. Magnum International Taiwanese President Lai Cheng Ti gipamugos nga nagpabiling independente ang ilang nasud. Magnum Business usa ka programa gilusad sa gobyerno kauban ang World Bank ug United Kingdom alang sa modernisasyon sa sektor sa agrikultura. Magnum Entertainment Gazani Ganados excited na alang sa Miss Grand International All-Star sa Thailand. Ang isa tong Magnum Sports, Pinay ace netter Alex Yala nakasulod sa Mendro alang sa Internationals di Strasbourg sa Pransya. Mga higala, palo, like, share, follow our page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timanin lamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod, ugmang adlawa, alang sa tong Magnum Noontime News, kini yung matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
6: Ug Magnum Medyo Kabaktulan.
2: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Borrao, News Manager, Aileen Acurin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alauna, 31.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday.
9: Magnum Back-to-Back Sunday.
0: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia o desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Nagapalagdurum pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagapanubo
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Pusa, pagmaitisi na. Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora. Lapasan Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo Sirio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Radio Time, it's 1:45.
4: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Samaritas. Get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. It's 1:48 on Magnum Radio. Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kagabi kon kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Parang giyawag ni kanhi City Councilor Dr. Dante Paho, kinsa Acting Director sa Blood Services Committee sa PRC Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter, kona BSC ang publiko nga magpakuha na og dugo alang sa bayaning Magnum Bloodletting Mission na diya sa malilimkat kay Atrium Kalungan Lawa. Mato ni Paho nga kini dakong tabang alang sa katawan nga nagkinahanglan usab og bunong dugo.
5: Huwagan na natin mga katawahan, labi na din sa Cagayan de Oro, Cagayan de Oro, kubasikbit na lugar sa Misamis Oriental. Pwede pa kita muapas gabi sa atrium sa Ringkit Kay para mag-donar sa dugo. Aroon kita nga makahatag, makatabang sa ato mga suun kung dyan nag-donar sa dugo. So, bay-bay pa man gihapon, apan ready na ang ato na retros team to accommodate yun. So, kamunta na nga naminaw ka ron, welcome pa mo nga mo ani din sa Ringkit Kay atrium para sa paghatag o pag-donar sa inyong dugo.
4: Ang pamahayaga ni kanhi City Councilor Dr. Dante Paho sa PRC Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter. Samtang nagtuo si Senador Rizal Ontiveros nga dunay kalambigitan sa politika, ang paghulip kang kanhi Senator Presidente Tito Soto III og nakita usab kini sa katawhan, matod ni Ontiveros nga kinahanglan sundon sa mga senador ang konstitusyon.
6: I can't second guess yung individual reasons ng bawat kasama sa Senado na bumoto para tanggalin. I think talino ang ating mga mamamayan, hindi tanga ang mga Pilipino. So I would give credence dun sa sense ng marami sa kanila na syempre political context yung napipintong pag-transmit ng articles of impeachment at dapat yung kasunod na impeachment trial. Pero as I said earlier, ano pa man ang liderato sa Senado, klaro ang utos ng konstitusyon sa amin.
4: Ang pamahayagan ni Senador Riza Ontiveros. O karon sa itong Magnum News Hunter, atong dawaton karon si Magnum Hunter 24, update kung ipila na bigyan ka ang ihap sa mga successful blood donors sa nagpadayong ng bayaning Magnum Bloodletting Mission karon niya sa Limcat Kay Atrium. Magnum Jane, go ahead.
3: Magnum News Hunter.
7: Sa Magnum Lani, no, na ato dili sa entrance point na assign Magnum Lani. Kung isutan lugar ang pila na nakadunar, na arito itong mga kauban okay. Sulod niya bahin Magnum Lani. No. So galing karo, nanay 2,125 ka mga nag-fill up lugar, no? Okay, mismo sa maya entrance, kung iabot at tag 125 na magdumalani o karon 126 kanay nagdugang magdumalani no galit padayon gihapon no ang pangabot po sa katawhan sa nos pagkuhapon sila mga form para po nga sulayan po nila magdumalani no kung sila kwalifikado ba sila nga makuhaan po daga dugo so galit karon ang magdumalani ni abot na po no pipila po ka mga individual so 2,128 na magdumalani paspas kayo na dungagan magdumalani no sunod ani pagkaman lugar nila kung fill up din dini lugar sila sa pagkuha lugar o lahat po nga vital so gingon lang po sa lahat po nga BP so sa di po da magdugay po din yung magdumalani sila po sila sa screening area din ginang interview sila po do gina-check ang ilahang type sa dugo magdumalani so galing no tagahan pa manggihapon ito sa sulod magdumalani no itong madungawan pero galing kung isutan kayo dito sa gawas medyo rekana man na po kamingaw pero galing magdumalani no di gapon zero bisan mo tingaw dili po tatong ito nga mabakantihan bitag yung magdumalani sige kitaon dili o ka kinilugang ibot ang for mga tulugar nga mga taga-admin magdumalani no tungkol po lagi sa rason kaya na magdumalani yung pangapon so 2,130 na magdumalani no so nagyan po yung kakadungagan no bisan galing no kini nga hapon na pero doon na gihapon mga gaabot lugar ng mga individual dili sa pamasin lugar no makadonar sila o gadugo. So napagyapon ang lugar na ito ang mga hindi nagahatagikan sa mga sponsor available paghapon diri magamlanin sa katulogan buot nga moapas nga magpakaog dugo din sa may landscape kay center. So galing karong panahon na magamlanin sa ibu na lugar ang mga kagubot lugar no sa gawas kabahin wa mapo noon magamlanin no galing ko binipang pasasya sa kapulisan din eh para sa pagaman po no diri lugar po da sa palibot kay galing kaganya dagan kito kaganya taas kaya ang linya magamlanin pero karon medyo nanagyan niya pag minus pero di kaya pag yaka zero lugar ng mga gadalikit mismo din eh sa maya entrance sa area aron sa kapuang form pamatin nga sila makuhan po luga dugo ga kini lugar nga makatabang po sila sa ilha po nga isig kay ngon gika din sa may entrance point sa may atrium si Magdumdido sa 324 Jane Luna sa pitaog sa Pusho Magdubradyo.
4: Dengan salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Pinoy, the best ka! Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: It's 2:16 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Well, mayong hapon. Patungway gibuhat. But anyway, paminaw lang gihapon ha. Sa tuwang mga music karon na para sa pagpa-relax, sa chill-chill, sa tuwang panag-uban may gala sa Pinoy, the best ka music. Kauban si Magnum Medyo Kabaktulan here on Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Standby.

0: sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: Magnum Radio Time, it's 2:45.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Sari proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: GTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Sa rikan.
7: Epic table.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Ang DTX 500. Mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagis pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ka.
2: Sariling atin.
1: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: lang physically, diretso mo ginamog lumalani. Sabi na kung ay nga na nakapaspas ng sistema, hatag data, sabi na alas 3 sa hapon, basing tatod, makahatag na po si Magnuman si Lizardo Magnumalani. Sa sumukasyon, araga po sa pag, no, parayon, no, nagparayon paghihapon ang bayaning Magnum, share blood, give life, one na blood meeting mission. So, sa sumukasyon, ganun si Magnum, 119 visa cruise, sa balita, ang servisyo, Magnumalani.
1: Dalang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod ng katakna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Pinoy, the best ka! Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: It's 3:17 on Magnum Radio.
1: Time Check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music.
4: News and Music.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complicating Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Samosa! Quarantine, nagkapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Pinoy, the best ka!
15: Sariling ating
14: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

ay. Huwag sa mga magnum friends na to din na. Nga na sa ilahang mga panimalay, naghinuktok. Okay. Naiuban, naghinuktok. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Trip lang niya. Trip. Pero sa katong sa pagpapaminaw sa mga music karon, nakadumdum lang siya sa unsay mga gagahap.

mga blessings at dugang kayuhan sa mga panlawas, dugang blessings sa mga pinansyal o kuban pa. Okay? Once again, happy birthday April Borja. O sa mga Magnum friends na to din ha, nga nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanahan. Kato ng anniversary, happy anniversary. O sa mga nag-mansary, happy mansary. O sa mga tanahan nga doon ay celebration, mayong adlaw o God bless kaninyong tanahan. Ayan, sa tanan nga nagbisita sa Limkid kay Atrio. Hala, good afternoon kaninyo diha mga Magnum friends ha. Ato nga nagpakuha ng dugo diha. Congratulations and salamat sab sa tanan mga nag-participate. O sa mga nag-donors, mga sponsors, mga partners, mayong hapon o salamat kayo kaninyo diha ha.

bit-bit nila, kauli isap sila ang kanang mga tanang kwan, kanang mga bugas, mga produkto, magtawad sila ang kanang mga give back, napay t-shirt, napay banpano.

mahimo sa nasampit nga kalihukan. At syempre, dugang inspiration sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Okay? Pinaagi sa ibong bayanihon nga binuhatan. Aha, so to mga background friends, congratulations and daghang salamat. Inilagi hapon ang banggiitan na buipa sa panahon na homo sa Pin Magnomencho kabaktulan liminho ng kagayan di oro. Salamat kaayo kaninyong tanan. God bless! Bye-bye!

0: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: So, rock and country.
1: Magnum Weekend FRC.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Tibo logo.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
9: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 4:10.
4: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Uy, mga kamarites, hali na, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ug apil na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Aniya na ang inyong showbiz princess, Magnum April Borja. Magnum April Borja. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
3: Oras na ito mga igal, alas 4:11 na sa hapon. Maying hapon sa mga Magnum friends na ito ganamino karong mga panahuna o ga-welcome ta sa atong programang
5: Magnum Showbiz Delights.
3: Of course, mga igala, no, maying hapon sa mga Magnum friends na ito nga nakatunin karong hapuna. O ga-welcome na usab ta sa lain usab nga hugna sa ito nga programa karong hapuna mga higala. Ang Magnum Showbiz Delights, of course, makauwan na usab ninyo ang inyo hanga one and only showbiz princess Magnum April Borja. Gid gihapon mga Magnum friends, hangtod ta o niya sa alas 5 sa hapon ni ining usa ka oras sa ito nga programa karong hapuna. Bitaw, maying hapon sa mga Magnum friends na ito, of course, mga kininga Magnum friends na ito, no, nagparin pagid gihapon karon, no, so ongoing pagid gihapon karon mga higala ang gipahigayon nato karon nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission diha sa Mayalimket kay atrium ni nga to nga dakbayan mga higala. So kung wala pa lugar pud mo nakahimo sa pag-donate, feel free po lugar mga Magnum friends to nga mohimo mo sa pagdali ka dito sa Limket kay atrium. Kaya i-kanang cater gid sa gihapon mo mga higala, no, labi na kung gusto gid sa lugar ninyo nga mohimo sa pagdonar o gadugo. So feel free po mga Magnum friends nga modalikat mo dito as long as kinipod bitaw nga mag-qualify gid sa lugar po mo mga higala nga mamahimo mo nga blood donor, ay goods gid po kayo na siya mga higala, no, so inana na siya bitaw. By the way, congratulations na po, no, sa mga Magnum friends na to nga nahimo gid sila nga successful blood donor po kaganina. Ilabi na gid po sa mga Magnum friends na to nga nagsayo-sayo, no, so muradagan gid murag dagan gid sad kayo pod kaganina po lugar mga higala nga kanang murag sayo pod gid lugar sila nga nagidangat po lugar kaganina dito sa Mayalimket kay atrium. So dagan gid sad, no, nga mga Magnum friends na to ang successful na gid nga nahimo nga blood donor. So wagani po lugar mga higala, no, lakbitan lang sa dato gamay as of alas 3 sa kun as of alas 3 sa hapon nakalikom na sa tabang higalano og 626,500 cc pod sa dugo mga higala. So wagikan kana siya sa 1,253 ka mga successful nga mga blood donor. So ubay-ubay gid sad no ka mga Magnum Friends nato ang mihimo gid sad sa pagkinibang pagaduyog sad no sa programa sa kinibang kalihukan sad sa Magnum Radio. Syempre oo, inabagan ngayon sa na siya mga higala no, sa kinibang Philippine Red Cross City o Mr. Chapter. So, gani bang higala, lakbitan lang sa nyo nato gamay. Kay kung nga madumduman sa lugar ninyo sa milabay po nato nga kinibang bloodletting mission. Katong tuwiga 2025 po lugar mga higala. Nito nga Hunyo 8 no, sa tuwiga 2025, madumduman po lugar ninyo. Nakalikom lugar po kita ni ato mga higala. Oga 626,000 ka-cc sa dugo. So, wagikan po lagi ka na siya sa 1,252 ka mga blood donor. Pero last year pulugan na siya mga higala noon niya. Kung itandi pulugan mo na siya, kato siya, katong 1,252 ka mga blood donor, gika na po to siya sa kinibang bali mo lang all in all na po lugar po to siya mga higala no. So 1,252 last year ka mga blood donor. Pero karon wala pa ganita na tapos gid po mga higala sa atong kining activity. Nakalikom na po lugar ta mga higala oga 626,500 cc sa dugo. Gika na siya sa 1,253 ka mga successful nga mga blood donor. So ang mga Magnum Friends nato ganina nga successful ang ilang nga pagadonar sa ilang nga dugo. Syempre nagbalipayon gid po lugar sila pag-ayo mga higala. Kasi syempre pagkakining uli po lugar nila, kalagi successful malagi ang ilahang pag-donate og dugo, nagbagood gyud in taon sila sa pagdala sa ilahang mga items sa pasalamat. Pitaw salamat kay sa mga Magnum Friends ato no nga wala gyud lugar sila nagaduwa-duwa bisan pa man pud gyud sa lugar mga higala nga murag medyo kanang murag kuan siya bakay. Syempre, kapoy kaayo magkakining himukas pag matag sayo no, patakag sayo to, lugag sayo na kay mga certain things nga panglikayan para gyud sa lugar nga dili ka ma-disqualify kung gusto gyud lugar nimo nga mohimo ka sa pag-donate og dugo. Pero ang mga Magnum Friends to gagawin na ito nga, kanamurag naagibito sa ilang heart, tagit silang heart, no? Kanamurag naagilugar sa heart nila ang kinipubitaw nga pagtabang po sa isig kaingon sad nato. So sila gilugar, murag bihimo sila sa pag-sacrifice, ginagmayigid sa lugar ng mga sacrifices para nga makasuccessfully donate sila sa ilang dugo. Salamat kayo sa mga Magnum Friends sa ito, no? Nga mihimo sa pag-donate sila nga dugo o ga unta hatagan po mo ga duga nga kanang sa ba? Dugang strength ni Lord.
6: Magnum Showbiz Delights.
3: Of course, mga higala na today, it's another lovely Sunday outside. Murag medyo init ba kaganina sa gawas, mga higala na today. It's another kanang lovely Sunday, lagi po mga higala na. Karong adlawa, Mayo 17, iniing nga tuiga po lugar mga higala, tuiga 2026. Oga karong adlaw pulogar mga higala mo ni siya ang ikatulo nga Domingo sa tuig na to sa Mayo no. Today is the third Sunday sa bulan po nato sa Mayo ni ini nga tuiga mga higala. Happy happy birthday sa tanan nga nagsaulog pulogar sila nga adlaw nga natauhan karon. Ilabi na gyud no belated happy birthday na pulogar ni siya mga higala. Belated happy birthday ngadto ka nga Tatay Crescencio Tao ba Senior nga suki magiday kini sila sa Magnum Radio no. Mayong hapon. Dili mayong hapon. Mayong hapon gid gihapon. Syempre gihapon man karon. Bitaw, mayong hapon kani mo diha kang Tatay Crescencio Tao ba Senior o ga belated happy birthday po lugar nga to kang Tatay Crescencio Taob Senior mga higala. Mulupyo na siya diha sa may Taguluan Misamis Oriental. Suki ka na sila sa Magnum Radio. Oo, so magsigig ito na sila pagpaminaw sa Magnum Radio. Bitaw, maying hapon sa mga Magnum Friends na to nga naminaw karong hapuna. O ga, syempre po lugar mga higala no. Of course, you are still with me, Magnum April Bora, gigihapon ta mga higala. Makauban gigihapon ko ninyo, hangtod tao ni sa alas 5 sa hapon. Okay? Okay. Ito mga higala, maing hapon sad sa mga Magnum Friends sa ito nga naminaw. Ilabi na gino, pinagi sa atong official Facebook page nga Magnum Live mga higala. Kay live man sad po ta karon mga Magnum Friends nga makita po ta sa atong Facebook. No? Pinagi sa atong Magnum Live. Dito gid mo no, katubitong naa siya verified nga badge. Meaning, katubitong na siya blue nga checkmark sa tapad para nga makamake sure gud mo nga ay kini siya Magnum Live gini siya. Wala ni siya nagpaka Magnum Live no. So real gini siya nga Magnum Live mga higala. Bitaw of course, maing hapon sa diay no sa mga Magnum Friends sa to karon nga naminaw sa merkado. Syempre labi na gid sa maya sa kinibang mga naguna nga mga merkado ta diri sa to nga dakbayan. Syempre diya sa maya merkado sa Kugon, sa Carmen, diya sa maya Bulwa, sa may Agura. Maing hapon sa mga Magnum Friends sa to no. Oo. Labi na gid bitaw sa mga Magnum Friends na to karon nga mga tindera nga busy gid kayo sila karon sa pagpaning kamot pulogan nila nga makabaligya gyud no kanang murag bisa bitaw init kay panahon ang mga tindera gyud bitaw nato kay kanang murag kun gini sila mga higala kini bang gitawag ta nga rain or shine gini sila wala gitaw ni sila ginapili para lang gyud nga makaprovide sila sa ilang pamilya labi na karon kay crisis di ba so murag doble kayud gyud ang mga kinibang mga market goers mga market vendors nato bitaw of course mayong hapon sad sa mga market goers no syempre natupod mga higala nga busy pud sila karon na malengke syempre kay Domingo malagi karon no sumarag sagad pulog karon sa mga tao karon ra sad gyud sila makahimo pud sa pagpamalengke labi na kay day off man karon no libre gyud kayo pud karon nga adlaw mga higala magamping-amping ta no by the way sa mga Magnum friends ato nga manglakaw bitaw karon hapuna magamping-amping gyud taon pud ta mga Magnum friends to sa mga lakaw nato kung wala ganito yung mga very important gyud pud kayo nga mga errand nga mga lakaw magstay at home na lang po lugar ta mga higala kay wala ta kabalo no basin di ay simba ko over naman sa simba ko pero di ba basin po di ay po lugar mga Magnum friends kalit nga mubunda kang ulan o di ba unya wala ka nakadala sa imong payong unya naglaag-laag lugar ka diha no so kanang murag delikado kay siya mga higala kay magsakit na gyud sa rinon kalabi na kumabasa gyud ka sa ulan so stay dry stay hydrated og stay healthy.
7: Magnum Showbiz Delights.
3: Of course, mga higala, dili na kayta maglangan o dili na tagkaroon sa atong top showbiz stories.
7: Magnum Showbiz Delights.
3: Dili ta mga higala, kay matod pa ang aktres nga si Kim Chu. Mi palag sa mga tao nga buot magpahilom kaniya.
7: Magnum Showbiz Delights.
3: Samtang si aktres sa Andrea Brillantes, agoy, kini, sana all kinistanan, matod pa aktres sa Andrea Brillantes, mabuhi nga walay lalaki.
7: Magnum Showbiz Delights.
3: Samtang ang aktor nga si Gerald Napoles, gidepensahan ang yahang nga kapikas nga si Kim Molina.
7: Magnum Showbiz Delights.
3: Samtang aktres sa Bea Alonzo uga kuna ang iyahang nga fiancé nga si Vincent Co, giingong matod pa in love pagihapon sa matag usa bisan pa man sa pagduda karon nga nagkabulag na sila.
7: Magnum Showbiz Delights.
3: So muna siya mga Magnum friends sa mga top showbiz stories sa ato karong nga hapuna o ga syempre po mga higala ang detalye an masayran ninyo sa ato nga pagbalik karong nga taon-taon mga higala maminos sa tagpipila ka mga pahinom dumatong oras alas 4:21.
8: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano naginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Birch Tree.

0: Ang pizza ng mga mababait.
1: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
2: Balik na mga igala sa ato nga programang Magnum Showbiz Delights po lugar mga Magnum friends to. Of course, oo, magadawat po na yung po lugar ta mga higala karon o ga-report sa gikan dito sa kinibang limket kay Atrium gid sa lugar mga higala para syempre no para nga maghatag po lugar na to o ga-update regarding sa lagi ading nga nagpadayon ta karon nga kalihukan di sa may limket kay Atrium ni nga dakbayan nato. Ilabi na ang ato nga bayan ni nga Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission mga higala. Kaya doon nati updated no murag misaka gid siya pag-ayo mga higala. So meaning nalabuan na po lugar nato ang ihap sa mga successful blood donor nga natala nato sa bloodletting mission nato last year kung itandi po lugar nato karong atuiga po lugar mga higala kay di ba kagani na gi-mention ako as of 3 p.m. na anatay 1253 ka mga blood donor pero karon as of 4 p.m. po lugar mga higala nakatala na kita og 1344 ka mga successful nga mga blood donor so nanatay na likong po lugar mga higala nga 672,000 kasisi sa mga dugo. So ang mga Magdo friends gusto sa dato nga gusto pagilugar sila muhimo sa pag-donate og dugo mga higala. Syempre feel free gino nga modaliket mo di sa may limket kay Atrium ning atong syudad pero dapat lang gid sad siguro mga higala. Ilabi ni gid bitaw kung newbie bitaw mo sa kini bang ginatawag ta nga pag-donate og dugo. Mas maayo gid sad siguro mga higala modaliket mo dito kanang bitaw nakatulog mo, dili mo hago, wala mo nakamamam. Kada sa pinaka-importante gid kana sa mga higala dapat wala mo nakamamam. So kung mag-donate magaling ka kan og dugo, dapat wala ka nag-night out kagabi. Okay? So kung nag-night out ka kagabi, pagpuyo na lang. Pagpuyo.
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Oh, so ina na siya mga higala. Bitaw sa dili pa ta magadawat og mga report gikan pod sa tong mga Magnum Hunters. Dili sa tong mga higala sa hisgotanan nato karong nga hapuna. Kaya matud pa ang actress nga si Kim Cho mga higala mipalag sa mga tawo nga buot magpahilom kaniya. Agi ginoko pa sila. Let's start heavy na lang gyud sad siguro mga higala no. Dili na lang ta kini bang magpatumpik-tumpik pa. Magpatumpik-tumpik pa. Bitaw, dili sa ta karon let's start heavy pulog ang mga higala. Kini siya murag medyo may pagkapolitikanhon. Ni siya lugar nga kinibang hisgotanan po lugar nato mga higala ang first topic nato this afternoon kay di ba kini magud lagi si Kim Cho gid sa lugar mga higala kining certain nga si Buwana nga kinibang artista gid sa lugar mga higala usa ra pud siya sa pipila ka mga artista gid sa lugar nato diri sa Pilipinas nga kanang bitong open gid sa kanang murag vocal kaayo siya open kaayo lugar siya nga kini bitong hisgutan gid sa lugar mga Magdo friends ang iyaha nga political stand so kanang murag naagi lugar ni siya kini bitong ginatawag ta nga mga opinion sa politics ba nga kanang murag bitong dili gid lugar pud niya ginatago dili bitaw siya same po lugar sa uban nga mga artista nga murag bitaw ka kanang murag kuan gid siya ba kanang murag bitaw play safe kaayo so kanang murag bitaw sila gakahadlok lugar sila nga mohimo bitaw sa pagpagawa sa ilang mga opinion. Pero si Kim Cho mga higala, usa gilugan niya siya sa very, very, very vocal po lugar. Pag-abot sa iyahang nga opinion, mahitungod sa politika po nato diri sa Pilipinas. So diba, kumadumduman gyud sa lugar ninyo mga higala, ato nga kinibang adlaw nga Miyerkules, Mayo 13 po lugar mga higala. Murag medyo na, diligod medyo, nagkagubot gyud sa lugar mga higala no, dito sa kauluhan, particular na lagi di sa Senado. O gatuod na ipod kaya nagkagubot mga higala. Siyempre, kinasadayan lugar si Kim Cho gyud sa lugar mga higala no, nagpagawas po lugar siya sa iyang mga sentimento. Matud pa niya sa iyang post sa social media, mingon siya nga, basahon na lang sa gyud lugar nako mga Magdo friends kay murag medyo taas-taas magini siya no. Basahon nako ha quote and quote ni siya. Okay. Ningon siya nga grabe. Anong nangyayari sa Pilipinas? Sa aking opinion, walang mangyayaring ganto kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, ito ba ang binoto niyong senador na nagsasabing nagsisilbi sa ating bayan? Panahon na para pag-isipan natin na bumoto ng tama. End of quote. Muto siya mga higala ang gibasa nako ang post lugar po ni Kim Cho sa iyang social media, particular na sa kinibang X ba? X meaning Twitter. Dili katong X ang gibiyaan mo. Katong X nga nag-kining cheat sa inyo ha. Dili to siya maong. Mag-move on na ta sa itong mga X. Muto siya mga higala. No, katong gibasa nako kaganinang kinibang quote. Quote? Dili man quote. Quote? Uy, kaya ba? Quote? Dele. Moto siya mga higala ang post po lugar ni Kim Cho sa iyang social media. Okay, syempre, kay lagi nag-speak up, malagi kini si Kim Cho po lugar mga higala. Nga, by the way, dili ni mo ang first time nga nagpadayag siya sa iyang mga sentimento regarding sa political nga mga activities po lugar nato dari sa Pilipinas. Na ay mga tao po lugar, syempre nga, kanang go, Kim. Kanang, syempre, kanang dapat lang yun nga mag kininkuan ka, speak up ka sa mga nahitabo karon. Gawas nga na yung mga tao lugar po nga supportive sa lakang ni Kim. Siyempre, nasa yung karang mga magnong friends po nato, mga netizens sa gilugan nato. Nga marag wala pito ganahi. Nga matod pa, quote-unquote, nag-appeal-appeal si Kim Cho sa mga natigayon po lugar karon sa kinipubitaw nga politika nato dari sa Pilipinas. So, wa siyempre lugar daghan o mga basher, mga netizen lugar nga. Kanang mura pito para sa ilaha, Kim, may pa magkuan na lang ka Kim, kanang magpuyo na lang ka, no? Magpuyo na lang ka di akin. Dili na lang ka mag-apil-apil sa hisgotanan sa politika. Kaya kanang murag mas musamot, malugas siya kainit. So, na yung mga inana lugar po dito nga mga komento nga, marami tao, syempre, well, si kanang Kim Cho lugar, isip o sa kataw nga vocal gilagi kaayo sa iya nga political nga mga opinion. Syempre, puro good lugar kining mga magnum friends, wala gyud sa lugar siya ganahi. Ito kayong nga naman. Diba? Una sa tanan, matod pa ni Kim Cho, usa siya ka taxpayer, usa siya ka Pilipino. So, syempre, bisan unsa lugar ang matigayon po lugar sa Pilipinas mga higala, ilabi na gidbitaw dito sa kauluhan, affected man gid din taon kitang tanan ni Ana. Bisan pa man ming kang ayos sa ikuan-kuan naman na, ila-ila raman na, sagdi na na sila, dito na na sila, dili na tanan mag-apil-apil. No, dapat mag-apil-apil ta at kini mga magno friends. Dapat updated ta sa mga panghitabo po lugar sa katilingban gid sa lugar nato mga higala. Kay whether we like it or not, whether we admit it or not, naa na siya epekto sa ato mga higala, whether directly or indirectly. Diba? So inana na siya mga higala. O kay lagi, daghan man gid sa lugar ang mga netizen nga kanang murpitog medyo ni bash po gid lugar. No, ni bash o niya kanang wala bitaw lugar mi angay sa pag asa quote-unquote, pagpanginlabot po lugar ni Kim sa politika, nagpagawas na yung lugar si Kim. Og lain na usab nga, kiniba nga tweet lugar po niya magdo friend, mingon siya, and I quote, oo, Bisaya ko, pero Pilipino rin akong may karapatang magsalita at magpahayag ng saloobin. Masakit magbayad ng buwis, tapos ganito ang nakikita natin. Hindi po tayo ang magkakalaban. Pare-pareho lang tayong mamamayan. Wala tayong kapangyarihan tulad nila. Kaya sana, dili mo mangaway. Oy! Di kalit magbisaya si Kim. Oy, pero tinood gitpod ni siya mga Magdo friends. Nagtagalog si Kim dahil nagbisaya siya. Kasi buwano man siya. Si Buwana di ay kay babay man. Ningon siya nga, wala tayong kapangyarihan tulad nila. Kaya sana, dili mo mangaway. Oy! Murag mga bata naman yung uban ba? Kung unsa imong ganahan, edi okay, ako, maumani akong ganahan, pasagdi. Oo, so inana po gilugar mga higala ang statement po lugar ni Kim Cho sa lugar mga higala. Ni pala gilugar siya. Ni atong mga netizen lagi nga gusto lugar nga siya. Maghilom na lang siya kay ana-ana. Dapat focus na lang siya sa iyang hosting. Focus na lang siya sa iyang acting diha. Sa iyang karera sa showbiz. Dayon, stay away na lang po lugar siya kung hisgutan ang politika. Pero para po lugar kay Kim gid sa lugar mga higala, nakita gid sa lugar niya ang importance sa pag-speak up gid sa lugar. Ilabi na sa hisgutanan sa politika mga higala. Kaya diba nakabantay mo dili tanan artista karon sa diri po lugar sa Pilipinas ang kanang murag naagid bitaw sila yung mga opinion mga higala dili man sa diri lugar ta maga kinipobitaw nga sulti nga ay kana si kuan si kanang para sila kay kuan na siya famous kay siya pero nagilom-hilom siya ay kana siya kuan na siya apolitical na siya ay kanang kuan na siya kanang bitong dapig na siya ni kuan tara silo dapig na siya ni kuan inana mga higala pero ang uban gid sa ang kanang murag uban siguro kanang murag wala lang sad gid si kanang murag wala bitaw gid sila pakialam sa politics pero nay kanang uban sad gid mga higala nga naa sila political stand naa sila kanang baruganan lugar pero sa ngalan man gud lagi nga ang kini bitaw fan base pod gid lugar nila murag dako kaayo the moment siguro pod bitaw nga maga kini murag mention sila anything related sa politics basin affected ang ilaha nga kining ginatawag ta nga kanang image pod lugar so basin baka makancel mabalaan lugar nimo nga hala mo man ning kandidato nga gisuportahan nako nganong si Tarsila kay dili man misi mo gisuportahan nganong dito man siya sa PICAS ay karon ka sa ko Tarsila i-unfollow te ka sa Instagram
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Diba? So, inana gilpud na siya mga Magdo friends. Pero actually, kanang murag dapat lang sad gilpud mga higala, no? Labi ni bitaw kini mga influencer. Influencer, gani ka. So, dapat, diba, kanang labi na bitaw ka itong mga self-proclaimed yung mga influencer. Murag mas maayo gid sab siguro no, nga kinibang gamiton bitaw po nato sa sakto ang mga plataforma gid sa lugar nato mga higala. Ilabi na ka na bang magpagawas tao mga opinion, labi na gid sa mga gakahitabo sa atong katilingban mga higala. So, inana na siya karong mga panahon na labi na gid bitaw karon nga krisis kaayo o nyo magdag ka ng gubot bitaw gid kayo ang politics gid sa lugar mga higala nato dari sa Pilipinas. Gani famous na gani kita karon, di ba? Naabot na ta sa international ng mga news media outlet. Grabe naman talagang Pilipinas. Pero makaingod gid kag, "Oy, Philippines! Oy, Philippines!"
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Oo, so wala na niya. Lahir na magigitaw ni ang mga kanang Pilipino kay kanang murag pag once, pito nga murag makita nila sa international stage. International stage, di ba? Kanang murag once, pito po nga makita nila sa international nga mga kanang kuha ng Pilipinas kay feeling na kay proud kay sila. Ala, Philippines, Philippines. So, ginoko pa sila na famous gud sa rin tao ng Pilipinas mga higala tungod sa dili maayong nga butang, no? Na famous kay na ay nagdagandagan, na inadagma, na naglalis, na ginoko pa sila. Dili talaga ko mag-tell. Inana yun siya mga higala. Bitaw, mabito na siya, no? Pinaka-importante gud bitaw kayo karong panahon na balik sa hinay-hinay, di ba? Kanang murag kwan-kwan sa tagamay ba? Buka-buka sa ta sa atong bibig pag may time, di ba? Dili kay kanang murag puro lang ta. Hilom-hilom, ano, no? Hilom-hilom lang ta. Murag ka na bitong wala na hitabo. Ay, inanagin na siya mga higala. Delikado kayo pagkita apolitikal. Inana na siya mga Magna Friends. Itawa nga oras na ito karong mga higala alas sa 4.36 na. Maminaw sa taga, pipila ka mga pahinomdom. Pero sa dili pata maminaw, pipila ka mga pahinomdom. Dawaton sa nato si Magnum Angie Alsado mga higala. Mangayo sa tag-update, gikan kaniya. Regarding sa lagi aning nagpanayon, takaroon nga bayaning Magnum, share blood, give life, blood letting mission. Ilabi na di akaroon sa mayalimket ka atrium ni nga itong adak bayan. Yes, Magnum Angie!
3: Magdaman April no subli ana ana ta karon na sa 672,000 na CC ang generate nato sa mga paglutas sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Donation Mission di na 1344 ka mga individual ang malampuson na nakuhaan og dugo niini pong ato nga pagpahigayon lagi niini nga na hospital nga kaligukan kapag ato mapitragi ka sa Pagbuna Red Cross sa Misanas Arendala City Chapter o dili lamang sila kay nahapon di hapon ang lahat po mga kabanan po no ang ato magang City of Misa mag, nagsilbi ng original po nga chapter yun po na nila sabi dinigid ang nakasilbi lahag yung dakong yun po no mga buhatan samtang doon na po sila hapon po yung mga chapter po nila din na may hinguog, malay-balay, o roketa, gudan pa, nga may tabang po. So, gani man, karong mga panahon na, gamay lang ng habilin. Pero, makita yapon po na to, no, nga napag yapon po yung mga nagpabilin gihapon ng mga personal sa PRC, taliwala po man nga distansya ng no, ilahang lokusyon, tungkol lagi kaya, nagtinguhagin po na sila nga kaninga makatabang po no, sa CDO, Miss or nga chapter, sa pag-turok nini po nga mga nagahimo pa karon sa pag-linya o nagpakuha pagdugo ng mga katawhan. So, kanina itong mga bayani nga Magnum po na Magnum April, no? Di yun mahimo nga posible ang ilaha po din po nga pag-dunan o dugo. Wala po na itong mga taga-PRC kay lisod po kita magsumsum sa dugo. So, lagi po sila po na Magnum April na magkakuha. So, karon hindi sa ito po din po nga datos po na Magnum April kani initial paghihapon eh. Pero official na ni siya Magnum April. So, karon nagpadayon man po ang kaning datos po no? Nga nag-usab yun po. Pero, patatawad sa on, mag-change po at Magnum April po. Kung pilag yun, ang kinatibukan na to, nga na-generate lugar nga dugo sa alas 5 na sa denta, mag-update niya. Karon kabuli man po dati Sir Aris po na Magnum April sa pag-roofing nga po dahil po noon din sa mga nagkadaiya ng mga chapter. Kaya para ma-update po din po sila, labi na sa ilaha po din po nga pag-transmit din po sa ilaha po mga data. So kung pilag yun sa mga tao, ang ilaha din po ay lagi po nga na-process kay lagi na may mga uban po no nga nakahigda na pero wala na dayo ng ilang pagpakuha sa dugo tungod kay nangalipong o tungod kay nangalisod na sa ilang ugat yan na sila lang po nag-surrender na may mga inanang ang mga individual so base matingala no at mga katawahan kay sila si Magnum Jane kaganiha Magnum Kia kaganiha mo ingon nga na nasa 2,000 kabuok ang kanilugar ng mga nga na-release. Di man pasabot Magnum April nga kung naka-release ng form nga pauna po na sila ang nakadawat sa form ang tanan nga nakuhaan og dugo. So, diligid Magnum April no, kaya na may uban nga unsuccessful. kaso, naa sa 2,000 kape nang na-mention kaganihan nila ni Magnum Jane, pero sa actual, nga katuyong nga, nag-bleed yun po, no, din he, nahihigda sa catbed, nakuhaan sa ilaha nga dugo, o yun po na-meet Magnum Jane. Pero kana may mga pipila yun po, no, nga unsuccessful, di na po yung uba niya, pag-abot nila din he, tungkol kaganihan, no, sa'yo sa buntag, daghan yun kaayo ang mga tao. So, naiuban nga ni, kung sa sila, gawa sa sila balik, pero napoy uban po daw nga kaning mong daghan gid po kayo nga ganiha ay naya uban kauban nila ilahan po mga members pamilya, pero pagka kana later on dili gid ay sila tanan po nga nagapa kuha og dugo. Dahil man nag na-maple no, sa ato po rin po nga pag monitor karon na din sa ato akong kaning battling area, kabulo man eh sa paghimo sa ilahan po din po nga pagsusi ang ato pa rin po nga taga PRC sa mga dugo ug yung punong nakuha gikan sa mga individual nga ni Salmon karon na dinis sa palihukan isip ang mga bayaning nga Magnum. So kanang gina-segregate na nila ang mga blood types karon. So ano pa nang po nga kahibawaan na nato ang mga datos po Magnum April kung pila ang type A, type B, type O, type AB. So sana mention pa kaganihan no? Ang type O yun ang pinakadaghan nga ato yun pong gaka-generate no, niini po nga pagpahigyan sa bayaning nga Magnum. Ug dili raman po ni sa bayaning Magnum. Sabisan asa no nga mga kaning bloodletting po nga mga kaning activities tungod kay type O, mo siya mas common po no, din higit sa bisan asa no, din sa kalibutan. Kung may tagtao, kagad ako na type O ang ilaha po din pong blood type. So, muna nga mas prevalent po sa mga datos type po na Magnum April ang type O. So, makiliin sa tabi ni Bicam. Ako man si Sir Aris. Sa din he, na kumintag sa type O na nasa 537. Ang type A, nasa 383, 339 ang B, then 85 ang AB. So, daghan gid kay Magnum April, no? Ang mga AB, consider ito nga, medyo na pagka-rare lahang dugo. Kaya, wow, out of 1,344, 85 lamang. So, less than 100 ang nakuhaaga dugo ng mga type AB. So, makayon niyo po ito nga, amazing kaayo ni sila, okay. Lapil ya po sila nini nga tuwa po nga kalibukan. So, taliwala po man, ini po na Magnum April, no, nga nagpadayin po man ang maong activity. Kita niya po nato nga mga nagahimo no, sa pagpaluyo, nini po nahisitan nga pagpahigayon sa bayaning Magnum Bloodletting Mission, labi na ang mga lumilihok. Kita nato ilang kadating, ilang kaikag hapon sa pagahimo sa pagservisyo. Dayan, napunin po din. Sir, pwede makaintimig gamay sa inyo, sir? Gamay lang. Kumusta? Inyo hang pag-respondi ka ron na kwan ba kaning hapo kayo? Kasi pangalan sa ganito. Ano yun ko, sir?
4: Cardinal ako niya, ma'am.
3: Ah, sir. Cardinal. Hindi ka pwede mag-bad words ni kay Cardinal. Wait, tao ba? Sir, kaning kumusta yung ang inyo hagit pong himo sa pag-respond? Panginahangla nun sa mga tao nga ni dalikyat sa bayani nga Magnum. Mara pa po muna stress no nga murag kamuran duha nga against sa tatan nga mga tao nga dalikyat karon din eh.
4: So far ma'am, okay raman, nakaya raman namo. Although dagan git kayo na nga kuyapan, pero na-manage sa rapod namo and naman po'y nag-standby nga Red Cross nga mo po'y nitabang sa mga.
3: Pero kamo sir sa inyong expertise, no, wala po yung mga namatignan ninyo nga kaning nanginahanglan yun o serious nga medical attention sa mga tao nga nga luyahan, nga kuyapan, sa ganiha.
4: So far ma'am, sa diri lang sa sulod, wala man, pero nag-iisa ganiha nga katong na dala sa Red Cross sa GRB kay nagsuka yun siya kadua and lain na ganiha ang gibati.
3: Pero kasi mga saga din nung nato sir, mga reason lugar nga, kung na inato sila, na-mention ba po sa mga tao nga, mga factors posibleng inyo pong ituhan nga rason?
4: Usually ang rason gid ana ma'am, since sa human gid nagsugod ang uban, dili ka pa maaw. That's why pag-abot nila diri, kakakuyapan gid sila, specialist, kuha na silang dugo, kanang dito ra bitaw sila mutindog, dili sila mupahulay yun, munang reason nga makuyapan gid sila.
3: Salamat kayo sir, so check mga kauban din eh, sir?
4: Akong kauban, si Rosbel Kipkipan. O naanap po di akong mga kauban nga musundo sa mga.
3: Ano sabi na siya, sir? Kaling pulis sila o kaling kwan na?
4: Dili na nga mo pull out na may exit na.
3: Salamat kayo sa salamat kayo sa lang servisyo ko magdama kaniya.
2: So, banabala magdaman, GP, lang magigabok ang mga na kuyapan.
3: Sa mga lapas sa 20? Ato?
4: Ang mga kuyapan? Sobra yun, ma'am.
3: Maximum ka?
4: Mga 30. Ano, mga
3: 30. Masaga sa ba, ilang?
4: Usually, mga bae, yun, ma'am.
3: Mga batanon, dagan na?
4: Mas dagan ang batanon.
3: Okay, salamat ha. Salamat kayo. So, si Sir Cardinal Magdoma, kaninga April, no? Ato nga, nahinabi ka labon. Oo, oo.
2: Pandi, ay, dagan-dagan din mga manjo.
3: Oo, kaya, uban ka na ganing wala sila nakakuan. Ang matana sa, pwede makahinabi gamay sa'yo. Mabot lang inyong mga girespondihan.
2: Hmm. So,
3: Okay, pahalan mo, Angie, na ikaw sa Magno.
5: Mercy Dizan de la Geron, ma'am.
3: Okay. Si ma'am Mercy, ma'am, no, ma April, no? Kauban, din sila kauban nila ni Sir Cardinal, katulad si Sir Cardinal, sa user, man po sila si DRMD. Dahil na si ma'am Mercy, sa PRC, din sa Tidio, yapon po, ma'am, si ma'am Mercy. Ma'am Mercy, kaning, kumusta mo ang kaning pag-responde, aning gidaghanon sa katawahan niya, daghanon, sige, kaning pangaitabang kayo, at tupoy mo sa wala, napot sa tuuman, ampit po sa'yo, kumusta mo experience?
5: So far, ma'am, okay raman kay ma-manage naman po nato ang ilaang ang condition sa patient. So, kagaling na isa lang kini na transport isa sa GRB.
3: Laki to.
5: Babae.
3: Kasi ano ka itong bata noon, no?
5: 43 years old.
3: Pero wala siya mga gingon nga, mga possibly reason, nga na kayo nato siya.
5: So far, ma'am, sa mga pag-interview sa iya, bago siya nagpakuha o blood.
3: Alit lang.
2: Okay.
3: Natay, alit ka rin po, no? Nagi, tabang po na karong mga panahon na na usap ka lalaki. Alit lang. So, okay raman siguro ni? Okay ra ba? Barong siguro ni siya dritso.
2: Nagi dapat magigit magdaman si Maman. Kagkuha sa nago. Rest, good ka. Oh, good, ah.
3: So, arang-arang naman siguro po nalistad manggod kayo sa kauban mo, ma'am. Ba, ganyara siya nagtanang kuan? O, oh, ganyara siya nakuan? Siya karun. Pero karun lang dito sa... Libarog siya? Pagbarog siya? Lingkod. Kali na siya ba? Pero wala mag-anaanan din yung ulo. Ah, ato sa dito. Dati lang yung dadala niya sa dito. Ni, ato, ni, sir. Okay. Parang siya, tabang po na karoon mo na magnoma. Ipil po na si sir. Nabasin no, kanang nakuhan. Kanang ang dugo ba? Ang ginahimo magnoma. Ipil na karoon, ginahimo na ni Ma'am Mercy. Palikuran din sa stretcher. Dahil, ang lahat din, ang ilang tiil na yun kay ipa-isa. Ipapuha pang yung uno. So, bakit nyo lang nabukulo, saba na buntok pa ka, so, gichat ang iyahang ngalawa, so, bahigta siya, ang iyang tiil dahil nang ipasaka. Kaya para, ang iyaha din pong, kaninga dugo. So, kaning kwan po, no? Saka po daw magnoma, ito, kaning kwan ba, kaning manutulis, okay, kasi paon siya.
2: Okay.
3: So, karon i-assist na po no, ang nahisputan po na lalaki. So, at least sa karon po na magnoma April, no, naman po na ito ang mga at-sig po ng mga personagikan sa PRC. Kasi ganito, na naman. Okay. Ano lang, ay, nagsuka man po no, si magnoma April, so.
2: Sige, magdamanji.
3: Pero okay na, at least, marang-arang na siguro din si Battle Point karoon po na magdamanji. So, di ba, dugay? So, ito mga kaigunan po ito, nga, nagrasin mo karoon sa pagdalikyan po. Hindi mo balaka, kaya naman po tayo mga kaning healthcare personal report, no, naka-standby, just in case, sa dunay pang inaanglang medical. So, ito mga kaigunan, no, pwede ba yung pumapas si April, no?
2: Pwede pa.
3: Sila po ano din eh. Dapat mo tayo, mga pasalamat items para sa ato mga kaisunan nga gusto nga buhiwa sa pag-donate sa ugdugo. Lagi ka din sa malam kita ay triyong kinis mag-230 radio.
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Salamat magdumahan GL sa Arono. So live gid sa lugar to siya mga higala. Gikan gud dia mismo sa Mayalamket kay atrium ni atong dakbayan para usab sa nagpadayon tang bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission dia sa nasangpet nga area. Maminaw sa tagpipila ka mga pahinom dumatong oras alas 4:49.
1: Time check was brought to you by Westshire Academy.
6: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Yan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, o katul-katul,
10: i-DTX 500 na.
9: DTX 500,
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayos sa bugas-bugas,
9: o katul-katul.
10: DTX 500,
11: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Oras alas 4:54.
9: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Magnum Showbiz Delights.
9: Magnum Showbiz Delights.
8: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik ta sa atong programang
9: Magnum Showbiz Delights.
8: Ang oras sa ito karun, mga higala, alas 4:55 na gerin taon sa hapon, mga higala. So, marag medyo naapikanta sa ito nga oras karun, mga higala. Pero bitaw, salamat gid sa gid kayo sa mga Magnum friends sa ito nga padayon gid gihapon sila sa ilang nga pagadalikyat di sa mayalimket kay atrium ni nga itong gadakbayan, mga higala, para usab lagi sa bloodletting mission nato sa Magnum Radio. Inabagan kini syempre sa ito nga Philippine Red Cross City Officer Chapter, mga higala. Nainungutan na kaganina, until what time daw kuno ang ipahigayon nato nga bloodletting. Mga Magnum friends, hangtod pa na siya unya sa kinibang alas 7 sa gabi. So kung napamoy time unya, maragtas-taas pamansad, napamtay alas 5, alas 6. So wina na mga higala, no, pwede pag-ilugar kayo mo dito mo dalikyap sa nasangpit usab nga area, mga higala. Ilabi na yun para nga kung ganahan gilugar ka, ayaw mo nga mag-donate sa inyong nga dugo, tapos wala mo yung mga balatian, mga ina na po lugar mga Magnum friends, ay pwede gilugar kayo mga higala unya. Sure ball na gud po dahil na agad mo yung mabit-bit usab sa inyong hanga pag-uli.
9: Magnum Showbiz Delights.
8: Ang oras sa tukad ng mga Magnum friends, alas 4:56 na sa hapon, diri sa ta sa ato nga Magnum Showbiz Blind Item.
11: Di na kinahanglan og fortune teller, kay bisan kinsa ka nato, pwede nang makatagna.
12: Nasayod na ko, kinsa na siya. Tagna ko palagi, maugid siya.
13: Dahu!
11: Aniya na ang Blind Item. Magnum Showbiz Delights.
8: Diri na takaroon mga Magnum friends sa ato nga Magnum Showbiz Blind Item. Sige, kini mga higala, no, hatagan sa lugar tamo karon og pangpalabad sa inyo nga ulo. Kabalo ko nga naglabad na ang ulo ninyo karon sa problema nato diri sa Pilipinas, na pay personal nga mga problema. Dugangan pa ginakon na mga higala kay ipa kon kanita mo puzzle na ko ang inyo hanga mind. Bitaw mga higala, matod pa si Netch Itay, usa ka aktor dili bet ang iyang ka-love team nga babay. Balik ko na kong question ha. Si Netch Itay, usa ka aktor, dili bet ang iyang ka-love team nga babay. Sige. So, ang chika do kuno palagi ani mga Magnum friends. Okay, na rin nakadalag bugas. Oh. Ang chika do kuno ani mga Magnum friends, matod pa, pag on-cam do kuno sila nga duha lugar, kining nasangpit nga, usa ka mag-love team lugar sila, no? Marag medyo may pagabatan on pa, lalaki o babae. Pag on-cam do kuno lugar po na sila mga higala, pag na sila sa stage, grabe do kuno kaya na sila ka-sweet as in very, very sweet. Nga mura bitaw, amigason ng lugar ang chocolate. Amigason ang amigas. Basta kay sweet giro ko no kayo sila mga higala nga. Kanang mura bitog wala sila rift going on, wala sila issue sa each other. Pero pag off cam na ro ko no mga higala, lahi na ro ko no ang ilang taras. Matod pa, pag off cam na ro ko no ang duha, maglingkod ro ko no na sila sa kilid tapos magsig

0: Iyan na din lugar sila like kanang murag kwan ba mind your own business po lugar ang ilahang atake. In ana na po ko no lugar po da siya mga higala. Pero pag on cam da kuno sila, murag halos mag kwan sila holding hands, halos maghalok na sila sa stage, kulang na lang magsinabaka sila. Pero pag off cam da kuno lagi mga higala, kini da kuno nga lalaki babay. Dili da kuno gina sila gatingog, magselpon na ra na silang duha diha, daw dili na rin sila kanang mag kwan sa kini bang matag-usa. Dead ma po lugar sila sa each other mga higala. Matod pa, naro ko ni one time po lugar nung nga nai nakasaksi. Matod pa, kinido ko ng babae na siya question nga to sa lalaki. Unya, obvious gano ko no kayo nga nadunggan sa lalaki nga na ay pangutan na sa iyang babae. Pero kinido ko no si lalaki, dead magid siya. Dead magilugar siya to the max. Ang hihimo sa lalaki, nilakaw siya, gibian lugar ni ang babae nga kanang marabag ang kinibitaw nga question sa lugar sa babae, wala gilugar niya bali-bali ha. Napay do ko no to'y another incident matod pa mga higala. One time na kuno kining hulat na kuno ning duha kining lalaki ug babae lugar sa backstage kay murag na sila upcoming lugar no kana murag na sila gitakda nga kay ba ginatawag ta nga production number ba so meaning magperform lugar sila sa stage matud pa while na lugar sila sa backstage kining lugar ng duha syempre wala gid gihapon lugar sila nagtingog mga higala dead magilugar gihapon sila sa matag usa gani sa pagsaka gid sa lugar do kuno nila dito sa may stage nang gabahin kana bitong sa backstage kana murag di ba naman ihagdanan sagad pagsaka do kuno nila lugar di mga higala kining lalaki naguna pa og lakaw. So ang babae lugar dito nagsunod ra lugar pod sa iya. Ha, wala lugar sila naga himo pod sa pag kanang murabag nagtapad gid sila ba. Wala do kuno sila naginan ang mga higala. Na karon sa dihang murag nanay gid ko no lugar sila sa pinaka entrada gid ko no sa stage kundi nanay camera ay nagtransform do kuno ang lalaki ug ang babae. Matik do kuno sila nagholding hands, murag kulang na lang maghalok sila diya sa backstage, inana do kuno sila. Grabe na rin kay sila ka sweet pag abot sa stage mga higala. Kasi syempre na on cam naman. So sweet na gid ko no kayo sila. Matud pa na ay chika mga magno friends nga kini do kuno nasangpit nga lalaki. Ang pamilya do kuno sa lalaki. Matud pa dili do kuno siya boto aning babayi. Kay matud pa ang babae po daw ko nalagi mga higala. Ang kinibitong pamilya lugar po nga gigikana niya, murag dili kayo rich, no? Dili kayo siya adunahan. Pero kinido ko ng lalaki, dato gino ko kayo ng lalaki. So murag na ay kanang yaman issue. Murag inana ipito po lugar mga higala. Kaya ang lalaki lagi daw matod pa, rich, murag na mga negosyo ang yahang kining pamilya. Baka siguro kini siya kay tagapagmana, mga inana lugar po mga higala. Pero kinido ko ng babae, murag humble po lugar.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
6: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Apolinar Villa Street Studio.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee
3: DTX,
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa iis sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura na dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
0: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4567. 0917-408-4800, Local 107, o sa Magdum Radio, 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum, din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
4: Mga higala, magbantay o magmatngon takaron. Ang Nipah virus o NIV, usa ka delikadong virus nga nagsugod sa India o karon naghatag og kabalaka sa pipila ka nasod sa Asia tungod sa kusog o paspas nga pagtakod niini. Ang Nipah virus nailhan nga taas kaayo og fatality rate nga pwede mo abot hangtod sa 75%. Makatakod kini pinaagi sa direct contact sa infected nga tao o mananap, exposure sa dugo, laway o ihi o bisan sa pagkaon o ilimnon nga posible sibling kontaminado. Paspas usab kini mo takod sulod sa pamilya o komunidad kung close ang contact. Ang sintomas nga angay bantayan mao ang hilanat, sakit sa ulo, ubo, sakit sa tutunlan o kalisod sa paginhawa. Sa grabe nga kaso, pwede kini mo resulta sa paghubag sa utok o encephalitis, seizures, pagkalipong o comatose. Kasagaran mo gawas ang sintomas sulod sa 5 to 14 days human ma-expose sa virus. Aron mali likayan ang Nipah virus, likayi ang direct contact sa mga mananap o tao nga may sintomas. Kanunay manghugas sa kamot gamit ang sabon o alcohol o likayi ang hilaw o kontaminado nga pagkaon. Kung dunay makitang sintomas, paggamit gilayon o face mask o addudayon sa ospital. Importante usab ang kanunay nga paglimpyo o pagsanitize sa palibot tungod kay wala pay tambal o bakuna. Ang sayo nga pagkahibal law og isolation mao ang labing epektibong paagi aron dili na mo kaylap ang maong sakit. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdom dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya, pinaagi sa paggamit og moskitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
5: Pre, naunsa naman yung atong palibot karon oy? Daghan naman ang gahikog.
6: Mo lagi mari?
5: Unsa hinungdan sa ilang pagpakamatay, pre?
6: Tungod ka na sa depresyon nga dala sa ilang problema. Abi manggod nila nga ang pagkutlo sa kinabuhi ang tubag sa tanan.
5: Kaluoy pud ana nila no? Unsay maayong solusyon sa depresyon, pre?
6: Muduo lang sa ilang pamilya o suod nga higala aron anaay maminaw ug mutambag sa ilang problema.
0: Kung wala kamay kadangpan sa inyong gibating depresyon, tawag lamang nining musunod. DOH-10 Kamusta Ka Hotline 0997-359-0888. Arts Diocesan Psycho-Spiritual Support Group 0975-725-8661. CDO Psychosocial Division 0970-039-2709. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Oras, alas 5.32.
8: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Mga higala, welcome sa tong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Mayo 17, tuig 2025. Sa niya itong mga headlines sa Magnum Lokal, dugo nga nakuha sa nagparayong bayaning Magnum bloodletting mission sa Lemket kay Atrium, mabot na sa 717,000 cc, gikan sa 1,434 ka-successful blood donor. Magnum National, Akbayan Partyless Congressman Sindanya, malaumon nga mupatig babaw ang kamatuuran o hustisya sa pag-convey sa mga Senate Impeachment Court o bang adlawa. Magnum International, U.S. President Donald Trump, bibotyag nga nagkauyon sila ni Chinese sa President Xi Jinping sa daghang mga butang ato sa ilang panagtagbo. Magnum Business, Pilipinas o Canada, gipalig-on ang koordinasyon sa turismo o pamuhunan din sa Lazod. Magnum Entertainment, actress Jen Onyeza, gusto niyang magkalahing karakter ang iyang hupta sa serye o pelikula. Magnum Sport, Neck Forward og Anonobi, gilauman nga makadula sa Eastern Conference Finals sa NBA.
9: Balitang Magnum!
7: Mga igsoon, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Mayo 17, tuig 2025. Kini yung matig balita, Magnum Chingindrina Enriquez.
10: O Magnum Mencho Kabaktulan.
7: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Nagpadayon karon ang gipahigayon nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission diha sa Lemket kay Atrium. As of 5 o'clock karong hapon, muabot na sa 717,000 cc of blood ang natigom gikan sa 1,434 ka mga successful blood donor gikan kini sa nagkadaiya usab nga lugar dinhi sa tung syudad nga mitubag sa tuang panawagan alang usab sa bayaniho nga kalihukan ning tungora atong dawaton karon si Magnum 120 Angel Alzado sa dugang detalye. Magnum Angie,
11: Magnum kaninga king na dinhi para una nagdiin ta karon na dinhi ang Magnum Radio Team o gala pa po ang gala po sa PRC. So dinhi mo para una dinhi Magnum king.
7: Unsa ba ay? Oh, sige mga higala no, sa tong nasayran nga kini coordination magigkini siya Magnum mga higala sa tuaw sab gikan sa Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental chapter ani isgutan po da nga kalihukan mga higala. So karon atong masayran nga pasalamaton no sab kita no kaya gikan sa nagadaiya usab nga chapter sa Philippine Red Cross ang miabag sa tuang bayaniho nga kalihukan mga higala. So lain-lain nga mga chapter kini sila no mianhi lang gyud aron usab sa pagatabang aron usab nga kita ato ang mga blood donor, successful blood donor makatabang kita sa ila pong mga lugar nga nagkinahanglan karon og kini ang dugo mga higala. So atong masayran nga naapod sila karon na din ha sa tuang location og padayon paghihapon ang pag-abot-abot sa tuang mga kini nga tuang mga blood donor no nga diha sa nisgutan po nga location karong mga panahon na. So magpasalamat kita sa ilahang padayon nga pag suporta ka na to. Atong balikan, Magnum Angie.
11: Sa Magnum Chino, nini mga panahon na na to karon nagawakita ang presensya ang presensya ng IT sa PRC o sa radio nga nagkahimusa alang sa pagpahigayan nini na hindi na nga kalimutun. Malubusan din nga po na Magnum Chino naniwala pa man nga naniwala kuno yung presensya ang tanihapon na karon din sa itong nagkikimo ng blood testing na program. So sorry, Magnum Chino. Salamat sa ito po mga kaigunan. Yan, isupport na. Nini nga ito po mga bayanin.
7: Magnum Angie.
11: So, may lupkit kay Atrium. Yes, Magnum Chino.
7: Basin, mapahulagoy pa ka Magnum Angie. Sige, sa padayon lang sa diha Magnum Angie. No, kay kabahin man na sa tuwa. Isip pagpasalamat ko sa nato din na sa tuwa nga partner sa tuwa nga project ay joint bloodletting project.
11: Nakawagi, ako Magnum Chino.
7: Oh, sige. Smile, gihapon.
11: Okay, gihapon. Naalaw. Dinadila na po.
7: Ah. Sige, kaya ako sa dire. Sige. Kaya ako sa dire. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. klaro no kay makuan si Magnum Angie, matabunan siya po da sa tong siguro kay nani man ni mga higala kana bitong pag duol na matapos ang isgutan po nga kalihukan do na gyapoy kini pag pasalamat pagtapok no kay joint bloodletting project man sa Magnum Radio o Philippine Red Cross Cagayan de Oro Visayas Oriental chapter in a cooperation with Lemket Kai Center mga higala. So muni karon no ang wala ang naisgutan po mga grupo dili ni mahimong lampuson ang naisgutan nga kini nga bayanihon nga kalihukan. So tong pasalamat ta sa to ang mga mi anha ang uban na do na gyapoy wala ni successful kay do nay mga kakulian mahigala pero salamat ta sa ilahang panahon na sa pagdalikya sa Lemket Kai Center bayaning Magnum ka inana mga higala no. So saludo ang Magnum Radio sa tanan nga mi hatag og pag voluntaryo nga pagdonar sa ilahang dugo mga higala kay kini kinabuhi mani mga higala no makaluwas kita sa tuang mga katawhan nga nagkinahanglan labi na karon na sa mga ospital nga nagapingit no sa ilahang na labi na kay masuplayan po ang ilahang malugwayan ang ilahang pagpanginabuhi diri sa tua sa kalibutan. So balikan nato si Magnum Angel Sado sa iyang location na kay wasin okay na ang iyahang area karon na diya mga higala kay mapasalamaton ta kay kapig 4,000 ka mga blood successful blood donor karon. Magnum Angie. Sabi kay si Magnum Angie, sige. Pagkuan ang dana, distansya lang gamay Magnum Angie diya sa DMO location. Kay si Magnum Angie, ang siya po ang in-charge karon sa itong battling. So, kung ato ang masayran ko na pilag yun, ato mga natigom nga dugo, gikan sa ito ang mga blood donor, mga higala sa ato ang kinatibukan. Okay, sige. Magnum Angie. Distansya sa gamay-gamay lang. Gamay na lang yan. Pwede pa ka makadistansya, Magnum Angie, dana? Ay sabi kay si Magnum Angie, ato lang sa giyong hangyoon, gamay lang sa giyon si Magnum Angie. Basin na dili lang sa siguro, no? Makakuan baka apikto sa iyahang assignment ka na, Magnum Angie. Murag, kuan magini ka ng critical ang iyahang kuan karon no? Siya gid ang church sa battling. So, diya na ito, masayran mga higala sa tuang pagdalikya, sa tuang sayo nga pagmata. Aron o sa nga kita magvoluntaryo sa pag-donar og dugo. So, Magnum Angie, kumusta ikaw naka na kumusta? Smile na mas magdumencho dere
12: mag. Smile lang ito.
7: Smile lang siya. Kana siguro mga gamay na lang gid nga hangyo Magnum Angie. Pwede pa ba makabiya baka kadiha sa imong assignment area? Layo na gid ka sige ba sini to ka kamambing. Dito ka mambing layo ra. Kana. Klaro na. Kaya pa din sa CR kape. Ah, pero sige, maklaro naman gamay mo mga. Sige, sige. Ato sa niya pa-exercise gamay si Magnum Angie. Magnum Angie, maraga kinahanan yung kamubihi. Di adapita Magnum Angie, no? Kaya maraga mubanda din ang kuan feedback po. No? Ay, kaya maraga nag-speech siguro na mga mensahe nga gihatag ang ato ang ginsak po sa bahasa Philippine Red Cross mga higala. So, mapasalamaton kita. Kaya naapod niya atong kadagkuan na atong blood center manager, Dr. Christina Pelaez. Mga higala, naapod sila si Ma'am Nadina. Naapod sila din na ano, ano sa pag supervise ani isgutang dako nga kalihukan karong mga panahon na kalihukan kini kanatong nga tanan dili lang sa Magnum Radio kundi kanatong tanan mga higala kay dili malampuson kung wala usab ang inyo mga partisipasyon. Magnum Angie.
11: Kaning isinyo ni mga panahon na ang ato ang situation karon na initial pagyapon niya kay ato ang ato mga situation niya kay initial pagyapon ni or final na pagyapon kay natay landugang na 45,500 cc. Pero ato pa na ina kung tumahon na karong sa taon dati pa na ito sa sa PRC kaya naman kayo nadugang magkama
7: ah ay sakay kay kwento siya mahigala no, so wala pa siya confirmation sa kadugang nga kapiga 4000 cc of blood mga higala. Oo kaya din ha kay kamulo ni sila siguro ang uban kay na pa masakat bed kana bitaw magdumensyo kanang sa bleeding area ba kuan kag dugo na kuan baka magdumensyo nakadonit na baka dugo
12: wala pa noon supad but salayan na to magnumjing
7: sige so, bilay magusto magdumensyo ato sa chance sabto no higala no kay so kung may natag kahimsog, himsog si Magdumincho, sakto ang timbang, pero siguro ang tulog.
12: Oh.
7: Di ba? Kaya maapikto man ang Magdumincho.
12: Pag-ibis
7: ka mamaka ka dito, ah, dine, makita, gihapon, yung huglubo niya mo gali. Ah, wala.
12: Kuyapan lang ang galit. Duwaron na ka oras yung tulog.
7: Wala, okay, pa di ba? Ito lang sa gihapong ihatag sa uban. Basi sa sunod tuig, si Magdumincho, makadonate na. Pero kita, Magdumincho, proud. Di ba? Okay. Wow. Oh, masama ta.
12: Di ba nakabugas?
7: Pero ang importante, nakatabang ta, Magdumincho, di ba? O sige, Magdumanji.
11: Magdumanji, hindi mga panahon ha. Ako na i-review lang ni Karatata.
7: Sige, sige.
11: Puliki ko po at mag-validate po si Sir Aris. Pero ako rin kung bumahal, lagi ka sa iya ha. Kaya dunay, wala ka na sa iyo pag-dumsino sa itong kapagkwinta karon na kanina tayo na dugang.
7: Additional, bali na, sa 717,000.
11: Yes, Magdumanji. Okay, okay. Mahimo na sa mga additional sa katungatuang na una nga na-report as of 5 p.m. So, natay na dugang. Pero ato pa ning kumpirmagyo the later on for the Magnum Chino. Sa ato pa rin po ng mga person na kita na sa PRC na 91 sa mga individuals. So, kumintay 91 ka individuals sa Magnum Chino. Para siya, naanaan siya no, sa
7: 45,500 cc. Ato lang
11: 45,500 cc of blood. Okay. As of karon lang taklaano. Ato pa lang i-confirm kung kani ba siya madungatan pa ba o dilikay. Hindi mo kayo may magtuhog ka na rin. Ato lang kanina. Kaya nagkatpas naman ta. Na 5:30. Nga kanina napumagod po
7: sila. So, mag naman, G. Kaning 91 mo na ning mga tao nga nasa kuan karon nasa kining cut bed kanang kamulong bleeding sila mo na lahi pud ta
11: napay nahabilin no na sa cut bed
7: pero apil na silang kwinta sa 91
11: ato nang i-check karon ni validate
7: ato
11: nang i-validate karon kay kamulong man na si Sir Ari
7: dili na to sa sila kuan kuan ano magduman gyud kay basi mga sayop na sila kuan
11: na kaya na
7: Kaya.
11: Sir, kanang konser ba? Ako lang ang klaro, sir, na sir. Aris, kaning asubli, may nga hapon din sa imo. Congratulations sa ito ang tanano. Kaning ato ang 1525 ba, sir? Kaya naman tayo nadunga nga 91. Ngao na ni siya ang final or kung ano pagiging hapon is makonsider pagiging nga initial pa lang ni karong mga panahon na sa kanang hinapos po na ito, ano, nga bloodletting. Kaya na po may mga naghigda po.
13: Kaning data karon nga 1-5, no? Partial lang sa kini kay napakita ongoing pa ito ang team diri sa ito ang technical nga nag-imo sa pag-ihap sa mga dugo. So, basin, kung mahuman na po natin, makatag kita o ka ng final count. So, so far, so mutaas pa ni siyang 1-5 na ito nga kwan. So, expected tingali na ito mo, dapat tingali ta sa mga around 1-6 to 1-7, no? Depende sa kuan, depende sa ato ang kuan, no? Kinapamantay mga bags nga kailangan pa nato i-register sa ato ang system.
11: So, magdumching na ba siya nakuha po sa itong kauban na napot tayo live karoon po dyan din sa lokasyon kauban na ito si Sir Aris para makita yun po dyan sa itong makaisunan no? Kung kaya kaming sitwasyon yun dyan po karoon nga
7: sa battling area, di ba?
11: Nata din nga sa battling area din sa sa ila pong recording po na magdumching na sa mga datos po tayo. Sir Aris, kaning nakabutang sa mga karton mo pa ni ipuno nun pa ni?
13: Ah, yes po. Butang pa ni nato siya sa ito ang desired nga kuan no butanganan no para mamahimo kining safe no kay para pud nga ang ato ang dugo dili lang pud siya nga di kalidad po ato sa siyang gina account no tanan nga mga naa diri nga dugo no para pud nga pag uman sa final tally makakabulog kita kung pila gyud kabuk ang successful donors na to diri sa tuang bayaning Magnum.
11: Natay mong giingon siya nga 1-6 no nga banabana ni mo basin mo abot. Kanina ni natin ni nga butang nat mga karton nga inuga transfer no sa mga styrofoam. Wa pa to ilabot gyud ning kaning mga nabilin karong mga naghigda.
13: Basin apil na. So para bana pa man po na ako up, no? So, kung mahihap na yun nato, ana pa na tumabawan ang tibuok nga numero sa ito, ang successful nga mga blood donors karong tuwika.
14: Okay, so, kami siya po da magnoma kami nga chino naka-segregate naman na po ni, so pwede na ito, mama naman, no? Katong sa A, O, A, B, A, B, dahil po yung mga blood type. So, as of lang karoon, no, mga kadato sa po na ito, mag-update lang po dahil po sa later. Labi na gama, abot na yun po siya sa kaninga final na yun nga ihap sa nahisgitan po nung no, blood losing mission yung ginusod ka lang din sa may lamkit kay atrium. So, Sir Aris, unsa yung mga detalye galing mga nagapakuha ka dugo, unsa yung mga blood type nila?
13: Ah, so sa katong gingon na ito nga 1-5 nung dugo, 1-5 kapi, no, 1,556 to be exact. Ang blood type O ana is 644. Ang blood type A kay 425. Ang B kay 387 o ang AB 100. So ang kanang mga duguan, gibahin-bahin na sa tanan mga chapters, no, pero mas daghan ang atuwa diri sa Cagayan kay mas daghan manggod ang mugamit diri sa atuang dakbayan, no, labi na sa mga dagko nga mga ospital nga mga pribado diri sa atong syudad.
14: Okay. Sir, kaning 100 lang ang AB. Sige, reason, ana, sir, nga nung murag daghan man taga client, pero 100 lang yun sila out of 1,556.
13: Ah, kuan, si AB manggod siya, siya manggod ang pinaka-ubus nung kumaga ginatawag kining rare nga blood type, no, aside sa katong mga Rh negative. Kung atong isgutan kining O, A, A, B o A, B, siya yun ang pinaka-minus sa tanan. Ang pinakadaghan yun ang O. Then si A, B, consider nato na siyang itawag nato siyang universal recipient kay bisan pa sa iyang gamay lang ni nga kuan, pwede siya nga mabunuhan sa tanan, no, either A, B, or O during emergencies lang. So, muto akong gingon ganina nga kung naay emerhensya o naay panugot sa tiktungod nga abunuan siya ang kinana nga tubo nga nasabtan niya ang so, kanapod ang naka-advantage lang. Kaya kung O manggod, pura yun siya. Di pwede siya A, B, o A, B, no, kung emerhensya, no. So, kato. So,
14: Sir, salamat kasi. Sir, pwede na makabalik
13: later. Oh, way problema. Mag-update kami. Padayon nga po ang Philippine Red Cross, Misamis Oriental, Cagayan de Oro Chapter sa pag-ihap, no, sa mga number of successful donors. Inaanag in behalf po sa amuang chapter administrator, no, Ma'am Nancy Joy Solinero o sa mong BCM, si Dr. Tricia Pilaes. Kami nagpasalamat sa tanan nga nagdonar nining bayaning Magnum Share Life Give Life bloodletting mission diri sa limkit kay atrium. Daghang salamat usab sa mga personahe diri sa atoang Magnum, no, sa Magnum Radio. Kay kung wala kining ilahang inisyatibo nga wag yun, no, dagdako og daghang salamat Magnum Radio sa inyong tabang ug sa inyong suporta sa misyon sa pag hatag o dugang kinabuhi pinagi sa pag-abuno sa dugo.
14: Salamat kay Sir Aris. Sir Aris Magnumanjing, no? Atong suki sa roon na din.
15: Salamat ta siya Magnumanjing. Kaya pwede sa mabunot-bunot diretso ba, ma?
14: O, na, sa portaytas, manbunot din siya. Kaya napo siya yung mga kilanglet po na mga ibang insert, yung mga details. Pero willing naman po siya yung dihapon na maghatag unang hugang. Mga impormasyon na din po sa tuwa po na Magnumanjing. Ang tang na din isa ta, sa itong pagpadayon po na Magnumanjing, ato sa pong kaning nabihon po, no?
7: Muto mahigala, no, si Magnum Angie. Muto update mahigala gikan sa to ang latest mahigala. 1,556 successful blood donor og maabot na ta mga higala, no, sa 778,000 blood or cc of blood mga higala. So karon padayon paghapon sila sa ilahang pag kining accommodate o gato ang pag nakuan gyud pug dugo kay napamagya po yung mga ato ang mga donor karon basta sa sakat bed mga higala be or kuan na kanang pag kuan na lang gyud kinatibuk-an na lang gyud nga pag total aning ato ang naisgutan pod nga mga blood donors. So makita sa nato, no, no, ang sa tuang Magnum Live karong mga panahuna, ang mga team po ni Mayor Clarex Uy, no, oo na sila, malipayan sila, salamat kayo ma'am sa inyo hang makano na yon kagabi ipantanan no, kauban sila sa team Magnum nga napon sila din na nagplaster sab nga mahatag pahalipay sa tuang mga kaigsuunan na din ha no, salamat ta sa tuang mga partners o gato mga sponsors

0: yung tibong pamilya o ka kamo pud no nga yahapo mga pinaligan yung mga personahe pud na din si unsa gyud kaning kadaghan naman no nga atong na distribute yun at makaron na pilan lang atong mga estimate nga nabilin no, no sa mga items
1: kay pila gani atong 200 plus out of 3,000.
2: Wow, dagang yung tabangan so, naman,
0: Jay. Dagang ang natabangan. So, dito, oo, base na, kanang iha pong dito, no, kay late magod magdoma, Jay. So, ato rin ang mga kaninga, kaninga takdo later on. So,
2: oh,
0: kaninga, kanipo siya kaninga magdoma, Jay, no, ang ato pong ato mga natakibin, so, 3,000. Kay, kaganiya magod, ang 1,000, tag-duha man to, katag 5 kilos. So, mo to, 1,000, kaninga 1,000, napulo ka kilo ang ilahang nadawatan ko. Ang tsa-tsa, no, tungod kay karon nagamalapuso na nga ito ang pong kalihukan, kay kabahin magit mo, ano, no, isip pa, major sponsor po, da, unsa bahay, kaning, ipaabot po, no, kami sa ipad ni Mayor, labi na sa mga ni, lambigit, hindi po nga maong kalihukan.
1: In behalf of Mayor Clarence Uy, Kapitan Kikang Uy, Kapitan Alorna Uy and family, dako kayo namong pasalamat kay daghan kay nalipay sa bukas niya sa kapit mo sa itong panahon karon.
0: So, kani siya lugar ng mga bugas yun, ma'am, no? For clarification lang, ay, masimalingling na po sa dani, for clarification lang, kang mayor
1: na pala. Personal gini niya, ma'am, ng bugas, ma'am, gikan sa iyang anak.
0: Kani siya, kamo na nagkanaing ako na niya?
1: Yes, ma'am. Kami na ang nag-repack. Kaya na ipackers ko nga kauban na mo.
0: So, kung may yun ta, ma'am, sa kaning inyo pong ibang hatagan, wala gito ipili po, no? Kaganyan, kayo, tagol naman yun.
1: Wala ko ipili, ma'am, kasi si Mayor Diligene siya kapili ko 15 tagaan. Maiyaman o dili, basta kainaan na siya, tagaan gini sa tanan.
0: So, ma'am, basi no, na ay mga kaning, imo pa sa pag-claim pa karon, pwede pa man, di ba?
1: Okay pa, ma'am, taman gito man. Gikan sa pagsugod until the end, amo ginangulap to.
0: Pero ay mo mga Charles Angel, ma'am, okay pa?
1: Okay, ragit kayo, ma'am. Yeah, salamat po kayo sa Magnum Radio nga. Usa si Mayor nga gitapkin niya. As always, since nag-start mo, kung nasa mo to apunti. So, salamat kay tanan.
0: Ma'am, salamat kay ma'am hapon.
1: Okay, may hapon. Salamat sa tanan po.
0: Yes, Magnum Matching?
2: Hindi naman maluya ang mga angel ni Ma'am Cheche. Kaya siya gali, active kayo lang, maluluya yung mga angel, di ba?
1: Hindi, Ma'am, kay Murat na anas na may anak yun.
2: Walang tulugan, Ma'am, no?
1: Walang
2: smile,
1: tulugan.
2: Smile.
1: Thank
0: you. Naku, nandiluya din natin ito taas mag-uching kay...
2: Salamat kayo, Ma'am Cheche.
0: Sige, salamat. Hindi, maluya man itong mga taga-taas.
2: Walay luya, refreshment.
0: Alkandi ka, Ching.
2: Alkandi ka. Bakit ba pinapuntang? Sumi-dimensyo, nakabit-bit
0: ko. Opa, wala lang sa lang si Kay. So, karon, no, dinipod ka. Ay, sige, ato sa
2: si Madam Aileen, umusta naman? Okay pa siya?
0: Madam Aileen, pata, no?
2: Ay, si Madam Aileen, si Magnum Aileen, mahigala.
0: Kumusta Magnum Aileen, ang ato po din po nga experience po na sa
2: lain
0: na po nga kaning tinuig na ito nga kalihukan. Karon, dili ba kayo kaning exhausted, no? Hindi po nga
2: pag-disyo. Yan,
0: ang mga buga. And then all, kuda yun po sa mga palap.
2: Atong mamaniya si Magnum Aileen Mahigala, no? Mani atong Magnum News Manager mga higala. Siya po in charge sa itong mga pahalipay item. So, pasalamaton na kay Hanay kayo. Mga reklamo, sige. Sige, Magnum Aileen. Ang sa itong maistorya, kay mga experience na ito, no? Marag, si Magnum Aileen, siya gid ang mapahupay sa mga kasagot
0: na
2: natugsukan. May tawag ko ang mahigala, kanang dagong. So, siya dahil ang muhatag o pahalipay. Siya in charge dito. Magnum Aileen?
3: Okay, wala mata nagpatusok ug dagong. Magnum Sing, oh, kaning kaganihang morning ra, kaning medyo na mga ginagmay lang po noon nga mga challenges kay daghan man kayo Magnum Sing, at in daghan jud kayo nga gakuha og kaning kaning mga dawatan Magnum Sing. And so far, malipayon makita gyud sila pathway.
2: Marami sa butay kay Magnum Angie, oh.
3: Mau lagi?
2: Magnum Angie, kasi butay ka. Isa kayot lang blaster na to. Kay kasabanta ni Magnum Aileen, ani karon be. Kaya siya na ba itong news manager karon na? Kasabay kita, ani karon, ani niya. Siya na bang in charge, ani, mga igala. So, itong balikan si Magnum Aileen. Magnum Aileen, okay, wala na ipatingog niyo sa technician. Sige, isa. Kayot. Okay, Magnum Angie. Sige, plastaron na to si Magnum Aileen. Mga igala, no? Kay siya, good. Ang ato ang in charge

0: last time. Walang magmahay, di ba? Ikaw okay. Pa ba nagmahay, o?
1: Oh. Okay lang,
0: sir. Oh, sige, sige, go.
1: Okay, bye. Kami magmahay. Walang magmahay ng singka. Makadawat, matod. Makadawat, basta makapagyan sila go. Makapagyan sila ng singog, makuhaan lang yun sila. So, doon na yung mga itong first one. So, of course, mga
0: Magnuman Jay, kadyat lang yun kayo, Beng. Kayo naman nung si Magnum Eileen naman hinuon ni Nain Ani naman hinuon.
1: Ako na lang. Ako na lang. Okay. Kung nakapang mahay kay kami lang doon.
0: Oh, sige.
1: Feeling ako kay... Bili ka na niya right
0: now. Beta. Beta.
1: Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw lang, ayaw lang. Ayaw lang paliog, sabi kasi niya. Ayaw
0: oh, sige.
1: Oo.
0: Okay. Smile, Magnum, Magnum Eileen ka. Magkita ka lang, Magnum Live.
1: Ano, magkita kami kung ano, work. Pero malipayan nga po namin si Kening medyo kaganiha. Doon ay mga ginagmay ng mga challenges. Kaya tungod lagi ka ng pag-control sa crowd Magnum Sing. Huwag na yung usta. Kaya tungod lagi kay dagan kay sila. So medyo doon ay panahon nga mudot-dot sila sa toa. Pero at least ang tanan hataga na to o ka ng ilang mga palipay Magnum Sing. Doon ay mga nakabunot o katong mga rice cooker. Malipayan kay silang mga dagway. Nero po'y murag ka ng magpamilya good Magnum Sing sa ang pamilya tulos lang kabuong so dagan dyan nilang nadala at to may iyan sila nga pag 1 month na to nilang consume mo
0: babi ka naman na sad face mo anak man na yung sinunod
1: ng bayan wala ka tong sad face magdumsing ka na yung sad face na nakakaon sa puto
0: lagi ba manami pahupay
1: nasi bili man sa sad magdumsing kay sigurado man ka pa makadawat ka hapon sa o katong 5 kilos na pugan so happy gihapon maski pa dili sorte tong raffle pero sigurado man yun. Nga na yung mabit-bit. Dili sila mo uli magnumsing nga kining mamayhon. So, naagyot sila eh.
0: Oh. Ang isa kakamot na marag sakit, pag isa po, bug at ang gibit-bit.
1: Okay na. Ayaw mo mga kwan, mga sentimental. Char lang, ako na. Dili ta taas kay para matakun sa ato kung
0: saan nila. Wisin siya, mga gala no, si Magnum Eileen sabi na yung paningkamot ka ganina nga. Wag yun magmahay niya to mga blood donor. Mga gala ka siya in charge. Wala yun ibalik nga siya kadawat. Oo, thank you kayo mga gala no. Salamat Magnum Eileen. Oh, musaka siya sa refreshment. Kumusta na ben itong sa taas kay Dini? Bulahan itong in charge ani. Dili napita mga gala kay dagan kaysa ng mga pabusog din ebe. Oo, so kati nga. Mapasalamatan ta no sa itong mga sponsors. Kaya ananta busog oy na
1: lagi dahil na basta yun
0: ay bidin siya magnaman ji
1: tapos na mga bidin siya noon
0: hindi ko bidin pa si Magnum apple pie ang atong event coordinator di ba
1: salamat sa mga pagkaon ay
0: sige naabay sila sa to ang kuan Magnum Gilbert sige Magnum Anji.
1: So,
0: natuwa na. Gawin sa mga siya, Magnum Apple Pie sa katarpuling muli na siya.
1: Hi, Magnum Chi. Mayong hapon.
0: Oh, alam niya kang smile.
1: Oh,
0: di ba?
1: Oh, grabe nga paak yun.
0: Sige,
1: grabe nga pinaakay from morning until now. Dagan salamat kaayo sa mga ni Anhigid, no? Para sa atong bayaning Magnum Bloodletting Mission. Na mga iso na itong nidalikyat yun sa Sunday nga dako. But they just really give us to support this one huge event of the year sa Magnum Radio. Of course, both sa Red, Philippine Red Cross and Limited Kai Center. And sa mga sponsors po, dagang salamat kayo kay grabe. All-out support, aliwala sa crisis, good, no? Karong mga panahuna.
0: Yeah.
1: Pero wala good sila nagpadaog sa maong crisis. Pero gipadayo nila ang pagpadaog sa maong suporta sa ato ang event karong adlawa, which is si Bayaning Magnum. So, dagang salamat. Share blood, give life. Padayon o hinaot nga mulahuntay ta hangtod next year. Ug sa mga umalabot pa nga mga tuig. So daghan man kayo mga sponsors Magnum Ching, to be honest, no? Grabe kabaha ang atuang mga sponsors gikan sa mga hotel, sa fast food chains, usab pod sa mga nagkalain-lain ng mga establishmento dinhi sa Dakbayan. Daghan kaayo gyud ang isuporta karon nga tuig yun. So gipakita lang yun dilang pagkahiusa sa ato ang bayaning Magnum gyud sa Magnum Radio. So daghang salamat. So
0: Magnum Apple Pie.
1: Yes, Magnum.
0: Muna ang itawag na bayaning Magnum ka.
1: Luka, diba? Kita glory good as in. Yay. Amazing kayo, no? Taliwala sa mga kakapoy, kabilar, o usapod sa mga walay tulog, sa mga team gyud nga nagpadayon gyud pod sa mga pagbalita og serbisyo. Morning tinud-anan nga serbisyo ang mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan and around the world who experienced this once event lang ni siya in a year, pero madugo, pero grabe, worth it nga pagka madugo gyud.
0: Sige. Salamat, Magnum Apple
2: Pie! Hey, oh, advance po nung pasalamat na to. Kaya napot tayo.
0: Nah, sige na.
1: Natay pakao.
0: Wala pa yung ugma. Wala pa yung ugma.
1: Oo, libre kayo ang mga pag-ampo po.
2: Ang mga nakikbit lang po. Spoils na daw mo. Dila po bakalo.
1: Padungan sa padugo ni. Kaya di ba, wag ang mga dugo. So, kailangan yun nga mukaon yun og dagan. Paak yun og dagan.
2: Ang unsi pa.
1: Ang pagkaon.
2: Salamat kay Magnum Apple Pie, Magnum kaning Chino. So, at nakaroon na ang mga sponsors na ito, daghan mo yun kayo. So, daghan ko na nabusog. So, siguro po matulad na po, no, ang mga kaming natuwa po rin po ang mga kaugan po karoon. Nakugihan yun po kaayo.
0: Sige.
2: Itama niyo din po na Magnum Chino. Sa sila si itong mga laki. Gabangal sa karoon. So,
0: kung ikikay po dahil sila. Sa
2: course, si Magnum Percy.
0: Si Magnum Percy. Grabe naman, tangka niya karpo rin.
2: Meron. Kung da, dahil kung Magnum Ching. Mga ato na kung security measures. Karoon, sir, kumusta po, no? Ang imo hapong pag-monitor.
3: Okay, salamat kayo, no? Actually, pasalamat ta kay ang mga tao nga ni Ani Dini kaganina. Dili gyud dingon lugar na magunsing kinibang ang ilan tuyo na to isang pagpakuha sa dugo. So pasalamat po ta sa atong mga pulis, natin atong pulis, no, pasalamat kay ta kay sila mismo nagatag seguridad sa ato dinhi sa kinibang limikit kay Atrium. Dayon pasalamat po ta sa of course ang ato mismong kinibang city disaster, no, CDR Remo na to.
0: Oh, sir
3: Nick Habagat, salamat kay Sir Nick. Actually, magdunsing, di ba hindi kalikayan nga, ang itamo manggod kanina, nagyoy na kuyapan magdunsing, no? Di na ito magligoy-ligoy. Actually, nagyoy na kuyapan.
0: Maglay na ginhawa. O,
3: makalala yung ginhawa kay, pangutanlo ni mo sila, uyaw ang buday sila ni Mahaw. So, importante manggod kaya nga mukhaon kita. So, medyo na ilang ginhawa, mula nga medyo lugar magdunsing action sila kakuyapan. So, pasalamat kay ta sa CDR Remo, kay na dahil sila magdunsing automatic, no? Na sila kahimanan, ila dahil tabangon, hantod nga makarecover, magdunsing.
0: Oo,
3: makarecover, magdunsing, no? Ilang ipahigda, na sila mga prosesong imoon, dahil pagkataw-taw, makarecover ang magdunsing. Salamat kay ana, no, sa atong City Disaster Restoration Management, pinagi ni Sir Nick Habagat, kaya yung mga sakop, aptig yun kahibalog yun magdunsing sa onsay lang buhaton. Mga lalaki, duha ka buhok, no? Maayos sila
0: kaya
3: kay anan sila sa kinibang rescue magdunsing. So okay na magdunsing, wala yang ikabalagan na to. Kita na to sa atong security, maayo man magdunsing, wala may kasilika na itabo. Salamat as police o guban pa nga tumakauban na naghimo magdunsing sa pagpaningkamot din sa area magdunsing. Balik na to ka Magdamanji magdunsing.
0: Sige Magdamanji, ikaw lang sa gid ang magkuhan karon dira mo.
3: Okay. Babat bisog pa sa Magdamanji, Magdamanji.
0: Yes, Magdamanji.
3: Patugin mo ni Magdumpersi Blanca. Kung i-total git na to, wala magkuyapi. Tama din yun nga halos magkuyapan na. Kaya bang, kaya kung kuyapan gani Magdumching, nawala ni Kaspari Moot. Ano, may meaning wala na kay, nabulaan ko nung sarita mo, because nawala ni Kaspari Moot, kaya na kuyapan man ka. But kato sila, wala mo what is mga parimoot. Gakalipong lang. Gakalipong. So, magpasabot nga morang paingon lugar nga makuyapan, mawadaan sa panimuot. But, of course, sa Catholic, sa Maturigyanan, sa CDRMD, lugar sa Palamin Red Cross, doon na sila medical team, nga miri at diretso, so, wala nga, kasi sa Ginoo, wala yung kabalakan kanto mga halos makuyapan. Kay nalagi mga condition, sa condition sa sila mismong kagalingon nga nagalilain, sama nilang siguro na magdawan, wala pagka magkaino, mag-init, pagka magka-hapin-hapin siya tiyan, siya pagdalikat na rin, thinking nga lugar, masayo ang iya mismong pagkuhaugdugo, pagkuhaugdugo, sa mga lugar na nito mo. But sa ako ng kamutsyag, wala pa sagdi ang nasgutan sa mga dunong sa mga dugo, nga doon ay gamayang problema, kung kalos na ganoon nagkapauli nga lugar, matawag na ito, safe and sound, naging gapang magdumsing, na. Salamat po magdumanji, kaya ako siyang i-kinipan nga buot mabutyag ang final nga data sa naskutan nga blood dating mission na ito kung adlaw magdumching. Doon ay actually nag-cut-off kami o 5:30 p.m. pero kining mid-drug pag-inog sila kami na ito. Kaya samtang nag-cut-off na o 5:30 na pag apas. And then doon na pa yung mga walo. Mga unom. Unom nga nag-higda pa kay kamulupang kuha o dugo. So muna nga mid-drug pa hanggang ni mga orasa. But karoon na ay final nga gina... kuha ni magdumaan siya karoon nga para una aron nga mag-check natin sa tumating muna. Ako lang mo nga so ka nagsugod magdumsing ang bayaning Magnum na 2011 nga mo siya pag-ibog sa Magnum Radio sa Cagayan de Oro. Doon na tayo as of karoon ha nga wapan natin magkuha yun ang pinaka-final sa atong kaliukan karoon. Doon na tayo inisal pala ni may kabat na sa 5,465,000 cc of various type of blood ang na-generate sa Magnum Radio o sa Philippine Red Cross City of Israel Chapter. Balik ko na ko, 5,465,000 cc of blood gikan sa 10,930 ka mga successful blood donors. 10,930 ka mga successful blood donors Magnum Ching, no? Ang mga ginaganon sa mga donor o cc of blood naghimo sa bayaning Magnum Blood Dating Mission nga takos sa pagtabang sa mukabat sa 43,720 ka mga pasyente. Balik ko na ako, 43,720 ka mga pasyente nga ginaganon sa mga pasyente nga natambangan sa nasugutan nga proyekto. Yun na naka-overwhelming na ang nahimo sa bayaning Magnum Squad General Motion na 2011 Magnum Ching, nagganang natabangan ng mga pasyente. Kung dugang karong adlaw sa ato mismong kaliukan, doon na tayo dugang pang ginaganon sa mga pasyente nga matabangan usap. Base na ito, ana, mao ang ikabutyag sa PRC nga mukabat sa 4 o 4 ka mga pasyente ang matabangan sa matag donor sa dugo. 4 ka mga pasyente ang matabangan sa matag donor or equivalent to 1 bag o blood nga ma-generate gikan mismo sa lawas sa usa ka donor. Sige na magdumachin yun nga pagka managitaw na itong bayaning Magnum ang mga nagkawag dugo tungkol sa katanungan nga imagine sa usa mo kakinabuhi tulo nga gamayng tulo sa mong dugo nga mong gidonate nakahatag kini o may natudugang kinabuhi extension sa kinabuhi sa 4 ka mga pasyente dili na basta-basta o niya. Daghan sab sa mga donors na ito karong Magnum Ching, gabit-bit-bit kani sila mga previous ng mga certificate.
0: Oh yes, Magnum
3: Ching. Oo, ilang blood donor certificate. Oo, niya dayon ang upang nagkasunod pa sa daan ng mga t-shirt sa nang aging bayaring Magnum projects na ito. So, punta sa buot nga kung ang usa ka donor sa bayaring Magnum, nagadunit ng kaduha, punta sa buot na siya natabangan ng walo. Kung nagadunit siya, na siya katulo. Kau patong kalima, i-multiply ni muna. Magpasamod na ganah, yan ang tabangan. So muna nga, bisan ako kapanglimaw at palimaw ko nga, karoon pag muna ka-realize nga, kanagana ba rin sa natabangan sa nasugutan ng proyekto. Muna nga, mapasirig buhon kita sa pagpahigawin ng mga proyekto. Talawa po sa dagang nga mga inato obstacles, mga kasilikaan nga ato magkaka-encounter. Pero sa gapon, nagmalumpusan ang mga proyekto. Masalamat ha sa Philippine Red Cross, kay Waipuas, ugwa ay... gitawag na itong undying, unwavering, ang ilang mismong pagpagiging partner sa Magnum Radio para nga mga paigayon na sigurot ang proyekto. Pasalamat sa Lemikipkay Center sa magkanagkuhan sa nasigutan nga business center din sa ato nagbayan. Nagunang business center sa ato nagbayan nga wala sa makuli sa pagduyog sa nasigurot ang proyekto. May paggamit, may paulam sa hamugaway o luag nga atrium. Ano lamang matagaan sa mukhang ruhay ang mga iksoon nato ng mga blood donors. Doon silang tinguhan na makatabang po silang isig katao pinagi sa pag-donate sa rugo. Pasalamat sa tanan ng mga partners na po. Di na to ma-mention tanan pero siguro una to nga rin ang usul ng mga takna dagan kinibaw ng mga partners nato, mga sponsors ato mismo nga mapasalamatan. And then labaw sa tanan sa salamat sa Ginoo tungod kay iya kitang gitagaan og igong katakos o mayong kaimtang sa panglawas para magmalapuson ang mao nga proyekto magdumaching. Tanda di sa natong kalimtan natong kadaguan sa Magnum Radio, Magnum Ching, sama kang Mr. Rojo Chu, kang Mr. Edward Chu, nga sila mismo, bisag pinagi lang sa text, wala na, kana bang automatic pa, no? Di na tayo yung nilampang mag-sulat-sulat, patag pila ka pahina, nga sulat, para mag, para mapamot ang atong concern, wala na, automatic, text lang. Ina na, yun na, ka, kwan ba, kana bang very inspiring, kana bitong suporta. Giya ka nato sa itong magkaraguan magdumsing sa pinaagbis ang ganing tagdugan may magkakita magdumsing no, sa itong magkaraguan pero mag-text lang ba? Text mag-biber yun na yada yun walang giyong makuli na itong mga hangyo para lang magparayon ang itong pagtakos sa pag-servisyo sa itong mga ating ating paminaw pagtabang sa itong mga itong mga itong isikaingon. Gani man ang di na kumalimtan ang pahayag sa atong pinakarako nga si Mr. Rojo Chu matod pa niya nga basta tabang wala gi balibaran matod pa niya basta tabang kuhan yun ka ng marbita go padayon basta tabang sa atong mga kaigsunan nga dapat tabangan mao gina permanente magka-recall na ko na yung mismong kanang giya magdumaching panahon nga na yung mga sunog mga tinag
0: ginag-mention. Gap-gap. Muna. Mga higala, no? Salamat, mga higala, no?
3: Muna, magdumsing. Dako nga itong pagpasalamat kay basta kay tabang gani sa komunidad. Labi na gin sa mga isuntang kabos. Nagit ka nun na itong magkadaguan. Nga maghatag ka na itong giya. Maghatag ka na itong panugot. Nga muhin mong mga lakang para magkatabang sa mga taong angay pagkatabangan. Thank you, eh. So, muna, salamat, ha? Si Magnum, kining, hindi naman ako pasalamat kita na, no? Si Magnum Angie, ito balikan, kaya ba sinagawa na yung wala pa. Gagiwas na to ang final para kang adlaw ang Dumtsing, ha? Kaya para nga ma-finalize na to ang tanong ng mga data. Katawa kong ibot siya ganina, hindi siya lang katong data. Ang pasalamat sa ta, take advantage ko na lang ng kagayin ng Magnum Ching, kung itagag panahon nga, magka-pabatis kang ina. Pasalamat sa ta sa mga very active no, ng mga maintenance and janitorial services team sa Landcare Kai Center kay Gabilar sa Manato. Sa ilang pagpastar sa video, sa ilang pagsiguro nga limpyo ang paribot nata request, automatic na yun mo tabang ba, mo si kaso. Yun na nakaninot ng servisyo nga gihatag sa Landcare Kai Center din nga ito po sa mga proyekto. Ano po yun sa patamang? Atong kapulisan. Ang kay naagyot, tipo ka gabi, in fact, kagani na pagkadlaw, na? Nakadawat kong report sa lugar head sa maintenance services sa Lemkip Ketium, nga kadlawon pa ang kapulisan ng ilang, kanang ilang canine dog. Sniffing dog. Kini bang nagpaniling na daw. Pagpasabot nga ilan ang siguro nga kanabang luwas ang binyo alang sa mga galukan. Daan naman yung luwas ka naman gani mga naman mga active sa mga security personnel sa alam kapiasan. Ginugangan pag yun sa presensya sa ato mga polis nga nag siguro nga luwas ang ato mismong binyo para sa mga galukan. And then ang CDRMD, mayroon yung pasalamatan ni Colonel Pahi. Colonel Pahi, ang atong City Police Director, pasalamatan. Siya pagpada ang mga personay alang sa kinipagsiguro nga luwas ang atong kayaning magdom karong adlaw. And then, ang CDRMD, na binagila mismong medical team, human rescue team. Gipadala din eh. Na e video magkakalipong magdumsing na automatic na ang ilang mispong pag-react diretso. Di ginalangan ang ilang pag-react. Muna nga katong mga medyo nagdain ng gibati na halos ka magkakalipong na yun na kining lugar nakapauli sila mga panimahe nga safe and sound. Hindi ang kabalakan nilang panglawas magdumsing. Yun na ato makauban, no? makauban, apil na ka, nagdilara ta kagabi, kadawa na talaga pa uli. Halos din na ta, halos din na ta makatulog ka ni, magkabiyo nga. Ako nagtipalaw ko siguro mga dua ka oras, ana. Oo, niya dahil may uban pa, apil na sabi nga sinto, hayang ikaw pa, di ba? May hayang pagit ka. Para magpagkwag dugo. Oo, di ba? Bisan pag nadilar gabi eh, oh, lapoy ang lawas, pero nagpagawang dugo, yapon. So, usa si Bing, uguban pa magkauban na to, sa, medyo lakubo, sa, bila kalibo na. Sige, Jassy.
0: Si Siegfried Magnum John.
3: Ah, Siegfried?
0: Oh. Yes. Wala
3: ko ba ang magpagawang pang dugo? Tanima ito, gumagmulutaw na siya sa hangin ba?
0: Lado siya, Magnum John, pero kada, komplikada kasi na paghatag certificate, kaya yung ipangandaman, Magnum John, ingon si Magnum Aileen, nga di siya dawaton kay laminated na daw.
3: Okay, so yan. Taliwa ito sa inyo, sa akong kabutyag. Mori sa tanan sa Magnum Radio, ng mga personal, siya medyo may pinakalipis yung lawas.
0: Lipis galing siya, Magnum John.
3: Lipis, pero galutaw na sa hangin ba? Pero taliwa sa inyo, kalipis yung lawas, kalapoy, kay Bilara kagabi eh, naka-donate pagin siya kagkaroong parahuna. So yun na nakabayanihon ba ang lugar, mga kauban nato nga nag-donate sa Magdugo, talawa doon sa mga lugar kalapoy sa lawas, uguban pa ang kondisyon. So atong pagpasalamat sa tanahan kami lang bigit sa pagpangandam nato, apil ang mga volunteers. Magamching, ganun na, picture ko, mga guwapa dito, mga volunteers pa. Nakaputi, tanong, mabisa mo silang kagwapa. Oo, nakapapicture, gusto nga, ikaw kini. Kini, at least, mamising, katiguan na tanay, di ba? Kini, katiguan na, pero magkagiging pagigya pong papicture sa mga kabatanunan, mga kagutahan ba? Yung sabitahin ng video manager pa. Ganun, yung magkatsansan tagpapicture ng mga, uban sa mga guwapa. Magamching, so, bitagi na eh. So, ano ba ang sitwasyon? Ato mga sponsors, sa ato pagpasalamat. Partners nato mga kabarangay na gubanta. Katong si Uzi Pinma, pinagi kang Dean Jericanio sa si Uzi Pinma, ugunya dayon.
0: Bureau Fire.
3: Kamagin, Magamching?
0: Bureau Fire, Magam Jun.
3: Bureau Fire, oh. Naka...
0: 50s na kabok.
3: Naka... Kuan gumi, naka...
0: Uniform pa?
3: Nag-abot gabi ni Kuan, ni Kuya Sam Bilardi.
0: Nag-abot rin sa
3: kanilang. Kaya may promo si Eagles. Nag-abot sabi, nagkailaman na kami. Nag-kumidyahay pa may ang problema sa fire kay bawal ang pagdula o fire. Depende yun doon sa pagka-fire na. Basta kay sunog. Pagkailangan pa protection sunog na. Ano, no? Yada yun, kang engineer tulod sa mga tao. Engineer tulod. Engineer... Roger Tolod, yung mga tao, din isab, mga kabarangayan, din ako mga litong pero sa kadagas mga barangay, nga bilabdigit sa mga karukan sab, tanungan dawa. So, tanan-tanan, ato po pasalamat, nga to sa, nga to kanila, tungod kay Morgina, sila mismo ang instrumento para mahimong palamposon ang Bayaning Magnum 2026 edition. Din, initially, naka, pakuha og dugo, nakakuha og dugo gikan sa 1,344 ka mga blood donors. Napay madugang anak, Magdumching, kay gikuha pa ang pinaka-final yun. Og naka-concept, naka-donate og mga 620,000 ka cc of blood. Mga 626,500 man ito ako na lista ganina. And then, marugan ang pagiging gapon na ganap ay ikuha pang final figure git gapon Magdumching karong pananaw. Balik ko na ako sa mga ginugayon gikan sa 2011 sukan sa pagkaybogso sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission in 2011 naka-generate na ta og total 5,465,000 cc of blood gikan sa 10,930 ka-successful blood donors. Mga ginagaroon sa mga donors kung sisi o blood, mihimo sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission nga takos sa pagtabang sa Mukabats 43,720 ka mga pasyente. So, salamat sa tanan. O kita-kita ta sa sunod nga tuig para yung gapon sa nasigutan nga karunan. Ako si Pasa ni Magnum Anji, kamarag na? Positive na? Wala pa. Okay. Magnum Anji.
0: Okay. Magamanji.
4: Pag-ibig yun na, katong tuwa nga dato, so wapag yun na human, kaya naman good po yung, napadinig ka ng mga pakita mo, aning yan, yung mga carton. Napag good isulog yung mga dugo po, da, mga dumis yun, mga bags, no? Nakabutan din eh. So mga po din ang dugang po lang at proses. So, dahil na, katong napoy nahabilin ko itong kagarihang nga duha, wapag po itong na-appeal po sila pong estimate. So, sa di ba dugay, mga dumis yun, no? Basi na mapadali, yung hapon po din, kaya ano man po yung madugang, kanina man lang po nung existing ng mga kaning bags o dugo na nadinig ko na sa ila po nga mga cartons nga gina-transfer nila po nila sa ilang mga storage lugar nga kaning fire home nga gamito no sa ilang mga pag-transport po dapat ingon sa ilang po din niadtong ilang po mga refrigerator sa ilang tag-tag sa mga chapter lugar so mo ni ang mahitabo pero kung ngayon pa sa datos magnoma June ang atuang kaning update kaganiha na to'y nadugang no gikan sa katoy mo hanga giingon kaganiha na nadugang ato nga naasa kapiga 45,000 ka CC. Pero ito pa nang madungag ang ito mga dumisyon kaya nag-iwa pa man sa pagkuapong datos po si Sir kanina ari sa aring nag-ipang ihap pa karon kaya kuwan man siya mo siyang nakabatch mga siya po mga dumisyon kaya ginasulod nila kanina naka-number magun niyang ilaha po din po mga styro so kada styro kinanglan sa nilang i-follow no ang katong mapuno po ni siya then ayaw din po mo transfer sa lain na po na yun so kaming karon na itong makita ubay-ubay paghihapon mga dumisyon so na yung possibility katong diigon din ni Sir Aris nga maabot po taga mga 1-6 no yahang estimate base maabot kita na mga dumisyon sa mga individual ang nahimong successful blood donors din po atong ipahigayon nga blood donation mission din sa Mayalim Kitkaya Atrium o ba alin po tagi po din po na mga dumisyon na no ang katong namin siya mo dagagid ang matabangan ni ini so sa puhon no base na doon yung mga tanang anong naibayro nun para lang gina sa pagproseso so dugo libre pero ang pagproseso lang yun po ni Ana magtanang sa balik ni Sir Aris eh. Kaling mga dugo naman diba
0: Ma, yes, magamanji. O kamulo di ang ato ang sa battling area na sila sa ato ang kining ilang storage magamanji ang ba kining bag of blood da diagi storage ka karon mga igala no. So butangan naman na siya bugnaw para usab mo preserve this gutan pod nga dugo kay matud pa ni Sir Ice kaganina kining mga nakolekta nga mga dugo iproseso pa ni mga igala aron gyud nga walay mga makuha nga bakterya nga makatapot kaya aron sa mga luwas dito nga atong kini mabunuhan og duga dugo wag yoy angayan ka balak-an magrebanji
4: okay so kapuloy pa na kaning siya magdomanchi mo abot dito na sa atong estimate ni kaning nga Sir Ari so salamat din kay po na sa atong mga donor so kung exceed po yung estimate niya kaya napumusto yung mga nadugang so basin-basin magdomanchi no kaya kanya po ni nindot niya po ni accomplishment balag na lang ay pero nindot na po nga balita niya po ni magdomanchi no sa tua nga naghahimo na po po ni kamot nga makapahigayan ni ning usa ka no kasi sa ay gihapon nga event magdomanchi kay kinigil dadi man lang kita
0: ang makabilisyo
4: at ano mga katawan sa itong komunidad maman po iya pwedeng makapahimulos nini po nahisgitan po nga bloodletting mission so kamulong pag iapon sila magdumching na sa pagtag sa pag kaninga check dedicate ka ba familiar sa ilang pong mga terms ani no, pero pag sigigil din po nila labi na sa kaninga ihapon din pong mga blood types po din po na magdumching na para ma kaninga suta din po later on na itong pilag yun ang O, A, B o ga A, B ng mga dugo gikan po doon sa itong mga donor sa ilusat na blood letting mission din sa mga limkit kay Atrium. So, katong itong kagalihan
0: nga. Pasalamat po ito magnumanji, di ba? Kay Agdili, naman dili sa tuwa sa katong Cagayan de Oro chapter. Magnumanji, kay Murag ato na siren, nga napo dito gikan sa Malaybalay, Masamis. Oh,
4: wala sila kabuka chapter, mga ching, mga upan-upan.
0: Lanaw, tubod, o tanggob, or kita po magnumanji.
4: Oh, so, wala nila ka mga chapter, mga ching, nga din sa tuwa sa Northern Mindanao. So, nagkahiusa yun po da sila. Una nang nibiya, kagani ang hinuog ng lugar sa mga areas ng Lugino nga nakakota na sila sa ilaha po dahil pong mga kaninga blood bags nga kinanglan nila
0: mura na pabili ng Osamis di ba magnumanji mo yung pabili ng Osamis kaya siya man po ang na, sila po ang nakakuhan sa tuan nakakomodate magnumanji tabang po jud sila sa although murag sayo nila nakuha di ba na managnama sila yung kota magnumanji sayo sila pero no ilag yung gilantaw nga mapasalamaton man sila labi na sa Philippine Red Cross nga gi-invite sila magnumanji mo nang in return po kad may tabang sila magnum ang kay nakita pag nila nga daghan ka ay tanan ato apang mga vlad owner bita magnum ang motong pabilin pagyapan sila diya sa tong sa ila area.
4: So, mo ni karon magnum ang no makita pa din oh man san pud sila na ato mga personal pod sa PRC dili ikalimod na hapo gyapon kay sila no kaya sa usa ka kaninga tao ang yang ato bangon pila gud na ka mga pasyente pud din pud pasyente
0: man. Donor, left and right. Dili sa iyo nung tungsok bago mag-uanji.
4: Oo, mag-upat lima. Bila may maximum upat, no? Kaya kada kanang kwan man, yung likod, kilid, at subangan niya, na i-cut beds nga naka-alirong. So, mahinungdan nga kanig yun pong mataga kaning tuong personal sa PRC, no? Hapo, ugin po da sila, labi na sa iyo po sila nag-ikan, pero hangtod din yung mga panahuna na paghapon na po da sila nag-imo, no? Sa ilahada yun pong pag- kaninga asikaso lagi sa ato ang mga donor so karon nagahipos na pud magdimching na para sa ilapon din pud mga kagamitan aron nga maka uli na gyud pud na sila sila pud tagsatag sa ka mga kaninga pinuana lugar opisina no makarelax na pud sa usa ka adlaw nga kaning kanyet kan ako gyud pud gyud pud magdimching na pero muraga worth it man sa siguro para sa ilaha gyud no kaya ang PIC pud ang magdimching mao magyud pud nila sila initiatives na dili lamang sa pag kan sa blood donation no mga blood drive with naman nila nilahang mga operation yun po sa PRC kanang na yung mga kanilang panginahang lalo mga susama yun po na sa ato ano mga
0: doktor Apilais di lang magamanji na pa?
4: Wa na aman to.
0: Nabi-nabi kayo, lamilam rabi ato kanina mga gay. Dabi yun niya doot, magdamanji, Doktora Pilas, din na kayo dagan, mabig kayo istanan ka ganina, no?
4: Oo, naman siya sa
0: physical exam.
4: Kasi sa ato, kaganiha, dahil yun, kato lang kay lagi ang mga digits po mag-chain na, nabuto lagi ito yan, sa kay Aris, muntok ko siya, kaya
0: nag-simula
4: sa pag-manage, no, sa kaning mga tao po din higi pang deploy aron nga kompletan asa to ang mga gikinanglan pa og augmentation so ma-plaster po din po mag-dumching kay labi na kagani ano na mga nanguliga personal so ang tao nga kaninga gusto nga magpakuwag dugo na tapon og din sa may waiting area so mo din to nga para mahimong nga halay yun ang tanang siguro mag-dumching at ipas po tanugang kalabuan alam po no sa detalye kalabot din po nga to ang giya pahiga yun nga tinuig ni nga kalihukan o karon sa tuig smell bandicide i-conclude yun po na to mag-dumching na sa usa ka malampuson yun kaya nga blood letting mission ang kaning adlaw nga Domingo nining Mayo 17 tuig 2025 live gikan din eh sa
0: Malampusay Agency. Ato sa nga si Magnum Joel, kaya ato na ba siya nga blood donor committee Magnum Anji? Kasi na ba, napaba si Magnum Joel din na po sa area karong mga panahon na aron po nga siya, ba, siya po ang in-charge ani nga itong rabi itong panawagan Magnum Anji labi na sa bas, kaya siya in-charge rabi sa itong mga blood donor. Diya karong mga panahon sa po din, may story nga successful magiging kayo nga ito ang kalihukan karong adlawa Magnum Anji. Diya si Magnum Joel, ba, kaya ganyan.
4: Yes, Magnum Chino, nanata karon po da sa iyahang atubangan, no?
0: Magnum Joel.
4: Congratulations sa imo nga Magnum Joel na awarda na to siya og kuan saging. Saging nga katong lata nga dito inutang nila buti.
0: Sige, so, okay. Nakita na yung bandage.
4: Nakita na yung smile. Sige. Congratulations sa Magnum Joel na tungod sa imo nga effort na kahimo ta sa pag-aawag yun sa katawahan nga makaanhi din hi sa lumkit kay Atrium o gagani man talula pa man nga wala pa yun kanina nga final Magnum matching na nga datos kung pinag yun ang atuag ito nga na generate tagyo da karon kung pila yun po no ang nakuhaan yun po dugo ba dugo pero at least sa magdumching na ubay-ubay gihapon yun ang atuwa po nga na pa anhig yun no sa may lugit kay Atrium kaya kung itandi na to sa iya last year mas labaw yun po da karoon na sa iya at sa ba ay hatag besa at ato rin po nga sa committee nga si Magnum Joel Jacobo.
3: Pag-upsay sa pangutana kay unay talag interview.
0: Wala unay na niya. Sige.
3: Ikaw, pag-upsay, no? Salamat kita sa atong tanan ng mga partners. So, matawag itong mga partners sila. Especially sa atong mga nagpaluyog yun. Ato, una na ito, nung pasalamatan ng atong mayroon sa nagbayan ng Clarex Oy. Tungkol sa kinimag-upsay, no? Kining paghatag niya sa 3,000 kasako nga tag 5 kilos. Buhuton gininiya mag-upsay, no? Sa diyan ato sa nga usas sa kihangyo. Kasi sa maning makatika ataging ganyo sa ato mga eksunan nga mudalikan sa dinhi kay at least makatabang po sa ila. So, ingon palagi nga haron nga tungo sa kalisod matabangan lugar ang katawahan binagi nini. So, salamat sa pamilya nga ni Mayor Alex Oy na ni Kapitan Kikangoy si Ma'am Lorna o sa iyang pamilya. O niya, ato salamat sa magdumsing si Congressman Rufus Rodriguez tungod kay of course kay padala sa mga food taxi kung kasi mabiyog sa tanan no mga ato mga kuya tanan gyud nga mga litabang o sa mga grupo labi na sa katong mga dagkong grupo no mga gagbag dagko labi na sa COC Pinma sa ato nga mga gribang tunanan sa ato pagkapulis terminology unya ato sa pagsalamat ang Nemching ang urutid basa ang urutid basa pag Nemching
0: Ay sa si Magnum Joel. Kato nga balikan na si Magnum Joel ako bo. Adya sa yung area
3: ka. Moro pit ba sa Magnum Ching, no? Lamang gin din si ang ilang presidente nga si Engineer Tulod ang nakaabot kin Magnum Ching sa ila sa pumero ang ilang pasalig mga 2,000.
0: Oh.
3: Pero sa ilang lista o pag-ihap abot ang lulad ng mga kapin sa 900 Magnum Ching. Ang nakaabot din no, sa ibang wagit makuhay kay nasaga pong dugo kay Benjoy. Dara naman po na mupan. Pero bisang panayana, grabe ko din ang tabang nila karon na ilabi na sa nasampit na grupo. O niya, pasalamatan na ito pag-nunsing, no? Ang nagay mga din ang kiwani sa kining club, ang inerwell, o niya, of course, ang atong kupa, kining kagandero, kining sa itong mga kining, grupo sa mga nga pastors nato, oh, kining kagayan. Kasi na naghan sila kayo pag-nunsing, ang nangabot din eh. O sa uban gyan, nga lugar atong gihangyo. Talang gyan, no? Nga mga, ato nga mga gipadalan, o nga mga kining invitation unya mga kapitan kini nato kalita mga barangay kapitan kinpag dinhi kag kita nato ubang mga barangay kapitan lugar na dinhi kita si kapitan Rural Sino sa barangay 32 si mga sakop ni Dilio Wabe sa barangay 32
0: di ay
3: oh nya aduna pa ito kita magkumsing kaganina na lugar kwan no kato mga official sa nagkaraang kabarangay ang sa ato ng Kaisa Gendero. So, usama na yung atong gihangil din sila nga unta makasuporta sa atong kalihukan kahit di magkinay para sa ato mag-unsing, no? Personal kundi li. Ang ato, lugar, agi lugar pagkatabang, isip lugar kita lang sa Magnum Radio, ginibang community service mag-unsing, no? Paghatag atong pakuhan sa atong komunidad nga sila mag-broadcast sa kundi li, makatabang punta sa katawahan lang ito pinagi sa Magdunar o Gadugo, mag-unsing, sumana na lugar pa. Salamat kita sa tanan. Kita gantong itong tagsa-tagsaon ni gantong may memorize na karon sa lugar. Pabot itong mga business gato sa kapitala na ito. No? Si Magluman siya may gahimog sulat ay. Kay Magluman siya itong mga gatos. Permisulis gato sa ato na badalan o gagalabaw mga sulat. Hangyo nga anta makadulog sila din itong kalihukan. Oo, palagi ka atong kuwang ato din eh. Pagkala itong sulat niya. Ito siyang napalapang tawagan. Palagi nga ati sa lugar ma ibalo pa nung lumalto nga sa mga sampit ng kalihukan. So, pasalamat ang Gansing, no, kay labihan ka igyod ka karabang malampuso. Doon na pag gusto mo abo mo kuwan din eh, niapas. Pwede naman kayo ng hipo sa 100 Cross. Doon na yung muapas din eh, karumagan na ibagol na yung muapas magpakuha. Dito na sila sa Red Cross ng paingon, kay human naman, lo, isa itong mga taga Philippine Red Cross nga. Ikapas buntag, hanto, dakaro, na pag-iapon siya din eh, nag-lugar, nagtukaw, pag-iapon sila. Para lang lugar na mahimugin na magmalampuson ng ato ang sampit na kaliukan ng Magnum Ching. So, pagdis ugma, pasalamatan na to ang tanan, or ganda ito ma-memorize. Ang tanan nga nagduyog, unya, nagsakripisyo, alabi na ang mga sakop sa atong mayos na kwan, hiyapa din eh, wapag rin sila mubiya. Hanto garang mga panahon na sila ang lugar din eh, lugar hanto ng mahuman, kini atong kaliukan do, wala man itong mga kaubam, so sila hiyapa nagpabilin pa, din eh, sa lasang pinigay sa Atrium, karong nga panahon sa Limkit Kaip. Ito sana magdumsing, no? Nga ito nga ugma, tiwasong tanay kayo, marasahon natin itong mga salamat nato sa Tarangil ng mga litabang, mga sponsors nato, mga donors, kay importante ang donors, mga sponsors, ay muni ang nakapabuhi girl sa itong kalihukan, karong panahon na, nga din nga lugar na humana, di palang dugay, magdumsing. So, basan ito ka, Magnum Angie.
0: Magnum Angie!
4: Para sa kuan na tumbalikan din din hindi.
0: Hindi
4: mo sa siguro sa kulit na nun siya.
0: Masabot na si Sir Aris.
4: Kamay naman lang sa nang kuan o naunang naman ang baro naman sila. So, nanatang. Hey, kaya nata na to say hi to Angie di ay. Kumusta niya? Ato mga taga PRC Magnum Ching na mga kaninga nag-imo. Taga A ka ma.
0: Volunteer pa na sila ni Baba Magnum Ching.
4: Taga Dipolo. Uy, silingan ni Magnum Aileen. Kaning, ma'am, kaning, unsa man ka, gikan pa ka dito yun.
5: Participate na natin. Dili, ganang ga-intern. Ga-intern na
4: Di dili sa kuan VRC studio. Okay. So unta mo ulas sa nagmata para ani?
5: 3, 4.
4: Okay. Unta may preparation ni mo nung knowing nga usa kani kada ko nga activity sa PRC partnership with Magnum Radio, initiated by Magnum Radio.
5: Ala lang, clip lang.
4: Clip lang gid ka. Ah, lera gid ba. Ano, at least karon dili pa joy na yung energy kaya wow, grabe pa mag-pud ka smiling si Madam. Magkakari po din po yung mga kauban po din ni Corona. Ah, dito rin po kadi pulong na gito sila.
5: Yes.
4: Pero intern naman ni sila po na mag-dumaching, no? Kaya gusto gito sila nga, oo, mahimong taraw na, kaya nila nga kapuan. Oy, toy, tala ka gani, energetic ni siya. Di ko na tayo nga ano na siya energy. Kaya energetic ni siya na gani. Hi, Miss RJDI. Amay yung gabi. So, kanina, kumusta? Bagong mata.
0: Nakatagbo lang ang
4: tao. Ay, na.
5: Mga pamutang sa kuan.
4: Oo, nag-prepare. Ang sige, pangalan na ito, Miss? Si Nadia Tamin. Nadia. So, Nadia. So, Angie, hindi ko mamang sa Magnum Radio. Kumusta yung mga experience? First time nini mo, naginani ka kanina, Nadia ni sa event sa PRC?
6: Yes po, since interns man told me diri, and first po nga, very big ang event.
4: Ano kay course nga, nahimong intern po din sa PRC?
6: Medtech po.
4: Okay. Aha mo, gikan.
6: Hindi po lang, ma'am, DMT.
4: Pero kanong sa dinhiman yun?
6: PRC. Actually, diri mi sa Cagayan, since naman sila yung histopathologic nga section, gold. Dayon sa amuang ditong probinsya, kay wala man.
4: So, dinhi sa inyo pa rin po nga experience nung daghan ang mga misal mo at nini pong nahisgitan nga kalihukan. First time po nyo nakakita ginani nga ginaghanon po nga crowd.
6: Oh, like grabe. Kay ang pinakadaghan lang nato sa dipolog no, like 200 kapin lang. And first time nga maabot ang 1,000.
4: Okay. Pero sa kalong FYI, with every year, kayo minani. So, inanigit po siya ang crowd. Pero at least nung nahi mo mong kabahin na partner po lang. Pero ikaw, kumusta yung experience nga? Ako ka, nagtusok ka?
6: Yes, nag-grip po.
4: So, sa pag, ang pinakamayo daw kung ka, o saan lang katusok ka? Agad na dahil, ano ka?
6: Dili, what is na, kung ano, ma'am, ka nang murag, na maka-amaze lang nga kapoy kay maupay pag-umani mo na namin mo lingkod. So, dili, just continuous. Yeah. And, dali, eventually, but sa tanan-tanan kay nalipay na po may kay naka-experience niya.
4: So, wala ka napasaran o kaon?
6: Wala rin na po sa gaming.
4: Pintaw, Atle. At least, ang gawa ka niya kay Nota. Experience from the polo representing si Lina ni Magnum Aileen na kore na. Sorry lang, ha? Di ba, nabi, energy ka. Ganyan nang tayo. Kaya ito sila. Pero din eh, nabi din ginagtagulo.
0: Wala mga way na ni Magnum Angie kung may gala no sa pagpamaraing sa Sir Aris para gin makapag-data.
7: Final number lang pero wala pa ko yung by blood type.
4: Sige. So kung po may ingontag ka ng final number Magnum Ching, pwede na rin na makakwinta sa to ang CC.
0: Sige.
4: So pwede rin ka ma-disturbo as always. Ay, Sir Aris, subli no, may gabi o gay mong mga pagpanawagan ka ganiha, nahimog yun pong kabahin po no sa pagdagsa sa katauhan nga ni Anhi dinhi sa to ang Magnum Padleting mission. So, pila yun, no? As of kaning 5:30 man ta nagka-cut off sa ato pa rin pong kaning operation po din, no? Sa pag-himo ni pong bloodletting mission. Pila yun, sir?
7: Sa karon na atay natala ng 1,630 ng mga successful blood donors nga ni-donate ganina, no? Sa ato ang bayaning Magnum. So, ang dungang impormasyon ana regarding sa blood type, kamulo pa na mo i-assess. Pero naanas na ikinahatag nga initial number sa last ng mga blood bag nga nakuha na to sa katong ganina nga nag-bloodletting. Oo, oh, katong kuan. Oo.
4: Pwede ma, kwinta sa nato siguro. One thousand six hundred thirty ka mga blood donor successful Magnum Ching, ha? Okay, namin ko yung ba naging da nakuhaan pero wala na puno. So dito siya counted sa successful Magnum Ching, no? Oo. Ano yung adidita, mga tanang tagpila ba na ka mga seafood Magnum Ching? Kaya kaganiha, no, nalaman tayo mga initial. Pero
8: duha pa man to sa tungkol yung ini-update, mara duha pa to.
4: Oo.
8: Kinkita
4: kayo kasi na, ano, ni tubo mag-food Magnum Ching. Nalaman tayo sa 700,000 kaganiha. Karoon na itong siren pila. Pila na, sir, ang CC, sir, as of sa itong final, no, nga kaning taligid po sa mga nag-donate karon. Pila to nang sir?
7: Ang nakakaroon diri sa ato ang kwintada is nata sa 815,000 nga CC of blood nga itong na-harvest karong tuiga.
4: 815,000.
8: Ah.
4: Hindi na magdasal. Salamat kay sir. Apo
8: patayon
4: na sa siguro sa sinasabi. Balikin na lang ato ang ikaw. Ikaw na ito. Mas blood type mo ba? Mas final pero to kung pila gyud ang kanina donate sa O A B A B O G. Pila po yung mga CC din po ani nila later on for the Magnum Ching. So balikan nato no na sa kuan ta Magnum Ching no. Nalata sa 800 at last. Pwede mo mabalik mo yung chika. Wala ko na tulad
8: so,
4: na.
8: So, Magnum Angie, ito ang subay sa pamahayag ni Sir Aris, Sir Raes, ang ato ang successful blood donor, mabuta sa 1,630. Then, 815,000 cc of blood ang na-harvest Magnum Angie. Gikan aning 1,630 ka mga successful blood donor. So, wala tina may galan, no? Kaya, ito pang i-kuan ko, pila ang mga type sa blood.
3: This is the Magnum Angie. Pasensya, no? Magnum okay. Angie. Kung 1,630 ka successful blood donors, i-multiply na ito na siya 500. Pila ba, Bing? 815,000. Tama ito mong ginagbitan. 815,000 cc of blood. O, okay, gimana i-multiply ng 1,630 times 4, kila ba? Magawas. 1,630 times 4, that is 6,520. Buta sa bot, magkatabang ng mga ginaganon sa CC of blood, Magnum Ching, o size 1,520 ka mga pasyente. Nga nagaragkan ang matabangan sa nasgutang ginaganon sa dugo nga naipos dato kalong adlawa. Og huay pulong nang ako magamit sa pagpasalamat sa mga kaigsunan nga lugar misir sa para lamang makatabang sa ilang isikingon nga nanginang lalo kapunong dugo. Magnum Ching. Salamat kayo, Magnum Angie. Tama ba ko, may mga discrepancy sa akong ilagpitan nga sa 1,630 ka mga successful blood donors mabot og 815,000 cc of blood ang atong nahipos. Magnum Angie.
4: Mas mag-imagine, o karon halata na lang nato, no, nga ma-identify na nato, no, ang kaning per blood type na dayon, o per CC na dayon po sa maong mga blood types dayon po mag-imagine kay. Kamuli po sila, no, sa pag-kaning tali, pag-kaning total po, no, per blood type na po dayon po da, din nila ni Sir Aris. Basin, matay na to, ang totoo, da, labi na, hindi po nga, hinapit na yun po mag-imagine, no, hapit na yun mahuman, ang ila po nga pagpahigayo na, nini po nga pag- nga sama pyud sa tanang mga tugong ay lahat pong na harvest sa kaniini pong gipahigyan nato nga blood donation dinhi sa Maryland Kit Kai.
8: Sige, salamat Magnum Angie.
4: At ano po sa itong dugang kalabuhan, siguro Magnum Ching, no, basin total or makompleto na gina nato ng kinatibuhang litali kalabot ini nga tuwa pong pagpahigayan sa blood donation mission dinhi sa Maryland Kit Kai Atrium, mga kauban ng PRC, Missouri City Chapter, o kauban po nato, no, ang uban pa nga mga sponsors, o partners, o galabi na itong mga blood donors, niini nga itong kalampusan, karong adlaw. Live, gikan din sa Maylim Kitkay Atrium, kauban na ito ang Tibok Puwersa sa Magnum Radio Team, sa pagpangulo ni Magnum June Albino, Magnum Manny Agustero, ni Magnum Bing Jacinto, Magnum Joel Alacobo, Magnum Mafersid Blanca, kauban po na itong mga officers po, no, sila si Magnum Apple Pie, o si Magnum Gilbert Pod, o Magnum Aileen, din sa ito pong lokasyon, o si Magnum Andrew Pod, no, sa technical pod, din sa ito pong paghimo, alagay nini nga na hisgitang nga kalihukan, nga ito po din po nga gitang himo po, no, alang po da sa paghatag og kahigayunan po sa itong mga kaisunan nga mapaambit nila ang ilaha po din po nga kaagop silang kasing-kasing pinagi sa pag-donate og dugo kay kinu pang makatabang silang isig kaingon nga maluwas po ang mga kinabuhi po na nila makamalugwaya, no? Malugwaya ng ilang kinabuhi. Ilabi na ni Anto pong anak sa mga critical na kondisyon tungkol sa mga balatian, tungkol sa mga disgrasya o guban pang sitwasyon. Gikan din sa mga limpyo kay Atrium, naging usaha. Kita na naman yung sa isang mga limpyo. Kini sa 120 Andrew Ansa, sa balita ang Servisyo Magnum Radio.
8: Salamat ang Magnum Hunter 20 Angie Alzado. Matumahig ala no, itong laton pa. Ado nga mga kalambuan niya sa ito ang kinatibukan niyo. Dalabi na sa pag-identify ko, ang pila ganda mga blood type o CC sa blood. Bilakabok ang nakadunar ni mga higala. Sa lisgutan po na itong napadayon sa ito ang ipahigayon nga bayan ni Magnum Bloodletting Mission. At ang idugang pa detalye sa ito ang Magnum human sa mga pahinomdom. Oras alas oras 6:48.
9: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
13: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alta Tipo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
18: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
19: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
20: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
19: DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
22: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
23: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang idol.
18: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
26: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangin.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Time check is brought to you by Bridge Street 45 Greenback. Pangdalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrition. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa drugs commercial.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. May galalang balita. Karong orasa, ibutang ni Dina Salada sa PRC nga walo ka mga chapter sa PRC ang mihimo sa pagtinbayayong. Aron nga mapaspasan ang pagpahigayon sa bayaning Magnum Bloodletting Mission sa limigit kay Atrium, mato ni Salarga nga kiniaron na makatigong mag-igong supply sa dugo para sa PRC Misamis Oriental Cagayan de Oro chapter.
6: Iligan ang Himumogis and then Tangu, then the rest Red Cross na dayon sa Red Cross, I mean sa Miss or CDO chapter na itabangan na Minila sa pag-collect.
5: Ang pamayag ni Dina Salarda sa PRC, samtang duda si Gabriela Partilis Congressman Sara Ilago nga posibleng mahimong drama lang sa mga senador ang himong trial sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte ugbang adlawa matod ni Ilago nga nanginaot siya nga tanawon sa mga senador ang kaligo na sa ebidensya.
7: Hinahamon din natin yung ating mga senador na magiging senator judges na magpa-participate dun sa impeachment court ng walang unfair na discrimination at walang regardless of their affiliation. Dapat titingnan talaga nila yung evidence. Bagamat may takot, mas malaki sa akin yung pag-asa kasi nakita natin nitong linggo na nagbantay talaga yung tao, nagsalita at higit sa lahat kumilos. Sa harap ng Senado para manawagan na litisin na si VP Sara.
5: Ang pamahayag ni Gabriela Partilis Congressman na Sara Ilago. O ganun sa itong Magnum News Hunter PRC, nagpadayag sa dako nga pasalamat sa Magnum Radio sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 20, Angie Alzado.
4: Magnum News Hunter!
8: Yes, Magnum King, Magnum Alani, silang dako nga pasalamat. Ang bata na sa PRC, kanabot ang iniini nga baguhay lamang nga natapos na nato nga kalihukan nga mao ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission nga gipahigayon din sa may limkit kay Atrium. Gani sa ito nga pakikinabi ni nga baguhay lamang po sa ilang quality assurance officer gikan sa Botan sa PRC nga sila gyud no na amaze po sa kadaghan sa mga tao nga mihimo sa pagsuporta nining nahisgutan nga kalihukan ilabi na nga niini po nga panahon sa krisis no nag-expect pud ta nga base na apoy mga tao pud no nga dili makagayon sa pagdalikit lagi kay magbiyahe pud paingon dinhi sa venue pero tungod kay naghatag magid pud ta no og means of transportation ngadto sa mga kaigsoonan nato no nga distansya dinhi sa sentro sa tunga syudad po inungdan nga nadungagan gyud po ang ato nga ihapon sa mga nagahimo sa pag-donate niini po nga adlaw so gibutyag ni sir kaning to po nga paghihinabi no kang sir Aris sa Horace nga ang ilahang nga gihimo gyud po da Magnum Lani mao nga paghatag gyud po no sa paspas nga pag kuha po de paghatag nga og serbisyo ngadto sa mga katawhan nga mi participar nini nga ito nga bloodletting mission. Alam sa detalye noon, na-mention naman ito kaganihan niya na naa sa 815 na kasisi sa dugo ang na-generate nini nga ito nga pagpahigayon sa bloodletting mission nini nga adlawa diin na naa sa 1,630 ka mga individual ang walang puson nga nakadonate sa ilaha pong dugo. Ano ang dugang mga detalye sa ito nga pagpakikinabi kang Sir Aries sa Orais.
9: Kumusta nga to ang pagpahigayon sa bloodletting mission na karon nga adlaw dinhi sa malimkit kay Atrium?
10: Ang ato ang bloodletting karon is very successful no kay daghan kaayo ato ang na ato mga igsoon nga nag-donate og sa ilang mga dugo. Labi na nga kaning dugo grabe ka importante sa kato mga nagkinahanglan gyud nga maabunuhan. So sa katibuk-an, no, ang mga toners po na mo nakita, malipayon po silang nakapaambit silang dugo o nakadala sa ilang mga pahalipay tungod sa Magnum Radio.
11: Okay. So pila tanan sir kinatibuk-an nato nang gikan sa kanibuntag hangtod nining yatak na.
10: So ang ato ang total blood collected successful blood donors karong tuiga is 1630. Gibahin ka na sa upat ka blood types, no, A, B, O ug AB. So ang O nato naa sa mga 678, ang ato ang A nasa 436, ang B 399, ug ang AB nato 117.
11: Kung index sa mga CCs anak po da sir, o dinilan sa ta sa total po noon ini na hisgutang mga dugo nga na-generate nato ini adlaw.
10: Ato ang karong nga bloodletting sa Magnum, no, naatay nakuha nga 815,000 cc of blood gikan dinhi nang buntag hantud sa pagtapos niya katong 5:30 karong hapon na. Sa pagkakaroon nakitay na sa deferred, no, naatay mga around 150 nga mga deferred ang uban ana tungod kay dili pa haom ang ilang lawas nga mag-donate, no, kay tungod kay mas prioridad nato nga ang atong donor safe, no, himsog. So kung ang donor himsog, ang dugo nga iabuno sa pasyente naay quality gyud, naay kalidad. So katusad, no, naay uban nga nabantayan namo nga ni anhi dayon igo lang magpa-screen, no, din wala na lang on. Pero gamay ra pud na sila.
11: So mo to ang kaganihan, no, kay murag ato lang i kuan pud ang data kay dito sa mga nagwag form 2000 na. So di na ta matakdo na to.
10: Oh, yes.
11: Ang uban wala nila host.
10: Wala nila host kay basin pud sa ilang kaugalingon, nabati nila nga dili pa sila
11: fit
10: or ready to donate, and we accept that because in bloodletting, no, ang ato ang good key ana is voluntary. So dapat sa kusang loob, kumbaga sa Tagalog, ang donor nga mo donate sa iyang blood.
11: Okay. So for na po yung siguro po na ni kuan lang po noon ni avail sa serbisyo nga ma-check ang ilang blood type kay dito man ba?
10: Kana po kay daan. After sad nga ma-check ang dugo kay BP man na, no. BP, pulse rate, no, then blood typing, usab na apod yung ginatawag nga physical examination sa itong mga doktor. So kung naa sila yung mga pangutana nga pwedeng warang makaingon sila nga dili pa ko ready, doc, so dili lang sa pamutunin.
11: So mura siya na yung medical mission.
10: Oh, mura siya medical mission in a sense, no, pero kuan man sa discretion po na, na, no, sa donors na to.
11: Kay voluntary man.
10: Kay voluntary yun na siya. Mando yun na sa ito ang balaod po.
11: So, sir, katong panalitan, sir, na nag-donate, no, pero wa niya natiwas, gid, wa niya nakumpleto ang katong pagpuno ang bags. Ang katong yung dugo, sir, magamit ka na to?
10: Kuan, kung ang tao na nag-donate, de yun, ginatawag na to siya nga unsuccessful, dili na gito siya magamit kay ang ato ang dugo, manggulo na naman tayo certain volume needed para makahimo ta og kanang gitawag na to mga platelet, pag-RBC. So kung ato siyang i-appeal sa ato ang successful nga donation, makompromiso ang quality sa ato ang dugo.
11: Hindi po siya pwede kanina, Sir Aris, nga kanisya nga certain nga dugo, no, kay same siya blood type po ato pong dugo niya po, na wala niya po na kompleto. Kanina lang sila, usahon lang sila para mag-make up siya usa ka bag.
10: Bag, kanang sample A, ang sample na
11: A nga,
10: na blood, and na ito yung katong isa po na wala na successful po A po. Dili sa siya pwede kay ang tao na ana siya lahi-lahi nga dili ramanggod siya ang blood type na to, major nga blood type mo ng ABO. So napot tay lain nga mga other subgroups manggod nga kada tao maglahi-lahi. Oo, so dili siya pwede po kay kumbaga kung ato siyang itanaw sa perspective na sa hospital, dili siya pwede nga isagol ang dugo or iabuno ang dugo nga wala na to gitest. Kay basin nga mag-react po, baskin nga same og blood type.
9: Pero masasul siya, di ba? Kaya masasul.
10: Oo, okay. Masasul po siya kay wala man may paagi nga isa ang duha ka dugo, no? Kay medyo ang atong ginating pod ana is ang sterility. Kaya ang hinlo sa dugo, no? Kay kung ato siyang isagol, nay outside factor nga basin makontaminate ang dugo. So mo nang ang katong dugo nga wala gyud na dayon or wala na kumpleto tungod kay nay mga lahi-lahi nga mga rason, no, ni ang iyang ugat medyo gamay ra, di wala na kaya sa dagom, kay ang dagom sa tuwang blood bag medyo dako gyud siya, no. So kung wala na kaya muto nga kailangan nato siya i kuan, no, dili nato siya i-proceed nga i-proseso kay ma-kompromiso ang atuang kalidad sa tuwang dugo.
8: O mato magnulani no ang pamahayag ni Sir Aris Orais, ang Quality Assurance Officer sa Butan na si PRC Ms. Ora CDO. So ang tuwa po din pong pagpasalamat po sa ilang ano sila. Nagpasalamat sa tuwa kay pinagi sa tuwa po din pong paglusad ni nga Magnum, bayaning Magnum nga blood letting mission na kanda. Igong yun po sila noong igong po karoon nga supply sa dugo nga ito po na sa ilaha po na po nga mga nagkadaiya nga chapter. Pero pasalamat po na sa ilaha kay sila po na magnoma lani, no, partner ba yun po na to. So hands on po kay sila. Sila po din po nga paghiwa yun po na magnoma lani sa ilaha nga papel, no, ilabi na sa ilaha nga tahas. Nga magyun po no ang pagkuha ni ini po nga dugo sa mga katawan po na to nga nahimo nga kaninga blood donor kaganiha. So karon din po na magdamdali na prior sa Nibia, quarter to eight. Ay, mauman po, no, ang tuwa pong ating pagkuha agad po sa katapusan ng mga detalye. Si Sir Aris po ang nahabilin. So, anong siya ay kauban po na dito nga kaning itong daghang mga staff na ganiha. Ang yan lang, na siya kauban, katun lang pong magligpit po sa mga nahabilin yung mga gamit. Kaya lagi, iya sa jeep pong gituwas po, no, o kaning himo, ang iha po din po ng mga kaning gikinhanglan nga inag-submit yung mga details kalabot po na ini-ini nga itong bloodletting nga mission. O ang ato po din pong kaning mga personnel po sa Katkay, no, gawa sa ilahan, napang gapon po sila nagtiwas o gahinlo po na magdumlati. Pero so far, no, maingon kita to ang malapuso ng nahisitan niya kalihukan. O ganiman, no, congratulations ka na tong tanan, na congratulations, no, po na sa PRC o sa itong mga blood donors, sa itong mga sponsors, sa mga partners po na magdumlati. Nunot lagi kaya naka-gather yun na, naka-generate yun na, o dako-dako nga supply yun po na sa dugo, nga giingong nga makatabang na kinis sa kapig size meal ka mga individual din hipon, no, sa tuwa sa Dakbayan o baka din sa nagkaniya po nga probinsya po, no, kundi na himutang po ang mga chapters po na sa buhatan na sa PRC. So, mga ito nga hipos nga update, no, sa kinatibukan nga pagpahigayon na to nini pong blood donation drive na to nga mao ang bayaning Magnum give life give blood
5: Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
8: Oo, Magnum Bloodletting Mission. Kaya na inaamong ganyan. Huwag po rin nga nagkantas malimot. Pero bito, so sa itong Bayaning Magnum, no, nga kaning blood donation na drive. So, nagyunta, nagahimo po, no, sa maglusan mo ini mataga to eh. Garason, nga nadumduman na kita permanentes katawahan po Magnum Bloodletting Mission. Pasalamaton ta sa ito. Yung mga consistent ng mga blood donors, sinabi na ito mga galoner. O garason, nga karong nga gabi una, no, alas 5:30, katos na to pero na kaning langay-langay ta hangtod na sa mga alas 7 dulag alas 8 na magdumlani ito lagi sa mga kanilang yung follow-up sa mga data pero subli, no, nahimog yung malampuson ang nahisgitan nga aktibidad karong nga adlaw kinis mag 220 Angel Saros bulitawag servisyo magdumra.
5: Dagang salamat Magnum Hunter 20 Angie Alzado sa itong mga higala, no, sa dili pa kita ko na manamilit. Ano yung unang atong pasalamat sa nahimong ko na nagmalampusong bayaning Magnum Share Blood Give Life Laliting Mission na karong adlaw dito sa Maylem kay Itrium. Ato nang paminaw.
12: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon gipasalamatan usab namo ang tanan namong bayaning Magnum partners ug bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos. Kung wala ang inyong pagsuporta kanamo, uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Mga galay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
13: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music.
2: News and Music.
3: CDOIIIDON Cheesiest.
4: Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
7: Ang tag-iya, mga tagdumala o kawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: song.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakatunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 9 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipasabot ni Arias Orais, Quality Assurance Officer sa PRC Cagayan de Oro, nga iproseso pag-ayo ko na pa ang dugo nga nakolekta gikan sa mga successful blood donor. Mato ni Orais, nga iproseso ko ni dugo aron masiguro nga walay kagaw para limpyo kini nga maabuno sa nagkinahanglang pasyente.
3: Ang dugo nga gikolekta karon kailangan pa na siya iproseso ato siyang iproseso sa lain-lain ng mga kagaw, no? Atong inatawag na itong transfusion transmissible infections or TBI. Kani sila kanang mga malaria, syphilis, HIV, Hepa B o Hepa C. Kana sila gina-process na mo diya sa muang blood center para ang madawat sa mga ato mga pasyente wala ana ng mga kagaw.
2: Ang pamahayag ni Arias Orais, Quality Assurance Officer sa PRC CDO. Samtang ingon na sa usa ka political expert nga makaduda ang timing sa paghulip sa liderato sa Senado, mato ni political analyst o constitutional attorney Michael Henry Yosenko, na posibleng dunay kalabutan kini sa personal uga politika agenda.
4: Sana hindi na mawala yung doubt na yan, yung skepticism na yan. No? I mean, that's actually the lesson here para sa ating mga kababayan na yung mga niluluklok natin sa poder, particularly dito sa Senado, hindi natin sila mapagkakatiwalaan eh. Hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. And therefore, lahat ng kilos nila ngayon, dapat tayan natin.
2: Ang pamahayag ni Attorney Michael Henry Yosenko. O karon sa ato nga Magnum News Hunter, Java vacancy sa STI job fair miabot sa kapiga 500 kaslat sa balita ug serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Mila pasosap sa 500 kabin ka mga job vacancies or pakanting trabaho ang natudur sa patan sa STI College CDO job fair. Sa nasampit sa job fair nining tuiga 2026 marusaba sa Department of Labor and Employment Control Region 10 sampit usaba ga kalihukan nga gikabutyag nga ang job fair ganang tunol og employment program o oportunidad ngadto sa mga kaigsuunan labi na sa mga nawat-an og trabaho unang ginahanglan og trabaho ug ingon man nga lakip diini ang paghatag og higayon sa oportunidad ngadto sa mga bag-ong graduate nga mga estudyante sa nasangpit nga tunghaan. Laki pa sab ini ang tabang sa botana sa Public Employment Service Office kon peso uga dole Cagayan de Oro City Field Office alang sa dugang ng mga oportunidad gidmana nga nagkabot uga 14 ka mga kompanya nga mga employers ang ilahang na ang mipartisipar sa nasampit nga job fair nga gipaygayon sa STI Training Center sa ato ang syudad na sa Saba nga miabot sa lapas 500 ka mga bakanting trabaho ang matunol gadto sa nasangpit usapa ng mga aplikante. Balita gikan sa Dole Region 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Kailang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpaigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dili lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Ang lasab nga kanunay magpasalamat ang, sa kabaskog sa panglawas ang Matagusa.
1: Kayong kalipayan para kanato nga gamay nga precious blood nga atong gidonate pila na ka tao nga nanginahanglan nga maabunuhan og dugo nga atong naluwas. So pinagi ni ana dako nato nga kalipay dili bali dili sapayan nga bahala magsige kita og donate og dugo basta kay atong pangayoon sa atong labaw nga makagahom nga hatagan lang kanya kanunay og kapasbog sa panglawas.
0: Ang pamahayag ni Fire Inspector Sam Villade sa Lumbia Fire Station. Samtang gioktaba una sa Commission on Higher Education Conched ang pagkulang sa subject sa kolehiyo human na gisupak sa mga magtutudlo og estudyante, matod ni Chairperson Shirley Kona Shirley Agrupis nga tun-an pa nila kini pag-ayo.
2: This is to give us time, especially the technical panel and the education, the Department of Education, to deep to analyze and study well the different manifestation. EDCOM gives recommendation based on data. The EDCOM did not say, oh, you reframe the curriculum. Hindi. You revisit the GE curriculum to avoid duplication or redundancy of general education from high school to higher ed.
0: Ang pamahayag ni CHEDA Chairperson Shirley Agrupis. Ogaran sa itong Magnum News Hunter, lalaki dakpan sa drug buybus operation. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter!
4: Arestado karon ang usa ka lalaki o makinadakpan sa drug buybus operation ng ipaghayon niya sa may barangay kanituan ng atong siyudad. Ang naisgutan nga dinakpan mao si Joshua at na itay uro anyo so di nga malupyo sa maunga lugar. Gilay kini isip usa ka high valued individual. Di nga napalit gato sa suspect ang balor 500 pesos. Sa gituang nga siyabu o sa diyang girkisa na ang suspect na kuwaan kini ugdugan tulo ka sa shay. Sa gituang nga siyabu, badaban na sa 3,000 pesos ang giingwat. Gagibog ato na niini o gana sa 2 kagramo. Matod pa ang kinilugang ni Eskutan Pulugang Gibug Akon o ganaas sa 3,000 pesos ang sweet value o galinig panahon di tinado na ang mga suspect tungkol siya paglapas sa kaso 9165 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002. Kinisi Magnum News Hunter 24, Jane Luna, subita o sinupusyo, magdubracho.
0: Dalang salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga higalan na bate ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod ng takna. Kinisi Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Blood Letting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dili lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Breaking News.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 10:58 na sa gabi, mga gira, sa dili pa kita magpadayon sa itong mga maanindot po nga musika. Dawaton sa nato ang report, kaya doon ang matod pa yung usaka babay karon nga naamatod pa sa critical nga kahimtang. Human kini siya madiskrasya diya sa may Gusa Highway ni nga itong Dakbayan. Dawaton sa nato ang report, kinakastanby po karon siya nga area si Magnum Hunter 90 na Mencho Kabagtulan. Yes, Magnum Mencho? Magnum Mencho? Sige, i-plaster sa po na ito ang linya ni Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan mga higala. Kaysa initial po lugar ng report niya nakuha na ito, matod pa ang kas manukuno kining babay lugar. So, gikabutya nga back rider lugar po siya. Aning usapod ka 13 nga motor. Ang gikabangga matod pa aning usaka motorsiklo. Tali matod pa sa usaka Fortuner usab nga pribado nga sakyanan. So, siyo na ito ang report. Dawato na ito si Magnum Mencho Kabagtulan. Kaya sayaran po na ito mga higala no. Matod pa, gidala naman po lugar karon sa balay tambalanan ang lasangpit nga biktima. Pero lagi, matod pa na ado kuno kini siya sa delikado nga kahimtang. Yes, Magnum Mencho.
2: Nasa Magnum Impel doon karon sa area sa Gusa Highway.
1: Gusa.
2: So doon lang din siya kaning aning nai gasolinahan nga Caltex. Dayon ang kining biktima sa kababae sa kaysa sa iyang Honda Click. Dayon ang kabangga sa niya ang usa ka gituhan na Fortuner. No, so pwede pa din ma-usap kung kuno kung basignay basignay ni mas nasayod lugar sa sakinan sa gikabutyag dako nga sakinan ang iyahang gikabanggaan. Ang gikabutyag sa investigator is nabundol sa sakinan ang buong motorsiklo. Kaya kusog kayo ang dagan sa motor nga pa-execute pa rin dito sa kining sentro sa syudad gikan sa kugman nga direksyon. So, right way lugar ang yung dalan. So, muna nga, nasangpit lugar nga babae, dito nakikinig nakapadulong sa nabangga niya nga kinisakinan nga nag-agisab sa right lane. So, inundan, nga nagkabangga sila.
1: Head on, dilipod?
2: Dili, pareho na ilang direction magdum April, pero ang kinin ng sakinan, ang iyang execute patabok. Sumutong, kapamanang kuhaon kita ang information gikan mismo sa police. Kung kini ang nasangpit kasakinan, murag butabok padulong dito sa Shell o sa Caltex o sa bano. Pero ang iyang contraction is patabok. So, pero tungod sa kakusog sa dagan aning motorsiklo, bangga na gininoon sa kanang lawas sa maong sakinan. So, dabing tuba ay mga damage lugar sa mga nasangpit lugar nga kininga sakinan. Dayon, resulta sa kininga biktima is nakaangkon og graming damage usab sa iyang ulo ug aban pang mapatch ang lawas dahil gidala siya sa kining or rescue dili sa kining CUMC. So, sa CUMC naman siya karon sa kining Osaka area na sa emergency room dito siya ang giobserbahan ng mga panahon na then gituuhan pa lang ni nga kaya ito makita karon no gituuhan pa lang nakabsans kinabuhi pero ato pang i-confirm niya tataot sa kining kapulisan labi na sa investigator kung ba kay sato makita dito sa sulod nga bahin aning hospital sa naghilaka na ang kining ilahang pamilya. Okay, naka-anhi din eh. So, nakabisita, naghilaka. So, motong kabutyag lugar. Base sa lugar itong paghinabi sa mga security guard din kabutyag nga gituhan nga nakabsan sa kinabuhi. Matungod kay grabe ang iyahang naangkon. Ang damage lugar sa iyahang kining patsing lawas.
1: Magnum Mencho, kining gikabutyag ni mo nga Honda Click, amang gini siya napita nga bahin sa sakyanan.

0: pagka magdementyo sa kini bang luyo bang abahin sa kilid unsa ba?
1: Di pala to na masulta lagawas kung atong may interview lugar ang kining police investigator. Ang problema magdoma April kay nanay may mukaron ang kining police nga di na ma-interview ang investigator. Photo nga kwalyot, medyo murag ka ng api kita aning mga kanang insidente kalabot sa pagkanang interview sa mga personahe. But anyway, offer at mga nahinabi sa lugar kalabot sa initial niya nga investigation. But so far sa karon na initial palangit niya ang gihatag nga informasyon kalabot aning nasangpit nga disgrasya magdoma April.
0: Pero sakto gidugar po ito magdomensyo
1: na.
0: Sige. So, iya ka na pluser sa nato, no? Si magdomensyo kabagtulan mga higala kay ang disgrasya na tigayon di sa kinibang Caltex area, no? Dara sa maya barangay ko sa highway ni nga itong Dakbayan. Actually, ka na good po di ang kining lugar, good sa lugar mga higala. Labi na kay Murakuan, mag siya hawan, kasi itong area. Kuan, good ka na Murakuan, kaya na siya mga higala di. Ka na bang accident prone, good kaayo siya. Labi na bitaw niya itong mga motorista nga hilig, good kay bitaw na mag drag race. Kana sila hilig, good kaya na sila di. Ka na Murak prone, good kayo po na siyang nasangpit ng area sa mga disgrasya. Grasya. So, inana, pulugan na siya di mga higala. Balikan na to si Magdomencho. Yes, Magdomencho.
2: Karon din sa kining ospital.
0: Oh.
2: Makita man nato no, daw isa kining impression lugar sa mga pamilya nga na din ni karon is naghilaka sila, syagit na sila, no? So, di man po dinunta maka conjugate po nga directly nga maka-confirm, but timaan sa mga impression ni nga ni nga maulag isang kasakaran na itong magkakakibibalaan na nay mga ing-aning nga mga reaksyon sa ilang pamilya is dili maayo ang kining balita.
0: Oo, Magdomencho. Kini bang biktima ang babae, Magdomencho? Sakto ba tong nakuha na tong report nga back rider ra ni siya, so meaning na siya driver. Napalugan ni siya kuyog.
2: Ang atong nga nakita nasulta din ni siya ra isa.
0: Ah, siya ra usa nagdrive siya ang sa motor.
2: Ato pang ginakuha ang dugang information kung naabay laing driver. So far, sa ito nakita is siya naman isa ang kinala din eh, sa ospital. Dayon, mismo mag-confirm sa police na wala may laing involved, siya isa. So, posible basin baka o na manggaling, no? O na manggaling isa ka, individual, basic to sa laing ospital. Or paano kay kining ambulance nga dinhi ang an oral rescue isa ra bigyan po dilang gidalan ni nga sulod sa nasangpit lugar nga balay tabalanat. But ato pang kuhaan og dugang impormasyon kung nabasek ang kasba ni siya or na ano lang ni siya na appeal o sa ba kay ang motorsiklo nga iyang gigamit dili iya ha
0: agay
2: so, dili iya ha nya kana pag yung hulam-hulam baka ha nga panigilam hulam siguro na hinaykan baka o kanang kining ko ano
0: wait lang magdom
2: April ato sang kuno sa kajutbe kining rescue wear kajutbe
0: sige do kon be. Okay, so ang disgrasya mga higala noon, natigayon di akaroon sa may Caltex area, dara sa may Gusa Highway, di nga itong Dakbayan. Kada bitawang muraghawan di ang abahin mga higala, ang murag medyo ngit-ngit. Gikabot yag nga, kilid ako ng Usaka Honda Click nga allegedly gimaneho aning Usaka babae lugar po nga. Dili pa nato maila kanong panahon na, wala pa po nato na sayaran pili ang edad. Basta kay babae daw kuno lagi mga higala, nagamaneho aning nga nasangpit nga Honda Click. May bangga daw kuno po siya sa, naguna siguro gini mga higala noon, naguna nga kinibang privado nga sakiran nga matod pa Fortuner. So ni bangga gid sa lugar siya mga higala unya tungod kay murag medyo kusog gid sa lugar ang iya nga kini nga pagpadagan. So murag moto nga pagbangga po lugar ang impact kusog gid sad kaayo. So murag moto nga siya nakaangkon gid sad kuno siya gagrabi usab nga samat siya nga lawas particular siya nga ulo. Pero kon mga higala kini nasangpit nga biktima mga babae gidala naman sa dinunsya sa balay tambalanan pero lagi critical ang iyang kahimtang karon o gana na kining hidangat naman sa lugar no ang iyang mga miyembro usab sa pamilya diya sa maya sa CUMC. So naman siya lagi pod karon gidala dili pa lugar pod wala pa gi-declare sa kining mga tinugyanan palagi nato labi na mga doktor wala pa pulugar sila final nga kinibang report gid sa lugar mga higala unsa na medical bulletin aning kasang nasangpit nga biktima pero sa nakita di akalon sa area labi na di sa maya CUMC matod pa nagasyagit na ko no nagasyagit nagahilaka na pag-ayo ang mga miyembro usab sa pamilya aning usa ka babaye nga biktima kay lagi nasayran ang iyang sitwasyon so dili pa pud nato mapiho mga higala no kung unsa ba ning babaye naka ba ni siya? Nakainom ba ni siya?
2: Magnum April.
0: Sige.
2: Pag hinabi na ito, karoon ng bagay lang sa rescuer, isa lang, siya ragit isa, no?
0: Walay
2: lain solo niya katong motorsiklo, dilito iya ha, ginulman rin lugar niya. Dayon ang, I don't know, sa istorya lugar, kung nag-racing-racing ba, or nag-panagandagan ba, sila sulay
0: nag-helmet, o kanang braga. Nag-helmet?
2: Wala pa yung helmet, Magnum April. Wala pa yung lisensya.
0: Agoy, so, ginukupastilan.
2: Medyo apikigid siya sa kanang mga dokumento o kung lugar sa iyang pag-drive. Sige, kanagid po siyang sigurong testing-testing or...
0: Magdamencho, Magdamencho, kanang gibutig ni Munga, wala siya lisensya, plus wala pagid siya helmet, aha managikan Magdamencho, nga info?
2: Sa polis mismo, Magnum April.
0: Ah, katong nainabi, hindi mo kaganina.
2: Oo, oh, nagkaganina.
0: Uy, di ay. Nanong ba ni siya kwan magdemensyo? O saan ba ni siya magdemensyo? Minor or hingkod na po di ang iyahang edad?
2: Ang gikabutiag, batanon pa ni siya, but wala man gi-state nga minor.
0: So, mga 20 batanon siguro.
2: Pa ni siya. Siguro, 19 or 20 something, ano. No? So, muna nga ito ang kwansap sa manahibalaan. But, paggawa siguro at itong polis, kay naman ang pulis nga nisulod siya may nisulod sa kining ER dayon hulat na masabta ang naraman rin sa gawas ang kwandraman rescuer so muna nga kwan gyud sab nasampit lugar nga insidente
0: wala sila gi-mention diya magdumensyo nga naka-inom ning biktima
2: ma'am excuse me ma'am nakansad sa kinabuhi ma'am no sige so
0: unsa man to
2: karon ni gawas na ang rescuer. Pero to naman sa sulod ang kining nga biktima. So naro sila sa kining nga sulod pero kining mga rescuer karon palakaway na. So tong gipangutan na kung nakabsan bas kinabuhi gyud sa ilang pag-rescue but dili sila makatubag. Then initially nga sa tong paghinabi kaganina is critical nga damage sa ulo. Ang nasampit lugar aning babae nga naangkon niya so anangkon aning babae so nga na lugar ng mga damage no sa iyang panglawas gani guba ang kining iyang motorsiklo diyon ang likod pat Innova dito nga sakyanan
0: dili di Fortuner so, Innova di ay
2: Innova dito nga sakyanan nga dakuon man na siyang Innova so mogid ang nabanggaan so muna nga sa initial pwede pa man nga mausab. Initial, nga nagpadagan lugar ng Innova, right lane, padulong din sa sentro sa syudad, usog dayon ang pagpadagan aning motorsiklo nga gikan sa likod. Na kung asa, ang iyang inner lane. Tapos, ang kining sakinan nasa outer lane. Nga pa-execute lugar silbi pa inner lane ang sakinan motong sa iyang kakusok sa pagpadagan nasa pun siya. I don't know kung sa likod ba siya nga kinaigo o sa kilid tungod kay dunay damage po sa kilid o sa likod aning nga sakinan. So muna nga ang motorsiklo damage sab so hinundan sab sa pagka dako nga damage sab sa lawas aning sampit nga biktima Magnum April. So
0: Magdumensyo, wala ba gi Magdumensyo, wala ba gi butyag diya kaganina Magdumensyo nga kining babae nakainom?
2: Wala po Magnum April no sa basis sa mga atong paghinabi sa aning mga rescuer supporti man siya ingon nga hubog no walay ano ba sa inis siguro kung ato lang tatambanon nga nagtesting baka ni siya sa sakay sa motor hulam-hulam sumo lang gyud pud lugar no nga kining testing rides niya mga kauban pa gyud niya ani is mga ga racing
0: agoy
2: so di pud sab nato mabutyag lugar kung gar appeal ba siya racing no so so far napamantas sa kining ongoing ang development lugar sa ato ang kining makuha nga mga investigasyon gikan sa police o sa kining rescuer. So muna nga ga-build up pa lugar, no, ang kining nasampit lugar nga case kung unsa gyud ang tinuod nga itabo. Labi na nga na problema ang police kay walay CCTV footage pa gyud sa area. Ang CCTV nara sa kining
0: ngit-ngit maka na di magdumincho, ngit-ngit kay na di ang area manggod unya karang hawan ba siya. Daghan gid na daghan gid kay di magdumincho kanang marakon gid kay nila na di a favorite spot gid kay na di sa kanang itong mahilig gid anang pag drag race paborito kay nila na di magdumincho kanang Caltex area kanang Naidangkin kanang magdumincho hawan kay nang area manggod.
2: No, boy kin na ilang stambayanan gani karon makita pa nato napay ga racing oh.
0: Nah.
2: Oh, napay ga racing. So, kwan gyud pod kanang usa sa mga delikado but dili sa ta ingon kung ga racing baning babae no.
0: Kay
2: napaman ang kwan karon na kamulo pa man ang kining police no sa pag-investigar. But kwan sab sa karon nga mga panahon na magdum April. Ato na nang i-update no sunod na nasampit lugar nga kwan. Unsa oras sa? 9:11:05. So minor, bisa minor. Dili. Dili salamat gyud.
0: Unsa man ta mo
2: siya? So gideklara ang patay.
0: Agoy.
2: Ang nasangpit nga babae 11:05. So 11:05. Patay gyud siya. Pero subo lang, abi, sumbre ka uban si Kuya ning.
0: Basic daw kuno be.
2: Kining mga galing racing.
0: So patay mga higala no. Gideklara na gyud in taon pod nga patay ang usa ka certain nga babae no. Wala pa na tumaila karong panahon na. Oo, na disgrasya siya ni bangga aning usa ka Innova diha sa Maygo sa highway.
2: Okay, ngano na disgrasya raw sir. Wala pa ka. Itawag ka ning ko. Pero kitse ka oban aning kan kining kaila magnum April aning usa ka biktima.
0: Sige Robe.
2: Sir, asay sa inimo unsay naitaho?
3: Wala, wala ka ba lagi?
2: Pero unsay ang imong initially nga nahibal-an?
3: Ha?
2: Imong initially nga nahibal-an.
3: Nabangga ramon to siya. Wa ko ba lagi unsay naitaho ya kay? Nagbiyahe na sad ko ba pag kabalo na na disgrasya.
2: Pero nana kay idea unsay naitaho siya karon ta?
3: Wala pa sa munong gyan nag anime ko ron tanaw.
0: Singalan mag-mention sa biktima.
3: Wala ko kabal pala dito. Okay. Dili mga 20 plus na. Pero wala pa to nag 30.
2: Asa man na siya.
3: Hello, ipo na ubi.
2: Ha?
3: Iya tagasa.
2: Taga. Ah, taga Opol. So unsa siya nag-angka siya sa motor? Unsa imo naibal ani mo? Angka siya sa motor?
3: Pa, sinay lang ano siguro.
2: No. Pero nasa ikaw ba niya? O nag-share na nag-drive?
3: Hindi ka balukod kay
2: isa naman ang gidala to rin. Wala may lang yung kauban.
3: Mau pa na mong ano lagi nga. Wala pa may kabalo kay pag-abot na mo dira mo na to, discuss na mo na kita niya. Ani na mo dira sa ano.
2: Pero sa pag-racing-racing, yung kauban na to. Wala na rin.
3: Wala lang yung kabalong. Ka-racing ba sila? Or unsa man na sila nga? Nag-unsa ba na sila dira? Pero pag inaan na, kabalo nung kita nga mag-unsa na sila dira.
0: Magnumensyo okay, ngalan, magnumensyo ngalan.
3: Wala po ko kabalo kay. Ano ram na din? Kanong kadrupura na mo.
2: Ano yung motor is Honda Click?
0: Magnumensyo. Ano?
3: So yung Paris.
2: So yung Paris na apilog ka, disgrasya, wala?
3: Wala lagi yung kabalong. Namang guro dira sa emergency pa. Kay pani man gud mga.
2: Sige, salamat kayo.
0: Magdumensyo pangutan ang pangalan magdumensyo. Ngalan sa biktima.
3: Sir, pangalan din mo sa?
0: Dili. Ayan. Ngalan sa atong kuan ba? Babay.
2: Dili pa.
0: Ah, dili pa. Dili sige pa, lang.
2: To, mag-April. Ingon man ang pulis nga.
0: Dili sa.
2: May pabutyag ang pangalan.
0: Agoy di.
2: Kayo, dabi na kay Basig Minor. Ya kanang giglasuta pasab nato kay pero giingon natong si Ayan. Kuan man daw
0: murag 20 plus. Barkada niya na magdemensyo kaning pagkaayan.
2: Katong nahinabi nato. Gani na. Ay bagoy lang. Katong nahinabi nato bagoy lang. Oo. Si Ayan. Dayon na siya ilahang nahibal-an is kining kuan na gyud kanang na disgrasya na critical diri sa ER. So pero wala po siya, wala po sila idea na unsa nga pagkahitabo lugar magdom April. But so para na tong initial nga nahibal-an is kamsan sa kinabuhi base ni sa usa ka pulis nga nigawas dayon 11:05 na na deklarang patay.
0: Oo, tagaaga dayon, nitong biktima magdumensyo, ipunan or upol? Upol.
2: Magdom April. O niya galaag ra na sila diri uban ning uyab. Kay katong ang katudeng motorsiklo sa iyang tong uyab. O siguro basig nag ako siyaraman po ang naa din sa ospital. Baka nag testing baka siya drive or baka nag kalkuan no unsa ba? Kay siyaraman po isa ingon sa rescuer siya po isa na diri gidala. But so far wala may lain nga rescuer nga ni responde lugar sa nasangpit nga insidente. But ano lang, kanang kinirigod isa, niya isa rigod po ilang gidala din sa COMC. So muna nga, so, posible, ang katong babae, siya rigod drive-drive sa nasangpit nga motorsiklo. Niya testing test drive baka ha, ang yang gibuhat sa anang nga mga gayuna. Kung if ever naamang galing yung uyab din eh, so basin siguro kanang na, if ever na-appel baka o kadisgrasya, wala po gibutyag nga duha sila nga gidala diri. Basin tuwa sa lain baka nga ospital wala mapuy gibutyag sab ang rescuer kung nabay gidala sa lain ospital muna nga sa karon initially kini palang gid ning babae nga usa ka 25 kapin no anyos na yung taga Opol nga na kabsans kinabuhi tungod sa disgrasya da sa Gusa Highway hini nga tong syudad.
0: Oo. Pero wala so, gibutyag pud magdumensyo no nga usa man di siya trabante na ba ni or working student or usa man ni magdumensyo.
2: Initially magdum April estudyante ni siya but wala gibutyag unsa nga eskwelahan.
0: Siguro so, college
2: siya,
0: siguro.
2: Nga batan-on. Nga so far wala pa no kay mismo ang kining police officer di man gyud pud sab sila magpa-interview gyud on air. Niya kuan lang gyud pod so limited lang gyud pod sa atoa nga makuha nga info gikan sa ilang investigations sa kalabot aning insidente niya nga di pod sab nato masulod pod ang kining COMC
0: lagi
2: labi na nga kuan sab ni no ug napod sila yung protocol sa lugar nga di basta-basta mag-interview niya napasab sa sulod ang iyang pamilya so di nato mahigayunan nga mahinabi lugar puli ang ilang pamilya. Although initially na hinabi na nato ang barkada sa biktima. So
0: pero gibot niya di ba kining magdumensyo kaganina nga murag kini gid ako ng babay murag na siya mga barkada nga ga drag race. But wala ta naging nga siya mismo nag drag race. Nala siya mga friends.
2: So ko motong gining butyag ni Ayan nga gad mo ginailahang silbi laro. Muna ilang mga laro, mag-drag race, mga padagandagan.
0: Hadlock mo kayo na nga laro, magdumensyo, kaya marag na ka mabuntagan, ana, marag na ginoko pa sila. Hadlock mo sa kaya na mahabi.
2: Muna ilang hilig-hilig baka, no? Marag ka nang muna ilang hilig-hilig na magpa-racing, ana. But, di na to ma-confirm sad kung kana nga mga higayuna, nag-racing ba siya, no?
0: Lagi.
2: Kaya so far, labi na, wala pa yung CCTV nga nakuha ang pulis niya, kwan pa. Ang witness nga mga kauban niya nga kauban baka niya og kanang padagan is wala diha nang lakaw na so ang nabili na lang ani karon pamilya so muna ay kasagara bag kahitabo magnum April pag racing anya isa sa ilaha matambling nga mamatay awa tako na nang uban
0: mo magyapon na magdumensyo katubi tong disgrasya. Aha, itong disgrasya ha itong murag sa bugo, masiguro itong magdumensyo. Itong bago lang, katong batanon nga po nga kuan nga gibiyaan sa iyang kuan, kaya nag-rides ba? Na disgrasya, pagka disgrasya, gibiyaan.
2: Nga na agad kasagara, magdum April, no? Mga insidente. Wala agad ko so far sa sukad nakabantay o kanang although siguro basig na ay usa ka insidente but so pas akong kakadumduman ngani nga mga racing kada kung if ever manggaling racing ang kuan ani ang gulo lugar ani pag madisgrasya ang isa sa ila biyaan gina nila
0: lumbang panibat
2: dayon di na gid na mabatay labi na og kusok ang ilang pagpadagan di na nila mabantayan nga ang isa sa ila na disgrasya na diay og tungod sab kay late na pud sab nila mahibalan dayon nga matumbling na tumbling na day ilang kauban tungod sa kakusok nilagpadakan. Di naman yung

more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dili lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Gipasabot ni Philippine Red Cross kon PRC CDO Mr. Chapter Blood Services Committee Acting Director Dante Paho ang kamahinungdanon sa pagdonar og dugo. Mato ni Paho nga kung tabang kinilabi na sa mga tawo nga nanginahanglan pag-ayo og dugo karong panahuna.
3: Dilihim kay kayo og maghatag og dugo. Unang tanan, kung ito maghatag og dugo, pagkahatag og tagdugang kinabuhi na kinahanglan. Abono kita nga tagdan, ayaw na kinahanglan din dugo. So, pinaagi sa pagdunar rin yung dugo, nakahatag kita kumpay kinabuhi taadong mismo.
2: Ang pamahayag ni PRC CDO Mr. Chapter Blood Services Committee Acting Director Dante Paho samtang nagtuo si Kanay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo nga haong kunahaom nga mamahimo nga Vice Presidente sa Nasud si Senator Robin Padilla. Mato ni Panelo nga nakita niya nga dunay kapasidad si Padilla ug dili usab kinihuyang sa isgutanan sa politika.
4: I'm pushing for Robin kasi may political will yung bata. Apart from nakita naman natin, nobody believed that he would win. And I was the only one who told him, you will be number one, talo mo kami lahat dito. And hindi siya naniniwala, o nangyari nga. Kasi Robin, contrary to the perception of many, sinisira siya. Matalino siya, may common sense pati. Pangalawa, hindi siya corrupt. Number three, may political will siya, matapang siya.

0: sa among pagpang-abuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas dos na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay nga daga mga individual nga gikan diri sa Rakbayan ang nagparehistro na alang sa umaabot nga barangay and SK elections karong Nobyembre. Mato ni Magbutay nga dakuha nga kontribusyon sa mga tao dinhi sa syudad sa ginatibukan nga ihap sa nagparehistro aron makabotar.
4: To be exact, is 221,340 applications received by the entire Region 10, no? Among the 92 municipalities and cities. Ang bulk ana naagid sa Cagayan de Oro. Dako gyud ko ang Cagayan de Oro ana pagtaas. That includes SK and regular voters.
3: Ang pamahayag ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay samtang nagtuo si Senator Risa Ontiveros kaangayan gayud nga magkonvina ang Senado aron tagion ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Ontiveros kaangayan usab nga dili na mohimo sa sama nga kasipanan kaniadto ang Senado o sisihon gayud pag-ayo ang maong reklamo.
5: Kung kailan i-transmit yung impeachment complaint sa amin, within that very session, pwede na namin i-constitute ang sarili namin bilang impeachment trial court. At tulad nung nakaraang taon, pwede nang manumpa yung Senate President bilang presiding officer. Pwede na niyang pasumpain kaming ibang mga senator bilang senator judges. After that, pwede magpatuloy at dapat sa mga hindi namin nagawa nung nakaraang taon. Halimbawa, yung pag-adopt o amend ng rules of impeachment, magdakdako sakali ng pre-trial, at yung iba pang mga paganda para ayun, within that reasonable time, masimula na namin at makumpleto.
3: Ang pamahayag ni Senator Risa Ontiveros. Makikilan nyo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano ang balita karong orasa? Gibutyag ni City Mayor Rolando Clarix Uy nga daghan ang tinunan ng gibalibaran karon ang City College. Mato ni Uy nga kinitugod kay kulang ang ihap sa mga lawak saringan o dili kini mo paigo ala sa mga tinunan na rason nga angaya na gayod nga ipalambo ang nasangpit nga tunghaan.
4: Nagkadako kulang na gani si Dr. Badia nagsulti na dako daan nga karon gani atong ilabay nga school year. Wala o daghan na nilang nabalibaran kaya hindi nila ma-accommodate. Tungod kay wala na sila yung mga classrooms na kahatag sa mga student. Taas niya hindi man kay libre. Kaduha, dili basta-basta. Angayin yun akong ipasigarbo na ang kanang mga kurso sa ating City College lahit-git kaayo sa tanan. Makuslang yun sa mga kabataan labi na sa ilang kaugma.
3: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy, samtang gipasabot ni kani Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG Chief Nicolas Torre III nga kinahanglan ang tanan kuna kinahanglan nga ang tanan nga pag-aresto sa mga individual na kasubay sa balaod. Mato ni Torre nga dili usab kinahanglan nga mamahimo nga agresibo kung dunay mga sikopon nga nakalapas sa balaod.
5: Tandaan lang naman natin, this is just serviceable warrant of high-profile personality. So, ang pag-iisip po na naman dyan, pag mataas ang posisyon, mas mataas ang standard. So, public office does not create legal immunity from accountability. So, unless specifically protected by law. So, kung legal ang warrant na yan, it has to be properly implemented. So, sa ngayon, kailangan na siguro dyan, ayusin na unang-una, if ever na talagang i-implement talaga, there must be the necessity of force kung gagamitin man or necessity in the employment of personnel, then proportionate lang employment ng force, personnel and everything, tapos siguraduhin lang na lawful ang paggamit ng mga to, tapos may accountability, hindi yung pag nagkatanungan wala nang maituro o sino mga participant. So hindi dahil kaya natin gumamit ng puwersa sa law enforcement side sa mag-iimplement ng warrant na yan, ibig sabihin ay dapat na kagad itong gamitin.
3: Ang pamahayag ni kanhi CIDG Chief Nicolas Torre III. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras alas 4:13.
1: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Igala mayong buntag sa tanan. Welcome ta diri maigala sa atong programa Buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan na ha, medyo nakatulog-tulog tagamay. Oo, human sa pagbilad-bilad itong milabayang adlaw, tungod lagi may gala sa itong kalihukan na kung kalihukan sa Magnum Radio. Hala, sa tanan na ito mga suki, mayong buntag. Adlaw karon nga Lunes, 18 ang pitsa. Bulan of course sa Mayo, 2026. Sa tanan na ito mga higala na ito mga suki, tiko minaw. Maya papalikisi kayo, welcome ta din may gala sa itong programang Buntag na Pilipinas. Magnum First Seed Blanca yung kahuman. Sa kanginan, 2 kauras, yabot na mawadwad karon pagbawad kinius labas ng mga balita. Impormasyon ini may galang sa iyo sa Kamon Tagon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ala kape na mo, kape na mo, kape na mo, kape na mo, kape na mo, kape na mo. Kape na mo di akay buntag na gatuwa pa nakahigop og kape. Ala kape na mo di atuwa pa nakahigop og sabaw na mo. Ha, sabaw-sabaw na mo go lay kape, ala sabaw-sabaw lang sa. Igop-igop pala sa tanig, luya magha diha may galang li kuan. Gilaga baka nga luya. Oo, mo ko ni pinakadabis kayo nga pangpabudlat sa mata karon. Sabi na ganing katulugon tao, kana ko nung ininit may galang aloy ah. Imo na mag-isong PPO ng loy up, ilunod niya, inite, butay tubig ah. Higo pa ah, may gala, basta kay grabe. Aswa-aswa mo sampot.
3: Magnum, buntag na may Pilipinas.
0: Alas sa tanan po nato di ay mga maninay, mga suki ah. Kumustamos mga amigos, mga amigas. Mayong buntag sa tanan diha. Inaot na may gala nakamos mayong panglawas. Nining adlawa, may gala, may lakaw sa iyong plano. Pagka pinagawin ka sa mga papaingon. Alam, mayong buntag sa tanan. Welcome ta din may gala sa itong programa. Dito maglangay, may gala sa itong managuman sa itong programa. Karabutaga, buntag na Pilipinas. Ang magtanagong uluwan sa mga balita. Balita, may gala, balita, balitang lokal. Balitang lokal ta, Magnum. Kuna bloodletting mission sa Magnum Radio. Labi na mga igsoon, ipaygayon kagahapong adlawa. Ubay-ubay mga igsoon ang midalikyat. Pasalamat na to. Human mga igala mga kuha mga igsoon kagahapong adlaw ang atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Nakakuha may galag 815,000 may galag kasisi sa dugo. Gikan sa 1,630 ka mga successful blood donor kagahapong adlaw.
3: Magnum,
0: salamat kay ninyo
3: na,
0: ha.
3: Pilipinas.
0: Salamat kayo kay Magnum Radio may gala sa kinibang gihimong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission kagahapong adlaw. Nakakuha may galag baliko na to 815,000. Ah, kasi si sa dugo, gikan may gala sa 1,630 ka mga successful blood donor. Daghan kayo. Napay nang uli nga wala nakuhae kay medyo ang dugo, di yun makaya. Ang uban mga igsoon, gikapoy may galag linya. Tungkol sa kadaghan, yung kay tao may gala. Unyang uban mga igsoon, medyo late na silang trabaho. Ang uban may gala, napay mga gibuhaton. Di makaya sa oras, pasalamat gyapon minin ninyo. Ang uban wa mag-success may gala kay naay mga gitawag mga problema may gala like isaka ang dugo nga bilar nga kainom so wa makwai but salamat gyapon kay sa inyong pagdalikyat dito may gala kagapong adlaw sa limkit kay Itrium. Samtang dugang balita o sa kababayan des gusa patay human na gala mibangga og sakyanan. Samtang dugang mga balita ta may gala balita dito sa Bukidnon usa ka tao sa gisyatgan may gala sa Bukidnon patay sa
3: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Samtang dugang mga balita, may gala, balita, balita, mga igsoon, balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, giingon may gala, Nga padayong pagpakapod-apod sa mga bugas, gihimo may gala ni President Ferdinand Marcos sa kaniyang bangahin karon may gala sa May Luzon. Samtang balitang international ta. Kaya may gala padayon mga igsoon nga may relasyon sa China o US. Ipalapdan may gala human sa napanagtagbo ni US President Donald Trump o ni Chinese President Xi Jinping. Sa ato mga balita-balitang sports, gingon mga igsoon nga nindot may gala nga match up sa finals may gala sa Dulang Basketball sa team may gala nga OKC o Kinibang San Antonio Spurs. Sus, pagkanindot kayo may gala oh. Ah, pagkanindot kayo nga match up may gala team Win Banyama o team RSA. Ah, nindot kayo may gala ni nga dula. Tanaw na to niya, tangatangan na to ni may gala kay defending champion kontra may gala sa bago pagsulod sa NBA. Kay kani may galang San Antonio bago pa ni nakasulod. Diretso may gala nakasulod sila sa final sa ilang district. Ah, distrito. Nindot kay may gala no? So tanaw na to ni may gala unsay dangatan ani magigsoon sa nasapit niya dula kay matod pa nila nga kulbahinam daw ni nga dula. Oh, dai patsada. Alas 4:19, mga dagkong uluwan sa ta sa McDonald's Center. Ang dumatan April Bura sa ta, liliyon sa nato. So, may mga dagkong uluwan karon nga ngayon nato. Sa atong reyna ng showbiz, ah, April Burha. O, atong pamation mga igala, gikan sa McDonald's Center. Kung sa maiyang ikaalagad, bagalangadag ko mga balita karon niya may gala. Check ta sa balita og servisyo na si Magnum Hunter April Burha.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Dahil sa Magnum First Seed, mo kini Magnum First Seed ang mga tapa stories sa itong karabutaga Magnum First Seed. Dilita po ko na sa itong Magnum National. Nga OSG, ni Hangyo nga sa Korte Suprema nga ibasura ang request nga TRO sa kampo ni Senator Bato de la Rosa Magnum of Fairseed. So, kini po laging Office of Facilitator General Magnum of Fairseed. Nga kini po bitaw nga pagawas mapo lagi sila Magnum of Fairseed sila nga komento po lugar. Kalabot sa lagi sa gihangyo nga temporary restraining order po lugar Magnum of Fairseed sa kampo lagi po ni Senator Bato de la Rosa. Nga kini po bitaw para po lagi babagan Magnum of Fairseed ang ICC sa pag-serve po lagi sa warat Magnum of Fairseed. Na sumala palagi po doon nga nasapit nga buhatan kini nga OSG Magnum of Fairseed nga ang gihimo man ako no lugar po ni de la Rosa. Labi na ganyan Magnum of Fairseed katong pagdagandagan lugar niya sa agdalan nga reduce mo pa siya Magnum of Fairseed tungkol sa pagdali-dali. Dahil katong po na yung nga pagkinibang allegedly Magnum of Fairseed pagkasibat po lugar niya sa Senado. Susama na ako no kinibang matod pa Magnum of Fairseed. Susama daw ko ng katong action sa kinibang usapod matod pa kapugante Magnum of Fairseed na ganay karon gibuti ang sad Magnum of Fairseed sa OSG nga matod pa lagi daw kuno kinahanglan Magnum of Fairseed o gawaran sa lugar gikan sa lokal nga korte o nagit sa lagi maserve ang awaran Magnum of Fairseed pinagi lugar kinibang mga awaran lugar gikan sa mga foreign nga korte Magnum of Fairseed like lugar sa kining ICC o nga gari Magnum of Fairseed karon po lugar nga mga panahon na gibutek na sa kining abutek na sa lugar sa kampo ni Senator Bato de la Rosa Magnum of Fairseed labi na gilugas yung abogado si kinibang attorney Israelito Torion matod pa Magnum of Fairseed nagandam naman sa kuno lagi sila karon sa ilang nga komento regarding sa lagi sa kining hangyo usab sa OSG nga to sa Korte Suprema nga kanabag i-basura lugar po Magnum of Fairseed ang request lagi po nila nga TRO. Samtang sa laintang balita din ito sa laintang balitang nasyonal si Senator Erwin Tulfo nanawagan sa publiko nga hulaton ang resulta sa investigasyon sa shooting nga incident sa Senado Magnum of Fairseed. So malagi po ni Carlo panawagan ni Senator Erwin Tulfo matod pa niya Magnum of Fairseed nga mas maayo din ako nupo lagi nga kanang magulat-ulat na lang ito ta Magnum of Fairseed bili kay kanang mamagahimo lugar po sa bisan-on sa podgin sa kanibang nga mga theory bito po Magnum of Fairseed kaniba kanang murag dagan sa lagi karon ang murag medyo nagduda nga stage man eh kanang murag planado wala na Magnum of Fairseed ba oh so oy oh kanang mga inana bito Magnum of Fairseed so kining sumala pa sa lagi ni kuan Senator Tulfo nga mas maayo gid ako no Magnum of Fairseed maga kanang kuan na lang ta stay put na lang ta hulata na lang sa lugar nato Magnum of Fairseed sa kinibang resulta sa lugar Magnum of Fairseed sa investigation kay gisugda na man sa lugar na sa karon panahon na Magnum of Fairseed. Samtang sa laing tagabalita din ito sa Tumagdum International kay Ebola outbreak dito sa Congo, girekular na karong Magnum of Fairseed nga public health emergency of international concern sa World Health Organization Magnum of Fairseed. Kalagi, kumadumduman Magnum of Fairseed, misaka naman sa ligi po lugar nga ito. Sa 80, ka mga tawa nga nangamatay Magnum of Fairseed, duman po lagi, may kailap giningan ang nasangpit po lugar nga Ebola virus po lugar Magnum of Fairseed dito sa nasa sa Congo. Na tumiagi Magnum of Fairseed, wala pa lugar ito na takdan bali, murag wala pa lugar ito, may kailap po sa lain nga mga lugar magdum first aid, labi na mga silingan nga nasa sa Congo, ang nasangpit palagi nga outbreak magdum first aid. Pero karon lagi, kinakasulod naman sila mga silingan nga nasa kinig Uganda magdum first aid. So, marag moto nga, kinamulag na balakagid sa lugar karon ang WHO magdum first aid. Mula ginikaroon nga nag-agat palagi sila sa mga nasa nga unta. Mabinatayon gud sa lugar magdumafersid ug dili magakumpiyansa kay delikado kani nga sakit magdumafersid yang ibola man gud wala pa man gud ni sige kabuti nga tambal magdumafersid so kumataptan lugar kaan ni delikado gid kay magdumafersid. Tang sa lain tanga balita nga international ang Israel mapasigarbuhon nga lagmit na nga mapatay ang mga opisyal sa Hamas magdumafersid. So mala pa palagi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu magdumafersid nga dagara daw kuno palagi ang kinibang tagas mabit pa nga mga opisyal sa magdumafersid sa Hamas. Ang murag na patay na kuno lugar po nila magdumafersid kay gani kung kumasayran po lugar na to. Ang murag pinakabago git sa lugar nga na target po karon sa Israel magdumafersid matod pa kini si Ezzedin Al-Haddad magdumafersid. Mudo kuno ni siya matod pa ang commander sa arm the wing usab sa Hamas magdum first aid. Samtang sa lahat ng balita din ito sa pamagdum business, ang shooting incident sa Senado may negatibong epekto sa panglantaw sa mga mamuhunan sa nasod magdum first aid sigur sa grupo ng Senteg. So malapaling nga nasaktan nga grupo magdum first aid. Sukat pag ino kuno lugar sa una kanang murag dili na lugar pud maayo ang panglantaw sa mga investor diri sa Pilipinas magdum first aid kay syempre gubot siya dagan sa kanang mga corruption magdum first aid, mga impeachment mga inana. Pero karon ni samot pag ino kuno magdum first aid kay nagkagubot lugar pud dito sa Senado nya first time pud ato magdum first aid sa history sa Pilipinas nga naay natigayon nga shooting incident sa Senado magdumafersid. So, syempre karon ang mga kuan lugar, ang mga kining investor gid sa lugar magdumafersid, murag magduwa-duwa na gid sa lugar sila ug gasulod diri sa Pilipinas, labi na kay gubot ang Pilipinas magdumafersid sa panglantaw sa lugar nila. Samtang sa lain taga balita magdumafersid, direta karon sa Tumagdum Sports kay si Alasa Pilipinas captain na Brian Bagunas, misak may tuglayan na usab nga international nga titulo sa nagpadayon nga 2025-2026 Japan SV League Finals magdumafersid. Kaligi, may daog ba nang iyang team sa magdumafersid? Gitawag tanga team nga Osaka Blue Tayon batok usab sa Suntory Sunbirds sa nasangpit nga torneo magduma first aid. So muna siya ang mga top story sa tukang butagang atangan sa atong mga suki itik paminaw ilabi na sa mga musunod nga mga programa so gikan diri sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Play si Magnum Hunter 17 April Borha sa balitang serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter April Borha. Gikan sa libo ni Magnum April, kumusta bang gawas karon Magnum Hunter Kia? Wa na ba ulan-ulan? Kasi Magnum Kia di siya gusto mabasa. Ugar lagi kuno yang gusto permanente, akakay. Sa di ko gusto mabasa sir, oy gusto lagi ko permanente uga. Eject report kung uga magyapon ng palibot. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, sa magdama first no, alam sa ito, kapag ulagwes na ko sa panahon karong buntaga, wala ang kabalak, ang gigan ni Manuel, ang gila nakasente yung mga pagtotality. Hindi ka po mga sinyaris po nga posibleng ang ulan. Sama itong mga milabay po nga mga kadlaon nga medyo kusog-kusog. Gila po nga ulan sa gawas nga bahay doon magdama first seed no, noon karon. So, medyo minus ang abitoon, pero wala may nato nakakita o kung na nakabantay yung mga pagpanagom sa mga kawanangan. So, isa po ito ang sitwasyon sa palibot. Labi na sa mga naagyan nga dalan sa Maya si Imbrecto Osman yag diri sa Maya Agora area magduma proceed medyo nga pa ug gapipila pa lang po yung mga sakit na tabatayan nga gadagan karong nga mga orasa to ito ang pagulagway sa kasunod ug sitwasyon sa palibot gani sa kasunod sa Maya Agora area ning atong syudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magduma 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magduma Radio.
0: Salamat Magduma Hunter Kia Abellanosa. Dili ta magkalas to Magduma weather alert sa pag-asa. AJ, Sonega, AJ, may butag.
5: Yes, sir. May butag, sir. May butag sa itong asukin. Tagpamina para sa atalito. Sige, update. Karang adlaw, preparing kining ITC-0 intertropical hibridin zone dili sa habakatang bahay sa Pilao. So, kilaumaan kining zone. Magkapitin sa Labar, magsaksarjo. Ang Davao region, makasapit sa napakanunan ng kalangitan. Inubalan sa mga katag-katag-katag-katag hirat o kadragdog. Tungod dili sa ITC-0 intertropical convergence zone. At ang tanda rin sa natin dito na nabiling gabit sa natin na makasati pa sa mapakunan ng halangitan or pagalagsang padag-om gados na mapakunan ng halangitan nabalan sa mga patak-patak kapag ulan hilat o panalagdog tungod sa history. Kung posibli pagbaha, dilisita at tungod sa severe thunderstorm. At siya na po, patayin kini nga definition sa mainit sa butag at sa kapag sa gabi na ito nga o may dako nga siya sa mga nakapag-ulan o mga thunderstorms. So, hindi nga doon sa sarangan ng hangin, hindi sa sila nga doon sa mihanap sila ang direksyon, nag sa lap, si Book, hindi na ato kadagatan, hapsay, kung nasa kasarangan, ang pagbalik. At the temperature range karong adlaw na kainitan, posibleng mo abot sa 26 to 30 degrees Celsius. At ang heat index karong adlaw, posibleng mo abot sa 40 to 41 degrees Celsius. At kung sunrise, kung niya alas 5.22 sa buntag. At sunset, kung niya alas 5.54 sa hapon, ang mga nang latest weather update. Gito na sa buntag, sa Diyos Ipag-asa, Mulukulit sa Abudir City, hindi si EJ Suniaga, dagang salamat.
0: Salamat EJ Suniaga, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert!
0: Inabati mga lahat ng Pag-asa. Alas 4.28 naon sa tos Magnum Anjay anong disgrasya may gala kay may nakainom ba ni o bangga man may gala sa sakyanan babae rabayin taon ni may gala nga nagmotor taragsa rin yung babae ma-disgrasya ba kaya kanyang mga babae mag-drive kliber kayo ni sa dalan di awat ato mga laki mga paras kaya tayo mga panagan ano yung uban di ako kagisingisi lang pero grabe ka paras kaya mga panagan sa dalan nakali mga babae mga kwan kayo ni mo kwan kayo ba karabi taong disiplinado kayo sa dalan ng mga babae. Kaya kayo mga lalaki, mga harabas kayo mo panagan. Pamataka lang gubirtik. Pero nga naman ni Beda, wato ta report, Magda Bata 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Anje Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Manong first no, wala na gid na sa albar pa ang kinabuhi sa USA. Kabahin di siya tayo anyos ng babae. Nga doon na po din siya ay anak po din noon po Magnum first aid no. Nga residente din as my soldier sa Hill, Bulwa ning ato nga syudad. Tungod sa grabe nga impact. Sa na ito pong disgrasya, tali sa yung gimaneho Magnum first aid nga USA kamotorsiklo. Nga po ning Honda ACB 125 nga naghubot sa plate number nga K98 GEL gibutya nga kining nahisgitan nga biki mamagduma first aid kusog gamatod pa nga nagamaneho sa nahisgitang motorsiklo o gapag-abot din na sa may Agusa Highway particular na sa may CM Recto Highway ning atong Dakbayan nakatagbo kining disgrasya tali sa usa ka Toyota Rush nga sakyanan nga gimaneho usab sa usa ka Carl Ibura 31 anyas nga mulupyo din na sa may San Juan sa lapasan ng atong asyonan. Giingon, yung kanyang nahiisgat ang biktima magduma first aid, wala pa yun po isuot ka pang protekta sa iyang kaugalingon sa manalamang lugar, ninipong helmet o gawala o sa matudpay driver sa license. Base sa mga inisyal po nung mga nakuhang impormasyon, sa tuwa po dahil po nga pagduki-duki kalabot ninipong maunga insidente. Giingon, nga kini siya magduma first aid, no, gikan pa daw ni sila. Nga naghimo no sa pag-asa ulo sa adlong natawakan sa iyang nga tito kay gani yung ibase na to sa iha po din po nga mga po sa social media po da Magnum First Aid naghimo po din na siya sa pagkanta-kanta ngadto po no sa usa sa mga kaninga kaliwatan po niya nga parimalay po Magnum First Aid so naghimo sila sa kaniya din po nga pag-asa ulo niini po nga birthday po Magnum First Aid so medyo na siren din po dito po Magnum First Aid sa tuwing pong otoridad nga posible nga nakainom kining nahisgitan nga biktima gibot yang magduma first aid nga ang motorsiklo pod nga iyang gigamit po kato nga motorsiklo nga gipanagiyahan po da sa iyahang nga hinigugma o gamoy hinungdan nga kini po nga maong to ang biktima pod magduma first aid diyang gisusigit po sa tong mga otoridad kung doon na po po siya mga igong mga dokumento wa yun po inapalgan ato sa maupong nga insidente. Sa ato pong nakuha ng mga impormasyon Magnum First Aid no base sa gihimong investigasyon ni Police Senior Master Sergeant Renante Santos nga ang nahisgot ang mga sakyanan naglatas din sila din ang Magnum First Aid sa CM Recto Highway naghimo no sa pagpadagan sila mga sakyanan paingon sa west direction kaya siguro po Magnum First Aid kining nahisgotan nga biktima pabalik na siguro po ni dinis may barangay Bulwa ning atong syudad so pauli nya kani po siguro po nga ikining sa Toyota Rush Magnum First Aid pauli na po din sa may San Juan dos barangay Lapasan so pa west gid po dang ilahang direction nining duha ka mga sakyanan ang nag-occupy sa inner lane mo kining vehicle 1 kining nahisgot ang the Toyota Rush Magnum First Aid nga sakyanan samtang nag-una usab kini siya sa kaninga motorsiklo so nagsunod ra din sila magduma first aid apan kaninga vehicle 1 magduma first aid o kaning Toyota Rush inanay magud siya nga mihimo no sa pag kaninga minor sa iya pong pagpadagan aron mo execute o left turn apan kaninga nahisgutan pod nga
6: aning motorsiklo magduma first aid kalit man may bangga sa right rear portion ani pong Toyota Rush mo hinungdan nga kaning nahis kitang biktima nakaangkon gyud po dintan og daghan nga mga fatal injuries sa iyang nga lawas. Gilang siya magduma first aid nga gidula din sa may COMC hospital alang sa medical treatment ha, sa tinguha nung nga maluwas pa kinabuhi nini po nga maunga babay apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga mananambal po din ha, sa may COMC. Gani ang nahiisgutan po nga lawas din po magduma first aid gilayon man po nga natultula na siren man gihapon po dayon sa iya po mga kaninga higala o mga member sa pamilya so ila kini karon nga gipa plaster magduma first aid samtang ang driver gyud in town ining Toyota Rush magduma first aid nga nag-execute man gyud kuno siya magduma first aid og proper precaution na prior pa po da siya mihimo siya ang pag-left turn so si exact kuno na nagana gyud po siya magduma first aid no sa iya po nga bahin apan na mga panahon na temporaryo nga giya paubos kini sa kustodiya sa tuwa po mga pasanagikan sa Traffic Enforcement Unit ang maong driver alang sa safekeeping o alang sa dugang investigasyon ini pong nahisgitan nga kaso. Apaan yagi, klaro sa itong motorida mga dumaforsin nga magdepende paghihapon kung panaglitan mo sugot ang pamilya ni ini pong biktimang si Rakaza nga ipaubos sa amicable settlement ang tanan tungod kay disgrasya man po mga dumaforsin wa mo na po da gituyo ang maupong insidente nga nagresulta sa ihapong kamatayan. Alawin po din yung magduma first aid ni Buhos, no? Ang mga pahisubo, ang ato yung tanpo sa nahihisgitan nga babae, tungod lagi kay kini siya po magduma first aid, huwag yung dam, hagin po, no, ang iyahang yung kamatayan, kay kung iba, sige ni mo sa iya po nga social media account, happy pag yung kayang panagoy magduma first aid, pwerte pa niyang kanta-kanta po na magduma first aid, no, sa kaninga dito, sa pagsaulog po, sa usas mga adlaw na tawhan, sa iya po mga membro sa pamilya, apan ang nahitabo, waargin po din tayo po siya na ugmaan magdumapasin, no? Kaya nakabisan ng krisis kinabuhi sa nahitabo lagi po niya disgrasya. Gibutyag sa usas mga suod nga higala po nini po nga maong biktima nga doon na siya ay anak magdumapasin ang maong 27 anyos. O gagi, ingon po sa ito po din po mga nasayran magdumapasin nga lumulupin na siya sa una din na sa barangay lapasan ning atong siya na panamali naman good po. So nana sila po sa kaninga bulwa, no? Sa gihimong investigasyon sa itong mga otoridad nana sila din sa mga soldiers sa hill magdumapasin nagapuyo. Tungod gani sa mga po nga impact ang motorsiklo nga nalabigit din yung maunga disgrasya. Grabe gid ka guba po magduma first aid. Gani man, no, pipila ka mga portion po nini ang natangtang na gid po na nakatag gid po din sa dalan sa CM Recto Highway. Alawin po, no, sa maunga disgrasya. So, gani kung nga, ibase na ito magduma first aid, no, sa mga komento po dito nga posible gituhan gid ka posible nga kani siya naghimo na magduma first aid, no, sa pagpangarisgo pakusog sa dagat tuod lagi kay nakainuman pero later po magduma first aid, no, hangin
0: ito yung pagkatagantawa na to hubog na siya ato
6: tuwa nila magduma first aid kay lagi nakabaya po siya sa usa ka celebration no basin na kuno ga nakainom so mo gani nagahimo po, no, sa pagadepensa po ang uban ng mga membro sa kaning pamilya ni ini nga inay, no, nga magahimo pa sa pagbinasulay kung unsay kaning nahitabog yun po magduma first aid mas maayo nga pahaom na lang po so kung unsay gibati karon sa pamilya nga mao ang pagpaabot no pahisabo nga adto sa ilaha kay nagbangutan mi sila magduma first aid no di na maayo magsipag pambasol kay lagi mas labing sa kit yun po silang bahin mo na first aid. Kinawagtangan silang membro sa pamilya. Base po na sa itong mga nawabasa po karoon po magnumang first aid. Humalagi na ito po nung gicheck po ng iyang social media account ni ini nga nahisgitan nga biktima. So, nakapost mo na siya, no, 7 hours ago. HBD, tito ko. So, iyang tito ang nagsaulog siguro po magnumang first aid. Base, kung ibase na ito sa iyang caption, ni ini pong nahisgitan nga biktima. Niya, kung ato po ibase po magnumang first aid, no, sa iyagid po nga pagkanta-kanta sa iyang live magnumang first aid. Kaya ito mga forward po, no. So, na'y mga kwagit po, presensya, wag na ma-first nga na'y ilim nung makahubog nga nasa ilaha pong lamisa. So, posible mag duma first aid nung nga nadaghan-daghan yun po lang yung pag-inom ni ini. Di kay ko sinatiyan niyang gi-inom nila mag duma first aid, no, pero giparisan din po nila o soft drink. So, basin po nung na naging naisog na po siya po mag duma first aid sa pagkamanihan ni mga motorsiklo. Alayin po, no, sa kaning susama niya pong natubilan, manggun po mag duma first aid, no, ang iha po din po nga kaisog. Nunot nini po nga pag himo po niya po magduma first aid, no, sa pag-inom. So, mo ito pag-drive siguro po niya mo to nga nangirisgo gyud po siya pud magduma first aid nga magpakusog sa pagpadagan, pero kana magduma first aid no, base man gud po na sa mga pamahayag sa mga nakakita og sa investigation po sa mga awtoridad nga base no kani nga motor na hitabo kusog ang yagi nga pagmaneho sa yapong motorsiklo kaya nag kaangkong mga dagko kayo nga damages ang iyahang nga motorsiklo nga gimaneho nga gipanag-iyahan po dahil sa iyahang nga hinigugma. So, sama magdumpa first aid, damage gapon po ang katong nga ikaduha nga sakyanan o kaning nga sakyanan nga involved nga Toyota Rush o karon under custody gapon po sa tuang personahe gikan sa Traffic Enforcement Unit o gipakustody nila dinhi po dahil silang opisina sa may barangay Kauswagan ng atong Shirazo. Karong adlawa gitakda nga magahimo magdumpa first aid no, sa pagdesisyon ang pamilya kung ilabaw pa sa kagkaso o ila ba ka pud magduma first aid nga itugot na lamang ang amicable settlement ilabi na nga wa magid pud gituyo ang mong disgrasya disgrasya mo ito magduma first aid kay wa magid pud lipay kung pananglita na kay kaninga mamatay magduma first aid nya maapil pa lugar ka maangin mabilanggo ba pud ang kaninga driver magduma first aid bisan pag yang gituyo wala niya gituyo no ang mao nga insidente. So sa karon nga tumong awtoridad ila man pud iklaro nga gipalawangan niya pud lang nga investigation kay para pud no nga if ever na ipandepensa pud ang kaninga party lugar sa babae nga maingon nga wala man to nakainom no kaso lang magduma first aid wa magid pud siya driver's license o wala pud siya helmet nato po nga tura dihang nahitabo ang mao nga disgrasya. Bukod itong nahipos nga update, ikan sa Traffic Enforcement Unit, kini si Magdum 120 Angel Sado, sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. At ang oras na naitatay, alas 4:39. Magnum Kia sa tangan na ako ng may galay. Lalaki kayong biktima sa depresyon na parang patay sa blasbulwa. Sus, nagamdas patay ka ron. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter Kia. Kung sa standby lang, Magnum Hunter Angie. Magnum Kia, bilyan usas na. Damay. Dito sa tani Magnum Hunter Minchie. Standby lang, Magnum Angie. Ano toon? Balikan taras Magnum Angie, anak. Ato sa tani Magnum Hunter Minchie ka magtulan. Or ba ito tani Magnum Hunter Risa Cruz o baka ni Magnum Hunter Nika Fernandez. O natos Magnum Minso kaskala si program ko sa Dios Team sa Amis Oriental gibuksan ko sa Abril. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Minso kabagturan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Malapuso natapos sa ang pagbukasa sa e-apps o sa application na sa scholarship program sa Botana sa Department of Science and Technology kung DOST Misamis Oriental kini usaba sa JLSS sa e-application na nga gibuksan sa nasangpit kabuhatan na niini nga tuig sa 2026 Junior Level Science Scholarship nga programa niini sa DOST SEI Scholars Community nga gipatumang programa nationwide na kung diin gihumana nga gisugda na niyong bulan sa Abril ang nasangpit nga registration na uga gikabutyag nga matapos kini sa Mayo 15 ang nasampit nga submission of application na samtang ang schedule usab sa qualifying examination na nga ipahigayon karong bulan sa Hunyo 28 ning tuig 2026 na kung asa giawhag usab sa maubotana ang tanan nga mga aplikante ug ang malampuso na nga naparehistro ni ini pinaagi sa online platform nga makita sa link sa DOST Facebook page alang sa mga dugang programa sama sa scholarship programa alang sa mga kabatanunan na. Balita gikan sa DOST Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Mincho kabaktulan. Ato sa natos Magnum Hunter Kia Abillanusa. Kamatod pa magilan ni Magnum Hunter Kia sa iyang report. Lalaki samdan man gitigbas kuno sa magamahan. Agaga kagrabe sab. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23. Magnum Hunter Kia Abellanosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Kaangkol matutaw ka sa madsa to o wala nga kamot nga bahin kini nga usa ka 45 anyos nga lalaki man matud pa kini siya nga I mean usa ka 50 anyos nga lalaki man matud pa kini siya nga gisulong daw gitigbas ani nga magimahan kuna magamahan di as barangay kayto ani nga tonga syudad giingon nga mao nga biktima na ila sa pangalan nga si Chanel samtang ang iya nga gireklamo nga magamahan na ila sa pangalan nga sila si Michael oga si Gary Gibutyag sa investigasyon sa mga kapulisan nga kalit matud pa nga gisulong niini nga magamahan ni gito ang lango sa ilim na makahubog ang balay niini nga biktima oga kalit matud pa nga gitigbas kini nga naiskutan gitpod nga biktima gamit ang usa ka 15 inches nga sundang gani man naka ko na tungod sa pagsagang ani nga biktima nga diigit siya ingon nga madirekta nga matigwasan pod magduma proceed na direkta kini pagkaigo sa iya nga duha ka mga kamot may rason nga nagkasamad-samad gid intawon ang nasangpit nga biktima uga na pacify ra ang maong kagubotuman nga niabot ang mga pulis silingan po nga ni aparta daw gidalasla diha sa Maya Police Station na 7 na Bulwa gituhan nga daan ng mga panagbangi ang inungdan sa maong pagtigbas ay nasangpit nga biktima noon luwas sa man kini siya o wala man po siya ingon nga nakaangkon sa grabe nga mga sama do ga injury ug labi na kay pastas kini nga girespondihan po sa tong apis na igikan na sa Oro Rescue ang maong mga suspect nga magamahan ka samtang kay nga detinado diha sa may Maharlika Detention Facility samtang ang biktima po nagpaalim sa mga sama nga naangkon ug karon gipaubos pa sa dugang investigasyon ang maong panghitabo. Balita nga report gikan sa Police Station na 7 na Bulwa para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdumahan 23 Kiabilino sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magdum Kaya alas 4:43.
8: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tuod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dili lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Alas 4:46.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas. Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa ato managuban, alas 4:46. Balikan sa ato sa Magnum Angie, kaya na ako na'y biktima sa depresyon. Patay may gala, kutungod sa depresyon. Maugin yung problema lagi basta depresta. Pwede man tamutawag may gala sa City Psychosocial pag na ito yung mga depresyon. No? Okay, normal ginas tao, madepress tao sa mga problema. Tugtong-tugtong nga ba? Na, kung kailan ako, kay okay naman to siya. Ang madepress na ganyan ito kung di siya makaparit sa bahog sa iya mismong mga binuhi. Maurag ito yung kadepresan. Huwag isa pambalit ng bahog sa iya mismong mga binuhi na labad yung ulo, labi na iyang baboy. Madepress na siya pag huwag na ganipid sa iyang baboy, ah, labad yung ulo. Saan po na magiging saan nga si Tisintos masagabok yung baboy?
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Saan sa'yo maglabad ng ulo, ana, o medyo roturot ng budget sa pangpid? So niya, bahugan ni mo, o si Tisintos kabuok. Okay na naglimar kabuok, o tulog kabuok, kay okay na. Pero 700 kabuok baboy, imong binuhi, ang maglabad imong ulo og horturot ng pigs. Check the report, Magnum Ata 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
3: Yes, Madam President, no, o sa gayod katao ang nakabsan sa kinabuhi kagabi, o man lagi kinisya na biktima sa depresyon, particular na din sa may Zone 8, Talur, barangay Buluan ng atong ang syudad. Subay sa report nito na Hoptan Magnum Aforsin, ikinig na 26 anyos ka lalaki, nga residente gyapon sa maunga lugar, ang napalga na lamang nga wana ya kinabuhi sulod sa iyahang nga lawak, particular na sige yung kaugaling kwarto Magnum Aforsin, kung hindi kini siya nagahigda, o gagi, gitangtang lang po ni siya po Magnum Aforsin, tungkol lagi kay mihiwa ang kini siya sa pagguno sa iya po nga kinabuhi. Giingon nga, wala matod pa foul play nga nakita itong mga otoridad sa kamatayon ni ining nahihisgitan nga 26 anyos o nagahimo man hinoon po sila sa pagrekomenda nga to sa pamilya ni ining pong nahihisgitan nga biktima nga ipaubos sa gihapon kini sa autopsy if ever aduna sila mga pagduda Magnum Aforsin kalabot sa kamatayon ni ining pong nga mao nga usa ka ulitaw. Giingon Magnum Aforsin nga mga alas 8 imedya gyud naka-responde ang ato o naka-dawat o tawag ang ato mga otoridad mo hinungdan nga midalikyat nilin sila din sa Zone 8 lower barangay Bulwa ning atong nasyonal o ganihang nahidangat ang ato po mga pasinagikan sa police station na 7 na Bulwa ni gawas silang initial nga investigasyon nga pagkakuan pa rin ang Magnum Aforsin alising ko pa dahil kapingkun kulang sa kahaponon na gagahimo na sa iya po rin po nga pagsuway sa pagkutlo sa yung kinabuhi ang nga mao po nga lalaki. So, giingon nga nakapugong siguro ano niya Magnum Aforsin, no? Mainungdan, wagit po niya na dayon. Apa na wadam ha, nga kagabi yung Magnum Aforsin, mga alas 7, imidya na, dinha na din po noon, naghimo gid po, sa iya din po nga pag ikaduhan nung higayon Magnum Aforsin nga pagsuway, pero kini siyang pagsuway niya, nagresulta gid din noon sa iya nga kamatayon. Gani wala gyud pod nagdahom ang mga kaila po ni Magnum Aforsin nga iya kini nga pagabuhaton tungod lagi kaya sila pod Magnum Aforsin naka kani nga huna-huna pod nga basin din niya sublion pod no kay naka-decide na siya nga di gyud yunon ang iya pong nga dautang tingwa sa pagalingon na adto nga alas 5 pa lang sa kahaponon kay kaduha naman yang attempt Magnum Aforsin pero ang ikaduha mo na gyud putong nakita mo pod nga successful ang nahisgitan pod nga lalaki yani giingon Magnum Aforsin no nga taliwala pa man nga makabuot ragud pod Magnum Aforsin kaya ragud pod niya no nga kaninga Barugon ang area kung diin siya naghimo pud Magnum Aforsin no sa iyang pagkunos pero tungod kay iya mo gyud pud ning gihimo Magnum Aforsin sa kaguling yung kabubuton so gidugang pa sa mga awtoridad nga kini nga nahisgitan nga biktima ay lahang nasayran Magnum Aforsin kay duna na dai siya yung mga gipang bati daw kuno nga kaning depression gyud pud kay namatigda no nga nausab gyud pud ang iya pong pamatasan sa wala pa niya gihimo po ng nahisgitan nga insidente. Pero giklaro sa mga otoridad nga ilahan na po ni Magnum Aforsin sa pamilya if ever kung ilaha pa nga ang katunjid po na nga detalye ni ini pong nahisgitan ng kamatayon ni ini nga maunga ulit tao. Sa karon ang maunga biktima naman din sa may Bulyuso sa funeral homes Magnum Aforsin kasamtangan nga giplastar human lagi nga mga alas 9 po na kapin na Magnum Aforsin o mga barabana ingon na nga oras na abot po no ang nahisgitan kan nga mga personay pod sa Bulyosos aron kaon ang maong lawas ni ining nahisgot nga 26 anyos. So nakakaron din sa may Bulyosos mga mga proceed o gagiingon nga posible nga ang hayaan eh depende din hina pod ni magduma proceed no baka sa masabutan gid pod ni ini lahat po mga members pamilya ani nga nahisgot ang 26 anyos. Ngani kung nga itong mga kaisuran po noon na kasi nating depresyon, dapat ilahya pong hinumduman. Ngani kini mawang solusyon. Tungod kaya doon nagyapon po yung mga pamaagi po mga dumapresyon nga pwede na mahimo nga kaning intervention na para po da sa inyo ha. Ngani mo mo resulta sa inyo po din po mga daotan nga desisyon. Giingon mga dumapresyon nga pwede gihapon ta nga mo dangupas at po din po nga buatan sa CSWD. Tungod kaya naaman po sila ilang psychosocial department nga maghatag o gagiya sa itong mga kaisunan no, nga nagalib book na kung unsao nila pagpaking bato kang ila pong kaugalingong mga problema o nga ilabi na mga numa first you know ka ng mga mingon sila nga nasa liga kabate silang kaugalingon yung mga negatibong istorya so may inundan yung ikinanglan nila nga muhimo po doon sa pagdangok din yung mga 24/7 mental health lines sa mga kaisunan din ha pwede nyong i-contact yapon kinino 0975-608-7522 0970-039-2709 pwede usap sa 0905-203-3510 o na ito pong gusto po magdumaforsin no nga personal mamahimo yapon po nga makadalikit lugar dito sa ila pong buhatan po magdumaforsin alang no sa panginahanglan noon po ninyo o gagiya sa inyo pong ipangbati karon kay lagi di man gid nato gyud matag-an magdumaforsin no kung unsay gipang huna-huna o ipangbati nini nga tong mga isig kaingon pero ato lang po silang dasigon nga naay andam no nga maminaw sila pong mga problema o nga pwede nilang idangop ka na sa ato apo din pong mga eksperto aron sila no magiyahan kung unsay ang ayan nilang buhaton o gabalik kayan ang mga inunani nga mga insidente sa itong mga kaisunan po da karon no nga nakasinatin ini po nga depression unta di mo mahutdan jud po da og kaninga motivation magduma for seed kay lagi maayo gyapon kay po no nga look forward na to ang matag adlaw nga do na gyapon tay paglaom nga dala pod mo no for seed sa itong nga kaugalingon tungod kay ang mga problema lumalabay lamang og kana no nga mga pagsuway nga miabot sa itong kinabuhi posible nga mawala ra gyud ang magduma for seed sa kaninga pagmalandong po na to no, sa mga pangitabos palibot na agit po tayong mga namatigdan po nung no, uban, kaka-conquer gid po nila ang ilahap mga problema. So, sa GS Ginoo, no, mga pag-ampo lang po na dayon, aron nga malikayan ang mga inunani ng mga pangitabo na posible po magnumaforsin no, maluwas ra po yun gihapon nimo ang imuha po nga kaugalingon. Ilabi na, kung imuha yun po nga pakigbatukan ang mga inner battles po nimo po magnumaforsin. Sa tumakaisunan din ha, alang yun mo kaluya no, siguro kaya masakitan naman po sila magnumaforsin no, kung naay mga feeling yun nga nagyoy kasayuran no, sila mga gipang bati. Pero kaninga sayod ang Ginoo kung unsay yun ang inyuha po nga gipang bati karon siya ang mas labaw na sayod. Kami kita mga tao nga nagpalibot mo ng president itong mga tao nga doon ay depression na di man kita makasurface po no, sa ila po din pong panginanglan nun. Pero ang Ginoo nagalantaw sa inyo po din pong mga kasing-kasing o inyong mga huna-huna. So unta ka na no, makatabang, makapaligon sa inyo po din pong paglantaw nga pwede paghihapon no, nga ipadayon ninyo, i-extend ninyo yung kinabuhi tungod kaya doon naghihapon po yung mga maayong mahitabuan na sa umaabot. So sa karon no, subli ang katong maong biktima na naman din si Maya Bulyosos mga dumaforsin o nga pag susi sa itong mga otoridad, wala git po sila yung namatikdan nga foul play ni ini tungod kaya nagpahigayon man sila kagabi yung magdumaforsin no, sa walkthrough sa ilaha po nga investigasyon dito mismo sa crime scene. Mukha na ito na ipos nga balita gikan sa may police station na 7 Buluwak. Kini si Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magdum Hunter Angel Sado. O giling na tayo problema, no? Nayuban, nagpa-problema sa love life. Ayaw lang, panayon lang yapon. Bisan og nai sometimes nga medyo kwanta kinibang medyo di maayo ang lakaw sa tong gugma di ngayon nga na ako sa depression ikaw makahelp sa ako na mauna ni karon. Sige lang ana mag yun na laban lang managitawag lang laban lang sa ating mga problema kay tatana na mag ito problema diba natin lain-lain ang problema lain-lain itong pagdala sa itong problema. Ako, na ako'y problema. Ako mga kauban din, na api mga problema, pero depende sa pagdala nila sa problema. Kita, ato namang i-aginod-aginod, mamurabi ito, yapon, o sabay-sabay sa balod ang problema. Diba? Kung natay problema, mawarag na. Ato rang isabay sa alon ng buhay. Oo, diba? So, sabay lang taon sa magaling dangatan. Di lang kita mag-uol pag-ayo, di ba? So, padayon lang yapon ta. Dinita kay Matod Pakok po, nagpasidaan ko sa publiko, bato ko doon sa mga piki. Sa mga piki ni. Di ato i-check may galas Magno Manter Kia. Sa piking kwarta o piking tao? Ah, piking investment. Ah, investment scam. Amo, lagi na. Pag maingon ngayon na, ako'y bahala sa imo, amigo. Ang imong kwarta nga 100,000 ato nang himuon og 300 in 15 days lang. Mo ba? 15 days ang imong 100 mahimo na nang 300,000. Ay apil ko ana. Apil ta kay hindot ni nga ko ano? Investment, mao gani kito nga invest ka kay mag-invest ka, pag may ibig ibinigay, may makukuha ka. Ah, ako nang bala sa iyo. Magkano bang pira mo diyan? 1 million. Ah, sige, ilagay mo dito ang 1 million. Dahil 15 days, pagbalik ng 1 million, magiging 3 million na yan. Ah, nana, din na. Nadaghan na ba yung tao na nga kuha na na nga ilad? Ay mo patuo, ha? Ay mo pagpailad kaya di maayo. Basin mga igsoonog. Tsaka, boss! Ayaw ka bala ka, boss. Dahil kayo, kwarta, pinay mo kwarta niya, boss. Nahalinan, magugyuta ka rin, boss. 5 million. Ako ka na yung 5 million. Isulod na din sa among kuan. Investment na mo nga programa. Oo, kay kanay mong 1 million, ay mong 5 million, mahimo na din na siya boss og 15 million. Ah, 5 million na ninyo, 15 million. 15 days ra, 15 million na yun. Ah, siyempre, maagat yung kay kung ano mo, wala may kahirap-hirap, ipatulog lang din mo kwarta sulod sa 15 kaadlaw, kwarta na, gabing tubo. Sikta report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Villanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nagpasidaan matupang kagayan the RC Police Office sa Kunakopo kalabot nini mga gitawag nga Peking Investment Scheme mapinaagi sa kini nga gitawag uga task-based scam. Kitungod kini pagawas sila mga gabayan kung unsaon na pagila kung kini ilad na di ay nga sama sa kini nga mga investment. Una nini magpakita matupang uga fake job offers tungod kini kini mga scammer magkabot nga to sila mga biktima sa mga social media platform sama na lamang sa pagatanyag nini sa mga sayon nga mga buhaton nga trabaho sama sa pag-like sa mga post o pag-sulat sa mga write

0: Labi na ako kanin mga pag-like-like lang mga post o mapagsulat lang po ng mga review sa mga certain nga mga produkto. Ikatalo, ang pag-verify kung legitimo ba ang mga kumpanya nga gitan nga kanin mo kung wala magiging siya na yung record nga kanin nga ng inangilad kung i-check po kung doon na magiging siya mga insakto ka dokumento mga panugot gikan po sa mga legitimo nga kanin ahensya sa gobyerno. Samtang ang ulay, dili mag-share na magahapakatag sa mga CCTV o personal ng mga impormasyon sa mga nalamang nini ng mga bank statement kung baguhay pala mong food ka na kung hindi na ilad na ka hindi ka diretsyo nga magatanyag sa mga bank accounts sa mga bank statement na hindi kayan nga o ga makuha mo nga kwarta pinaagi na lamang nini mga mapaymuslanon ng mga scammer. At ang nga ipos ng balita, higikan sa Cagayan de Oro City Police Office para sa buntag na Pilipinas. Kini, si Magnum 23, Kaya Bilenosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Abellanosa. Atong oras, alas 5-1 na mga higala, mga maninay na to. O di ay, pasalamatan na to ha. Kagahapong adlawa, grabe ka malang puson kayo and akong kalihukan sa Magnum Radio. Ang atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Pasalamat kay me sa mga niadto kagahapong adlaw. Pasalamat kay ta sa mga nagdalikyat bisan tud ang uban ay wa makwaig dugo. Tungod lagi kay naa sila problema sa screening mga suking tigwaminaw. No, kagahapong adlaw very successful kayo ang ato mismong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Miabot mga igsoon sa sisi sa dugo og 815,000. Dako kay ni mga igsoon nga kini bang kalampusan mga suki ti kaminaw daghan na kitag matabangan ani. Ah, daghan na kitag matabangan ani labi na kato mga nanginang lan sa bunong dugo. So 815,000 sisi sa dugo gikan ni sa 1630. 1630 ka mga successful blood donors ang mismong nalikom kagahapon adlaw aton sa nasangpit ya kong kalihukan da slim kit kay Itrium. Naon sa mga type sa dugo kini. Ah, mogi ni may gala ang mga type sa dugo kagahapong adlaw ang nangakwaan mga gala ang type O pila magabog type O kagahapong adlaw. Maoy high pointer kagahapong adlaw ang mga type O kag kanimong type O sa dugo. Dali ra kay ni siya pangitaon mga igsoon. Okay, halos tanan may gala mura magmatawag nato may gala sa 100% siguro mga 70% ana naagyud ang type O. Now type O kagahapong adlaw mo abot mga igsoon sa 678 tanan. Ang ilang sisi sa dugo aning nakuha sa 678 moabot 339,000 mga igsoon. Aka mga sisi sa dugo ang nakuha now. Unsa may sunod sa pinakadaghan? Ang type A. Salamat kayo sa type A ng mga dugo kagahapong adlaw. Moabot 436 tanan. Ka mga type A sa dugo ang nakuhaan kagahapon adlaw moabot mga igsoon sa 436. Og mukabat sa sisi may galang at 218,000 kasisi sa dugo ang nakuha nila sa ila gagapong adlaw sa mga dugo nga nagbaton sa type A. Samtang sunod may galang nga dugo ang pinakadaghan. Mao may gala ang 399 ang type B sa dugo. Ang type B sa dugo kagahapon moabot 399 na ay sisi sa dugo nakuha 199,500. Kasisi sa dugo ang nakuha kagahapong adlaw sa inyong mga type B. Now ang pinakaubos-ubos gyud ang pinakagamay may gala nga pangitaonon nga dugo kaning type AB. Mao gini no mo tananawagan ta dinhi sa ila nga unta magpakuha kita basta natay type AB nga dugo kay lisod kay ni pangitaon. Pag nagani ma hospital nga AB nga dugo sus grabe kay atong pangita. So pinakagamay may gala nga dugo kay mao sining lisod gyud kay pangitaon 117 sila. Kakiritibukan pa, salamat kayo sa mga type AB kagahapon. Nawagid nila mga igsoon, gipalabay ang maong kahigayunan. Wala agid nila, gipalabay ang maong pagtabang. So, 117 kabuok, miabot 58,500 cc sa dugo. Mautang matotal tanan mga igsoon ng nakuhaan kagahapong adlaw, total is 1,630. Ang nakuhaan tanan dayon na 815,000 kasisi sa dugo ang total nga nalikom kagahapong adlaw sa atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat kayo ha sa madalikyat, salamat kayo sa mga dalikyat kagahapong adlaw. Dako na kay nagtabang sa mga nanginhanglan. No, importante nga kita ang mutabang kaysa kita ang tabangan. Mao ang ginapinakanindot kay istanan mga higala, no? Salamat kayo.

0: sunod na buod pohon na ay mogalugda kita kits gyapon ta sunod pohon kay every year man ni nato nga kaliukan since 2011 pa ni magigsoon. Limot na kuha ni may gala nga 2011 magigsoon unsa pa pagkat tong hitsura ni 2011 pagsugod pagid may gala. Inoon mura patanik abat may gala panahon sa 2011. Niwang kaya nga lagom nga ito. Ito magyapon ta karon pero mas grabe siguro to kanya to 2011 pa. No, niwang kaya o nga mura pa ta magigsoon katsupoy ato nga time sa 2011 pa. Nga bayaning magnom. No, grabe pa kaya ta ato mga sukit ganaw nga panahon. Mura pa ta may gala o kwan ba, katsupoy pa ato nga time may gala. So 2011 pa may gala nga sugod magigsoon ng kalihukan. So next year pohon-pohon maloy Ginoo. Ah, kita kits gyapon ta may gala sunod. Pohon-pohon maluing Ginoo mga suking tigpaminaw. Ah, kita kits ta pohon mga suking tigpaminaw. Pohon-pohon maluing Ginoo. No, kay mao ni may gala nga to mismong gitawag nga dako may gala nga kalihukan kay kinabuhi gyud ang paglang tong luwason. Di ba? Di sayon mo luwas og kinabuhi eh. Labi na inyong asawa mga anak. Ay sos igda ko makakon lagi. Di sad kinapayas may gala. Nga daga nagyapon ta natabangan magigsoon nga nang inang lang sa dugo pinagi sa atong kaugalingon dugo. O tinuod. Gahapon lang wala ko nakapakuha kay Bilar mangod kay mi anang Sabado. No kay diha na may mislimkit kay nagprepare naman pag-arin sa mga bangko, pag-taod sa mga angay buhaton. So wa ko napakuha may gala kay Bilar mangko. So wa ko nagpakuha gyud pero kanang time nga ni mangayo sa kundugo. Swerte gyud nga kay akong tabangan mga gala sa ako pagkinsa nga pag-ingan lang nga boss. Ako asawa lagi nanganak lagi boss. Wa koy makuhaan gyud lain dugo boss, pwede ko ni matabangan. Kani ako dugo presko kay ni sa mga nasayod lang anuman. Ako wa koy bisyo nga tawo mga gala. Di ko gainom. Tinod. O di ko pala hubog mga gala nga klase nga tawo. Wa pod koy bisyo pod. Wa koy sigarilyo. Mga igsoon, tinod. Mauna nga akong dugo, may presko yung gayo ang madapatan ani may gala, sigurado gid mga igsoon nga maayo gid may gala ang yalang iyang lakaw sa iya mismo panglawas. Diba? Kay ako, agibisyo, tinood lang, istorya, dili bakak may gala. Oo, so sa'yo maingon nga, boss, wala magilain, madaganan ako. Sige, nakoy dugo, kaning ako dugo, testingin eh. Ay, pirminti may gala, magpakuha, tagdugo. Oo, kay at least makatabang ta ba? Kayo saon ta man, labi nagpubre kayo, ano din is magnum, manginan lang gid siya. Nadali na dinalian. O sige ako. Huwag, bayad, libre. Pero mo lagi na may gala. Talagsaon ni atong dugo may gala. Kay nga naman. Hindi ko magsabaon sa nga type. Pero dugo gining ako may gala. Kay wa may nibisyo. Ay sos, ginoon ko. Ang kita katilaw sigarilyo may gala. O pero ang nakatilaw tag sigarilyo. Atong itistingan din baon sa ilami. Pero di tahilig og sigarilyo mga sukit na kaminaw. Di pod ko gainom. O wag yun may gala. Wag ko'y bisyo. So pag salang akong dugo, automatic yun. Diritso may galaway pagduha-duha mga sukit ikuminaw. Ah, presko kayo. Magingon may gala nga grabe ka fresh kay nga dugo. Virgin kay nga dugo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So hapon lang, wagin ko makapakuha kay Bilar kay may anang tayo may gala. Sabado pa lang, grabe among pagbilar. Oo, nakabot ko sa balay. Mga alas 12 kapin naman siguro to. Kaya nang guwa mi dito, mga alas 11 kapin. Hapit na alas 12. Kaya nahuman na magplastar tanan may gala para pagka-event kagahapon din sa Domingo. So Sabado pa lang bilar-bilar nami. Gauna-una ko magpakuha o tawag dugo ba? Pero di isad maayo mga makaktas doktor kay maunsaw niya ta. So anak ko nga unsa man, pakuha, niya nalangsa kay bilar lagi kay ko gabi, naway saktong tulog niya ni matata, unsa mata, alas 3. Kay balik na sa brand dito may galas limkit kay nando pagka Domingo. Kay siyempre magatiman na matas mga nangabot may galang mapakuha, sayo kay sila dito, nauna pa mga tao sa ako. So inana nga si Tario may gala. So dako kay ni tabang may gala nga atong gihimo mga sukit kanaw inyong tabang kini. Ha? Sa inyong pag-donate og dugo. Nakatabang tas manginahanglan may gala. Salamat kayo ha kagapon sa tanan. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat. Boss Rick Dom, salamat gyud Boss Rick Dom sa atong listener gyud, moadto gyud dito kay tungod sa panawagan nato. Salamat kay sa pagdungog. Black Rooster, salamat kay sa Black Rooster Gift Farm. Kay mo dalikyat may gala mang kuan gyud, tabang gyud ba? Si Boss Rick Doms, salamat gyud Boss Rick Doms. Sa mga nagtabang, tanan-tanan, yadto kagahapon adlaw. Salamat, salamat, salamat, salamat. God bless yung tanan. Ugma, puhon-puhon, malung Ginoo. Next year, next year, puhon-puhon. Unta, grasyahan tas Ginoo nga makapadayon pa tasunod tuig may gala. Tung lawas na ipuhunan. Unta, Ginoo, tabangan gyapon ta ninyo. Tabangan gyapon na to mga nangilan sa burundugo. Okay? Salamat! Sa tanan, may gala, maura kayo akong masulti sa inyo. Niya. Salamat rin kayo. Sa tanan na itong mga listeners nga kagahapong adlaw, may gala mo ingon nga kapaminaw gigko sa kadlawon, sir. Salamat yung kayo ninyo, tanan, ha? Salamat, salamat, salamat, salamat kayo sa tanan. Alas 5, Jess, may gala nga itong oras. Commercial sa tabag, balik tan, ako na ipatay. Nakitaan may gala diya mismo sa El Salvador. Sa magkaning ka, disgrasya. Pagbalik na itong oras, alas 5.11 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto, made from rice.
0: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glawas sa servisyo? Sulbad na ibang problema kanya sa sunrapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon yung rosary proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutan ang ground floor. CTC Building, Captain Vicentero, Conrad Antonio Luna Street, Cagandero City. Tisutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong bayaning Magnum partners ug bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dili lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
7: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
12: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay ka ba nga gadugab? Pirmi ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Base doon ay diferensya ang imong lover. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na doon na ganyan polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro o Misamis Oriental. Pahimus ni usama ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center Market Center Guna Bus Terminal Lapasan Kagendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500
2: Pabalit sa mga butika
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Kuwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ganyang powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diurog may samis orital. Sabi na sa Binature Wellness Center, your best partner in health. Nemotan sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrica Street Kagenero City. Tayo sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica The Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica The Alternativo logo.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
1: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio, kinasing-krasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dili lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-88.

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Oras, alas 5.36 sa buntag.
3: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nangaluan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, 815,000 kasisi sa dugo na kolekta gikan sa 1630 ka mga successful blood donor sa malampusong bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Eating Mission sa Limkit Kay Itrium kagahapong adlaw. Magnum National House Prosecutor Panel kon Prosecution Panel andam na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gilaumang pag-convene sa Senate Impeachment Court karong adlaw. Magnum International US Vice President J.D. Vance mingon nagkabilin ang baruganan ni US President Donald Trump nga babagan ang Iran nga makabaton og nuclear weapon. Magnum Business DOA miklaro nga usa sa rason nga dunay pagsaka sa presyo sa kuryente tungod sa nasiniti ang tumang kainit sa panahon. Magnum Entertainment Mariel Rodriguez Padilla gipanalipdan ang banang si Ruben Padilla batok sa mga pagbatikos. Magnum Sports Cleveland Cavaliers gipangandaman ang umabot nga Game 7 batok Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinals.
4: Magnum Morning News.
2: Bison, kumusta may buntag karong adlaw adlaw karon nga Lunes 18 ang petsa bulan sa Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca
5: ug Magnum April Borja.
2: Og karon sa Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
5: History Today.
2: Mayo 18, 1980, ning adlaw patay ang 57 ka mga tawo man mibuto ang Mount St. Helens nga nimutang sa estado sa Washington, USA. Gyud ani sutang pagbutoon na sundan sa duha ka bulang sunod nga linog og pagbuga sa abo sa maong bulkan. Mikabat usab ngadto sa $1.1 billion ang damyo sa maong kalamidad og nga nasabwag og abo sa 11 ka mga estado og 5 ka Canadian provinces.
4: Magnum Radio
5: History Today.
2: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Bukabat nga to sa 815,000 kasisi sa dugo ang nakolekta gikan sa 1630 ka successful blood donor sa malampusong bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Eating Mission sa Limkit Kay Itrium kagahapong adlaw. Giingon sa 678 na nagdonar og type O, 436 ang type A, 399 ang type B og 117 ang type AB. Kini makatabang sa size mill 520 ka mga pasyente nga matag donor o pat ka pasyente ang matabangan samta na parangat usab sa ilang pasidungog og pasalamat sila si House Deputy Speaker og Visayas Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano, Councilor John John Rodriguez, kani Councilor George Go King og Board Member Dexter Yasay sa malampuson kayong pagpahigayon sa bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Eating Mission. Isar nga sukad nga nagsugod ang bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Eating Mission sa tuig 2011 naka-generate na kini sa 5,563,000 kasisi sa dugo gikan sa 11,126 ka mga blood donor nga makatabang sa 44,504 ka mga pasyente.
6: Mapasalamaton si Aris Urais, ang Quality Assurance Officer sa PRC CDO nga to sa mga successful blood donors sa bayaning Magnum Shared Blood Give Life Bloodletting Mission kagapong alawa sa Lemket kay Atrium ning Dakbayar. Mato ni Urais nga nahimo nga malampus ra mo nga kalihukan pinagiusab sa paninghiusa sa tanan ug sa mga sponsor.
7: Kami nagpasalamat sa tanan nga nagdonar nining bayaning Magnum Share Life Give Life Bloodletting Mission sa Limkit kay Atrium. Daghang salamat usab sa mga personahe diri sa atuang Magnum no, sa Magnum Radio kay kung wala kining ilahang inisyatibo nga wag yun, no. Dagdako og daghang salamat Magnum Radio sa inyong tabang, sa inyong suporta sa misyon sa paghatag og dugang kinabuhi pinagi sa pag-abono sa dugo.
6: Ang pamahayag ni Aris Urais, ang Quality Assurance Officer sa PRC-CDO.
2: Samtang mapasalamatan sa pagayong Osaka Residentes Barangay Lapasan sa iyang nadawatan nga pasalamat item sa iyang pagdonar og dugo sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission kabong adlaw sa Limkit kay Atrium.
8: Salamat ni Mayor, Mayor, salamat kayo sa grasya nga imong gihatag namo. 100 pesos gihatag ya pud ka.
9: MC Warrior Security Division
8: na
9: nasa kanon sir.
8: MC Warrior. Jinsi yo salamat sa
10: inyo. Napadayon tay Max
8: pagkagihapon. Akong dyan na panalangin ang abot sa kinabuhi para kami makambit.
2: Ang pagpasalamat sa usa ka residente sa Barangay Lapasan human kini nakuan hingpit kaghapong adlaw sa iyang pagdalikyat sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission diha sa Limkit kay Atrium.
6: Samtang patay ang usa ka babay human ni Bangga ang gimaneho niya ng motorsiklo sa pribado nga sakyan sa Gusa Highway ning siyudad kagabi. Ang biktimang patay mao si Mary Nicole Racaza, 27 anyos nga taga Soldiers Hill sa Barangay Bulwa ning siyudad, samtang ang driver sa sakyanan nga Toyota Rush mao si Carl Ibora, 31 anyos nga taga San Juan Dos sa Barangay Lapasan ning siyudad. Sa initial nga report nga nagsubay sa managsama nga direksyon ng motor ugang sakyanan, sa dihang miliko padulong sa wala ang Toyota Rush, rason nga mibangga ang motor nga kusog ang padagan. Tungod sa impact, daghang injury sa lawas ang naangkon sa biktima. Gidala pa kini sa balay tambalanan apan kuna gideklarar gihapon kini nga dead on arrival. Samtang gibot yag usab sa kapulisan nga walay helmet ug walay lisensya ang biktima ug ang gimaneho pa niya nga motor hinulman matud pa sa iyang hinigugma.
11: So pag April on a national level nakuha na tong commitment sa atong mga manufacturers na
2: Alas 5.43, magala nga itong oras. Parayin tamagala sa itong dugang mga balita. Dili sa tamagala ni Magnum Hunter 20. PRC mihatag katinawan sa Shell Life Proper Handling sa donasyong dugo ni Ang Detali. Paminawan ito sa Magnum Hunter 20. Gikan magala sa lokasyon ng karong butaga. Aba dili pa niya na magala at sa atas sa laing dugang mga balita. Napikas linya Magnum Hunter 20. Yes, Magnum Angie. Go ahead, Magnum Angie Alzado.
12: Yes, sa Magnum Walker Sindo, may hatag ang katinawan ko ng Filipino Red Cross. May kalabagitan na giniini pong shock life. Kung ang proper handling ko din po Magnum Walker Sindo sa mga dugo, kaya ila pong kakatigong panahon nga sila maglusad o ilahang mga blood donation na drive. Lakip na ang katinawan po Magnum Walker Sindo sa pagsiguro nga mapasabot nga ito sa kaninga kaisunan po nato nga nag-monitor din sa ito sa CBN sa Magnum Radio. Kinsa, nag-lusad po no o regular ng mga blood letting drive mataga tuig nga para po nga pasabot nga ito kanila. Ang kanang mga dugo mong dumapersig nga kakuha nila dali lagi kina mahurot kay base nagtuo sila no nga pares sa kagahapon adlaw nga kita sa Magnum Radio nakatigom og 815,000 ka sisi sa gikan ni siya sa 1,630 ka mga donors sa para na generate mong dumapersig ang kanang maong nga gidaghanon pero dili pasabot mong dumapersig nga kana nga gidaghanon dugay na siya mahurot lugar kay nag-mention man tag almost a million no nga kaning sisi sa dugo. Mato dyan ni Sir Aris Urais, sa ilang Quality Assurance Officer, nga dali rin kahurot na dinagani sa ilang pong buwata na sa ilang chapter sa PRC-CDO Miss Orr. Og mas labi pag yung dali mag-dumapresid, labi na kung doon ay mga daghang mga disgrasya, doon ay mga daghang nag- hambi ng bulatian nga nanginahanglan og abuno nga dugo. Rason niya yeah, kini niya gi-emphasize gito da magdama farsino nga do sa tuang mga katawhan. O nga ila pong ipaniguro na kaninga ila hapo nga mga gakakuha no panahon sa blood donation na drive susama na lamang sa nahitabo kag hapong adlaw dinha sa kaninga limit kay atrium kabag pud na nila magdama farsino kita gid pud na mismo nga nag-edition iba ni ini ang magdama radio nga naagit pud sila proper pud magdama farsino nga mga facilities aron nga diigid pud dayon madaot ang mga dugo nga ilaha po din pong makolekta panahon niya doon yung mga blood donation susama sa Magnum kung bayani nga Magnum nga blood looting mission kagahapong adlaw. Ano yung pamahayaan ni Sir Aris Arraez sa gika na sa PRC?
13: Handling na to, aning na to ang mga kaning blood bags, no? Ang storage po din ni ini, ang shelf life po din ni ini, unsay kaning clarification, ana, so sa inyo pong nabahin po, no? Para nga mahimong yun siyang mapuslan gid po, di ba sin madamage na nun siya, pinakaipang transport ni niya, rabagikan din eh, pagawas.
14: Oo, ang amuhang by the book man gud no, kanang labi na sa mga international o national nga kaning standards, no? Ang dugo na when transporting from the venue to the blood center, kanang diri sakit kay padulong sa Red Cross nga CDO, kanang nakaano gyud siya, kanang 2 to 10 degrees Celsius. So muto nga naami ice. So in terms of shelf life, kay Mikey nakahisgot ka ana, no? Ang uban mang good matingala kay nag-donate mi sa una nganong wala na to ang dugo unsa ba or inana ang dugo mang good na anay expiration date. So depende pud na sa unsa nga klase nga kanang dugo. Example, moingon ta og kanang platelet, usually ginagamit na kung naay mga bleeding. Ang iya yung shelf life ana 5 days ra gyud na siya. So mo nang mas lisod ta makakuha og kanang kung na magkinahanglan og platelet, usually maglisod mi og apas kay lima ra man gyud sa kaadlaw. Kay pag humanan ang lima kaadlaw, naay kanang di na gyud siya well nga mo work ang platelet man gyud or naay something nga makahatag og risk kung beyond sa expiration date. Ang sa PAC-RBC man po, kanang dugo nga pula nga gitawag nila, naa siya'y shelf life of 35 days. No? 35 days. So, kana siya, ma-expire po na paguman sa 35 days. So, basin po matingala ba kayo, nga nung naay lima ra kaadlaw, naay isa ra kabulan, kay mumanggo na ang base sa science nga atong kuan. Mugi na ang standard yun, maskin sa international.
13: Sir, pasabot mo, once nga i-process na or
14: katumpang
13: kaning karon.
14: Ah, kuan, ang basehan na to ana sa atong expiration date manggood is kanus-a siya na-collect.
13: Ah, okay.
14: So, makuan siya og oras kay i-proseso pa man nato. Pero munang nakakuan pod sa PAC-RBC kay medyo kanang sa pulang nga dugo kay medyo taas-taas pod ang iyahang shelf life 35 days, no? So pwede pa magamit sunod semana, duha ka semana, oo. So kana unay dili na inay uban nga kana tung labi na kaning daghan kay tagdugo. Basi makatingali mo ama na padulong ang uban. Kung naay nagkinahanglan sa uban region, no? Example, labi na kung sa Manila.
12: So mao tong magdumapas sino ang pamahayag ni Sir Aris Arraez ang kining quality assurance officer po gikan sa Batanda sa PRC. So masin magtuo sila no nga for example daghan kayo ang dugo nga generate panahon nga dunay mga blood drive nga ang PRC nga kana lugar maglast long. So dugay lugar inyo ang gi-expect nga mahurot ng mga supply sa dugo pero sa kamatuoran magdumapas sino dali ra gyud na mahurot ug dali ra po na siya dapat puno nga gamiton ang mga dugo. So kinahanglan gyud siya nga di pud madugay para po nga ang quality po ani panahon nga gamitan po magdama persin sa mga nagahambin ng bulatian mahimo pag gihapon po nga epektibo yun po no so makasalbar yun gihapon o ga kinabuhi kay kung madugayan po magdama persin no kung lapas na po sa iha nga desired nga kanipong shelf life posible nga di na gid ni maka kaning himo po magduma presido sa pag-function ng kanalugar ng dugo, ngay abudo nga to po sa atong isig kaingon nga nang inahanglan po nga makadawat nini po nga mga dugo nga gikan po no, sa kaning isig kaingon po nato no, nga nag-donate magduma presido sa atong makaigsunan po no, base na gusto po na sila nga mag-support agyapon po sa PRC mo po nilang panawagan po magduma presido kay dali iragyod gakaurot ang supply sa dugo. Makaratanhi po sa mga balitagi ka sa PRC kinis mga 220 Angel Sados Manitaong Servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Angel Sados na sigo 50 kasong grafan kurang pagkises sa usa kagagawan sa barangay Bugo isgutan sa konsiyo ng syudad sa Manitaong Servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
15: Pagahisgutan usaba sa City Council sa Dakbayan sa Kagandiyuro ang kalabot sa mga kasong ang kalabot sa kaso sa usaka barangay kagawad sa barangay Buguni atong syudad nga si Noel at si Guevara kinihumana sa giatubang usab niini nga violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act gikan sa usaka concern citizen sa rasangpit nga barangay sa maong ordinansa nga ginuso usaba ni Konsehal Edgar Cabanlas ang chairperson sa Ethics and Blue Ribbon Committee sa proposed resolution number 2026-334 kini ang pag-adapt sa nasangpit nga order sa maong komitiba sa pag-dismiss sa maong kaso tungod sa lack of jurisdiction kumikan sa desisyon sa barangay council. Apan, nagdepende ang dagan sa desisyon sa kakunsiho pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez aron na madesisyonan o masuportahan ang pag-dismiss sa nasangpit nga kaso ngadto sa barangay opisyal sa barangay Buguning Syudad. Balita gikan sa konseho kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
6: Giklaro ni Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 Information Officer Julie Nieva Costales nga wali na hitabong nga kausaban sa suggested retail price on SRP sa mga naguna nga panaliton sa rehiyon. Kinibisan pa man sa nasa natian karon nga inflation tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Mato ni Costales nga kininahimo nga posible tungod sa paghatag og konsiderasyon usab sa mga manufacturer o mga negosyante.
11: So pag-April, on a national level, nakuha na itong commitments ato mga manufacturers na i-hold sa ang ilahang intent na pag-increase sa presyo. So motto ito gingon nung from April 15 and then pang April 30. So the entire month of April, wala yung pag-isbog sa ato ang SRP. But I will clarify ha, kaning atong gistoryahan nga presyo sa mga basic necessities and prime commodities, monish ang mga produkto nga nakalista sa ato ang suggested retail prices. So tungod ani nga efforts na to, at least naatay tabang sa ato ang mga konsumante, nga naatay option no, sa ato ang pagpalit sa ato ang mga products at affordable prices. Although we recognize nga naagid po yung ubang brands nga posible mas higher because important sila, no, lahi ang ilahang mga raw materials na po yung mga mas ubos pa, but at least we have the SRP para natay option sa itong konsumante nga naatay ang products nga nakaretain lang gihapon ng ilang presyo for April 2026.
6: Ang pamahayag ni DTI Region 10 Information Officer Julian Nieva Costales.
2: Mga purpose beneficiary sa barangay Indahagi paubos sa pagbansay kalabot sa urban gardening. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
16: Paubos 105 ka mga miyembro sa Pandawid Pamilya Pilipino Program kon purpose gikan sa barangay Indahagi paubos sa pagbansay sa urban gardening and organic fertilizer making ang ibaygayan diha sa ilang barangay hall. Kinigipangunahan sa Agronomy Division sa Agriculture Productivity Operations Office, Alliance National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, kon NUPAP sa Department of Agriculture tumong nini nga matudloan ang mga pamilya sa praktikal nga kahana sa pagpatubo o silang kaugalingon nga pagkaon, agi sa paggamit ng mga malong tarong mga pamaagi ug tabangan sila sa pagminos sa mga gasto ug pagpalambo sa environment-friendly food production na katuon ng mga partisipante ug mga pamaagi nga makatanong bisan sa gamay nga luna ug paghimo sa organic fertilizer gamit ang mga materyales sa kadali ra nga mapalit sa merkado. Balita gikan sa Agriculture Productivity Operations sa Office para sa Magdum Morning News kini si Magdum Hunter 23 Kiabellanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Gibutyag ni Department of National Defense kon DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga ang mga natroma tungod sa gihimo nga operation sa National Bureau of Investigation kon NBI sa Sanja Steel Corporation sa sitio na Bulod, Balwarte, Tagulan, Misamis Oriental ipaubo sa post-traumatic stress disorder kon PTSD screening. Mato ni Chodoro nga kinitrabaho sa Office of Civil Defense kon OCD nga magkikoordinar nga tos katawhan.
17: DOH at saka DSWD, yung tinatawag nilang PTSD at saka trauma, PTSD and other psychological interventions. Katulad din ng mga ano, nabibiktima ng earthquake at saka baha at saka vulkan. So, ito, trabaho ng OCD na i-coordinate itong lahat. At nandiyan na si General Sibarol na nagko-coordinate na sa mga RDRB ng ibang mga ahensya.
6: Ang pamahayag ni DND Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Community-based training program alang sa mga child laborers gilungsan sa Tisdamisamis Oriental sa balita og serbisyo ra si Magdum Hunter Kea Abellanosa.
16: Gurman lamat pang gilusa sa Tisdamisamis Oriental Community-based training program on preparing sweets leading to cookery NC2 alang sa mga child laborers ug mga pamilya ni Inidia sa Mayakob sa Atun Kagadir Bugo School of Arts and Trades. Ang mga programa na tibawas pinagi sa pagtibayayong sa TESDA o sa lokal na pagamanan sa syudad sa paghatag ug ngayon ng darong panginabuhian sa sangpit ng mga beneficiary pinagi matutpanin isa mong inisitiba nagpadaya ng nga TESDA sa pagkatod skills training sa mga komunidad at pagpalambo sa kinabuhi isa mga beneficiary pinagi sa paghatag ug praktikal ug daling magamit ng mga kaibalo. Balitagikan sa TESDA Misamis sa Oriental para sa Magnum Morning News kini si Magnum 123 Kebilin o sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Karon sa atong barangay news update. Gitakdang ipahigayon karong umaabot adlaw nga Miyerkules, Mayo 20 nigtuiga sa Barangay Consolacion ning Dakbayan ang People's Day. Kini man gisibog ang schedule ni ini nga paghimoon ta sa Consolacion Elementary School sa Niskutan nga barangay. Tumong sa mga programa nga mapaduol ug mahatud ang mga batakan nga serbisyo sa gobyerno nga gatos katawhan nga nanginahanglan. Dugtong ni ini giagat sa pagkatawhan sa Niskutan nga barangay nga pahimudsan ang maong kalihukan.
2: Oras alas 5:57.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspag? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa, tumag Mighty C. Usa ka putin alkaline vitamin C na doon ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C. Aron ka doon ay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas sa labing konsulta o senior's recent discount, duaw lang sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagayan de Oro. Text sa lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Mari, oy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri.
8: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang

0: Pili kami Mulampos. Kung wala ang inyong pagsuporta kanamo, uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter o Limkit Kain Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat o pagsaludo kaninyo. Bayaning magdumga! Dini lamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio! Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magdum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:04, standby may gala kay nay. Gigulgulan ko nugliog mga higala karon. Guy, Ginoo ko, kadagan ba sa itabo? Wa na kuno magliog-liog pagi. Dako kay bitas dinhi sa liog ko kaniyang ubol-ubol ba. Gidugsak ang ubol-ubol, Ginoo ko. Mato pa ni magdumipil. Lawi kay sir. Ana kitaw sa magdumipil kay murag karon pa sa kita sa tawo nga gigulgulan ang liog. Pabutala karon taod may gala kay adto na sa kauban karon magdumkiya. Nako ni gigulgulan kuno gliog mga igsoon. Dinhi sa taas tong Magdum weather alert sa pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Joe Pribaldo, mayong buntag.
2: Isa Magnum person, mayong buntag. O sa itong mga soaking pigtaminan doon sa Magnum. Ito pag may tourist sa Northern Mindanao. Kami mga dagong weather storm bank. Gawas na yung ma-isolated ng mga pag-ulan sa pagpanulog-dog. Labi na sa kapunod sa nami itong eastern east. Doon ay sinay. Nato sa kasarangan ng hangin. Magagitan sa silangan. Nato sa amyan ng silangan. Direction. Gatan. Upside na sa kasarangan ang pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawan, ang kanyang 23 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 6:05. Gikan sa bataan sa pag-aas na sa Labrador City, Joe Pribaldo, mayong buntag.
1: Salamat, Joe Pribaldo, pag-asa weather forecaster.
0: Magnum Weather Alert!
1: Update lang nato gamay magigsoon ning gigulgulan og liog may gala buhi pa daw ni gidala sa Rescue 911 karon magigsoon dia stipulon kamamanan pagawas may gala sa ilang balay dia sa GMT Hardware so buhi ni siya magigsoon na wa pa siya makabsi may gala pero gigulgulan og liog may gala so gabing dugo nagawas magigsoon so balik ko nato sa to sniper maton pa sa sniper dia ni tabo sa kamamanan tipulohon buhi siya gidala sa 911 karon okay salamat kayo sa tong sniper nato. Nagpadangat may galaog minsay karon. Market Diyos ata. Ah, Magnum Hunter 20. Diba ito sa nato mga preso para liton karon. Gikan may gala sa iyang lokasyon. May gala alas 5, kung alas 6. Di ata may gala sa Market Diyos sa Balitaog Service na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.

0: sa magdama first ito alang sa itong pag monitor sa mga nagunang presyo sa paralito na diri sa maya kuga na market at itong sugdan kini karon sa maya sa bugas kung hindi na nga iyang show na sa 58 per kilo ang iyang master 57 per kilo ang whites 157 ang jasmine rice 58 per kilo ang princess of Bea 58 per kilo o ang magbigas 60 per kilo samtang ang local rice po na nga sinando may 57 ang red rice 60 ang valencia 56 ang 7 tanner 57 o ang mangkaloy 56 per kilo samtang ang karne ang karing baboy ang tiyan na nasa 360 per kilo ang kasim 350 to 360 ang paa 360 ang pork chop 350 ang tiil pangunahan 290 to 320 ang tiil sa likod 290 ribs 300 to 350 ang pork bones 300 ang laman loob 180 to 200 ang samtang sa karing baka ang unod 440 ang ribs 340 ang laman loob 200 to 250 samtang sa manok ang a choice cut na nasa 175 to 190 per kilo ang tiil, ang ulo o ang liog na nasa 120 to 150 pesos per kilo samtang sa isda ang anduha 140 ang kutob 180 ang pitlayan 200 ang budlisan 100 to 130 ang yellowfin 200 to 260 ang bangus 180 to 220 samtang sa lain po ng mga seafoods ang nukos 160 ang maranay 80 ang lapu-lapu 400 to 450 ang baril is 400 to 450 hanggang malasagi anasa 650 per kilo samtang listag po na nga lakas sa panahon ganoon din sa may kugun area wala may angay kabalakas kaya hayag yung mga nga palibot wala mong puto na patayan ispod yung mga pagpanago maingon man nga mga vendors po din inipon nga nga limpyo sa ilang mga nagkatag nga basura sa palibot at ang nga pagmonitor sa presyo sa palibot ganoon din sa may kugun na market para sa Magdum Market News kini si Magdum Hunter 23 Kia Belino sa subalita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Kia, alas 6:08.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Jet Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jet Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Magnum Morning News.
1: Alas 5 kun alas 6:11 adto sa taga nasay patay sa bitos sa Salvador gidali kita ni Magnum Angie karon sa baga ni kay nako ni bakanting luti di anay patay Magnum Angie o sa ni tabo di Magnum Angie Alzano. Yes Magnum Angie.
18: Hello, hello.
1: Sige, Magnuman J. Okay, sige.
18: Yes, Magnuman J. No, live na karoon din din sa Malasabar City, misama sa Oriental. At bang langgit po niya po na Magnuman Farsino sa Asia Brewery, doon ang mga po niya makonsidera po no, sa sentro sa barang, din din sa kanaya sentro sa Salvador City, misama sa Oriental. Kay unahan naman ni Poblasyon po na Magnuman kanina Farsino. Din din karoon sa itong lokasyon at makita ano, gani din mo maklaro nga na ada tao din si Magnuman Farsino. Kay kung ngayong lantawon na din na barong-barong ya kaning taplin man siya sa dalan mga presid na barong-barong dayon na kwanya siya murag tagahawak garagani na ko po ang itas ng barong-barong dinhi napalgan ang nahisyutan nga lalaki tapad sa barong-barong mga duma presid niya dunay sofa nga nakahinga nga karong mga panahuna nanaw yun siya no pasensya sa mga naga monitor karon nga naga hiwa po na sa pagpangaon kaya nanaw na siya sa advanced state of decomposition dahil wala pa man nga naroon na siya taplin sa dalan nga ni mga duma presid pero wala nakapantay ni hindi niya no nga nakapsa na din siya sa kinabuhi kasi siguro po ang mga tao nga kapangagi po din sa pong area nagturo sa sila nga natulog ka kini niya na po gini muskitero Magnuman Farsino din po no? So naman din siya magkita roon taga niya sa dalan Magnuman Farsino sa mga tao nga posible lugar nga makabantay unta ko if ever nga kaninga nai nag-attempt no nga makikistorya saya manibaya saya po Magnuman Farsino para po no, nga wala unta din siya din hilang yun po naga tambaya pero sa atong nasaran Magnuman Farsino kini magun po siya muraga sasama yan po na inusara siya sa kin kaya wala mong kundi siya iya hapong nga partner kaya iya hang asawa ni Bia na matod pa sa iya hapon na Magnuman Farsino dahil yun na namang iya po ninun kini siya iban po mga members pamilya iya hang nga kaning lugar mga iksuon pero nagseparate mo ko siya Magnuman Farsino na siya din siya nga barong-barong kaya gihimo na tapad na mapunin siya sa mga basurahan na iya hapon po noon ay mga botilya mga kaning mineral bottle so doon ay mga kaning bukong sa lupi mo na yung nasa yung palibot naarap po ganit po sa yung tapat Magnuman Farsino kanang mga butilya yapon po dyan sa mga kaning ilim ng mga hubog o soft drinks
1: okay.
18: Ya, kung imog yung siyagyan din eh kung panalitan na ikaw
1: mura na siya Magnuman G o kwan lang kanang bitong mga watlay tag-iya bitong nga maglakaw-lakaw na lang bisinasa maghimo-himo na nagbalay-balay anang kilid.
18: Oo, maraming inalayang status Magnuman Farsino. Pero naman siya mga kaliwatan din eh. Kaya na pa man niya isuon po sa atbang na ako ng Magnuman Farsino. Pero karon wala manggoy may datiyat din eh Magnuman Farsino sa ato alang panipag-abot. Wala yung mga nag-ani din eh, nag-hilak lugar, ng mga nagpaila. Ngaya po din po mga kabanay. Ngayon na karong Magnuman Farsino para sa detalye na mga tanahanta din eh sa mga sa kaning tagbalay po din eh sa unahan kay gani kani mga naka-park din yung Magnuman Farsino yung mga dagkong sakyanan ni sibog sila kaya din yung mantato sila dool niya kung kanos apod na hibawan mga Farsino nga naaday din namatay nga usa ka lalaki niya tungkol lagi kaya naman siya sa advanced state of decomposition na dila na to yung detalyang tanan so ni sibog sila kaya nangalis nga nalagi po siya po Magnuman Farsino din siya ta sa kaning mga kaning tao po din sa palibot po ng presidente nga kaila po din ni kaya kaman po na ito nakuha yung pangalan doon na naang kaning galion nga punerarya din ni sa area i-contact po din no, sa itong mga kapulisan sa Salvador City Police Station pero so far kaning wala pa gikuha ang lawas ani po nga maong kaning biktima mga talanta din ni sa labi ay sir may nga buntag sir siya disturbo sir sa Magnum dahil sir Angie sir man disturbo sa kagamay sir kay nagluto araw po siya Magnum mga person o sir kanina nga puto ay bingka dahil bingka kanina sir o sir pangalan niya na to sir pwede ka may nabigamay lang sir
19: Marjan Oko
18: o sir kanina nga zona din eh sir
19: zone 5 ma'am alo poblasyon
18: poblasyon pa din eh zone 5 alo poblasyon Magnum mga person so sa kanina pabandang dagat Magnum mga person hello So sa ida pa bandang dagat po na first day ang ato ang kaning yagi kay mutangan nga karon. Sir, kailan kaning namatay sir din na?
19: Oo. Si Ariston nga Ragmak.
18: Ariston Ragmak. Mga bana-bana pang idaro na nato.
19: Kuan na siya. Nana sa mga 79. Kay bago pa na siya birthday atong February.
18: Kaning nga nung namatay ni siya sir sa imong bahin lang sir imong gituhan. Kaya sa mga sakit?
19: Oo, kargado na siya sakit. Kay gumikan po siya kay Daron. Niya, napon na siya sakit niya. Kaya yung tiyan yung hupong. Mga dilin na po niya lang niya. Nanganak siya. Pero sa akong kabahin po, itong niyagi kayo na side shift. Kung na siya mo na. Napon na siya yung mga injuries ng ibang bati nga wata kabalo. Ito.
18: Wala na lang pa-hospital.
19: Na-hospital na siya. Pero nagigawas lang siya. Kay wala po siguro siya kakuhan kay. Kung siya pagpasturyahon, minor man daw.
18: Kasi mo nagka-conflict. Kaya kasyon tong katuya hapon din pong interview ni Agi.
19: Oo, murag na komplikado na siya kay. Amo
1: gud po na siya sakit. Sige po sa inuma. Sige po sige
18: po
1: inum.
18: Sige po sa inuma kana mo siya kanang tapad nung mga mga Red Horse, may nanadag.
19: Oo, manginumay gina siya. Normal ni akon gina siya kanang literal nga moinom gina siya.
18: Soft drinks kay na may mga taglitro dito.
19: Dili na siya minom soft drinks. Ang iya na fighter gina kadadlaw.
18: Sir, kanin sa sir, nagtuok ang wagyoy kanang mga nagpasipalaan niya.
19: Ay, wala. Kaya kung naapa, nabi may permintid rin. Kaya ganin na, kadlawon, ako mong kung nakakita po mayro. Eh, kada kadlawon mo, naman ko'y muraog ginakuhan nga, ibulad nga kaning lubi sa akong kuhan ba. Nung ganahan ako siya na, ano nga naman ko nga, di naman mo tingog. Kaya sa'yo, ako mong kamustahon. Isilingan ako bimed rin. Na di naman mo tingog. Tapos pagtanaw na ko sa'yo nga, kaya gihulod naman.
18: Ani si Sir Ragmak, sir, yung mga kaning pamilya, naara po din sa dool, masampit. Nakabalo na sila, sir.
19: Oo, nakabalo na sila, kaya kung ganyan kanina.
18: Ani sila, wala.
19: Yan ni sila, gipanglihok na ganyan nila ang mga papel.
18: Nanaday ni Anhi Magdama Farsino, ito lang i-correct ka ganyan. Kaya, mamanggoy tao din higo, siya raw din ni Magdama Farsino ang patay. Wala ganyan siya, gikordon sa itong mga polis. Nadisan siya, nagigihapon kayo ang polis. Mas kita pa ka ng... nakaduol dito, nagdistansya na sila kaya lagi, manapod sila po check po doon sa area, so manapod sila ni balik o duol dito, kaya unpleasant na mag-ipod mo nung president magtapay po dito so manang distansya lang sa sila karon no, ano mo po iya ang kaning balaka po doon sa mga pong area, kaya duwa mo po iya attempt po mga duol po karon po doon ba president, kung may itang property po doon, kung doon na ba ang kawaton po dito, marag wala mga
1: kaya mga kung ano man yung mga tagpi-tagpi o mga sinakusakubag naman yung sulod.
18: Wala gi pod magdum first aid.
19: Wala gi siya kadawat og pension sa iyang kuan, sa iyang senior. Kinawala do yung ID.
18: Wala kay tay mga kuan pa magdum first aid forever nga dai maghilabot siya mga gamit. So kung may punta karon magdum first aid sa pagplaster ani, magdepende na din pud sa pamilya pero na lang ni ang sa galyon nag ang ako lang ani mo tanan dabi kung nga kuan ba din ni sir. Kaya siya rabia po da isa magduma person no kaning person na siya. Hi sir, may bunta pwede makabawta na gamay sir sa AG Alsado day sir sa magdum radio. Kaning sir, unsa may mahitabuan ning lawas sir mo ning dalon sa inyo pa na?
19: Wala pa may kuan na ma'am kay mag-communicate pa man ang tagiyaw kung police god. Unsa pa itagtungod ani?
18: Kung panalitan, maabot ang kaning tagtungod. Ay hapa dahil kompletan na. Confirm na yun nga, ilang ipakuha sa inyo.
19: Oo. Kaya pa, magpapot ako sa ila. Kaya di po kung damo na basta-basta ilagtan. Okay, base nog na po sila ilaing gikuha ang apunarya.
18: Pero kung nang, sir, kumplitan sa inyo ha, haman napit ang galyon, sir?
19: Kung lang may located sa galyon na awan, sa Miss Oriental.
18: Di ay, layo pa kayo pa magdumapan
1: sila. Layo, layo.
18: Sa naawan. Kung ba gikontak nila po, sir?
19: Kontak kay, kung, nangyari lang po ko doon, kaya namoy lubong na ko, gudra sa loyo. Oh, timing sad nga. Kami mong good ang funeral partner ni Mayor Carondre sa Salvador. Oo.
18: So, pwede pa makuha yung pangalan mo, sir? Si pangalan?
19: Jan.
18: Jan, salamat kay sir Jan sa Galion Funeraria Magdama Farsid, no?
1: Everlasting, ang sarap pa, kwan, so, Alubihid?
18: Oo, ang sa Alubihid, Everlasting, nato yung St. Peter. Pero, kani sila, naawan man sila Magdama Farsid.
1: Naawan, layo kayo?
18: Oo, partner daw po sila sa LGU, din sa, sa Miss Oriental. Dayon, dos po na ng Magdama Farsid, naman sila yung kanag-iasikasa po din higahaya. So, na-timing po nung napuda siya. So, kani, kung palitan na ilang ipakuha, so, marag, parausan lang lain po Magdama Farsid. Pero, depende pa sa kabanay po ni Ine. So, kani si Mr. Ragmak, no, din sa maunga lokasyon na, giga mo mag dumapasin ka, natural death lamang nga kini, pero mo po ni mag dumapasin na, nakapad yun lagi, pag yun na ang sitwasyon na, kaning kuwan na siya, tas na murag makonsider na, tas na panahon nga nakamsas kinabuhi, ang kapaghipon sa lang dahil po na ni po mag dumapasin, nga di na po ni siya madungay po nung ihaya, kaya posible, diritsun na dahil po ni palubog po mag dumapasin, araw po nung ma-plaster na po ang nahisitan nga biktima. Mga na itong update, may kalabigita ni ini nga, o sa ka tao, nga napagpatay, din sa maya zone 1 na alo barangay la kun barangay poblasyon na Salvador City Misamis Oriental kini si Magnum Hunter 20 Angel Sado sa balita ang serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Angel Sado gika dito sa Salvador City Misamis Oriental o sa kalalaki may gala na palagang patay mga suking tig paminaw. Parain ta may gala sa ato mga balita dinita karon may gala sa atong Magnum National. Andam na matod pang membro sa House of Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gilaumang pag-convene sa Senate Impeachment Court karong adlaw. Matod ni mamahayag Liberal Party Last Congressman Lele de Lima na doon na sila ay i-assign alang sa mga articles of impeachment.
20: We are prepared. May mga nagano na po kami, nag-organize na po kami per teams kung sino-sino po yung mga assigned sa various articles of impeachment.
1: Pamahayag ni mamahayag Liberal Party as Congressman Lela de Lima.
21: Gibutyag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga gitun-anan kun nagitun-anan nila karon ang ilang mga posibleng himuon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. Mato ni Chua nga plano usab nila nga moadto mismo sa buhatan sa Senado og nang hinaot nga mahinayon ang pag-convene ni ini.
22: Pinag-aaralan namin kung ano yung mga kakaharapin namin. Nag-aabang din kami kung ano mangyayari. Hopefully, matuloy kami dahil plano namin sana na magpunta sa Senado. Pero lahat yan magiging final muna ang umaga. Doon pa muna namin pag-uusapan.
21: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
1: Samtang giakusahan ni kani Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque si President Ferdinand Marcos Jr. nga mihimo og mga pamaagi aron mailisan si Senate President Alan Peter Cayetano. Isip Senate President Martin Roque nga kini aron maaparayon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
23: Kaya hindi nakapagtataka kung talagang ninanais na mga na mapalitan si Alan Peter Cayetano na independiente, may paninindigan, kapalit na isang gaya ni Zubiri na transactional. Yan at si Gatchelian po, dalawa yan, talagang super transactional. Kung ano lang ang makakabuti para sa kanila. So mga kaibigan, hindi pa naman po nangyayari, pero sana pagdasal natin na manatili si Alan Peter Cayetano. Dahil sa ngayon po, sinasabi ko, wala nang pag-asa yung impeachment na yan. Hindi sila makakakuha ng 16. Ang issue na lang, gagamitin ba nila impeachment court para sandata labang kay Inday Sara Duterte. Aking prediction, kahit sino pang iupo ng Malacanang na kapalit ni Alan Peter Cayetano ang magiging mandato gamitin ang impeachment para sirain si Inday Sara Duterte.
1: Pamahayag ka to ni kani Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque.
21: Nanginaot si Senator Erwin Tulfo nga magki-coordinar na lang ang Senado sa Ombudsman kalabot sa nitubo nga pagpamusil niadto nga Miyerkules Mayo 13 ning tuiga. Mato ni Tulfo nga dili kini maayo nga ehemplo nga dili sila muuyon sa investigasyon sa Ombudsman.
24: I'll have to raise that question siguro. Pag-usapan siguro namin ng minority siguro sa umaga. Kung hindi man, I'll have to raise that question. Nakakahiya naman. May mga subpoena, meron tayong na investigation ongoing. Tapos ayaw natin mag-cooperate. It's really a bad example na sa institution, hindi tayo sasang-ayon sa investigasyon ng ombudsman. Nakakahiya naman, di ba, na you guys have been covering the Senate. Kailangan natin sumunod siguro. Yung kung CCTV, i-turn over. Pero sinasabi, nasa police na raw. Then all the more, then just have to explain na Mr. Ombudsman, nasa PNP po, baka pwede nyo doon hingiin yung CCTV. Tapos, yung submit, nahayaan yung investigation to continue or to roll kasi kung pi-prevent mo, nakakahiya.
21: Ang pamayag ni Senator Erwin Tulfo, una ni inigi butyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga wala gidawat sa Senado ang subpoena nga ilang gipagawas aron makuha ang mga CCTV footage sa nahitabong nga pagpamusil isip kabahin sa ilang gihimo nga investigasyon.
25: Kaka problema, yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Sa akin, considered served na yan. kasi hindi nila tinanggap. May notice na sila. Ayaw tanggapin. Sergeant at Times yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Times? Security guard na Senate. Meron lang siya binigay na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Yun lang yun. Diba? Para mag-warning shot ka sa law enforcement,
1: uh-oh,
25: you think that you are above the law. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtrabaho ko sa Senado, nobody is above the law.
21: Ang pamahiyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
1: Gibatin ko si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang naitabo pag-abusin sa Senado ni Atty. Miyerkules Mayo 3 Sinintuiga, labi na ang pagpapakalayas kang Senador Ronald De La Rosa. Matri Castro nga dakong epekto kini sa ekonomiya sa Pilipinas samtang giakusano sa ni Castro ang mga kalyadong senador nga si Vice President Sara Duterte usab ang gipahid lang nini ang mga hugaw nga hinimuan kang President Ferdinand Marcos Jr.
0: Kung yung mga senador nga napagbibintangan nagtakas na isang pugante, what more? Kung dito yan si didinggin. Although we have justice here, pero hindi sa tulad nila. Yaan lahat, kaalyado mo. Sino ang gumagawa ng gulo? Ang Pangulo nagpapatupad ng batas. Kayo lumalabag sa batas. Lahat ibibintang sa Pangulo. Tapos din siya gumagamit ng utak niya. Actually, yun ang pinakamalaking blunder. Nagkagulo sa Senado under the leadership of Alan Cayetano. Tapos nakakawala si Senator Bato. Sino kasama? Si Senator Robin? Diba? Kaalyado.
1: Ang nasuko nga mamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro samtang wapay tumag-usab ang mga senador kalabot pamahayag ni Castro.
21: Questionably alang kang political scientist Luisito de la Cruz kumahimo kun muhimo sa ilang kaugalingon nga investigasyon ng gobyerno kalabot sa nito nga pagpamusil sa kuna pagpamusil sa Senado sa milabay nga semana. Matod ni de la Cruz nga kini aron malikayan ang mga posibleng pagduda sa ilang himuon nga investigasyon.
2: Sa isang matured na institution, actually, pwede kang mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. At kung sino ang dapat mag-investigate, sa aking palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo, no, doon sa mga involved.
21: Ang pamayag ni political scientist Luisito de la Cruz.
1: Og karon sa Magdumi International sa Amerika, giklaro ni US Vice President Judy Vance nga nagpabilin gyapon ang barugan ni US President Donald Trump nga babaga ng Iran nga makabaton kining nuclear weapon. Matod ni Vance, katubong lang dini nga masiguro ang seguridad sa nasod og ang katawhan niini.
3: The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon.
1: Pamahayag gato ni U.S. Vice President J.D. Vance.
21: Sa Nigeria, napatay sa hiniusang nga puwersa sa U.S. ug Nigeria ang senior Islamic State leader nga si Abu Bilal al-Minuki. Gingaw si al-Minuki giila ni U.S. President Donald Trump isip ikanuha nga pinakataas nga ISS sa tibuok kalibutan. Nahitabo ang pag-atake sa compound sa Lake Chad Basin nga usa ka halapad nga rehiyon nga napalibutan sa mga kun sa katubigan nga nagbahin sa mga nasod sa Nigeria, Chad, Niger, kun ug Cameroon. Hisaran nga si al-Minuki usab ang pinakaaktibo nga terrorist sa tibuok kalibutan.
1: O karon sa tumagdong business si Claro sa Department of Energy kun UA nga usa sa rason nga dunay pagsaka sa presyo sa kuryente tungod usab sa nasilatian nining tuma nga kainit sa panahon. Gingon ni DOA Assist Secretary Mario Barasigan nga nganong nakasinati usab og brown out ang Visayas o palayon ang yellow red alert.
5: Kasabay na po na tumaas ang ating konsumo ng kuryente, yung pong ating demand, dahil may kainitan po ang ating panahon. Pero hindi pa po nakabalik yung mga planta, na kung kaya patuloy po yung naging yellow and red alert po sa Visayas.
1: Ang pamahayag ni DOA Assistant Secretary Mario Marasigan. Samtang sa itong forex exchange rate, usa ka isdala nagbalol karon og 61 peso 42 centavos Canadian dollar, 44 peso 71 centavos Hong Kong dollar, 7 peso 85 centavos Australian dollar, 44 peso 39 centavos Taiwan dollar, 1 peso 94 centavos Yuan, 4 centavos Euro, 71 peso 77 centavos. Ay sa maigala kadali lang no kay katong ni gulgulan og liog maigala siling amo ni Bindels di ay Bendilo Agusio ba tong sniper na to. Na kuno tigi gugulan liw nakita niya mao tong naghubo man to sa driver maginto atong relaw sa so, maginto kay naman sa relagod nga nagligid ang mga biktima Naspikas niya Stephen Melillo. Stephen Melillo, mayong kwani mo na. Mayong buntag ni mo. Magnum person blanca ni. O magnum April, may buntag.
4: Yes, magnum person na buntag.
1: Mm-hmm. Benders, unsa man to naita mo, Sniper Bendilo, nakita ni mo, unsa man to, nakita ni mo ganina, o kasa to dapit, Bendilo?
4: Dito to sa akin, dito sa Tipulohon, Kamamanan.
1: Oh, unsa naita mo ato?
4: Tato ganina, ang nakakita niya na to, driver sa rila, gikan sa indahag, niya, natingala sa kay, naita ko lagi dito sa ibabaw dapit, ibabaw sa Tipulohon, na nag-fan, nagkadugo. Kaya mo ito pagkatotod naging naiinin nagbaklay pa yung lato sa sentro sa Tipulohon na naiwayin yung pihagod.
1: Okay.
4: Oo dyan na may rila na naka-sunbay dito na naglingkod-lingkod. Dito among hiling na mo kung kasi naitabo niya yung nagkadugo mong mayo.
1: So driver to sa Srila di as kamamanan.
4: Dili.
1: Dili sa driver.
4: Upo may kabalo kung sa to siya.
1: Pwede ito, nagito siya, naghubo, nagito siya, nagsirina, o diagligid-ligid niya sa rila, o basig di ato katulog sa rila ba, nagiparking?
4: Di, nagbaklar ito siya, gikan sa ibabaw.
1: Gabaklay.
4: Sakita na siguro ito siya, nilingkod.
1: Mawari ito, niligid siya sa rila.
4: Oo, permero ito, dito ito siya naglingkod sa tubangan sa rila, kanang lingkuranan pa sa hero ba. Niya, pagka, tatuan, kumurag, gatulog-tulog, dugo siyang liog. Ibalin sa sulod, hihiga.
1: Okay. So, usa man to siya, Sniper Benilo, gikan sa taas, tagadiha gito siya o basi dili tagadiha? Wapay na kaila to?
4: Dili man to sa tagadiha, pero amang kumuta na, matubag kung kuninon siya, ang niyang ngalan, tayang giingon, Juni Impantaw.
1: Juni Impantaw, taga-asa man siya?
4: Oo, taga-kugon daw siya.
1: Kugon? Juni Impantaw. Pila edad ato?
4: Ito, banabana, edad na ito, mga
1: 50.
4: 25 to
1: 30. 30 anyos. Juni Impantaw. So, nagunsa mag-uro siya dito?
4: Po siya nag-isuro, ako nagunsa siya. Gitabangan daw siya. Upat ka tao.
1: Agitripan siya?
4: Oo, maingon niya.
1: Wasa siya malay, kawatan kay usuro bang kawat ka ro? Basinaalag kawatan ba?
4: Abuta kay balo, din sa yambuk to. Nay nakabutang TBS. Yan, ginakatato ba, TBS?
1: TBS? Meaning ang TBS ka?
4: Tango Bravo Sierra.
1: So nay nakamarka sa iyang... Pero naghubo na to sa daan pag kita nyo dito o kamo rin naghubo ato?
4: Naghubo na daan.
1: Hubo na ang sinina.
4: Grabe sa mata yung tango ko pa doon sa iyang bagol-bagol.
1: So wasay na dungog niya sa... Kuan, way na dungog niya sa inyos ibabaw nga nay namira dito ng tripping?
4: Wala po. Kung may naka-open nakabalita po, katulang siya nakita na mo nga ng buto nagkalit dito, nagkadugo na.
1: So ito, nagdagandagan siya kikan sa taas, nagdagandagan siya, panahog?
4: Nagbaklera po, hindi na yan nilagtan yun. Nakita na itong maayos siyang kasamad.
1: Kato yung ubul-ubul bendilo na putol to?
4: Wala ra, kung ra, ibaw pa rin siya, wala lang itong nalaslas dito yung panit na to.
1: Panit rin ito, ang pagtuoman akong na-apil na iya mismong Adam's apple bito na pit, diya na yung kanimang gunang atong... Ubul-ubul. Maputol yung ubul-ubul. Wag lisod ka na mabuhi. Pero may gani kay panit lang dito ang na-abis dito sa iyang liog.
4: Oo, na lom-lom ito kay.
1: Kuy, pero maka-istorya pa siya. Mayo iyang istorya.
4: Oo, pero ako na. Kanang marad. Iyan ang kapukson niyang istorya ba?
1: Siyempre kay sakit na magkikito iyang liog. Inagulgol.
4: Yung naong nga yan, ang buto yaman. Hindi na makita iyang matay. Ang buto iyang...
1: Nikulata, ginsuro itong ayo.
4: Oo, ikulata ito. Buto, grabe nga.
1: Ay, iba. Uso bang kawat na sa inyo diya sa kwan? Area ninyo Bindels?
4: Wala na yun.
1: Ha?
4: Atong na ating semana, ano ito yung nagpabungbuang dire nga kwan? Nang trip na.
1: Daghan na ikon diya, rest Tipulohon ba? Kay, asa ba ito nga Tipulohon? Katong area na bit nga itong nalikyatan ako? O katong unahan pagid nga panulong indahag?
4: Kanang padulong sa indahag yun na kwan dalan nang itipuan garon.
1: Kanang nagsanga yun, nagsanga? Kanang nagsanga?
4: Oo, diya dapit yun.
1: Okay. So at least nga di siya tagadiha, si Juni Impantaw di tagadiha, posible ni nga, wala yung mga rason nga nung niabot sa diha, nga kadlaon man dako?
4: Oo. Dili ito tagadiri sa Tipulohon.
1: Bagoy. So asa naman siya garon?
4: Idala na sa rescue. Ganyan na rin. Bahada na.
1: Pero pagdala sa rescue, katindog pa siya.
4: Katindog pa.
1: Mayo. Na sige, Bindel, salamat kayo sa information na kayo. Papaluwa pa sa Rasul Magdum Kia rito. Salamat kayo, Binilo Agoseo. Salamat kayo, Bayan.
19: Okay, okay, okay.
1: Oo, salamat kayo. Mga otomay gala, Binilo Agoseo, mga Ikson, no? So, okay na di ay si John Impantao, pero sakit lang yung liog magdumipin. Diba kita kas dugo, no?
21: Pan kayo, marignimala naman dugo.
1: At ah? So, nagulgul yung liog, pero at least dili yun ingon nga grabe kayo. Kaya kung naubul-ubul gito siya pagkaputol, ah, patay gito siya. So, at least nga makabarog, makaistorya sab kay naka-mention pa man siya sa pangalan nga siya si John Impantao, taga Kugon da kuno siya may gala. Okay, dias Kugon no, di ba? Kagayan di oro. Oh, dili Kugon Bringasag. So dias Kugon mga igsoon dias merkado na kuno siya dapit. Para yung tasunahan may gala oras na to alas 6. Tatay 6 na o karon sa atong Magnum Entertainment.
21: Gipanalipdan ni Mariel Rodriguez Padilla si ako na si Senator Robin Padilla nga iyahang nga kapikas batok sa mga nagpatikos ni ini human mag-viral ang sa ka-video diin gihagit niya si kanis Senator Antonio Trillanes IV nga tubangon ang warrant of arrest. Kinitaliwala pa man sa giatubang nga isyo nga giingong person of interest sa pag-ikyas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Mariel nga tiliwala pa man nga mabutang sa alanganin ang sitwasyon ni Robin buhaton giyapon niya ang tanan nga kun ang tanan aron lamang makatabang og suportado usab niya ang iyang bana.
6: Kahit po, mapapahamak siya.
7: It doesn't matter. Yeah. Dangerous siya, yes. Ha?
6: It doesn't matter. Basta someone needs help, he will be there. Naka-full support. Because,
7: why?
6: Because I saw it in him na...
7: Bago yung pamilya niya eh.
6: In his family and in his heart,
7: yeah.
6: The sincerity to help is really there.
7: Ang lupit ng politika.
6: Sobra.
7: Babakbakan ka sobra. All the time. Sasabihin kung ano-ano.
6: Bugbog na. And, but in his heart, yung ano niya talaga to help is so genuine, and actually that's the reason why I fell in love with Robin. Kahit na mapapasama pa siya, basta correct, may grupo siya na kailangan may makinig sa kanya, kailangan
7: nakita
6: mapakinggan
7: eh.
6: Gagawin niya.
21: Ang pamahiyag nilang Mariel Rodriguez Padilla og Senator Amy Marcos kun Senator Amy Marcos atol sa podcast ni ini.
1: Karon sa Tomagdo Sports, gipangandaman karon sa Cleveland Cavaliers ang umabot nga Game 7 sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinals alang sa East Finals batok New York Knicks. Miabot usab sa Game 7 ang serye human masakmit sa Pistons ang kadaugan sa Game 6 sa score 115-94. Ngayon usab sa Cavaliers pinagi ni head coach si Kenny Atkinson nga mahimong lisod kayo ang ilabis mong dula apan masaligon siya sa iyang team. Samtang gipamugo usab ni Cavaliers guard James Harden nga kinanglan nila nga mahimong disiplinado o consistent sa tibuok dula aron makuha ang kadaugan. Iyo na bati atong Magnum Morning News, ugaron sa atong headline review. Una sa atong Magnum Lokal, 815,000 kasisi sa dugo na kolekta gikan sa 1630 ka mga successful blood donor sa malampusong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission sa Limkid kay Itrium kagahapong adlaw. Magnum National House Prosecution Panel andam na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gilaumang pag-convene sa Senate Impeachment Court karong adlaw. Magnum International U.S. Vice President J.D. Vance mingon nagbabilin ang baruganan ni U.S. President Donald Trump sa nga babagan ang Iran nga magkabaton og nuclear weapon. Magnum Business DOA miklaro nga usa sa rason nga dunay pagsaka sa presyo sa kuryente tungod sa resiti ang tumang kainit sa panahon. Magnum Entertainment Maril Rodriguez Padilla gipadalipdan ang banang si Senador Robin Padilla batok sa mga nagbatikos ni ini. Magnum Sports Cleveland Cavaliers gipangandaman ang Game 7 batok Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinal. Hantulog maalang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Sid Blanca.
21: Ug Magnum April Borja.
1: Sa usa ka kabastong atiring bangka, tawan na bing gabahanan, managlaman ang barugan ko sa katawan ng matumani sa balita og serbisyo.
21: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:39.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix!
11: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
27: CDO
12: cheesiest. Harvest Idol Cheese Dog ever.
13: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever. Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga ang ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
1: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Usan asad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parse imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan niya pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
4: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang Ping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Timan-an, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
5: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
6: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Usaw ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
9: Wise jud ka, Marie.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
10: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
17: Luya ba si Manoy o guwari gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o the sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45-04-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
20: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
19: DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Mabasa ka butika.
15: Oras, alas 6:52.
22: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
23: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan. Aron mabatik babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
15: Karang uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Luka, lalaking napalagang patay, kilid sa iyang payag-payag, o lalaking gitabangan pagdunggab sa kamamanan, maoy bitugaw sa malinawong untang Kaginuro o Misamis Oriental sa iyo karumbuntag. PRC Miss Orsino Chapter, nagpasalamat sa malampusong bayaning Magnum Bloodletting Mission kagahapong adlawa. Political analyst o kani Kunsyal, Attorney James Juret, doon ay pagduda kung makunbin ba karong adlawa ang Senado. Isip impeachment court aron dunggon ang kaso batok ang VP Sara Duterte. Sa Tamagdum National OSG, mihangyo sa Korte Suprema, ngay basura ang gipangayo nga TRO sa kampo ni Shelter Bato de la Rosa. Sa Magdum International Ebola outbreak sa Congo, dineklar karon nga public health emergency of international concern sa WHO. Sa Magnum Business Shooting Incident sa Senado, giingong may negatibong epekto sa panlantaw sa mga kapitalista sa Pilipinas matod sa Senpeg. Sa Magnum Sports, alas Pilipinas, Captain Brian Bagunas misakmit ugdaing international nga titulo sa nagparayong 2025-2026 Japan SB League Finals.
23: Magnum 45.
15: sa atong magnum opinion uban sa balita opinion. Gilaumang mag-convene na ang Senado ug matukod na karong adlaw ang Senate Impeachment Court aron dunggon ang impeachment case batok kang VP Sara Duterte. Ang miyembro sa House Impeachment Prosecution Panel nga si Congressman Michelle Jok naglaom nga walay babag ug walay bubabag sa pag-convene sa Senado aron dunggo na umasugda na ang pagdungog sa nasgutang kaso.
1: Well, hindi dapat yan maging sagabal sa paglilitis ng impeachment case. Nandun na, nadala na yung articles of impeachment din kagabi. At it's incumbent upon the Senate to convene immediately and conduct the trial. Dapat mangyari agad yon.
15: Samtang sa iyong bahin, gipasalig ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-convene kayo ang Senado isip impeachment court karong adlaw. Pero kinikon walay bubabag o mubarog o bubabag batok sa nasgutang lakang. Gipasalig usab ni Cayetano nga i-convicto o i-absuelto nila si VP Sara Duterte base sa mga ebidensya o dili base sa politika.
3: So lahat po ng kinakalap nila na ito po ay lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon kasama sa order of business sa Monday. And kung walang mag-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang mag-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday.
15: Igsoon tingo o pagpakabana, i-comment o i-message ang imong opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:57. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
5: O Magnum Aileen Akurin.
15: Karong adlaw ang adlaw Lunes, Mayo 18, 2025. Una mga igsoon, pasalamat na sa malampusong pabigayon sa bayaning Magnum Bloodletting Mission kagapong adlaw sa Lemkit kay Atrium. Kagahapon mga igsoon, may lampos ang bayaning Magnum sa pag-generate og 815,000 cc sa dugo gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors din magkatabang sa 6,520 ka mga pasyente. Balik ko lang ko mga igsoon, tungod sa tabang suporta sa nasgutan nga proyekto kagahapon adlaw ang bayaning Magnum Blood Donating Mission naka-generate, nakahipos og 815,815,000 kasisi sa dugo gikan sa 1,000 og 630 ka mga blood donors diin kini nga gidaghan.

0: Although magdepende na sa Brazil na magdumailin kung panalitan ang usag yun kapasyente, magkinanglan yun gatanan nga mga katong tanan nga mga baryan sa dugo ba, no? Nga makuha, magdepende na sa dayo na. Unya dayon, balik ko na ko ha, kay inyo man, di man ni kay proyekto lang sa Magdumradyo. Proyekto ni tanan actually. That is why naging partners na to ang kabarangayan na ay nagkira mga grupo sama sa Eagles o guban pa ng mga grupo. Nemo na itong partners sa nasgot ang proyekto. Tungod lagi kay proyekto man ni Alang sa tanan, so proyekto ni sa tanan mga igsoon. Atong bayan ng Magnum Blood Dating Mission. Nakahipos kagahapon og 815,000 cc of blood, 1,630 ka mga blood donors ang midonate nini, o niya makatabang og 6,520 ka mga pasyante. Aging paghatag gamayng kasaysayan, sukad niya itong 2011, nga mausap na tuig magnumailin, nga pagkahimugso, pagkatao sa Magnumradyo sa Kaginuro, naka-generate na ang bayaning Magnum Blood Dating Mission og 5,563,000 cc of blood. Balik ko na ko, 5,563,000 cc of blood gikan sa 11,126 successful blood donors. Unya nakatabang na kini ug makatabang pa kaapil man ang kagapong adlawa og 44,504 ka mga pasyente, labi na gyud sa mga pasyente nga boss. Kay kanang 11,126 ka successful blood donors, i-multiply na nimo sa upat ka mga pasyente, mo ang resulta na 44,000.
1: Isso, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Kia Villanosa, si Magnum Perset Blanca nakadalikyat sa ospital kung di dito ginala ang biktima sa nasgutan nga pag paman kining pagpang kan sa may sana kana kana bitang mga hinimuos mga bugoy
2: gitripan
0: Gibinay-nayang hindi man bandig. Pariglahan.
2: Ang ipariglahan.
0: Ang ipariglahan. Ano? Ang ipariglahan. Si Magno President Blanco sa medical bulletin sa biktima, Magno President.
3: Hello, John. Live natin sa London Medical Center. At akong buhi, magdunsyon ang biktima. Lagi talaga ron, pero dili siya magdunsyon makakilipang kuanong tarong, makahistorya kay kapitid siya magdunsyon sa kasakit. Gabi pa na ito siya ipariglahan, magdunsyon. Gabi, nabuntagan na lang siya. Amo itong gabing dagan-dagan. Posible siya magdunsyon nga naalaan pagkakatog dautan. Ang maong biktima kay taga dil actually dili di sa magdudyon taga Kugon taga pagkuanan ni siya taga Tagwanaw. Oo, may giingon din karon sa tunay balaan labi na sa tong source din sa mga guwardiya taga Tagwanaw daw ron eh matod pa sa biktima ganina pagistorya nga taga asa mga sir taga Tagwanaw daw ito. So lahi itong ingon gigana nga taga Kugon lang siya pero at least karon magdudyon nga ato nagyong nasairan na ang maong biktima magdudyon taga Tagwanaw daw siya pero wala pa sa siya nag-sulti, no? Kung kinsa yun ang nagbira kaniya magdudyon, kung nagparigla ganito kaniya, o nagilabot baga kaniya kay matod palagi nga si Johnny Impantaw, aga dito man sa Tagwanaw, indahag din atong dagpayan. So, nakita siya kagabi pa dahil sumala pa sa nagatod karon din eh, gabi pa dahil doon siya magdudyon na ingaw nato, gipirahan kagabi eh, pero ako siya magsama kinsang mga suspek, o nga nung ginagto siya. Wala man sabi silang ingon na magdudyon, pero diya sa Kugon, diya galibor daw din diya sa Kugon. Siya mag-arasa-arasa daw sa diha, mag-kinibang hakotakot na kunong mga gulay. So, libor siya sa Kugon, ba't taga-tagwan daw indahag ang maong biktima magdudyon. So, para karon kalis ginoo, buhay man siya. Okay. Ito lang i-update matagalungo niya ang iyang sitwasyon tungkol kay ang iyang liog. Samdan yun, daw man kining nagigulgol ang liog. Ang napay sa iyang ulo, tinigbasan magdudyon, no? Dini sa lumaw, bitadapit sa itong ulo. Napay na ko diya nga sa mati, itigpas pa manday ning biktima. Dili kay laom, kay kung nalaom-laom man daw, asigwaro do impas yun siya ane. Pero pasalamat o gino kay nipis raman ang samad. Dikit grabe ka laom lugar yung niaguman, ba't ato rin ang i-update sa tagarubo niya. Kaya medical bulletin, human kini siya, giparigla'an na mismo sa kinibang kamamanan ni atong dagpayan. Ika diri sa Northern Metro Medical Center, Magno Perset Blanca, sa ipaong servisyo, Magno Radio.
0: Salamat Magno Perset Blanca, oras alas 7:19, sa among pagbalik kuman sa Painomdom. PRC Miss Urcedo Chapter, nagpasalamat sa malampusong bayaning Magnum Blanditing Mission, kagahapon lawas. Standby sa among pagbalik.
4: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is

0: 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Hawak sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
6: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miri. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
15: Wow, alang sa naa'y katarata o mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
18: TJX 500.
19: Ako sa Jubilin.
20: Sobra kataas akong blood sugar.
19: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
20: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
19: Sunod sa isa ka bulan.
20: Normal na jud akong blood sugar.
19: 95 na lang.
18: TJX 500.
21: Mabali sa mga butika.
18: TJX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi.
23: Sang TJX Coffee Mix.
18: TJX Coffee Mix.
21: Pamasaga butika.
24: In 5 meters, turn to right.
25: Ha? Asa ko no?
26: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
27: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: GCash G-load.
29: Unsaw ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-i, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors. We'll be right back.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras, alas 7:27.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Magnum 45.
0: Katong biktimas pag pamarigda mga igsoon sa sityo Tipolohon, kamamanan nga itong syudad, abir kamamanan, ngalan daw niya is Juni Impantao. Juni Impantao. Malingalan nga gibot siya ganina sa usas sa mga snipers nga lugar sa mga nakasaksi sa pagkakablagi sa nasgot ang biktima o hinon gidala sa ospital o gamato pa ni mag-represent Blanca na kumbuhi. Doon na sa ikamotya nga usaka batang na tuhog sa kamilya. Pabuta mga aksyon detalye kalabutan ni milupad na ang ato mismong ang atong hunter karon dito sa area. Sa usas sa mga barangay sa atong nagpayan diin matod pa na tuhog sa kamilya ang mga bata. Pagkakon niya dahil nakilang silang ambulansya. Wa pa kunay ambulansya ang nakabot dito karon sa nasgutan ng area. Gipatawagan na rato kay ang atong tuyo di lang pagkuha sa balita kundi ng pagtabang ng madri pag asikaso ang nasgutan bata ng matod pa na tuhog sa kamilya. Parang mga igsoon sa itong pagparaguman ang PRC Miss Oro City Chapter nagpasalamat sa malampusong bayaning Magnum Bloodletting Mission kay kapuan lawa niya karon ang Blood Center Manager nga si Dr. Christina Marie Pilais, Doc, may buntag.
3: May buntag, Doc.
0: Yes, ma'am, may buntag.
3: May buntag, Magnum.
0: May buntag, ma'am.
3: And to all the Magnum Radio listeners.
0: Mm-hmm. Ma'am, salamat kayo sa inyong pag-sakripisyo kagapuan daw. Sa iyo pa sa kadaon, buntag, Magnum. Kadaon pa, dito na kay magsugod masamtas. Nagsugod masamtas, alas 6. In fact, before 6 o'clock, nagsugod na kay gitong tanaman sa Ketkay. Ang pagpasulod sa maong mga blood donors nga nga buta dito sa Macno area. Oh. Ang laray sa mga blood donors itong lagi kay Misayo sab sila. Og at least natapos na mga 5:30 p.m. pero araw mga, I think mga 6 o'clock naman ganit siguro ito kay Telwaton nga nag-cut off ta og mga 5:30 pero naabag yun nga buta pa. Oh, oh. Mga nga buta sa mga alas 6 sa gabi kagapuan doon. Salamat, Doc. Thank you so much. Nga kanimog sa imo sa mga lugar, mga personahe nga naghago kagapuan lawa, Doc.
3: Yes, Magnum June. Thank you. We are really grateful for this partnership, of course, with you, Magnum Radio, and all the sacrifices both partners have to go through kasi the preparations alone. You guys on the day before, day on the, and of course, all the way to that day, then ang our team, and of course, to all our blood donors, for all their voluntary blood donation.
0: Mm-hmm. Salamat sab, Doc. Doc, dulog 3,000 ka mga tao ang misulod sa atrium ug natagaan og blood donation forms. And then, but ang nakuag dugo successfully, 1,630 lamang. But pasabot na iba-ibay sab nga wa makuag dugo. Unsay usual nga mga challenges nga inyong na-encounter o ma-encounters, sa'yo na rin nga mga karihukan toon. Nga nung na yung mga ma-disqualify, na yung mga ma-differ, o gaban pa, Doc?
3: Yes, Magnum June. Dili magid tanan mo qualify o donate o blood.
0: Mm.
3: Na ay ilhang mga timbang, na ay kaning mga gipang bati na ubusip on, na ay uban na ay mga tambal nga gipang maintain nga ginabawal sa sila mag-donate, na ay uban kulang og tulog.
0: Mm-hmm.
3: And uban ubos ang ilang hemoglobin.
0: Okay.
3: Willing all of those are really willing to donate, no, but two-way ka na, we have to also think of the health of our blood donors. Mm-hmm. Then of course da ang atong mga pasyente.
0: Mm-hmm. Okay, nako'y gustong matataw, by the way, kadaghanan na ni Doc, mga bago nga mga donor, meaning wa pa maki-experience pag-donate sukad o dugo, kanto mga kanunin na maka-donate o dugo, kining minus siguro nga
3: yes,
0: ma-disqualify sila.
3: Yes, Magnum June. Mm. Mostly good kaning mga first-time donors.
0: Mm.
3: Ang most likely mo dili mo qualify.
0: Uh-huh.
3: But naagya po instances na kaning mga regular donors dili sila mo qualify. Temporary lang man pud kana ang mga deferrals.
0: Okay.
3: So sa sunod na mga beses pwede na din.
0: Okay. Do kagapon na usa ka blood donor nga matud pa niya ug actually naresolbar ha. Sa diyan nga naginabi kami ni Ma'am Dina Salarda, imong lugar Kauban, Japan.
3: Officer, oo.
0: Kining naresubar ka do, kay biduol na ako, matod pa niya, sir. Kining, nagbitbitbit gani siya yung certificate gani, no? Magdabahili, no? Isip na donor. Nag-donate ko, sir, sa 2024. Pero ako magka-donate sa inyong blood donation project sa 2025. Nakalatan ko ba? Nakalatan ko na siya. Unya karon gusto siya mag-donate. So, magiging naman kung siya nga dili siya pwedeng maka-donate kay wa kung siya maka-donate sa 2025. Iko, pag naagin tingali laing rason anak kung ngano. Ngano nga, ingon na nga sitwasyon. Di, nga, marag, wa kay ko makonbinsi sa ingilu klakbitan ba nga kaya wa maka-donate, naka-donate siya sa 2024, wa ka ma-donate, wa maka-donate sa 2025, lugar ng inunta, prohibir na siya di maka-donate. Kaya wa man siya, di man qualified na siya kaghapong adlawa. So, gina siya, pauli lang sa lugar, no? So, mautong, naginabi ni Ma'am Dina, naginabi mi, o nga siya nga, naay sitwasyon ani siguro nga dapat maklaro. Nato siya, initial nga explanation, wa kayo na kumatuhog. But ang iyang edad, 58-year-old pa siya, wa pa siya mag-60. Una ko na'y bago ba ito nga mura o palisiya o lagda kalabot guidelines, ano, Doc?
3: Guidelines.
0: Paki-detalye ko na, Doc, paliho.
3: I refer siya sa ako, Magnum June, no? So, ang donor, nakaskip siya a year. But, ang bago na ito na guidelines is up to 60 years old, at least makadonate once a year. So, I believe... sa previous manggod, pag mutungtong nag 56 years old, at least makadonate once a year, which is the update adtong last year, September, katong sa Philippine Blood Coordinating PBCC, yung amog yung mga regulatory body sa Manila. So when we attended the seminar or the annual convention, the update nila ang guidelines na pwede na up to 60 years old, at least once a year, na makadonate. So, 58 pa man si sir, I believe nakadonate to si sir.
0: Yes.
3: May nananggali. Kaya giduol siya sa inyo.
0: Kagapon, nakuha siya dugo. Lipa na to siya pag-ayo. Nga nakuha siya dugo, kagapon ang dalawa. After dugo, sa clarification.
3: Medyo yung medtech, kay wala siya na update kay anong lang man gusto na mo na medtech na volunteer.
0: Okay.
3: So na natawag lang siya kay daghan dinaghan ng atong mga donors na i-cater.
0: Lagi kay kagapon ng video nag-uulo siya nga mag di man gani bagot
3: mo pero nag-uulo siya. Pero di ba kay gusto man gid sila gid mag-donate. Some of them Magnum June gi andaman gid na nila and okay. They say do karon ra ba gid mega donate so every year ra gid ilang donation so makuan kita na mabalibaran nga dili sila satisfied sa explanation nga wala may lain ilahang mga gipang nga ma-defer sila. And in fact, na-storya to na ako ang among medtech. Kaya nag-donate po siya at the end of it all.
0: Okay. Nag-donate siya ang medtech mismo. Ang medtech mismo.
3: Oo, nag-donate. Okay. Regular donor po siya Magnum June.
0: Okay. At least, comment to, kanabang na-address man diretso Magnum Aileen, na-clarify diretso.
3: At least, we are really thankful na yun ato kay Alaoy, magali kay sister nag-ingon.
0: Magani kay miduol siya ba? Kuhit lagi ko niya nga money mo na murag nagto murag imposible man nga kay nakalat ang lang kag usa ka tuig puro iber na kadi maka-donate. Labi nang gawa pa siya mag 60. 58 year old pa siya. Okay.
3: Medyo bag unang magod mga September, October, November, December, March, April, May, mga 7 months ago. Although garag ka monthly SOP kami update, somehow kato siya na medtech, dili lang siya paka-appeal kay BC Pod na apod ko'y trabaho.
0: Okay. Doc, salamat kayo. Thank you, Doc, sa imong panahon. Kagapon, in fact, murag ikaw gid mismo ang nag-itima na ito pinaka-last nga kining blood donor. Siya nag-itiman. Giduulan na mo dito, Magdumailin. Ikaw, nap! Ah, sa mas doktor pila isang... Okay. Ito, na pay gina-interview ng blood donor. Mangidola na mo rito ang pagpasalamat. Doc, thank you, Doc.
3: Yeah, gawas ko doon na gusto niyo. Thank you,
0: thank you, ma'am. Unya, sunod tuwing na sab, ha? Sunod tuwing.
3: See you next year po, hon.
0: Next year, oo. Thank you, ma'am. Salamat.
3: Thank you. Bye-bye. Good morning.
0: Inyo nabati mga action si Dr. Christina Marie Pilais, ang manager sa PRC Mindanao Blood Center. Sa itong pagparayon oras, alas 7:39, ato sa gitak na may rabi si Dr. Dante Paho, ang Blood Services Acting Director ng Hagsoon sa PRC. Sa mong pagbalik, oras, alas 7:39.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksoondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon man ang palawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras, alas 7:41.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Magnum 45.
2: May nabusap na to magdumainin si Dr. Dante Paho, kinsa mao'y head sa Blood Services Committee sa PRC Miss Orsino Chapter. Dok, kuya, may buntag. Under kas magrumanyo. Dr. Dante Paho, sir, may buntag. Kanyot lang kaya itong balikan si Dr. Dante Paho. Marag naputol yung linya magdumaili, no? Nasa dito, kagapon. May buntag, Dok. Kuya.
6: May buntag. Magnum June o Magnum Eileen. May buntag sa atong mga katawhan nga namati sa atong Magnum Radio.
2: Dok, doke naman ka sa PRC, Dok. Klaro sana ko, Dok. Director ka at the same time sa PRC, Miss Orsino Chapter, and at the same time ay nanggulo sa Blood Services Committee?
6: Yes, actually, doke nagay ko diya Magnum June. More than 20 years na ko diya sa atong Philippine Red Cross. And then kita gid ang nahimong co-chair. Bali kay ang atong chairman na wala naman, nag-resign man siya siguro. Then kita nahimong active nga chair sa Blood Services Committee sa atong Philippine Red Cross sa Cagayan de Oro.
2: Okay.
6: Mao na nga ubay-ubay na gyud tang panahon nga na diha na direktor sa atong Red Cross.
2: Okay. Dok, unsa imong obserbasyon kagapan lawa na magid ka sa nasgutan nga kadugkan dito sa atrium?
6: Yes, una sa tanan magdumjo, nagpasalamat jud ko sa Magnum Radio sa iyong gipahigayon nga bayaning Magnum Bloodletting Project. Kay nakita nato nga grabe ang overwhelming kayo ang support sa mga katawhan nga naghatag sa mga dugo nila, no? Niabot man to og 1630 yata to as
2: yes,
6: of
2: Doc.
6: 6 p.m.
2: Tama
6: sa ako monitor.
2: 815,000 cc of blood ang ato na generate.
6: So tanawa kadako na kayo na Magnum. Muna nga dako kay ang pasalamat sa atong Red Cross sa gipahigayon yung nagmalampuson kagahapon nga bloodletting bayaning Magnum June.
2: Dok, sa inyo na nang gamang situation to o dinaghan nga mga donasyon sa dugo, unsa ba ay pamaagi? Kay naman ni siya, di ba na gitaw kong
6: sharing?
2: Self-life. Dok, unsa yung sistema? Sharing nga pamaagi?
6: Yes, sa mong gani, Magnum June nga, isip chairman sa atong blood services din sa Red Cross, ato ginigi pangandaman nga dili lang Cagayan de Oro chapter sa atong gipalihok ani, considering nga dako kayo na nga project, ato yung gipanawagan ang atong mga chapters sa nagkalain-laing chapters din sa Mindanao, Region 10. So, muna nga, positive kayo ang response na diya kagahapon. Nakita gid nato ang taga-usa amin City Chapter, Tanggob City Chapter, Iligan Chapter, Napodadya sa Lanao del Norte chapter, Hingoog chapter, Napoy Bukid nun chapter, Ogorokita chapter. And of course, ang atong chapter sa Cagayan de Oro. Muna nga, daghan kayong salamat ninyo o pinaagi atong bloodletting. Nagi po ay sharing. Sharing gihapon ni Magdum June. So muna nga, na-accommodate yung tatanan.
2: Uh-huh.
6: Ang atong gihimo ninyong bloodletting project kagahapon magdumjon mo na nga wala kayo'y ingon nga langay kay tungod daghan chapters ang mapilian o asa kadapit makuha ano tugo.
2: O sabas mga rason dok nga dunay sharing ipegayon kay kun i-stack lasab ni diri mismo sa PRC diri sa Cagayan de Oro hayan mulapas na sa iyang shelf life ang nasgutan nga donasyon nga dugo, Doc?
6: So, tinuod ka na. Magdumjun kay pila lang, tulo lang, upat kadlaw, mapidi na malabay ang atong mga dugo. Muna nga, sharing gina to na kay usually gina ang uban chapter sana magkulang sila dugo. Diha, magkapon sila mga ayo sa atong chapter sa Cagayan de Oro. Muna nga, kato, timely gid kayo nga na sila madala nila ang ilang share sa dugo, magdumjun. Sharing gihapon kay anugon pod og ma waste lang ang katong dugo nga gipangwa kagahapon.
2: Okay, so Doc, basig doon na kayo gustong pasalamatan sa ato mga magkabubuhong magod ang suporta sa mga suporta sa nasigutang proyekto.
6: Hindi
2: na ako mangandang tanong gani. Doc, basig doon na kami sa'yo para nila.
6: Yes, salamat Kuya Jun. In behalf sa atong chair dia si Chairman Ustina Inday Uy, ako mga kauban sa Board of Directors. Daghang kang salamat. Dako among pasalamat sa Magnum Radio sa inyong gipahigayon nga bayaning Magnum Bloodletting Project kagahapon. Uban po sa inyong staff diha sa mga inyong office sa Magnum Jun. Ako sa pasalamatan akong kauban na to kuya na to diha nga sa Golden Eagles Club Cagayan de Oro Eagles Club nga si Kuya Jumel Malulot nga nagsuporta po diha uban mga Eagles Club. Ug usab ka atong gi-mention ka ganina sa mga chapters nga nagsuporta gyud sa atong gipahigayon nga bloodletting project kagahapon. O kanatong tanan ilabi na gyud dako pasalamat sa atong mga sponsors sa Magnum June. O sa tanan na labaw sa tanan ang katong mga tao gid nga naghatag sa ilang bililihon nga dugo nakatabang kayo dako nakahatag og kinabuhi pa sa atong kauban nga mga igsoon nga nagkinahanglan Magnum June. So labaw sa tanan salamat sa Ginoo og kabalo man ko nga more than decade na gid ang atong partnership with Philippine Red Cross sa Magnum June. O salamat kayo. Uulitin sa sunod tuig puhon Magnum John hinaut maloing Ginoo.
2: Okay.
6: Kaya salamat Magnum Radio maimbuntag ka natong tanan.
2: Salamat Doc Dr. Dante Paho, Director sa PRC City of Israel Chapter og gamaw sa nagngulo sa Blood Services Committee sa nasgutan buhatan. Yes, sa speakers linya si Attorney Soriano nga pagmintag Attorney Soriano mura og ang connection PRC na diretso ba PRC ana mo-uban na dayon ang iya mismong sa iyang ngalan ang Philippine Red Cross aside from other nga mga engagement niya labi na kung nato siya binabi sa mga butang politikanon o legal nga mga butang sa atong nasod nga karon nagatubang pagigapon sa daghang mga gumunhap. Attorney, may buntag sir. Attorney Soriano, may buntag sir. Naputol ang linya ni Attorney Soriano. Kagapon daw si Director Ted retired director sa NTC na kay Nabi Manby. Doon na siya gwapo nga idea magdumayli, no? Nga ginteresan ako nga may Nabi siya karumuntaga, no? Kay nindot nga idea. Kanabang, di ako nung sa GCAS na may mga bilin-bilin bita rin mga sintabos na. Murag di na gibali-bali. Ano ba, kagapon ako nakita nga murag one sintabos. Gamay kayo ba? Queen bita, no?
7: Oh.
2: Gamay kayo. Murag ako na, ako maning ibaliwala ko ba lang ni or akong puniton ipunit ko yun kayo makonsensyahan ko ba one centavo di mo na puniton so yun na karang one centavo magunog matigom na may mo na ng 1 peso magnumailin balikan to si Attorney Soriano. Attorney sir na nakaspikas din niya
8: ayun
2: may buntag sir may buntag among lugar pasalamat sa imo mismong lugar paghatag panalangin sa atong proyekto kagapon lawa bayaning Magnum nga overwhelming ang kalampusan na beat na to ang atong record sa miaging tuig may nakapagkuha tagdugo sa 1,630 ka mga blood donors
7: saning agituig nakapakuha lang tag 1,252 kagapon 815,000 cc of blood ato na generate tungod sa atong pag-usa aron magbalampusan ang suot ang proyekto. Attorney
8: June, una ko sa tanan, congratulations sa imo og sa management sa Magnum Radio. Would you believe, June, 11 years na na? 11 years na sa bloodletting, sponsored by inyong radio, ang Magnum Radio. June, sa pagkatinood lang, stand-alone mong radio, but ang inyong abot sa Mindanao, murag dako-dako. So, in other words, favorite ang inyong radio June sa Mindanao. Lakip siguro sa Buhol. Mauna, kung doon na inyong mga panawagan, daghan kayo mutubag, kaya daghan mga pamati. Mauna nga ang bloodletting kagahapon because of your coverage, because of your popularity. And most of all, June, guwapo kayo ang inyong, admirable kayo inyong corporate social responsibility. Muna, wala lang kayo tama, siguro mong masayod, madagang kayo nakatabang, natabangan sa inyong activities. So, kanang natabangan ninyo, June, daghan na na, mga G, magpasalamat sa Magnum Radio. Dili lang sa pagdunis sa dugo, but sa ila sa makaon lugar, kaya naman sila nadawat man sa...
7: Pasalamat sila ng pagkabayanihog kasing-kasing ba, no? Kaya, kanabang, di ba basta-basta nang buwanto ka dito? Ugo niya dayon, magdunit og dugo ba? Diba? So, magastog panahon, masakripisyo sa oras, naapay kahago, gapon. In fact, kagapon do, sa dito ko CR, naglingkod ko dito kaya ako gitext nga report magdumailin, na dito'y duha ka mga babay, nangunta na, may tungod sa pamasahe, ko, ang giopera ba sa kuan, giopera ba sa sponsor, is unang 300. In fact, sa kadagas mga tao kagapon, nagdugang ang EMC, Warrior Security Agency, og another 200. Meaning from 30,000 nga ila mismong pesos, nga worth of a sponsorship, para pang pretty, tag 100 pesos kada donor, magdumailin, ginugangan nila another 200. Na yung 400, ang ila mismong is tagaag tag 100 pesos, para nga...
9: 500,
7: magdum dyan. Ah, 500. Na yung 500, itagaag tag 100 pesos, para ipriti sa pagpauli kagahapon. Napag-i sobras pa yung mga nga sa rin na istorya ko, pagpangunta na kung asa mo pauli, wala naman niya. Ako ang tagtagaan o para pampliti. Nakagawas na sa rin akong pagpangunta na. Kaya naluwi man ko nga may pampliti sa kong paminaw. Pag yun akong asa mo pauli, nakagawas, nakabiya naman. Kaya naman ko sulod sa comfort room. Nga nailingkuran na niya mismo sa comfort room sa atrium. Nakalingkod ko dito kay kamuro kong text o murag na ako gitawagan. Anyway, so, gamay lang kasaysayan, attorney, since 2011, nakagenerate na tag 5,563 kasisi sa dugo, gikan sa 11,126 ka mga blood donors. Ngadiin, kung natong i-multiply sa upat ka mga pasyente, matag-donor daw nga matabangan o gabunong dugo, muabot ng 44,504 patients ang atong kakatabangan, attorney.
8: Muna kina, John, no, kini natabangan, kung sa may lang emotion or sentiment sa Magnum Radio, di ba humo kayo? Kaya nga naman, tungkol sa Magnum Radio, nakakuha sila ang dugo, natabangan sila sa ilang need sa dugo. So those are things nga positive yun ba? Now, kini sa mimong gabuhaton sa Magnum Radio, labi na ang management o ikaw mismo, kini nga tawag na to, John, di na ito maghuwat sa government. Kay, would you believe, nabi ay bloodletting po sa government. Pero wala gina ito madungog. But with your private participation with the Red Cross, munang pasagnan lang nato ang political, John, dinhi kita lugar sa kaya nato. So kinikaya man nato mag-bloodletting through your radio station, through sa inyong management, through sa imo. Dinhi kita. Morning boot na ito pasabot nga. Di kita magsalig sa government, but magsalig kita sa atong kagulingong sukod, kusog. So, ang Magnum Radio yun is one of the stations nga stand-alone na daghang kayong nahimo sa Katilingban. So, nag-admire lang ako because of the fact nga, although nakakamong lugar, responsibilidad sa inyong pag-broadcast sa tinuod, pero wala gin ka mo nagpasagad sa inyong sang buhaton, sa inyong corporate social responsibility.
7: Gakundang ganag ko magdamailin, attorney, kanap tanto bang morag mga pronouncement ka na ito, pamahayag mga polit... Mabati pa ko, pakitse ko na palihog. Mga pamahayag magdamailin sa kanyang mga leaders na ito, kanatumingan nga, ayo pangutana og unsay natabang sa gobyerno nga na nimo. Pangutana mong kagaling kung unsay natabang mo sa gobyerno. Ano ba no? Di lang kay pasagdanan nimo ang gobyerno sa paghimo kung siya dapat buhaton, kundi ikaw mismo isip concern nga citizen, lungsuranon, Pilipino, himo sa glakang para makatabang sab ka, makaduyong sab ka sa unsa may angay buhaton po sa gobyerno, attorney?
8: Yes, yes. So, dili ta magreklamo. Kaya naman tayo kaya. Diba? De fact lang, ang preparation anak ninyo, John, is dako kayo ng preparasyon. Not because gabayaran ka mo, but because gusto ganyan mutabang. Meaning to say, going out of yourself sa pagtabang. Munang admirable kayo, John. Munang, ang Red Cross chapter sab, 100% all out sa support. In fact, multi-chapters kini June. Multi-chapters, meaning to say, ang mga chapters nga nailang tao, ipadalagin nila din, gapon, para saan mo tabang. So, nagpasalamat kita sa inyo o sa Red Cross. Labi na ganyan si Dr. Pilais, si Joy, o ang among chairman yun, si Mrs. Inday, nga dako sa gayong tabang sa lugar sa pagprepara sa mahong activities kagahapon.
7: Okay.
8: Most of all, most important yun, ang inyong paghuna-huna sa pagtabang sa katawhan. Kani raman ang bottom line, wala ka mo nagpasagad. Munang na-admire ko kayo mo sa imo sa Magnum Radio, kaya wala na mo maghuwat. Sige na ito ng sulti ang bitaw, John. Sige ang tao ito magreklamo.
7: Mm-hmm.
8: So, hindi lang ito magreklamo. Muhatag kita, mutayon kita, aron makatabang sa ato mga kaigsuunan. So, maog yun na, John, kung ako pala'y mag-rate sa mga radio stations din, super number one, gin mo, John, ang Magnum Radio. Dili lang lugar sa pagpamati, daghang kayo pamati sa inyo, pero kanagay yung admirable nga corporate social responsibility. Munang, dili man ninyo na makita lugar, John, positively or physically, but nakita ninyong aurang makuha ninyo pinagi sa pagtabang sa mga katawhan.
7: Okay. Attorney Tony Soriano, sir, salamat sir. Huwag sunod tuig na sab, no? Sa atong bayaning Magnum.
8: Yes,
7: salamat ka, sir.
8: Yes, salamat.
7: Thank you, sir. Inyo na bati magsun si Attorney Tony Soriano, Director sa PRC, Miss or CDO, Board of Directors, siya sub-director, no? Unya ang chairperson, maudia sa chairperson Inday Oy, magdumailin. Siya may chairperson sa board sa PRC Miss or CDO Chapter. Sa atong pagpanay na pikas din niya si Director NTC, o retired Director NTC Director Ted Bonavista at Tumayrabi. Kaya na siya lakbit nga nagkakwami kagapo, nagkatagbo. Ito mga ganyan ko nga, nakauli na siya pero naabari siya sa sulod. Naghilumilo na dito ba? Pagpauli niya, may agi dito sa kunimutangan. Mga kinabi, may nalakbitan siyang gwapong nakapaghat na kung hinabi siya karumuntag. Director, Kuya, may buntag.
9: May buntag, Magnum June, Kuya Magnum June, may buntag sa tanan.
7: Kuya, ikaw mismo nanda naman, sukad pa kina bisag na lugar aktibo pa ka sa NTC, kini bang may mga first, Magnum Aileen, nga lugar nga mga proyekto, mga programa kariyokan, magsumikad. Yun mismo, diri sa ato, labi na sa NTC, na ito para una, siya sa nuna kay ginakbit ang lugar idea kagapon daw, basing matagag katumanan. Kausar ba na sa mga kanabitang naidugo available. Pero of course, kinanglan po nga mo na kay gamay